0: inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas. Imbitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ako po si Daisy Obrero, OFW sa Singapore, at kayo po ay nakikinig ng Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Serbisyong OFW.
4: Napagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang inyong programang Serbisyong OFW. Sagot Kita, Thursday edition. Kasama inyong mga lingkod, Pastor Nene Bonsoy at si Pastor Jose Joel Villasong. At kami po ay isang oras maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang sagot sa mga katanungan na inyo pong ipinapadala sa amin na sana ay magbigay ng kasagutan at kalinawan doon sa inyo pong mga concerns sa pagiging OFW. Eh, kayo po ay nakikinig dito sa 702 DZAS. Kayo man ay nakikinig through your phone or through PM radio at siyempre sa YouTube channel, no, ng 702 DZAS. Kaya tutok na po tayo, ha, at inyo pong i-share din sa inyo pong mga mahal sa buhay itong ating programa para mas papalawak pa natin ang ating advokasya para sa mga OFWs. At siyempre, andito na si Pastor Joe Biasong. Good morning, Pastor Joe.
5: Yes, magandang araw sa iyo, Pastor Rene. At sumisikat na ang araw, partner. Ha? Magandang panahon na. At hopefully, magtuloy-tuloy na ito. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Ilang araw nang walang trabaho. At loobin ng Panginoon makabalik na sa normal. Pa 2 weeks na kasi ito. Pastor Joe Biasong po, bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Nawa po'y nasa mabuti pa rin kalagayan kahit na ang panahon ay hindi kagandahan. Pero nakapagbalik na ang iba sa trabaho. Bagamat ngayon, partner, may deklarasyon ng Malacanang na walang pasok pa rin sa NCR, ibang lugar, pero sa mga private, ako, walang ano yan, walang, hindi yan epektibo sa kanila dahil sa private ay tuloy-tuloy pa rin at nagsisikap. At samahan niyo po kami, isang oras lang po ito na paglilingkod sa mga OFW, partikular yung pagsagot sa inyong mga tanong na pinapadala sa amin, at sa tulong ng Panginoon ay pagsasamahan namin ni Pastor Rene na masagot ito. Ito po muli si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat.
4: Ayan, at magandang araw din po sa kay Pastor Joe. At siyempre, bago tayo magpatuloy, tayo muna idadako sa pagbasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na atin pong mapapasa sa Psalms 113 verse 3. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Mga kapatid, mula pagsikat hanggang paglubog ng araw, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. In every nation, no, sa bawat nasyon, in every language, God's name is worthy of praise. Karapat dapat po. No, sa lahat ng dako, sa lahat ng wika, karapat dapat na ang Diyos ay purihin. Kung paano ang araw ay palaging sumisikat at lumulubog, gayon din dapat ang ating pagpupuri at tuloy-tuloy at walang patid. Kaya nga po, ito po ang pwede nating matandaan dito sa mga sa talatang ito. Unang-una, praise is universal. Ang pagpupuri ay pangkalahatan. God is worship across the nations, across cultures, saan man kayo naroroon, anumang kultura, anuman ang iyong lingwahe, anumang lahi, ang Diyos po, no, ay dapat papurihan. It is universal, pangkalahatan po ito, no, at dapat siyang purihin. Pangalawa, praise is continual. Ang ating pagpupuri sa Diyos ay dapat tuloy-tuloy. From morning to evening, ang buhay po natin, our lives should honor Him. Wala pong patid dapat. Hindi po yan tumitigil. Magmula sa paggising natin sa umaga hanggat sa bago tayo matulog sa gabi, our lives should honor Him. At pangatlo, praise is communal. Ang pagpupuri po ay sama-sama. We join the global family or the global church in lifting His name. Sama-sama po tayong nagpupuri, nagpapasalamat, kumikilala sa ating Panginoon na iisa lang natin na sinasamba. Kanya nga po, ano ang dapat natin gawin upang patuloy natin gawin ito? Una-una, start and end your day with praise. Simulan at tapusin ang araw sa pagpupuri. Pagkagising na pagkagising lamang po. Huwag niyo muna hawakan ang inyong cellphone. Kundi magpuri kayo sa Panginoon. Panginoon, pinupuri kita dahil kayo ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang gumising sa akin sa umagang ito. Kaya't sisimulan ko na po ang pagpuri sa inyo sa umagang ito hanggang sa matulog po ako mamayang gabi. Pangalawa, practice gratitude in every task. Sanayin po natin ang pasasalamat sa bawat gawain. Sisimula pa lang, inyong sabihin na Panginoon, salamat po dahil binigyan niyo ako muli ng hininga at pagkakataon, isang araw na pagkakataon upang gampanan ang layunin niyo para sa akin. In every task, mapamaliit o malaking gawain man yan, pasalamatin natin ang Diyos. Siya po ang dapat nating bigyan ng totoong pagpapasalamat. Pangatlo, remember, you are part of a worldwide family, no, of faith in Jesus Christ. Alalahanin po natin nakabahagi tayo ng isang pandaigdigang pamilya na sumasampalataya at sumasamba sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ating Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, So, paalala sa atin, praise is universal, it is continual, it is communal. Walang patid po, tuloy-tuloy. Dahil diyan, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Panginoon, our life, or our life, O God, may our life be characterized as a song of praise from sunrise to sunset. Teach me, O God, to honor you every moment. Turuan mo kong laging magbigay ng karangalan sa inyong pangalan. At sa pagtapos ng aming araw, mabanggit at masasambit pa rin namin ang pagpupuri, ang pagpapasalamat, ang pagtaas ng inyong pangalan kasama ang aming mga kapatiran sa buong mundo na sumasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Patnubayan mo kami, O Diyos, sa aming pong programa sa umagang ito. Nawa ang kalooban niyo po ang masunod. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. At amen.
5: Amen.
4: Partner.
5: Yes, maraming salamat, partner, sa anong yan, sa devotion. At babatiin muna natin yung mga nanonood na sa atin ngayon, mga suki nating taga-panood. Ano, narito na. Ayan. Okay, so unang-una dyan, ano, ang mga kapatiran natin at mga kaibigan, si Josie Mingala, watching with you. Si Cynthia Sabala Chavez, good morning everyone watching here in San Jose del Monte through Radio DZ. Yes, si Tristan Wyatt Gulay, good morning pastors. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning Pastor Joe and Pastor Rene. Nakikinig na po sa radio. Si Mila Pascua is also watching. Sabi ni Garcia Vincent, good morning po Pastor at Pastor Joe, Pastor Rene, while at my night shift. Nako, ingat-ingat po kayo. Mila Pascua, stay safe mga pastor, God bless. Josie Mingala uli, blessed morning Pastor Joe, Pastor Rene at sa buong sambayanan. Nako, magandang bati yan. Jennifer Arile Cristalino, sa tingin. Blessed morning po, pastors. Amen. Ayan, si Karen Damian also watching. Magandang araw po sa inyo. At syempre, yung mga nakikinig, ano, maring hindi kayo nanonood, pero nakikinig kayo sa PM Radio at sa regular na radio. At yung mga nakahook na stations natin, mga regional radio stations, ang DZMR, Santiago Isabela, DYBS Bacolod. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, partner. Okay, sige, babatiin ko din lang, ano, partner, yung mga nakasama ko kahapon, ano, para pasasalamat na din sa mga kahit bumabagyo, partner, nung umaga, napakalakas nung ulan. Simula umaga kasi nasa QC na ako mga 6 o'clock, 6:30 ng umaga para makalusot agad, mamaya biglang bumaha. Papasalamat tayo sa team ng DMWNCR sa pamuna ni Attorney Ace Milliar, Attorney Jomar Ostares at saka si Sir Clark Breeze. Alam mo, napakagagaling magturo nito, no? Tung sila Attorney Jomar. At kung tutusin, kahit wala na sa Director Ace, partner, kasi kayang-kaya na, may lawyer na kami, meron pang head ng OEC, at saka sa protection, at saka ito sa ADU, si Attorney Jomar. Kumbaga, kayang-kaya nila, pero binisita pa rin kami at nagbigay ng konting talk si Attorney Ace, kaya nagpapasalamat tayo. Sabi nila, sabi nga ni Director Ace, rain or shine, naroon tayo. Kaya hindi sila makatanggi kasi yung director nagtatrabaho. Pero talaga naman sila yung mga nagtatrabaho. Naka-work from home nga lang, pero sabi nila hindi, magpe-face to face tayo doon sa Family Planning Organization of the Philippines. Salamat din kay Sir Ken, ang aming manager dyan sa FPOP Quezon City. At sa lahat ng mga nurses, doctors, medtech na nakasama doon, lahat ng staff, almost 20 plus. Naka-online yung iba kasi Tondo, partner, yung iba. So, 20 plus kasama yung mga online, more than mga 25. Kaya maraming salamat sa inyong support, DMW, sa after nung MOU, ito na yung action, mga capacity building na. Kaya maraming salamat, DMW, at sa FPOP.
4: Ayan, eh, si Karen Damian, ha, mismong nag-message sa akin. Sabi niya, Ohayo gozaimasu, mga pastors. And thank you po from the word for the word from the Lord. God is so good. He is all in all. At sabi rin ni si Serof ani Laura, no? Pinaligtad dito pangalan niya. Good morning po sa inyo. Nakikinig po sa Transistor Radio from Antipolo City. Si Marel, no? Ito'y bumibisita ito sa aking opisina kapag naririto sa Pilipinas. Siya ay nasa UAE. Mabiyayang umaga po, Pastor Rene, Pastor Jose, at sa lahat ng ating mga kaagapay at kababayani. Si Denia Oriesga Sevilla, good morning po. Sa radyo po kami nakikinig lagi. Ayan, ako eh, maraming salamat at nakikinig sila sa radyo, and then sila po ay nag-comment dito sa ating live na chat group. Maaari po kayong mag-share din po, no, ng inyo pong mga katanungan dito sa ating 702 DZS live na radio broadcast.
5: Ayan, dagdag ko lang, partner, si Edna Tenko, blessed morning po. At si Sir Rolf, kanina na binasa mo, partner, sabi niya, another comments, mabuhay po kayo. Amen. God bless po. Amen. And more power to FEBC. Yes, yan ang ating prayer na patuloy pang pagpalain ng Panginoon ang FEBC, hey, marami pang maabot.
4: Oh, pahabol pa rin. Ito'y taga Bacolod kasi ito, sa Mansilingan, si Pastor Ronnie Arcolas. Even right now, kahit na nagmamaneho niya, naka-tune in niya sa DYVS Bacolod. Kumusta, Pastor Ronnie? Nakakamiss din po ang inyong fellowship dyan sa Mansilingan First Baptist Church. No, nandiyan ako past nung I think May 31. No? Ako'y nag-speak sa kanila pong anniversary.
5: Ayan. Okay. Partner, ako'y natutuwa din sapagkat nung nakakaraan, hindi ko makuha-kuha yung DZS doon sa second-hand nating sasakyan doon sa Adventure, no? Pero ngayon, naka-tune in na sa DZS, yung aking may AM pala. Kala ko panay FM lang. So ngayon ay habang nagda-drive, DZS, tayo mismo nanonood, nakikinig sa program.
4: Ay oo, tayo rin. Automatic yan. Pag bukas ko ng radyo, inaabangan ko pa yung pagbukas na station ID. No? At palaging nakabukas yan. Kaya magmula dun sa pagbasa ng salita ng Diyos, no? Ayon sa mabuting balita Biblia, talaga namang simula na, 702 DZAS tayo.
5: Kasi ano nga, maaga ka nga pala, no? From Purview, diretso, maaga ka na.
4: Ay, oo. 4:30, partner. 4:30, maalis na tayo para dumating tayo dito ng hindi stress sa pagmamaneho.
5: Okay.
4: Alright. Yan, na tayo po ay magsisimula na sa ating pagsagot sa mga ating inquiry na questions, ano? Meron tayong mahabang time dito. At gusto ko lang basahin yung inquiry natin na hindi natin nasagot last week. Ito po ay nagmumula sa isang OFW na nasa dyan, sa UAE. In fact, kausap ko ito every now and then. Medyo, ito, pakinggan mo, no? Para medyo nabuo na kahit papano yung kanyang istorya. Nung una ko kasing hindi pa buo eh. Ito ang kanyang kwento. Siya po ay nasa bansang United Arab Emirates. At pumunta siya doon sa ibang bansa para mabigyan sana ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Lalo na ang nag-iisang anak. Kaso hindi siya pinala dahil nagkasakit na. Nakapunta ako dito noong April 30. Nag-flight ako doon pala, at doon pa lang sa loob ng airport, nagtataka na ako kasi wala pa kaming hawak na papel. Na ngayon lang talaga nangyari sa akin. After noon, may tumawag na lalaki para ibigay ang mga papel para sa pag-check-in sa luggage. At nagtaka ako kasi nakalagay doon is, ayun, merong binanggit na manpower services. At papunta nga sa Hong Kong. Bali mag-connecting flight nga from Manila to Dubai, then Dubai to Hong Kong. May nag-assist na lalaki sa loob ng airport at sa mismong check-in baggage at kilalang kilala ko ang mukha niya. Parang sinabi niya matatandaan niya. Pagkatapos naming mag-check-in, tumawag ulit lalaki para palitan ang aming papel para sa immigration ulit, pero doon sobrang kinakabahan na ako, nagusto ko na bumalik at mag-walk out, pero nakapuslit pa din ang mga papel namin sa immigration. Ibig sabihin, nakalusot. May binanggit siya na pangalan na hindi na muna natin babanggitin. No? Si Mrs. X ang naghikayat sa akin para ako ang makapag-ibang bansa sa madaling proseso. Pero noon pa man, ay hinahanapan ko na siya ng agency. Pero wala siyang maibigay, pero nagpursige pa rin ako sa pag-apply ko hanggang sa nakarating ako dito sa UAE. Madami akong naging karanasan sa loob ng 3 buwan. At sumuko na talaga ang katawan ko, tiniis ko, kumain ng indomie, itlog, at karaniwan ay manok dahil walang sapat na stock sa aking employer, wala rin akong sapat na tulog at pahinga. Kumbaga 24/7 ang trabaho ko. Tiniis ko kasi mabait naman sila at maluwag yung bang walang pakialam, pero nagkasakit na ako at panaysuka, inubo, nilagnat, at yun, nagdesisyon na ako magsabi sa pamilya ko at sila ay nabigla. Pinilit nila ako na magtrabaho pa pero ayaw ko na talaga. Hindi man lang ako mapagtanggol ng secretary na si Mrs. X. At sabi pa ng agent ko, napakalakas ko daw, wala akong sakit, samantalang kitang-kita ng employer ko kung paano ako nagsuka sa loob ng sasakyan nila at ang BP ko ay 79 over 44 na lang. 2 beses na din ako dinilang sa ospital, ngunit sa pangatlong pagkakataon ay hindi na ako nagpadala at hindi na kaya ng katawan ko magtrabaho. May pera akong pinatago sa isang kasama ko para makauwi ako pangbili ng ticket, ngunit sa kasamaang palad ay kinuha pala ito ng amo ko na si, hindi ko na rin babanggitin. Ngayon po, na nais kong humingi ng agarang rescue para ako ay makauwi sa aking pamilya dahil sa health condition ko po. Sana po matulungan nyo kami. Di rin po kami makalabas kasi nakapadlock ang gate nila. Pero po ngayon, sisikapin namin tumakas o humingi ng tulong sa police. Maraming salamat po. Mm-hmm. Ayan, partner, yan yung kabuuan ng kwento ng OFW yung ito. Na sa aking ano no, sa aking pakikipag-usap sa kanya ay medyo ano no, medyo nalito kami nung una eh, dahil sabi ko eh parang nasaan ka ba ngayon, no? Nagkakalituhan nga kami eh, dahil ito ngayon ay nasa Abu Dhabi, tapos nasa UAE, nasa ano na, sa Dubai na, partner. Natutulog na lang to sa labas, no? At paminsan-minsan nakakasagap siya ng kumbaga ng wifi, kaya siya nakakapag-communicate sa akin. Ang problema na lang niya ay yung ticket pa uwi, no? At kahapon yata ito ay sabi niya, pwede po kaya akong makituloy kung may shelter kayo. Di pa kasi nagre-reply ang OWA kung may shelter sila. So, ibig sabihin, nakipag-connect na rin ito sa OWA. Eh partner, ikaw, ano ang maipapayo natin dito sa ating OFW?
6: Unahin ko lang yung current situation niya bago yung process, no, partner? Kasi doon pa lang
4: Yes.
6: naanuhan agad ako doon sa proseso ng may kinakausap sa immigration, may tumatawag, di ba?
4: Airport pa lang, partner,
6: airport
4: sa
6: pa
4: airport
6: lang.
4: pa lang.
6: Oo, so ito yung immediate para doon sa ating kababayan. Abay, tama yan, yung pasya mo, magpa-rescue ka na. Pero ang asahan nating tulong dyan ay mismong ating pamahalaan. Sapagkat kung mga makikituloy ko lang kung kani-kanino, ay hindi rin ho safe yun. Ano ho? So, palagay ko, partner, pwede na nating i-refer yan sa DMW at para ma-endorse agad sa OWA doon para mapapunta na agad yan sa DMW o sa OWA OWA accommodation. That yun yung immediate, partner, dahil may karamdaman eh. Yan naman ay kahit, alam mo partner, yung action fund ng pamahalaan, yung agarang kalinga at pagkalinga at saklolo sa ating mga overseas Filipino workers, tinalakay nga yan kahapon na hindi lang yan para sa mga documented,
4: dito,
6: partner. Hindi lang para sa documented, pati undocumented. So, pareho na yan itinatrato ng pamahalaan sa pondong inilaan bukod sa legal ay ang pagpapauwi. At ang pagpapauwing yan ay may assisti pa ng finances. So, magpa-assist na, partner, pwedeng mong i-refer na natin yan para maproseso agad. Kung may, lalo na kung may karamdaman yan na nakina na hindi na maayos yung kanyang sitwasyon. So, siguro yon. Balikan ko lang yung una. Ito naman yung lesson, partner. Yung lesson na mga kababayan, mga kapatid, ano ho, diyan kasi sa UAE partner, yung una, di ba, yung una niyang punta dapat, pero dinala na siya sa, nasa Dubai na ngayon. Tama ba? Nasa Dubai.
4: Oo, ang Dubai ay UAE yan.
6: Part,
4: yes,
6: part
4: yes.
6: ng UAE, okay. So,
4: yes.
6: Ang napakaluwag naman kasi partner diyan, kahit turista, pwedeng magpunta diyan eh, partner, sa Dubai. Kaya, nagtataka ako kung bakit kinakailangan pa niya ng tulong o asiste ng tao na magpoproseso. Malamang partner, talagang prinoseso siya, magtatrabaho, pero hindi ko alam kung turista ba ang pasok niya o talagang dumaan siya as OFW sa assessment mo.
4: Partner, nakakapagtaka nga eh, dahil merong sa immigration, merong nag-switch pa ng mga papeles.
6: So lumalamang,
4: diba?
6: Partner, yung trabaho
4: wala,
6: talaga.
4: Walang agency, partner.
6: Oo.
4: Walang agency ito. Kumbaga, parang

0: yung impeachment, eh parang sinasamantala nitong mga ito
1: Oo.
0: na ako eh
1: Off-guarded
0: hindi
1: ng
0: tama.
1: iba, no, nawala
0: Oo.
1: na, tinanggal na yung kanilang paghihigpit. Eh,
0: Oo.
1: nagugulat ako na ganyan na may ilang buwan ba yan, partner? Kaalis lang ba yan? Ilang buwan na yan nakaalis? Meron ka
0: Na
1: bang idea?
0: nakaano na to, nakatatlong buwan daw siya doon eh.
1: Oh,
0: So
1: say,
0: ngayon,
1: recent. Ibig sabihin, partner, recent.
0: recent lang to,
1: Oh.
0: umalis, kumbaga umalis na siya doon sa kanyang amo, kaya kung saan-saan na lang ito natutulog. No? At ito yung nga nakakaawa. Ngayon, siguro nga dahil wala siyang permanente o regular na makakasagap siya ng wifi, kaya putol-putol yung aming communication. Although may kinausap na ako, sabi ko yung ating mga church partners niya ng GFM, it's either sa Dubai or sa Abu Dhabi, ay pwede akong kumontak sa kanila, masundo kung nasaan ito, para man lang ma-shelter siya
1: At madala, partner, sa
0: at
1: ating
0: madala.
1: OWA.
0: Oo, at madala. Yon yung aking huling makikipag-usap sa kanya. At kanina umaga, nabasa ko nga yung kanyang ano. Sabi niya, eh, meron mo ba kayong shelter dito sa Dubai? At dahil para meron ho matuluyan. Eh, yan ang ating gagawa ng paraan ngayong maghapon para
1: Okay.
0: sa kanya.
1: So, pwede mong gawin partner yan, yung ma-contact na ang ating contact church o yung ating partner church. Pero sa level dito sa Pilipinas, magandang maano na yan, pasok na sa repatriation through NCR. Kasi alam mo, ang NCR ngayon partner ay, di ba, bagong-bago, the newest na regions na create NCR. Eh ngayon, unti-unti nang nagto-turnover partner yung mga trabaho ng central, unti-unti nang tino-turnover sa ano eh sa NCR kasi napakalaki talaga ng function ng NCR at isa yan sa pwedeng matulungan. Kita mo naman yung mga post ni Director Ace Miller kahit mayor, congressman, pag na-refer dinidiretso niya yan doon sa mismong bansa, letter pa ha, direktang letter na pinapadala, pinapakita kung paano nagtatrabaho ang ating DMW through the NCR, eh talagang ma-actionan yan. Yun po ang aking warning naman sa mga kababayan. Please, huwag kayong mag-engage sa ganitong
0: Yan.
1: mga modus na mayroong kausap kayo. Kasi ito na ang effect niyan. Ito ang result. Yung employer na iyong papasukan, walang kasiguraduhan una na makakahanap doon. Pangalawa, na mag-a-abide doon sa mga standard employment contract kasi walang kontrata to partner eh. Walang kontrata yan pag ipinasok doon sa employer. May kontrata nga pero hindi yan dumaan sa migrant workers office kaya walang monitoring na mangyayari. At even yung agency, walang imomonitor o walang kakalampaging ahensya sapagkat lumabas nga siya na walang ahensya. Medyo malaking hamon yan pero huwag tayo mawalan ng pag-asa kasi tutulungan naman tayo. Pero yun lang, sana huwag na ho tayong makadagdag sa mga potential challenges o problem na kinakaharap. Eh sana hindi na ganyan ang sitwasyon. Pero anyway,
0: Okay.
1: tutulungan pa rin yan ng ating pamahalaan partner.
0: Correct. And I agree. And i-coordinate natin ito. Kung maaari ay sana mapauwi na agad ito kasi nakakabahala yung natutulog lang siya sa labas. No? Tapos yun na nga, wala siyang paputol-putol. Limbawa, nag-message siya ngayon, pagsasagutin mo na, hindi niya nababasa kaagad. Kasi nga maaring alam mo 'yon, nagpapalipat-lipat siya ng lugar, no? So gusto natin itong sagutin pa, no? Kaya lang 9:02 na ng umaga, magbe-break lamang po kami. Huwag po kaya alis, babalikan po namin itong pinag-uusapan namin sa pagbabalik ng serbisyong OFW.
1: Yan lang po kayo.
2: Serbisyong OFW.

0: dollars!
1: Pasok na pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
0: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
1: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan, kung saan-saan lang ginagastos.
0: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
1: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
0: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
1: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
0: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
1: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
2: Good news mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Servisyong OFW!
7: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Dito lamang po, kasama nyo po sa 702 DZAS, Pastor Rene at Pastor Joe Biaso. At partner, bago tayo nag-break, no? Sinasagot nga po natin itong ating katanungan, yung nasa UAE. Aba, tama ka, babanggitin ko rin, partner. Napakadali nga kasing pumunta dyan, no, dahil open, no, ating open yung bansang yan para sa mga Pilipino. Pero doon nga po pumapasok yung mga illegal recruitment activities kasi ginagamit pa rin ho, parang tourist visa ang pagpasok dito. And hindi ko na nga tinanong kung siya ba mayroong contract malamang ano, parang may sinasabi siya na ano, na hanggang katapusan na lamang yung kanyang visa, no, dito sa UAE. Kaya ito parang nag-aalala na rin ano, partner. So sa akin, gusto ko lamang i-assure, no, itong si OFW, no, na kami ay gumagawa ng paraan dito na makontak ka, at kinokontak din natin yung ating kaibigan na pastor na naroroon, si Pastor Juancho. Ito'y kapatid ni ating kapatid na si Joy Ilagan, na siya ay naka-assign doon, at maaring titingnan natin kung sino yung mauna sa kanila. Pero kausap ko na kasi si Pastor Juancho, ay sana masundo siya kung saan man siya naroon ngayon, partner.
8: Okay, yan. Tama yan, partner. At napakaganda ng role, partner, dito. Makikita mo, bukod sa government na agarang pagkilos, ay partner ng mga churches dahil dito pumapasok yung ministry, partner. Dahil naniniwala tayo na hindi kaya ng gobyernong gampanan lahat. Lalo na yung accommodation. Ang accommodation, totoo po yan na hindi pwedeng magtayo basta-basta ng accommodation sa labas ng bansa. Pero kung temporary, halimbawa makikitulog tapos dadalhin agad doon sa migrant workers office, pwede yung partner. Kasi
7: Correct.
8: kapag pwedeng gawin yon, pero yung magtatagal doon sa isang simbahan, eh, delikado rin. Dahil pag ma-raid yung simbahan, naandun yon, pagkakanlong, di ba, sa mga may mga problema. Bagamat may visa pa siya partner eh. May visa
7: Meron,
8: pa naman
7: meron.
8: siya. So legal pa rin ang stay niya diyan sa bansang sa Dubai at pero yung sinasabi nag-aalala siya kasi pag na tapos na so malamang partner tourist visa ang hawak niya, tatlong buwan 'yan at pagkatapos niyan ano na siya, wala na siyang tamang na visa.
7: Documented na nga talaga, oo.
8: Oo, magiging undocumented siya diyan at
7: Mm-hmm.
8: hindi maganda dahil hindi ka makakatulog niyan. Bukod sa nasa kalsada siya, partner, palipat-lipat lang. Open ka para sa pagdampot ng pulis. Medyo nakakapag-alala. Kaya hopefully, mabigyan ka ng pansamantalang matuluyan at madala agad, partner, to. Madala agad sa Migrant Workers Office para sa ma-document siya, then makauwi na rin. Hopefully,
7: Oo.
8: makauwi ng mas maaga.
7: Partner, ilinawin lang natin ano kasi sabi nga natin nabanggit niya din na hanggang katapusan ng August meron pa siyang visa. Pero sabi nga natin doon sa kwento niya mukhang walang agency ito.
8: Wala yan.
7: And so therefore, ano bang estado niya ngayon? Undocumented ba siya o documented ba siya?
8: Documented siya as tourist partner.
7: Ayan,
8: as tourist.
7: Oo,
8: as tourist.
7: As
8: pero
7: tourist.
8: Hindi
7: oo.
8: As OFW. Kaya lang, dahil nagtatrabaho siya, that is illegal, partner. That is illegal. Dahil nagtatrabaho siya eh. Una, hindi pa nakakakuha yan ng working visa dyan, partner, sa bansang yan. Kaya illegal pa rin. Turistang nagtatrabaho sa bansang yan na illegal. Turista legal, pero illegal dahil nagtatrabaho sa Dubai.
7: Oy, kasi meron siyang kausap doon sa airport eh. No? Doon pa lang sa check-in ng luggage, may kumakausap na sa kanya. Naaalala ko na naman partner, yung mga modus na ganyan eh. Yung bang pupunta ka lang doon sa window na yung ang suote ganito o yung merong naka anong ball pen na ganyan. Yung bang merong mga code
8: oh,
7: na
8: partner,
7: ano?
8: Magandang ma-entrap yan dyan mismo. At itimbre natin yan pag nakauwi.
7: Surveillance ano?
8: Pag nakauwi yung OFW, ipapa-identify natin. Malamang naandyan yan, malimit. Yan ang trabaho niyan.
7: Ay
8: yan
7: sinabi nga
8: yan.
7: Niya, sinabi niya
8: makikilala
7: niya yung mukha. No, at identifiable. Oy, merong mga bumabati pa dito, bumabati sa atin ang Magic 6 Radio partner. Good morning po sa inyo, Pastor Rene Bunsoy at Pastor Jose Biasong. Magic 6 Radio po, yan ay kumbaga online na radio. Diyan po sa KSA, no, at nagbo-broadcast, marami rin hong following yan at yan ay ka-partner ng GFM doon sa Saudi Arabia, no. Marhaba, no. Si Ma'am Rosalie Amira.
8: Rosalie Amira. Hello Ma'am Rosalie. Yeah. Alam ko nanonood diyan ngayon eh.
7: Si Vicky Colandog Gabornes. Good morning. Blessed morning po Pastor Rene at program servisyong OFW. No? At meron siyang sineshare dito eh. No? May binanggit siya, Prime World Manpower Agency, alam po ba ninyo na inyong worker ay na-opera sa gallbladder stone, abdomen, at ngayon ay dialysis sa kidney pero pinapauwi na ng company, Jawa Agency dito, cleaner po. 3 months pa lang nang ma-opera, then at the other month of May, hanggang ngayon nasa hospital dahil hindi pa okay pero pauuwi na daw this week, partner. Parang magandang komentuhan ito, partner. Tama ba yan?
8: Una, dapat i-communicate pa rin doon sa ahensya nagpaalis kasi sila ang may sole responsibility ng pagpapauwi, no? Dahil yan ay nakakontrata at sila. Bagamat, siyempre, ang pamahalaan, hindi magpapabaya dyan, pero ibibigay muna ang burden dyan, partner, sa ahensya sapagkat yan ay kasama pa din doon sa kontrata, kasama pa rin doon sa insurance. Lahat yan ay covered noon sa doon sa insurance coverage, maging yung maging sa ibang bansa may insurance din. Kaya pero hindi diyan magpapabaya ang ating pamahalaan, medyo kung mare-report agad yan ng pagpapauwi, pero sabi niya makaka-uwi na siguro ang assistance natin diyan, partner, pag-uwi. Ano ang pwedeng itulong sa kanya ng DMW at ng OWA at tingnan kung anong kung may pagpapabaya ang ahensya, abay pwede magsampa pa rin ng reklamo.
7: Okay. So pwedeng ano to, so you can coordinate with us ang Magic Six o si Ma'am Rosalie Amira, no? Ang dami. Sunod-sunod dito. Ito ay isa sa pinaka-busy advocate diyan sa Alcobar. So bahagi ng Alcobar diyan sa Saudi Arabia. Mabuhay po kayo, Ma'am Amira. And let's coordinate kung paano natin tutulungan.
8: Okay. Partner, meron tanong tayo dito na sasagutin natin.
7: Yes. Go ahead.
8: Mula ito sa Marikina City. Sabi niya, Pastor, kilala niyo po ba si Director Ace Milliar? Sabi ko, yes. Ang next na kanyang tanong ay, patulong sana ako sa iyo mag-update ng action fund ko para masama na ako sa mga awarding this week. Yung mga kasabay ko po kasi nahuli pa mag-file sa akin, nakakuha na. Aba, hindi natin alam kung nanonood siya ngayon, si Jojo Mino ng Marikina City. Ito yung sinubaybayan din natin ang pag-uwi nito. Matagal itong naandyan sa accommodation ng Saudi Arabia at naging maganda naman, naging bagaman tagtagal ng kaunti ang pag-uwi dahil na pinagsabay-sabay silang pauwiin. Pero ngayon,
7: yes,
8: ang kanyang inihiling ngayon ay yung action fund. Hindi nabanggit niya kung kailan siya umuwi. Pero alam ko last year pa yan, partner, napauwi, no? Tapos last year pa yan nag-file ng action fund. Tapos itong kababayan din nating isa kahapon, nagpa-follow up, sabi niya, Pastor, pa-advise naman po kasi 1 year na po mahigit ang action fund ko. Bakit wala pa pong, hindi pa kami natatawagan? At malimit sinasabi nila sa dulo, partner, nauna pa yung nag-apply na nahuli. So, una ang sagot natin, partner, hindi namin alam ano yung proseso at hindi namin alam kung bakit. Pero ang ating tiyak, ang DMW sa pamamagitan ng NCR, kung NCR, kasi ito NCR, partner, sige, ang gagawin natin, i-update natin, mahingi tayo ng update kung ano ang sitwasyon. Kasi, partner, ang pinaka-bloke ng pinakamaraming request ngayon nasa NCR na action fund. At nabanggit yan kahapon ng isang abogado, sino ang pangalan nito? Si Clark Breeze. Si Sir Clark Breeze ang head ng OEC, pero kasama pa rin siya doon sa action fund yung mga pagbe-verify ng mga aplikante. So ang sabi niya, maghintay lang at mukhang siyempre yung prioritization, partner, yung priority baga na inuuna yung karapat-dapat. Lahat naman yung aplikante are legit applicant, pero siyempre may mga priority na inuuna sila plus yung budget. Pero hayaan nyo kay Jojo Mino, ipapollow up natin ito ngayon mismo. At saka yung isa pang kahapon nag-PM na 1 year na rin, partner, na hindi pa nakakatanggap ng action fund. Partner.
7: Okay. So, ako rin, nakakatanggap tayo ng inquiry na sa akin, nagpapa-follow up. Eh, ang tanong pa nga, Sir, kumusta na po yung aking action fund? Kailan ko ba makukuha? O kaya, kung minsan naman, Sir, kailan ho ako mare-repatriate? Tapos minsan may mga kasamang ano yan, kasabay na friend request. Sabi ko, sir, unang-una po, saan po kayo nag-report? Saan po ba kayo nag-request? Kayo po ba ipumunta ng
8: Sa GFM
7: GFM?
8: Kaya? Sa GFM
7: O
8: kaya nag-file ng action fund?
7: Oo. Sabi ko, palagi kong nililinaw, unang-una po, yung pagpa-follow up, no? Unang-una, kami po ay Global Filipino Movement, NGO ho kami. Hindi ho kami DMW, hindi rin ho kami OWA. Pangalawa, maari ka, di na-assume ko, no, dahil nakakuha yung number namin eh. Sabi ko, na-assume ko, baka ho, kung kayo po ba nag-avail ng aming services. No, sino po bang pumunta dito? Kasi minsan ang kausap ko si OFW mismo. Ay di kamag-anak, no, o kaya kapatid. Ah, sabi ko, usually ho, no, ito para sa lahat na rin, yung pong pag-follow up ng inyo pong sa repatriation, yung pong sa action fund, yan po ay doon sa either kung yung next of kin nyo ang sumulat, nag-request, doon ho magbibigay ng report or ng follow-up. Kung yan po ay ready na, mag-i-email po yan sa inyo or magte-text po sa inyo. Hindi po yan sa amin. Kami po ay tumutulong lamang, nagfa-facilitate lang ho para mas mapabilis ang inyo pong pag halimbawa pag-apply, no, pagpunta doon sa opisina, tinutulungan lang ho namin kayo, pero pagdating sa follow-up, hindi ho si Pastor Joe, hindi ho si Serbisyong OFW, hindi po ako doon po sa inyo, wala ho kaming access diyan. Hindi ho kami nakaka-receive ng any information or follow-up or update. Yeah.
8: Kasi hindi naman tayo ang aplikante, partner. Kaya hindi tayo i-update, di ba? Pangalawa, partner, ito para sa amin din, ng mga pastor tayo, di ba? Saan sasabihin pa, simbahan po pala kayo. Kapag po nakuha, magbibigay na lang po ako o magsisimba. Nako, mga kababayan, hindi po natin hindi natin ina-advise yan na magbigay. Hindi nyo kailangan magbigay, hindi nyo kailangan magsimba para matulungan kayo na i-follow up. Hindi nyo kailangan gawin yon. Kami po ay tumutulong kami kahit hindi kayo nagsisimba sa simbahan or hindi kayo nagbibigay sa simbahan, kasi ang audience natin at tinutulungan, lahat ng mga may mga problema. Okay, that's one. Ina-clarify natin yan. Pangalawa, partner, yung action fund. Halimbawa, yung kahapon nag-follow up at saka kanina, automatic partner, pag nag-file sila, ito po, sa lahat ng mga nag-apply ng action fund, dapat merong kayong stub. Partner, yung stub is record na kailan kayo nag-file, kailan kayo nagpunta, anong buwan, anong assistance. Kung wala po kayong stub, at syempre may numero doon, ay hindi po kayo, wala kayong hinihintay. Kailangan pong meron kayong stub. Yan ho ang ginagawa na po ngayon. Dati kasi, partner, iba, tinatawagan lang. Ang hirap nun, hindi mo alam kung kailang katatawagan. Nakakainip, di ba?
7: Oo.
8: So ngayon, meron na pong stub na binibigay sila. Ang problema, partner, yung kahapong tumawag sa akin, nawala yung stub. So ang gawin nyo po, pag ganun, sana ingatan nyo. Pangalawa, pwede ho kayong bumalik doon sa nasa system na po yan. Kung yan ay may stub na nakasystem na yan para makapag-follow up po kayo. Huwag ho kayong matakot, mahiya na pumunta. Huwag ho sa amin mag-follow up ho. Huwag ho sa amin mag-follow up. Hindi po kayo sa amin nag-apply. Kaya ang follow up, kung saan kayo nag-apply, doon po kayo magpa-follow up. Yun lang, partner.
7: Ayan, partner, malinaw yan. At hindi ko alam, aside from ano sa akin na gigets ko yung magbibigay ng stub, pero more than that, kasi na digital na tayo, partner, eh. At saka pangalawa, sinabi mo nga nasa system na nila yan. Dapat sa akin, alam mo, pwede nilang gawin kung doon sa mga less tech savvy, no, hindi masyadong maano sa teknolohiya. Partner, may mga reference number yan eh.
8: Tama, tama.
7: No?
8: Actually, Actually, non-don partner, yung
7: reference number
8: reference.
7: yan.
8: Naroon mismo doon sa ano, doon sa stub nilalagay
7: Just a
8: nila
7: stab.
8: kaya lang.
7: Ayun na nga.
8: Tama ka, tama ka.
7: Partner, yun na nga dapat ang ginawa na lang sana ng DMW. O ma'am, ito yung reference number nyo. Kuhanin nyo ha, ito, ito. Tapos ma'am, gawin nyo po, picturean nyo na po ngayon.
8: Ngayon.
7: Ngayon po, picturean nyo na po. Kaya kung sakaling mawaglit nyo yan, at least nakita ko po na pinicturean nyo, ito po yung stub na yan.
8: Oh, okay.
7: At yan po ay nasa system na dito. Alam mo ba, yung bang extra mile lang
8: tama.
7: Na natulungan mo naman para hindi na magpabalik-balik si
8: totoo,
7: OFW.
8: Yan, totoo. At saka yung direction nga partner ng digitalization, di ba yun ang direction eh? Eh parang bumabalik tayo uli, bumabalik
7: Oo
8: ulit
7: nga,
8: sa
7: eh.
8: ganung sistema na may papel.
7: Oh,
8: diba?
7: Ano ba?
8: Paano, kay kagayang ganun, nawala. Diba? Nawala.
7: Medyo nakakainis yung anong yan eh, yung ganyang sistema. Ano ba eh? Nag-digitalize na nga tayo, tapos meron pang mga ticket-ticket na ganyan.
8: Paatras uli tayo niyan. Paatras uli. Sabi ni Secretary, yan ang priority niya. Itong kanyang pagluklok nung nakaraang mga taon pa, i-digitalized ang lahat. Eh, nangyayari na sa OEC, pero yung iba sana maging ganyan na. Pero paalalayan pa rin namin kayo, mga kababayan. Siyempre,
7: yes.
8: Ibabato lang natin sa tamang opisina. At, pero sa kanila pa din, mga kababayan, ha, sa kanila
7: right.
8: pa rin ang nasa kanila pa rin sistema, kung ano, kung releasing na ba ito, naghihintay ng cheque. Wala po sa amin. Yung
7: okay.
8: amin po ay ini-endorse namin po pero nasa kanila ang pagpapasya doon sa yung availability of funds at saka yung priority kasi parte na pansin ko yan ang sinabi ni Director Ace yung nung una kasi pwede niyang kunin yung nasa ilalim itataas iaakyat doon sa mga naka-file pero ngayon po talagang priority yung nasa unahan hanggang pababa, except yung may mga sakit talaga, pre-prioritization.
7: Yeah.
8: Yun lang masasabi
7: okay.
8: natin dyan.
7: Well, ang paalala pa rin natin, eh, dapat siguruhin, alamin po natin ano, na ayan, yung sa pagfa-follow up po, dapat direkta kayo po ang nagfa-follow up, hindi po sa amin, hindi sa radio station. No? Pwede po kaming ano, magsabi, sir, na medyo na-delay na yung mga release na action fund, pwede ho kami magsabi ngayon, pero yung pagpa-follow up po mismo sa inyo po, yan. Ano ho, ha? Tatandaan po natin yan, ha? At may mga pinadalang picture si Ma'am Amira regarding doon sa binabanggit niya dito sa ating chat group. Sabi niya, pinapirma na po ito ng termination contract. Let's coordinate kasi nakakabahala itong papauwiin mo eh nagre-recover pa nga sa ano eh dapat ito yung malaman nito ng ano mapuntahan nito ng welfare officer ng OWA para makita mismo yung estado at masabihan ni pa'no pauuwiin eh ini magme-medical clearance yan partner eh nakaratay
8: yes, yes.
7: eh nakaratay pa hindi ko alam ako kung kailan itong kuha eh pero nakaratay pa so wag ho dapat ganun calling on
8: natin.
7: Our yung ating welfare officer dyan sa OWA. Eh sana mabisita nyo ito. Sana ma-report ito. Ano
8: tama,
7: po?
8: Tama sinabi mo, partner. Iki-clearance ng doktor yan, ng hospital. Kung walang clearance yan, kahit may visa yan, hindi pa ho makakauwi din yan hanggang makiklearance. Plus, kailangan may escort, medical escort, partner.
7: Correct.
8: Kapag talagang hindi kaya at medyo dyan magastos sapagkat i-occupy mo ilang seats, ng eroplano kaya naalala mo yung dati natin
7: kung wala ho kayong nurse eh pwede ho yung anak ni Pastor Joe na mag-escort
8: meron po tayong mga ilang mga nurses na pwedeng umalala yung available sila yung papupuntahin natin pero dapat coordinated po sa DMW kasi sila po ang nagpo-provide for ticket at ang imbahada po nagpo-provide. Kami naman po sa transportation papunta at saka yung personal na ano nung staff sinasagot po ng OFCMI.
7: Oh, yan. Okay, magpapaalam tayo partner. It's 9:27. Kami po ay magbabalik sa susunod na linggo Kung meron ho kayong mga kakatanungan, inyo na lang po ipadala yan sa amin, sa aming himpilan dito sa 702 DZAS. Madali ang panalangin po, Panginoon, inyo pong ipatuloy na pagandahin ang aming klima upang kami po ay makapasok na maayos. Ganon din po yung mga concern ng aming mga OFWs, yung pag-uwi po ng ating OFW doon po sa Dubai. Ma-harness po namin ang lahat na aming pwedeng gawin para siya po ay makauwi ng maayos. Ganon din po itong panalangin namin sa OFW na nakaratay dyan sa Saudi Arabia ay matugunan po yung kanyang pangailangan at huwag naman po sana siyang mapauwi ng ganun-ganun lamang. Patnubayan niyo po kami dito sa servisyong OFW. Nawa, ang patuloy na paggabay po ninyo ang magpaging aming pagpapatuloy dito sa gawang ito. Sa pangalan ni Jesus,
8: amen.
7: Amen. At amen. Amen. Magkarinigan na po tayo muli bukas, no? Sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
8: Sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagpapaalam na po kami. Ito naman po si Pastor Joe Villasong nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Philippine workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po. Magandang araw, Pastor Rene. God bless us all.
7: Magandang araw. God bless po. God bless po sa inyo lahat.
9: Ako po si Aileya Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW!
10: Magtatanong ka ba sa AI? Oops, wait muna! Alam mo bang ang AI infrastructure at semiconductor-related facilities ay mataas kumonsumo ng kuryente? May mga ulat na umaabot sa gigawatt scale ang projected energy requirement. Ibig sabihin, pangmalakas ang andaran. Bigyan kita ng sample. Ang isang cabinet ng AI computer can consume electricity na pwedeng magamit ng halos 100 mga bahay. Palakihin mo ito sa isang data center. Ang consumption niyan ay katumbas ng kuryente na tatakbo para sa libo-libong households. Hindi lang yan, sa patuloy na pagtaas ng demand sa energy, inaasahan pa itong dumoble by 2030. Kung hindi sapat ang existing generation capacity ng lugar, maaring magkaroon ng pressure sa power system. Anong epekto nito? Di maghahatian ng power distribution ang households at industries. Maalam ka nga dahil may AI ka, pero tandaan, hindi libre ang kaalaman. Bawat tanong mo sa AI, may presyong katumbas. Kaya think before you click.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? Di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
3: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Good morning sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And yes, kaagapay, ito po si Kayla Escalante, ang inyong Thursday ngayong umaga. Kaya naman samahan po ninyo ako hanggang alas 11 ng umaga para po sa isang makabuluhang kwentuhan. Nako, very exciting and interesting kaagapay ang ating topic for today, restoring Filipino values and culture. Kaya kaagapay, muli po, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga at maya-maya nga po ay meron po tayong mga makakakwentuhan dito po sa ating programa. Pero bago po natin sila makilala, binabati ko po muna ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na dito sa Family Matters. Hello po sa mga tagapakinig natin, sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 to DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o sa inyong mga car stereo, sa mga kaagapay nating ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe. Ingat po kayo mga kaagapay at kinig ka lamang dyan. Hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi mo pa yan naidad download tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. At i-download and take note, libre. Maida-download po ninyo ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan po ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Of course, ang ating team online, di po natin nakakalimutang batiin. Happy listening po sa mga nakikinig at nanonood sa ating live streaming sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong umaga at huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kakilala para po sama-sama po tayong mapagpala at ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong Thursday morning. And of course, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa mga ganap po ng inyong agapay ng sambayanan. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, muli, samahan po ninyo kami hanggang 11 a.m. para po sa isang makabuluhang kwentuhan. Dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na ang nag-a-attendance check. Bumabati na ng good morning si Main Lesko at si Nanay Faustina Frankie Habla ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig daw siya sa kanyang radio, sa kanyang transistor radio at sumilip lang sa ating Facebook live streaming. Good morning po, Nanay Faustina. Maging si Ate Carmen Termoloy, bumabati na rin ng good morning. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na rin ng good morning. Si Mami Vicky Gabornes, salamat po sa inyong pag-share ng ating episode. Hello din po sa ating mga tagapakinig from YouTube live streaming. Si Ate Carmen Ramos ay nag-hello sa atin. Maging si Ate Karen Damian mula dyan sa Japan. Hello po sa mga kaagapay nating overseas Filipino worker na malayo man ay palagi pa rin nakatutok dito sa ating programa. Welcome pumuli dito sa Family Matters at gaya nga po ng sinabi ko kanina ay meron po tayong mga makakakwentuhan, mga makakasama po dito sa ating programa para po sa ating makabuluhang kwentuhan. Muli ang ating topic kaagapay, restoring Filipino values and culture. At bago po yan ay meron po tayong announcement Mula po ito sa PCEC, Christian Educators Network, ang kanilang ika-apat na national convention na meron pong temang Championing Godly Education 5.0. O kaagapay, hindi po ito 2.0, hindi po 3.0, kundi 5.0. Ito po ay gaganapin sa darating na September 7, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa MGC New Life Christian Academy dyan po sa Taguig City. At para po sa iba pang detalye, makikita po ang QR code dyan po sa ating screen, o kaya po ay bisitahin po ang kanilang Facebook page. At para po bigyan pa tayo ng detalye tungkol po dito sa ating nalalapit na National Convention ng Christian Educators Network, ay atin pong makakasama today ang Deputy National Head ng Christian Educators Network International at Principal po ng Our Lord Savior Academy. Walang iba kundi si Pastor Elvin Saburin, at kasama niya rin po ang National Coordinator ng Christian Educators Network International at Principal din po ng si Mambugan Christian Learning Center. O kaagapay, ang mga kasama ko po ay mga pastor at principal, kaya behave po ako today. Kasama po natin si Pastor Elvin Saburin at si Pastor Luis Miguel Gutierrez. Good morning po, mga pastor.
1: Yeah, magandang umaga po sa inyo, ma'am, at sa ating po mga tagapakinig, ano, sa radyo ito.
2: Yan. Mapagpalang umaga po, Miss Kayla, at saka sa mga kaagapay natin, nakasama natin ngayong umagang ito. Purihin ng Panginoon sapagkat gumaganda na yung ating weather condition. Kitang-kita dito sa taloktok ng One Corporate Center.
0: Ayun, praise po. God po sa magandang weather. Kayo ba, kaagapay, kamusta ba ang weather dyan sa inyong mga lugar? Pero pag-usapan po natin, Pastor, ito pong nalalapit na National Convention ng SED Net. Ano po ang ating ma-share tungkol po dito?
2: Ayan, mga kaagapay, lalo na po sa ating mga kasamang guro, ano po, na kagaya po namin ni Pastor Luis, kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa darating na September 5, 2026, no po, at ito po ay gaganapin sa JCSGO Christian Academy. Ito po ang ika-anim na National Convention ng Christian Educators Network International na may pinamagatang po tema na Championing Godliness 2.0. At yan po ay Speak Jesus in the Classroom, Miss Kayla, ang ating magiging pag-uusapan sa buong convention po. Makakasama rin po natin dyan ang ating former Chief Justice, Maria Lourdes Sereno, at marami pang mga ibang mga huhusay na mga tagapagsalita, mga Christian educators, mga pastors, at mga manggagawa po sa larangan ng edukasyon. Kaya po, ito po ang tanong, ito ba ay para lang sa mga guro? Ang sagot po namin ay hindi naman. No? Ito'y open para sa lahat, kasi kahit yung mga magulang natin, mga kaagapay natin na nagnanais na matuto din, paano sila ma-equip, lalo na sa panahong tulad nito, yung mga balita, no, sa mga paaralan na natutunghayan, ay napakahalaga po na mabigyan ng ano po ng pansin at bigyan ma-equip po tayo sa mga katotohanan ng mga salita ng Diyos, paano natin ito gagamitin sa ating mga pag-aaral sa ano po sa paaralan, no. So kaya po, Speak Jesus in the Classroom now. So Championing Godliness 2.0.
1: Yan, siguro sa akin maidadagdag ko, nabanggit mo na lahat eh. Pero yun, sa akin siguro marami tayong mga ano, yung mga policies na pinatupad, no, sa ating DepEd at sa maraming mga, pero I believe na itong convention na to ay malaking tulong, hindi lang po sa mga kaguruan kundi sa bawat isa sa atin, kung gusto talaga nating matulungan yung itong susunod na henerasyon, tayo yung magiging example at the same time yung magbibigay sa mga kaguruan, yung mga atin doon, ng malaking ano. I believe na yung Panginoong Jesucristo, malaking impact talaga to, na hindi lang doon sa mga kagkatulad namin, mga kapasuran, kundi sa lahat ng mga magjo-join. I believe na marami tayong maiuuwi. Siyempre, unang-una na dyan yung Panginoon. At kailangan, lalo na sa mga nangyayari sa atin, yes, no, sa panahon natin ngayon, na I can relate doon sa mamaya pag-uusapan din sa susunod na ano, no, about yung respect, no, maturuan natin yung mga estudyante natin patungkol doon. So, yun po, iniimbitahan po namin yung bawat isa po na nanonood ngayon, if you're free sa araw po ng September 5, that is Saturday, Pastor, no?
2: Saturday.
1: You are welcome po na umattend. And I believe believe na hindi magiging aksidente rin na pagpunta nyo doon.
2: Yeah.
1: So yun po, maraming salamat po.
0: Yun po. Again, no, kaagapay, ulitin po natin yung details. Ito po ay sa darating na September 5 sa GCSGO Christian Academy sa Quezon City, ang Championing Godliness 2.0 na meron pong temang Speak Jesus in the Classrooms. Meron po ba itong registration fee?
2: Apo, may registration fee po tayo. Actually, it's 800 pesos po pero inclusive na po yan ng lunch. At para pa kayo makapag-register, bisitahin nyo lang po yung aming Facebook page na SEDNET Official. At pagkatapos ay i-click nyo po yung link doon, yung ating pong registration link para po kayo ay makapili na ng mga breakout topics kasi nagkakaubusan na, Miss Kayla, ng mga topics. Pero we have 22 topics, huwag kayong mag-alala, no? Kasi ano po, ina-expect natin na at least 1,000 educators will be gathering for this event po, no? Kaya ayun po, mag-register po tayo. Tapos good news din sa mga estudyante naman, no? Kasi Miss Kayla, gusto rin nating i-invite yung mga education students, no? Sa mga colleges, kayo po ay free na if you want to join, no? Dahil we want also you to be included po dito, no? Just upload your ID, school student ID, if you are ano, studying na Bachelor of Arts, Bachelor of Science in Education, anumang education course ang tinatahak mo. Feel free po to register. Mm-hmm. You are free na po. Yeah. Well, dahil mayroon na po tayong sumagot po niyan, no? Sa biyaya ng Panginoon. Mm-hmm. So, ayun po yung blessing ng convention po na ito. Ipag-anyaya po natin at sama-sama po tayo, isulong po natin ang maka-Diyos na edukasyon sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas.
0: Praise God po. So, sa mga future educators, ay libre po ito.
2: Opo, yes. Opo. Sa mga future educators, yes.
0: Pero Pastor, very quick lang po, no? Ano po ba, para po din sa kaalaman po ng ating mga kaagapay, ano po ba ang ginagawa po ng SEDNET?
2: Ayan, no? Ang Christian Educators Network International po ay ano po, Christian Education Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ang ating pong ginagawa is we shepherd the teacher's hearts, no? Ang ating pong sentro ay yung puso ng mga kaguruan po natin. So, kaya gumagawa po tayo ng mga professional training, seminars, no? At iba-iba pang mga activities. Actually, hindi lang po mga guro ang inaabot natin at mga paaralan, kundi mga magulang din sa pamamagitan ng pagbibigay, Pastor Luis, ng parenting seminar. Kamakailan lang ay naging tagapagsalita ka, tama, sa isang parenting seminar.
1: Yes. Kasama si Doc Sam.
2: Yeah, kasama, o nga pala, shoutout sa ating Executive National Head, Dr. Samuel Sumawang, no? At sa buong SEDNET team. At ganun din po sa mga estudyante naman sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga student leadership seminar or trainings.
1: Last time, nandun tayo sa Tarlac, no? We gathered yung mga different student leaders, no?
2: Tama, oo nga. Para... shout out din kung meron man tayong nakikinig ngayon sa Tarlac, no? Mga estudyante natin dyan, oo. So, yun po ang ginagawa ng Christian Educators Network.
1: May add ko lang, Pastor, yung hindi lang siya patungkol doon sa private school, kasama dyan, even yung mga public school, talagang pinupuntahan natin para at least maging aware sila, like yung merong generous students curriculum na para maturuan natin yung mga estudyante, even yung sa mga public schools, na yung kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat, ano, maging grateful sa pang-araw-araw nilang buhay.
2: Yan ang gamot ngayon sa bullying, yan ang gamot ngayon sa violence, pagkang mga estudyante natin are grateful, di ba? Siguradong ano, kumbaga we'll be cultivating a culture, a new culture in our schools.
0: Praise God po sa ginagawa po ng SEDNET, no? Para pa rin po sa ating susunod na henerasyon.
2: Yes.
0: At nabanggit ko nga po kanina ang ating topic, Restoring Filipino Values and the Culture. Dahil dami nga po nating na pabalitaan ngayon na iba't ibang mga balita, iba't ibang kwento. Maganda, no, na ma-remind ang bawat isa sa atin na paano nga ba natin mare-restore ang Filipino values and the culture. Pero bago po tayo tumungo sa ating topic for today, ay mabuti po, no, mainam po na simulan po natin yan sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Kakaagapay mula po ito sa Philippians chapter 2 verses 3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather rest, but each of you to the interest of the others. At sa magandang balita, Biblia naman, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Napakagandang reminder reminder sa atin na gusto ng Panginoon na i-value din natin yung ating kapwa, hindi lamang ang ating mga sarili. Mm-hmm. At bilang nandito po ang ating mga bisitang pastore, ano po ba ang inyong i-share na insights tungkol po dito sa ating binasang Bible verse?
1: Yeah, totoo yun. If we go back doon sa sinabi ni Jesus Christ din, ano ba yung dalawang utos, mahalagang utos? Siyempre, first is to love God.
0: Yes.
1: And then second, yung love other people. Mm-mm. Even though yung loving neighbors is very important. So, isang bagay na makukuha natin, siyempre sa atin bilang mga Pilipina, doon yung pagiging hospitality natin. Siguro, hospitable natin. So, sa atin, isang paalala. Magandang paalala doon sa binasa natin na scripture na sa Pilipos, na kung saan it reminds us na kung papaano natin dapat ituring yung ating mga kapwa. Kasi lalo na, if we are Christians, no, we're saying that we are Christians, dapat nakita to kung paano. Yeah.

0: natin, hindi lang kung paano natin minamahal yung ating sarili, lalong-lalo na kung paano natin tratuhin at respeto yung ating mga kapwa. Yeah. So, yun po.
1: Ang ganda ng sinabi dyan, tama ka, Pastor Luis, ng sinabi ni Apostol Pablo, dahil yung salita dito na pagpapakumbaba sa panahon natin ngayon, di ba, parang lalo na sa mga leaders natin, para bang ang hirap-hirap na yung bang tanggapin, minsan yung mga katotohanan na nagkakamali tayo, yeah, no? Na minsan may mga kailangan tayong mga desisyon na dapat ay pinag-iisipan muna nating maigi, tapos kapag ka nagkaroon tayo ng mga, nakarinig tayo mga bashing o constructive criticism, eh, we're not able to accept. Instead na tanggapin, ay nando doon, i-ano pa natin, i-justify pa natin, di ba? Yung mga bagay na dapat sana, eh kung mapagpakumbaba lang tayo, mas lalong makikita sana sa atin yung halimbawa na pinakita din mismo ng Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, di ba? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging taong tulad
0: Pilipos
1: natin.
0: Din, oh. Yeah,
1: Philippians din. Oh. So, napakaganda po na maunawaan po natin yung pagmamalasakitan at yung pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Wala pong kalugihan. Di ba? Sa pagpapakumbaba.
2: Wala pong talo kung tayo ay magpapakumbaba na hindi, minsan, hindi naman kailangan patulan lahat.
1: No? You have to learn to choose your battles.
2: Yes. Oo, choose your battles. Na mahalaga pa rin kung paano natin maipapakita ang humility, ang pagpapakumbaba natin sa ibang tao na hindi lang para sa ating sarili, kundi syempre nga sinasabi natin na we are Christians and yet lahat na lang pinatulan natin, di ba po?
1: Lalo na sa social media, Miskela, di ba? Lahat tayo nagiging judger.
2: Maganda na maging testimony din natin. Ingatan natin yung ating testimony sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba. At yan nga yung ating topic, Restoring Filipino Values and the Culture. Na magandang reminder to sa atin, kaagapay, na hindi lang natin sinasabi na itong values natin bilang pagka-Pinoy, kasi ang yaman na mga magagandang values sa ating mga Pilipino. Pero panawagan ito sa atin bilang Kristiyano na mamuhay nga tayo, na naipapakita natin yung ating values and the faith. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ngayon, mga kayo po bilang mga pastor and mga principal, sa inyo pong sariling POV, sa inyong sariling point of view, ano na po ba yung nangyayari ngayon sa mga Filipino values na natutunan natin?
0: Siguro, ano, malaki kasing impluensya din ng social media. Kaya minsan yung mga kabataan natin, kumbaga paano nila tratuhin yung ibang tao, paano nila tratuhin even yung kanilang mga parents, eh, no? Malaking factor yun sa panahon natin. Unlike dati, wala namang mga ganyan. Kumbaga, we're going outside tayo nung kapanahon na natin, lumalabas tayo. Kumbaga, parang iba for me, no? Iba yung impact ng social media. And syempre, kung doon nga sa may tinatawag na ecological, yung theory ni Abrof and Henner, na kung saan there are different systems na talagang nakaka-affect sa ating mga kabataan ngayon, ano? At sa atin bilang mga, kumbaga, unti-unting nawawala yung pagmamano nga lang, pagsasabi ng po at opo, minsan hindi mo na makita sa karamihan sa mga kabataang Pilipino yan. So yun yung isa sa bagay na I believe na nagiging factor kung bakit nagiging parang nawawala na yung pagkamaka-Pilipino natin bilang mga nasa Pilipinas.
1: Yung mga kulturang Pinoy na taglay-taglay natin. Ako, Miss Kayla, Pastor Luis, no? Napakahalaga na mapag-usapan natin ito. Yun ngang tanong na, nagbabago nga ba talaga? Nagde-deteriorate nga ba? O nag-shift lang tayo or nag-a-adapt din sa mga trends na nangyayari sa ating lipunan, no? Kasi when we say speak of values, ito yung bagay na daladala mo na pagkalabas mo sa mundong ibabaw na ito, nakuha mo siya sa pamilya mo marahil, sa community where you belong, no? So, yung mga admirable values ng mga Pilipino like respect, hospitality, bayanihan, at yung halaga ng pamilya, gratitude, humility, and yung pagmamalasakit, yung mga words na ito, no? Na ano naman, na dati ay parang talaga namang normal na sa atin. Pero ngayon, kailangan mo ulit i-reintroduce, kailangan mo ituro ulit. So, pumapasok yung values education dito, no? Ayan, shout out sa mga values education teachers, no? Ayan ang ano natin, no? Isang role na mahalagang ano natin magawa. At more than educating them is ipakita natin, no? May isa pamuhay din natin, tayo yung maging role model ng mga values na ito.
2: Maganda po 'yon, no, yung word na role model. Mm. Kasi ang hirap naman no po, no, na turo tayo ng turo ng values. Totoo education po. Pero iba 'yung nakikita ng mga estudyante. And with sa nabanggit niyo po 'yan, with all the things na ating napapanood, napapakinggan ngayon na iba't ibang balita. Paano po natin sa inyo pong palagay, paano natin totoong mare-restore and maipapasa ang values na ito sa next generation?
1: I think ano eh, yun nga, babalik ako dun sa ano talaga, ano ba talaga yung problema natin ngayon, no? Ang naging problema natin eh yung values education, kasi we have ano na eh, GMRC law, no? By the way, ako din ay isa sa mga nagte-train din kasi for the new curriculum in GMRC, no, good manners and right conduct and values education. And hindi lang ito kasi simple na paglalagay ng curriculum, pagpapalit ng curriculum, paglalagay ng bagong subject, although dati naman na sa mga kabat siguro natin, diba? Sanay tayo na may GMRC na subject, diba? Pero more than that, no, yun nga, napakahalaga na yung values education ay maging ano, makabuluhan sa atin, no? In a sense na talagang una, yung nagtuturo, dapat alam niya yung tinuturo niya, no? Kasi you cannot give what you don't have. Yes. Saan nanggagaling po yung sinasabi ko? Halimbawa, meron akong mga halimbawa sa training and seminar, Miss Kayla, na yung Pastor Luis, na yung pinagtuturo ng values education, alam niyo kung sino po? Yung pinakapasaway na faculty member, no? Kasi magturo ka ng values education kasi ikaw, para bumait ka. Kasi sabi nila, para magkaroon ka ng values. But I think hindi po tama yung gano'n, no, na kaisipan. Dahil yun nga, you cannot give what you don't have. And hindi po porket values education lang to. Kasi yun yung tingin nila doon sa values education. Eh, parang ano lang yan, basta alam mo kung ano yung tama o mali. Alam mo yung dapat o hindi, di ba? Eh, pero sa panahon nga po natin ngayon, I don't know kung kayo ganun din, will you agree din sa dito sa aking ano, no, opinion, eh para bang yung tama nagiging ano mali at yung mali nagiging tama, no? At eh alam naman natin, right will always be right even if no one's doing it, and wrong will always be wrong even if everyone's doing it, no? So napakahalaga po na ma-instill sa atin una yung values education. And susunod doon, yung values formation. Naalala ko, nasa, ito yung thesis ko din kasi, no? sa MA, na napakahalaga po yung formation. At magsisimula po yon sa atin, sa mga magulang na nakikinig ngayon, sa mga guro. Whole school approach, ika nga, tawag namin sa school, no? Kagaya ng mga nakakalungkot na mga balita, lalo na po ako bilang guro by profession, no, bilang pastor, ikinalulungkot natin yung mga nangyari nito mga nagdaang araw. Hindi na nga po nakakapasok yung mga bata dito sa Metro Manila dahil sa puro sunod-sunod na ano eh, di ba? Suspension. Nasa suspension. Tapos biglang ganito pa yung mababalitaan sa kabilang ano naman, no? Mga lugar. So, ayun po. Napakahalaga na yung values formation ay maisulong po natin. Kaya yung virtue-led life, yung pinopromote natin. No? Hindi lang values-led life, kundi yung virtues na ma-form sa mga estudyante natin.
2: Pastor Luis.
0: Ay, siguro sa akin, maganda yung sinabi ni Pastor Ibrahim. Siguro magdagdag, mabilis lang ito, maidagdag ko lang din. Siyempre, magbabalik tayo doon sa, even sa Constitution, eh, na siyempre sa Panginoon Diyos manggagaling yung lahat. Kumbaga, itong mga, yung values na yan ay dapat nakikita, tama ang sinabi mo kanina, nakikita doon sa bawat isa sa atin. And paano naman ituturo yon, yung values education yon, without knowing kung sino talaga yung pinagsisimula nun. Walang iba ko yung ating, kundi yung ating Panginoon Diyos. No? So, isa, ano, perspective ng pagiging isang pastor, mahalaga na maituro natin sa kanila. Sabi nga sa Psalms, di ba, na yung salita ng Panginoon Diyos ang siyang magiging gabay ng ating mga estudyante, even ng mga teachers natin. So, mahalaga na integrated ito din sa kung paano natin dinidiscuss yung values education. Kasi yan naman ay nakalagay din sa Constitution. So, yun. Siguro yung aking maidadag. Kasi nabanggit mo na kanina yung mga gusto ko rin sabihin. Ayan. So, pares kasi kaming values educators. Yes. Din, no? Education yung aming mga major.
2: So, ayan. Maganda rin, no, na maganda talaga na may word of God, yes, sa pagtuturo. Amen po. Praise God. Agreeing. Yeah. Dito po sa ating Facebook live streaming ay may mga bumabati lang po. Basahin ko lang po. Si Ate Elsa Kabage ay thank you daw sa Panginoon at umaraw na. Si Ate Joanne De La Fuente ay nandiyan na rin po, nakatutok sa atin. Si Ate Linda Lianera, si Jose Ventanilla ay nakikinig mula daw sa kabilang panig ng mundo. Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Si Eduardo Nolasco, si Perlita Takneng Novelo, si Tristan Wyatt Gula Takneng Novelo,

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli po ang ating topic for today, Restoring Filipino Values and Culture. Muli po, patuloy po ninyong i-share ang ating episode. I-send ang mga link na ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga group chat para sama-sama po tayong matuto dito sa ating pinag-uusapan. Kasama pa rin po natin ang mga kaagapay natin from SEDNET, si Pastor Elvin Saburin and Pastor Luis Miguel Gutierrez. Good morning po muli mga pastor.
2: Morning! Good morning!
1: Opo, kanina po ay nasimulan na po natin ang ating kwentuhan at kayo naman po ating pag-usapan yung mga values na napapansin nating unti-unti nang nawawala. Oo, at paano natin ito maipapasa sa susunod na generation. Off-air nga kaagapay nagkukwentuhan kami nila, Pastor, nung kaibahan na, nung napapansin natin kaibahan na pagdating sa pagkatuto sa values. Kaya maganda, no, na talagang ma-remind ang bawat isa sa atin tungkol sa usaping ito. At simulan na po natin ang una na to, na papansin natin yung kawalan ng respect.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po mga Pilipino, talagang vina-value natin yung respect sa mga nakakatanda, sa ating mga magulang. Example nga natin dyan, pagmamano, paggamit ng po and opo. At alam mo ba, kaagapay, na kanina sinearch ko kung sa iba bang lengguwahe, sa mga foreign language, ay meron gumagamit din ng po and opo. At alam mo ba, kaagapay, na ang Tagalog lang, ang Pilipino lang ang gumagamit ng po and opo sa kanilang sa ating language. Kaya talagang mataas yung pag-value natin sa respeto. Pero ngayon nga, nakikita natin sa online na minsan tila ba nawawala na yung respeto. Minsan nagagamit natin ng sobra yung freedom of speech ng mga pastor para maging excuse sa pag-disrespect. Baka po sabihin nila, Pastor, ganito po yung mangyari, no? Ng susunod na generation. Parang kasi ang napapansin natin, gusto nila yung freedom na makapagsalita.
2: Opo.
1: Paano po natin mapra-practice yung kalayaan na magsalita nila na hindi po nawawala yung respect?
3: Yeah, Pastor Luis.
4: Siguro yung pagdating doon sa sometimes we disagree without degrading din ibang mga tao. Mahalaga na
5: maunawaan natin na yung mga kabataan ngayon talagang totoo 'yon. Gusto nila na may mga ganung pagkakataon na mararanasan sila, no. Pero sa akin siguro kapag pagdating sa yung respeto kasi hindi siya kahinaan eh, pero isa karakter, no. Part ng karakter natin bilang mga tao. So for me, may mga pagkakataon na talagang lalo na yung mga kabataan gusto nila ma-express yung kanilang mga sarili. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, no. Hindi lahat ay acceptable, lalo na kung halimbawa pagdating sa mga i-degrade natin yung isang tao, no. So yun isa sa nakikita ko doon. Ikaw naman, Pastor.
2: Ako, yung respeto po kasi, 'di ba, ini-earn talaga yan, no, yung respect. And kailangan, again, babalik po ako doon sa nabanggit ko kanina, yung pagpapakita ng halimbawa ng pagrespeto. Halimbawa na lang, Miss Kayla at Pastor Luis, no, sa mga traffic rules na lang natin eh. 'Di ba? Nakita mo nang kagabi kasi, naalala ko yung nagbiyaya ko pauwi, tapos pula yung ilaw. Tumakbo. Nag-go pa, 'di ba? Yung respetong ganun, tapos makikita ng mga bata na ganun din yung ginagawa natin. So kaya nawawala po yung respect ngayon kasi mismong yung mga nakatatanda na dapat alam natin yung gagawin. Titingin muna kung may authority ba diyan, 'di ba? Pag walang authority, sige, gagawin ko yung yung gusto ko, 'di ba? Yung pagiging consistent po natin doon sa pagpapakita natin ng respeto para tayo din naman ay respetuhin at makita natin sa mga bata ito. Napaka halaga po noon, no? And again, hindi inuutos ang pagrespeto eh. Kundi ibinibigay 'yon, no? Kung talagang ka-respeto. At sa social media, makikita din natin 'yon, 'di ba? The way ano ba yung mga words na na inano natin, sinasabi natin. Kaya sa Generous Students Curriculum nga na ini-implement ng si Christian Educators Network sa SEDNET, no? Meron tayong tinatawag, Miss Kayla, na generosity in words. Mm-hmm. Yan, hindi lang generosity in belongings and money, no? Hindi lang yung kung ano meron ka ibibigay mo, no? Kung sa mga nangangailangan, kundi yung pagiging generous in words din eh, ano ba, ito bang sasabihin ko, makakapanakit ba ng kapwa to pagka sinabi ko, di ba? Alam naman natin, sabi ng Bible, yung dila natin, maliit lang yan, pero nakakasunog ng kagubatan, di ba? Yeah. So, ano kaya, makakasakit ba ito, magiging blessing ba ito sa mga taong makakarnig, or hindi na lang sa labi natin hanggang sa mga fingertips, di ba? Kasi kung ano naisip natin, itinatype natin, kinocomment natin, na para bang, ayan nga, no? Alam natin lahat ng mga bagay-bagay, no? So, kailangan tayo muna, lalo na po mga Kristiyano, mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesus, ang makita sa atin na talagang ipinapamuhay natin yung pagiging marespeto, magalang bilang isang Pilipino.
1: So, babalik pa rin po tayo, no, sa pagiging role model.
2: Yes, yun po talaga. I think lahat nga po ito na mga pag-uusapan natin, no, doon. Oo. Makapagbigay tayo ng mga halimbawa lang, paano natin nga ba maipapakita, no?
1: Pagdating naman po sa tahanan, kasi maganda rin naman po talaga na connected yung magulang at ang anak. Pero yung pagdating po sa boundaries, paano po magiging balance yung relationship ng magulang at anak na hindi po nakocompromise yung respect?
2: I think, you know, una, dapat talaga alam natin yung delay ano natin, yung pagiging magulang natin sa anak natin. Yung iba, Miss Kayla, napansin ko, pag malaki na yung anak, pinababayaan na. No? School heads, ganyan. No? Magpapatawag kami ng meeting sa school, mga parent-teacher conference. Sa elementary, ang daming umaattend. Sa high school, bahala na, malaki na yan. So, para bang natatakot na rin yung mga magulang ngayon na mag-discipline ng kanilang mga anak, no? Kaya, ano it, sa mga schools na hinahandle namin, meron kami mga parenting seminar na tinatawag, no? Na nagkakaroon tayo ng, ine-educate din natin, paano ba maging magulang in this 21st century, no? And, with this, ano, meron ng study dyan, Miss Kayla, na ang generation ngayon, tinatawag na strawberry generation. Yan ay ayon sa seminar ni Dr. Sam, no? Strawberry. Ibig sabihin, hindi naman natin sa sinasabing mahina o malambot, kundi para bang ito yung panahon, yung mga generation natin ngayon, na kung saan talagang lahat ay pinaprocess nila, yung mga nangyayari, and at the same time ay, yun nga, sobrang ideal sa mga ano, sa mga bagay-bagay, no? So as parents, para hindi mawawala yung respeto ng anak natin sa mga magulang, wag natin ding iasa lahat sa school, yung trabaho, kundi as a parent, talagang maglaan tayo ng panahon sa mga anak natin, gaano man tayo kaabala. Ayan, oo. Lalo na yung mga nasa overseas yung parent, di ba? So pwede namang mag-video call kung ano kaya, no? Basta ano tayo, maging generous naman tayo sa time na ibinibigay din natin sa ating mga anak para naiintindihan. Kasi ikaw, naging discipline officer ka din, di ba? Naging guidance officer ka din.
5: For 5 years.
2: Oo, no? At madalas yung mga na-encounter mo na mga problema ng mga bata.
5: Na ano ko yun, naalala ko sinabi mo kanina kasi may ganung case din. May mga ilang case na parang yung parents sumuko na. Sumuko na na ano, parang they don't want na natin makialam. So, pagbaga, if you want na patalsikin o paalisin yung bata sa paaralan, then kayo na mag-desisyon nun. Kumbaga, nawawala na din at the same time authority doon sa mga
2: yung
5: magulang.
2: Yung anak na kinatatakutan ng
5: mga magulang. Ano na nangyayari ngayon? Yes, totoo yun. Pero yun nga, mahalaga na maunawaan natin na malaking epekto rin sa mga bata yun na parang ano eh, minsan kumbaga hindi na nagiging respectful din sa mga magulang nila. It is because parang yun nga, yung magulang na parang ano, dahil syempre kasama na dun yung pagiging busy, no? Pero dapat tayo bilang mga magulang, even sa Deuteronomy sinabi yun na dapat palaging ano, makikita sa atin na tayo ay una, inilalapit natin sila sa Panginoon. Pangalawa, syempre dapat makikita sa atin bilang mga magulang yung pagkakaroon ng ano, pagpapakita ng magandang halimbawa kung paano respetuhin yung isang isang tao, isang kapwa. Mm-hmm. Pero yun, gaya nga nung sinabi ko kanina, na totoo yun, nangyayari na yun sa mga magulang nila, parang halos talagang gusto nang sumuko dahil doon sa ano, katigasan ng ulo ng kanila.
2: Hindi ko na alam ang gagawin ko. So kaya kami naman po nagpapaliwanag na sila lang din po ang makakalutas ng kanilang mga problema kinakaharap. Kami po ay nandito lang para magbigay ng kaliwanagan sa mga nangyayari.
5: Kumbaga parang minsan inaasa na lang sa school lang lahat.
2: Yun, yun naman po nagiging problema rin naman
5: kayo
2: namin.
5: Yan, kayo na yan. Kumbaga, ano namin, kayo na yung pangalawang magulang, so pangatawa. No? Parang mga ganun. May mga
2: parang ina-expect nila na pag in-enroll sa mga school, paglabas ng bata, maayos na yan. Diba? Tapos tatanongin, yan ba tinuro ng teacher na sa'yo?
5: Nasisip pa yung guro.
1: Sabi po dito ni Ate Ronita Fabarero, patuloy lang ang pagtuturo sa mga bata, ang salita ng Diyos.
2: Amen.
1: Tayo muna ang maging mabuting halimbawa sa mga bata para sundin nila tayo at ipag-pray din daw ang mga anak.
2: Amen,
1: amen po. Ate Ronita, salamat po sa inyong komentong iyan. At ano nga po, no, reminder sa ating mga anak, sa ang napakaganda po nung lagi ko naririnig sa mga mas nakatatanda na habang nasa poder ka ng iyong magulang, matuto ka talaga na irespeto sila. And I think even na hindi ka na nandun sa poder ng iyong magulang, yung respeto pa rin talaga ay dapat ay nandun pa rin.
2: Tama po.
1: Opo, yan na. Una, kaagapay. Minsan, hindi natin nakikita na yung respeto. Pangalawa naman, family connection. Isa rin po to, no, na mahalagang maramdaman din talaga ng mga bata na yung communication, yung connection, yung quality time. Yes. Pero ngayon nga po na technology, social media. Mm-hmm. Minsan, akala natin sapat na yung magkakasama. Pero ano nakikita natin kapag nasa pagkainan, ang hawak pa rin ay cellphone.
2: Oh, no? So yan, no?
1: Naakala natin yung technology ang magkoconnect sa atin, pero hindi natin na papansin minsan na yun na yung nagiging reason bakit tayo disconnected. Yeah. Ano po yung sa inyo po bilang mga pastor at educator, ano po yung inyong tips sa ating mga magulang na nakikinig ngayon para hindi po mawala yung connection bilang isang pamilya?
5: Yeah. Siguro pauna-una. Tama po yung sabi nyo, being together is not the same dun sa pag-being connected.
1: Yes.
5: Totoo yun na talagang maraming mga pamilya ngayon. May mga pamilya na kung saan, although magkakasama sila physically, but yung pagdating doon sa yung connection ay nawawala na. Naalala ko, actually magandang wake-up call to kasi mayroon akong 4-year-old na bata. Isipin mo, 4-year-old pa lang yun. Meron yung time na nag-cellphone ako, sabi niya sa akin, stop mo na yung phone mo. Usapin mo ako, let's play. Kumbaga, parang nasaktan ako doon. Kasi sabi ko, kumbaga, even though alam ko naman na ibang mga parents talagang they don't have choice. Kasi nga, dahil sa busy sa trabaho, kaya pagod. Oh. Pero malaking bagay yung 5 to 10 minutes na magkaroon ng time para sa kanila. No? Yung even though alam naman natin na yung social media, malaking talagang impact doon sa bawat isa sa atin. Pero malaki yung challenge din sa atin bilang mga magulang or kaya bago magsisimula ka pa lang magmagulang o kaya nandun ka pa lang sa stage na nagsisimula ka pa lang na ng level ng pagiging bagong parent, no? Malaki yung na malaking tulong siguro magbigay tayo ng ilang minuto. Malaking I believe yung 10 minutes malaking na yun, malaking tulong na yun para doon sa ating mga anak para maramdaman nila na connected tayo sa kanila. Sometimes din meron din akong isang case din sa sa school, no, sa school sa all, sa kung saan meron ding isang bata doon na talagang nagkaroon ng problema. The reason kung bakit siya nagkaroon ng problema and dumating sa punto na ang may mga binibigay sa kanya yung father niya na mga material na bagay pero yung connection wala. Nasaktan ako doon And then kumbaga parang ayun na yung nagiging ngayon, yung nagiging sitwasyon ngayon ng mga parents natin. Kaya ito isang magandang wake up call sa atin bilang mga magulang. I know na marami sa atin yung talagang no choice na minsan. Halimbawa, ikaw na lang yung mag-isa nagtatrabaho at busy sa trabaho at maraming ginagawa. Pero tandaan natin na yung mga anak natin ay binigay sa atin ng Diyos na part ng ating responsibilidad na kalingain sila, magkaroon tayo ng time sa kanila. So, yung ganung minuto, I believe malaking impact na yun, malaking tulong na yun sa mga anak natin.
2: Yan. Tsaka ma-educate din, Pastor Luis, no? Yung mga magulang natin na yung pagmamagulang hindi po natatapos sa pagiging paglumaki na yung anak na nag-i-stop na no, na parang wala na tayong mapapansin niyo no, maliit pa yung mga anak ninyo, ang dami yung memories, di ba? Dami yung na-establish na mga activities together, pero as they grow up hindi na natin nasusubaybayan. Minsan magtataka kami, Miss Kayla, yung may problema, kumpleto naman yung pamilya, nandiyan yung tatay, yung nanay, pero deep inside sa ano ng bata, di ba? Oo, wala doon. So kaya napakahalaga na ano, yung mga magulang natin, equip din natin po yung sarili natin. Paano ba tayo yung magle-level up din yung ating parenting mula doon sa pagiging child ng formative stage hanggang sa adolescent stage, hindi na po humihinto ang pagiging ano, magulang, no? At sa biyaya ng Panginoon, hingi tayo ng karunungan paano, kasi iba-iba talaga yung situation ng mga ano, very complex yung pag-usapin ng mga families natin nowadays, pero doon nagsisimula lahat.
5: Naalala ko din, meron may sinasabi ko nga kanina ako, pagdating sa prefect of discipline, ano, maalala ko may mga ibang estudyante rin kung bakit sila nagmi-misbehave sa bahay nila. It's because walang connection doon sa bahay. So parang doon sila kumukuha ng attention doon sa pagiging makulit, papansin. Because hindi sila pinapansin sa bahay. So walang iba, pagpunta ng school niyan, doon na nag-ano. Kaya minsan talagang malaking ano yun eh, sa atin bilang mga guro na talagang unawain din minsan yung mga bata kung bakit, ano yung pinaghuhugutan nito mga to. So there are some cases na talagang ganun yung ano, yung situation ng mga bata na hindi napapansin, na ne-neglect doon sa tahanan. So,
1: magandang reminder po no sa mga magulang na hindi lang material na bagay yung kailangan na mga bata, kundi yung totoong connection na nagmumula una sa pamilya. Dahil yun nga yung kwento ni Pastor na nagpapapansin para mapansin. No? Gagawa ng mali, gagawa ng ikapapansin para mapansin.
2: Totoo.
1: Imagine naman yun yung kailangan pang gumawa ng bata ng mali para lang mapansin ng magulang.
2: Diba? Magkaroon ng panahon yung magulang niya sa kanya.
1: Para magkaroon ng time. So magandang reminder yon sa ating mga magulang na hindi ibig sabihin na magkasama kayo physically ay okay na yon, disconnected naman emotionally. Hindi ganun nag-work. Dapat ay connected talaga yung pamilya, yung isang pamilya.
5: Totoo.
1: Pangatlo naman, kaagapay yung spirit ng bayanihan. O tayo din mga Pilipino ay talagang ano sa atin to eh, parang normal na sa atin to yung magbabayanihan kapag nangangailangan. Pero lalo na nga sa mga sakuna, no, bagyo, lindol. Alam natin yan na yan ang isa sa mga maipagmamalaki natin mga Pilipino. Pero minsan, meron na tayong mentality na hindi ko na concern yan. Kaya niya na yan. Hindi ko na siya tutulungan. And gaya nga ng binasa natin Bible verse kanina na natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagtutulungan, kapag tayo ay may concern sa ibang tao. Ngayon po, mga Pastor, paano po natin maipapakita ito sa ating kapwa nang again meron pong balance? Kasi ang tendency naman baka yung tutulungan ay masyado nang umasa dun sa tulong. So paano po ito magiging balance?
2: Ngayon nakakatuwa po yung mga ano natin, no, generation ngayon, dahil bukas talaga sila pagdating sa pagtulong. Yung pag nakita natin sa social media or may post na nabasa, para bang ang dali nila na, uy, nakakaawa naman si ganito, si ganyan, di ba? Na naiaabot kagad yung pagtulong. Siguro lang ay, ano, maunawaan lang din natin na sa panahon din natin ngayon, makilatis din natin, anong ba yung, ano, yung legitimate source of all these things. Kasi iba, ginagawa nila for the sake of magkaroon din ng content, no? Yung mga, hindi naman po natin sa nila lahat, pero may mga instances na gano'n, na parang tumulong pero para lang magkaroon ng mag-monetize din siya at kumita. Wala namang masama doon sa kumita, pero dapat sana yung genuine nga na binabanggit natin na malasakit talaga. So sa pagbabayanihan natin, ang nais nating paabot sa mga magulang din po natin na nakikinig ngayon, na ano po, suportahan lang din natin yung ating mga anak, no? Kasi minsan o tutulong ka dyan, ganito ganyan, laging apprehensive ang ano approach sa mga magulang natin, so we have to support them, pero at the same time ay in nga we strike a balance lang din sa pag-abot natin ng tulong na kinakailangan, lalo na sa mga ano, no, mga nangangailangan ngayon itong ano, masama ang panahon, di ba? Daming mga kababayan, unfortunate natin mga kababayan, nangangailangan ng mga ano, pag-extend ng kamay, no, mm-hmm. para makakain, magkaroon ng tirahan. So, mm-hmm. ayun po, nasa pag-uusap ng pamilya.
5: Mm-hmm. Totoo 'yun na hindi naman sa lahat din ng pagkakataon, kumbaga parang pera or material na bagay. Yung, yes. Actually, malaking tulong na rin yung panalangin. Eh. Pero syempre, hindi lang laging panalangin. Kasi kung kaya mo namang ibigay, halimbawa meron ka naman sa bulsa mo, or kaya ano yung pwede maitulong, malaking bagay na yun. Totoo yun na, although nakita natin, hindi katulad dati, no, talagang ano talaga. Pero even sa scripture na sinasabi doon that we need to carry ano, each other's burdens. Oo, mahalaga na maunawaan natin. Matulungan din natin yung ating nasa loob ng tahanan, mga anak natin na paalala sa kanila yung kahalagahan ng pagtulong sa ating kapwa. Mm-hmm. Pero again, hindi ito lang patungkol sa pera, patungkol to sa mga bagay na pwede na, like yung encouragement, yung simpleng pangangamusta, pwede rin yun na matulungan yung community sa ganong klase ng mga ano ginagawa natin. So tayo bilang mga, siguro bilang mga magulang din, mahalaga na ipakita natin yung magandang halimbawa kung paano tayo tumulong sa ating kapwa. Kung nag-fade man ito ngayon, naniniwala ko na merong restoration yan. As long as yung family ay sama-sama, yung community sama-sama, and even tayo bilang mga Kristiyano, nakikita dapat sa atin kung paano tayo tumulong. Hindi tayo tumutulong ng
2: for the show
5: lang. No?
2: Pero tumutulong, for the content.
5: Yeah, for the content. Pero tumutulong tayo because yun naman talaga yung dapat nating gawin, na tumulong sa ating kapwa, kung paano natin mahalin at pahalagahan yung ating kapwa. So, dapat nakikita sa atin yon bilang mga nakakatanda, nakikita yan ng ating mga bata. Para ano, sa susunod na henerasyon, hindi siya mawawala. Oo, hindi siya mag-fade. No? Sa atin, dapat nakikita yon ng ating mga, yung mga mabata sa atin. So, babalik uli ako doon sa binabanggit niyo kanina, yung pagiging role model. Is very important. Yeah. So, yun po.
1: Pero paano po maiiwasan yung mentality na, ano ba yung mapapala ko dyan sa pagtulong na yan? Parang laging merong in return.
5: Sa akin siguro yung magsimula sa mga ano, yung ginagawa natin na patungkol sa paano maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo.
2: Cultivate an attitude of gratitude.
5: Yes. Gratitude is very important sa atin mga kabataan ngayon, ano, na mahalaga na maisabuhay natin, maituro natin din sa kanila kung paano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng gratitude, no, para in the future, at least anuman yung status mo sa buhay, eh may kakayahan, kaya may capable tayo na makatulong sa ating kapwa sa anumang kaparaanan.
2: May example po kami niya, Miss Kayla. Halimbawa, sa school, we do a community outreach. Halimbawa, na-expose namin yung mga bata, students. Halimbawa, sa orphanage, yan, or sa Hope for the Aged, mga ganyan na mga community. Tapos pagdating doon, nag-iiyakan yung mga estudyante, doon nila nare-realize na how blessed they are, and ano yung kinakailangan nila extend. So napakahalaga din po na aware yung mga estudyante natin. Ano ba yung need ng aking community, at hindi siya isolated lang, yun nga, nasa cellphone lang, kaya hindi alam kung paano tutulong, hindi alam kung anong gagawin, ano. So dapat ayaan natin sila ma-expose din sa kung ano yung nangyayari ngayon sa ating ano community.
1: Ganda po nun, no, na mapakita, ma-realize ng mga bata na sila ay mapapalad, na yun nga lang pong meron kang ano, meron, ganda rin po nung attitude of gratitude. Yung meron kang kakayahan na tumulong, parang
2: it's a salamat,
1: blessing. Totoo na po, meron akong diba? Kakayahang tumulong.
2: Kaysa ako yung tinutulungan, hindi naman sana, di ba? Pero napaka-blessed na tayo yung nagkakaroon opportunity to help.
1: Yes, opo. So magandang maiturong mindset yan sa ating mga kabataan. Sabi po dito ni Rolando Aquino, ang ganda naman po ng topic. Nakaka-relate po ako. Praise God. And happy listening daw kay Ate Rafaela Aquino. Si Ate Nora Cancela nakikinig from Caloocan. Maging si Ate Marivic Dichoso. Si Ate Nati Lacampuenga naman ay nakikinig daw sa kanyang radyo. Maging si Ate Mirna Apangchan. Mula daw pagising ay nakikinig na siya sa 702 DZAS. Ako, praise God po.
2: Amen.
1: Na napagpapala po kayo sa ating usapan ngayong umaga. Muli po ang ating topic kaagapay, Restoring Filipino Values and Culture. Tayo nga po ay nasa pang-apat na punto. Recap lang ako, no, mga pastor. Una po ay yung respect. Pangalawa ay family connection. Pangatlo ay spirit ng bayanihan, at ang ating pang-apat po ay malasakit. Oo, ang genuinely caring about others. So, yun yung totoong malasakit. Mm-hmm. Ito naman po, ang problema natin minsan, nakikita natin na nangangailangan ng tulong yung isang tao pero pinipili natin na i-ignore na lang. Eh, paano po ba natin ito ma-deal yung mga gantong kawalan ng malasakit?
2: Yun talagang una, dapat ano eh, may realization yung mga students natin, mga ano, mga anak natin, mga bata sa paaralan. Ginagawa natin yan by ano eh, by exposing them in activities na talagang magpapakita na ito yung need, no? Parang ano tayo, magkakapatid to ng bayanihan eh. Pag nakita ka ng ano, ng need, 'di ba? Nandoon yung hindi ka naman pwedeng tumulong ng ano lang, parang pagpapakitang tao lang, no? Kaya napakahalaga na ano na ma-embed natin. Kaya sa curriculum ini-embed din natin yung malasakit eh, in a sense na ano talaga, yung paano ba dapat tumulong? Dapat ba kahit ano, kailangan may camera, kailangan ba, 'di ba? Kailangan na naka-live stream, no?
5: Part ng ano, ng program or sabihin natin ng curriculum.
2: Oo, 'di ba? Oo, ganun, no? So si Good Samaritan nga, 'di ba, sa Bible, yung parable ng Good Samaritan, 'di ba? Wala pang live streaming nung panahon niya, 'di ba? Yeah. Kung makikita natin doon ay ano, napakahalaga na yung mga aral patungkol sa kahalagahan ng genuine concern and affection ay malaki yung nagagawa siguro sa pagpapaunawa natin sa ano, sa mga estudyante natin.
5: Sa akin, may dagdag ko, malaking bagay din yung ano, nung sa mga schools na meron tayo yung Christian living.
2: Mm-hmm.
5: Kasi doon din natuturo sa kanila yung paano magkaroon ng empathy, no? Sa tao, kung paano sila maging compassionate sa kanilang mga kapwa. Mm-hmm. Malaking bagay 'yon kasi you're putting yung sarili mo, yung fit mo doon sa shoes ng ibang mga tao.
2: Mm-hmm.
5: At nakita ko rin yung impact nito doon sa ating mga estudyante, no?
2: Mm-hmm.
5: Na kahit yung mga nakagraduate na, malaking bagay sa kanila yung kung paano natin pinapakita, tinuturo sa kanila, ini-inculcate sa kanila yung gantong klase ng mga bagay, ano? Yung empathy kasi minsan nawawala na rin yun, no?
2: Talaga,
5: connected ito doon sa malasakit, yung empathy na dapat natuturo natin sa kanila, yung kahalagahan nito na always put yung sarili natin doon sa sitwasyon ng ibang mga tao. Even though, sabi nyo nga kanina na talagang busy ako, hindi ko na kailangan ano yan, hindi ko na kayang gawin yan, parang panghalagaan niya. Pero malaking bagay. Siguro, ako masasabi ko na kahit sabihin natin malayo man halimbawa yung may sitwasyon na nakakaranas nung paghingi ng tulong, isang bagay na mahalaga din doon yung panalangin natin sa kanila. No, panalangin natin sa kanila, the same panalangin natin sa ating sarili na tayo ay mabago din. So sa ganung mga sitwasyon na we extend, no, ano, we give extra mile doon sa ano, sa pagtulong natin din sa ating mga kapwa.
2: Pag nakita ng pangailangan, 'di ba? Extend yung help sa ano.
5: Marami namang ways kung paano tayo tumulong sa ating kapwa na makakatulong tayo sa kanila.
1: Mm-mm.
5: So, yun po.
1: Oo, magandang reminder sa atin, kaagapay, na baka sa paligid natin ay merong nangangailangan ng kindness or ng help natin. Even nga po, no, yung halimbawa, kakain po tayo sa labas, yung mga simpleng pagbukas lang ng pinto para sa mas nakatatanda or pagngiti sa crew. O, di ba po? Yung mga simpleng act of kindness ay napakalaking bagay na po yan para maipakita natin yung malasakit natin sa ating kapwa. At ngayon po, ang ganda po nga ng ating pinag-uusapan sa lahat ng ito ay syempre po ang mahalaga ay application.
2: Yes.
1: So magandang pag-usapan naman po natin ngayon kung paano po ito magsisimula sa ating sarili. Una po yung respect po. Paano po kaya natin ito masisimulan sa ating mga sarili?
2: Ayun, dapat una tayo muna ang magpakita na tayo ay marunong respeto. Let's value others, 'di ba? Learn to value other people regardless of our position kasi lahat naman ng ibinigay sa atin ng Panginoon ay galing sa Panginoon, 'di ba? Parang kami lang ni Pastor Luis before we became ano, school heads, kami din ay naging guro, ako po ay nagsimula sa Sunday school, Miss Kayla. Oo. So unti-unti na kaya alam natin yung buhay talaga ng isang guro. So, ano po, huwag nating tantsahin yung mga tao, isukatin sila ayon sa kung ano lang yung ano nila, posisyon, di ba? Kung anong mayroon sila, kung gaano karaming dugtong sa kanilang pangalan. Kung hindi, yung respeto, ipakita natin kahit sino pa yan, kahit ano pang trabaho niya o ginagawa sa lipunan. Dahil lahat po tayo ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At syempre, talagang yan po ang pinakamalaking pagpapala natin sa Panginoong buhay na ibinigay sa atin. So, yung respeto, napakahalaga na maibigay natin sa kapwa.
5: Sa akin siguro, maikli lang. Siguro, ilagay lang natin lagi yung sitwasyon natin doon sa sitwasyon ng isang tao. Na kung gusto mong marespeto ka din, syempre, you need to treat other people with respect. So, isang bagay yun na dapat no, makita natin. Tsaka syempre, tayo bilang mga magulang, mga guro, dapat nakikita rin natin yan, nagsisimula hindi lang sa ating sarili, nagsisimula rin yan sa tahanan. No, sa tahanan, kung paano natin tuturuan yung ating mga anak. Sa school, yung mga teachers natin, dapat tinuturo rin ito no, sa ating mga estudyante. Na hindi lang ito patungkol sa, ano, kumbaga parang hindi naman na, lahat naman na, hindi marespeto, hindi. Kailangan, maano natin.
2: Wrong is always wrong. Even no one's doing it. And everyone's doing it.
5: Malaking challenge yun sa atin. Kasi doon nga po nakaano yung ating pagiging Pilipino sa pagkakaroon ng ano respeto sa ating kapwa. So, yun po.
1: Yun po. Pangalawa naman po sa ating family.
5: Yun, sa akin siguro, ano, gaya nga na binanggit ko kanina, magbigay tayo ng time sa ating mga anak. Put our phone down. Kapag, hindi lang ito sa anak, no? Actually, sa lahat. Oo, kasi kaya minsan din, pag nagkakaroon ng mga mental health concerns dahil yan dun sa ano eh, walang makausap or something na, iba kasi yung ano eh, kapag, imagine niyo kapag kinakausap mo isang tao na naka-phone, 'di ba? Parang hindi naman talaga ewan ko, parang for me no, parang nakita natin yung pagiging genuine doon sa isang tao na kaharap mo. So, we need to put our phone down every time na magkakaroon tayo ng maganda kasi yung may ano eh,
2: may connection,
5: connection talaga. Sa lahat ng pagkakataon sa bahay natin, ano, hindi lang sa pagkain, sa lahat ng ating gagawin, dapat nagagawa natin ito. Magbigay tayo, kumbaga we need to sacrifice yung time na yun. Kasi hindi natin mababalik na yan eh. Hindi na natin mababalik yung ano na yun, yung mga panahon na yun.
2: So, generous in ano attention.
5: Generous in
2: our time, di ba?
1: So, yun po. Ang pangatlo po, paano po natin masisimulan sa ating mga sarili ang pagpapakita po ng bayanihan?
5: Ayaw, Pastor.
2: Ayun po. Muli, kailangan tumingin tayo sa paligid natin. Sino ba nangangailangan ng tulong, 'di ba? At huwag mag-atubiling, mag-abot ng tulong. Ngayon, ang mga nangangailangan, meron na rin tayo nakikita sa social media, 'di ba? Napakaganda na doon na ipepresent yung need at nakikita natin ang mga kababayan natin tumutugon doon sa need. So, sa mga ano bagong henerasyon ng mga Pilipino, kabataang Pilipino, ay wag ano, yun nga, kaya generosity, culture of generosity yung pinopromote namin, Miss Kayla, sa Christian Educators Network at sa mga schools na member schools, no? Dahil dito nagsisimula ang lahat. If you become generous, no? Yung pagbabayanihan ay nagiging hindi na burden or something na parang tutulong ako, eh, tulog ko na lang sana. O kaya, ano na lang sana, akin na lang sana to, hindi ko na lang sana ginawa to. Hindi po, no? Kundi maunawaan nila na walang, ano, walang kapalit, walang katumbas na halaga ang makatulong tayo sa ating kapwa. Wala mang bahay na bubuhatin na kagaya ng
5: panahon.
2: Picture natin, di ba? Sama-sama magbubuhat, maglilipat ng bahay. Pero, yun nga, yung ating kapwa, yung ating komunidad, kinakailangan ng bawat isa na makita natin ang pangailangan at tumulong kung anong pangailangan.
5: Siguro i-add ko doon sa ano, hindi lang ito patungkol sa labas ng bahay, dapat sa bahay din nakikita rin yun kung paano natin tulungan yung ating pamilya. Hindi yung parang maghilaan or kaya magano. Kumbaga parang we carry each other's burden, no? Sa tahanan, sa church, at saan mang lugar.
1: At pangapat po, paano naman po sa pagpapakita po ng malasakit sa kapwa?
2: Ayun, sa pagdating sa malasakit sa kapwa, talagang ano, napakaganda na magkaroon tayo na ma-establish din natin yung relationship natin with our ano kapwa, no? Dahil sabi nga no relationship no impact, no? And then mararamdaman lamang yung ating genuine concern kung talagang nandoon yung constant na pakikipag-communicate natin and intentional tayo and consistent tayo sa ginagawa natin at hindi lang tayo for the show, di ba? Na kagaya din ng ibang nakikita din natin ngayon. So sa mga kabataan, para ma-establish natin yung tunay na malasakit, tayo muna ang magmalasakit una sa sarili din natin, no? Don't be too hard on yourself, no? Kung may mga struggles din, we have to just acknowledge it and be aware na ayan, pag malasakit na natin ng sarili para mapakapagmalasakit din tayo sa iba kasi you cannot give what you do not have.
5: Ayan, siguro sa akin pagdating naman sa spiritual na kalalagay, syempre, kailangan nating ilapit sa Diyos. No?
2: Amen.
5: Paano, paano tayo matutulungan yung transformation sa atin? Na ako siguro, hindi naman mulian lahat eh. Kumbaga kung nagagawa mong halimbawa hindi maka ano, pagpapakita ng malasakit, makita natin na mahalaga yung kayang gawin ng Panginoon sa atin, sa puso ng bawat isa sa atin. Kasi sometimes, kumbaga parang nagiging matigas na yung puso ng iba eh. Dahil siguro sa mga ibang mga karanasan, past experience. Pero sa atin, malaking bagay yung ating paglapit sa Panginoon, yung panalangin sa Panginoon na in everyday life, no, kada lalabas tayo doon sa tahanan natin, sa bahay natin, or even nasa work tayo, ay ipakita sa atin ng Panginoon na ma-encounter natin siya through doon sa malasakit. Pagmamalasakit natin sa ating kapwa.
1: Amen. At kanina pa nga po natin sinasabi yung attitude of gratitude.
2: Yes.
1: Pero baka po may mga kagapay tayo na nagsasabi na paano pa ba magiging mapagpasalamat kung ang dami ng negativity sa paligid. Paano po ito?
2: Ayun, palagi tayong tumingin doon sa positibong mga kaganapan kaysa doon sa mga negatibo. Kasi wala naman pong mabuting maidudulot sa atin, Miss Kayla, at sa mga kaagapay natin, Pastor Luis. No? Walang mabuting maidudulot sa atin yung mga bagay na negatibo. Hindi, sabi nga nila, we don't glorify resilience daw nowadays, no? At kasi talagang napakahirap na ng ating naranasan. Pero yun nga po ano na lang po ang paghuhugutan natin ng pag-asa at lakas kung lagi tayong nakatutok dun sa mga bagay na hindi maganda na nangyari sa paligid natin. Hindi naman natin tinitake for granted yan or ma-move on na lang tayo dito sa mga bagay nito. For it's something na galing sa puso nating nagpapasalamat. Una, sa Panginoon, ibinigay niya yung lahat niya, buhay, buong buhay niya para sa atin, di ba? So, mula naman sa atin, ang mga nakatanggap na yan na biyaya ng Panginoon, yun, yung ita-translate natin yung ano na yun, yung grace na yun na na-receive natin from Him. So, to cultivate an attitude of gratitude, kailangan nating alisin yung pagiging entitled to all things, no? Yung totoo naman, marami tayong bagay na parang sinasabi, deserve ko to, deserve ko yan, pero pag tinignan sa Panginoon kasi wala tayong deserve. By grace lang niya, di ba? Kaya tayo nakapagpapatuloy po, no? So, yung entitlement mentality, alisin po natin dahil yan ang pinakamatalaking hindrance po sa ano, pagkakaroon ng gratitude, gratefulness. Sa ating mga puso.
5: Yan, sa akin siguro yan. Pasimulan mo sa ano, sa panalangin din. Magsisimula ka sa panalangin kasi minsan napapasukan na tayo ng mga negativity sa ating ano, sa ating isip. Pagising mo pa lang sa umaga, di ba?
2: Pagising mo sa umaga, pagtingin mo ng device.
5: Pero malaking bagay yung magsisimula tayo sa Panginoon, yung connection natin with the Lord.
2: Amen.
5: Kasi tayo, lalo na, we are doing yung part ng mission field natin, yung school, yung mga schools na hawak na meron tayo. Pero mahalaga na meron tayong connection with the Lord. Na siya rin yung mangungusap sa atin pagdating sa mga bagay na marirealize natin na ito yung mga bagay na dapat nating ipinagpapasalamat sa Panginoon na we are blessed because meron tayong kahit paano nakakain sa umaga, yung mga ganon. So, ma-practice natin yung mga ganon. And I agree sa sinabi mo, Pastor, kanina na we focus doon sa ano, sa mga positive na sabi rin nga sa Romans, diba? Oo. Sa Romans 12, oo. So, yan. Yun yung isang bagay na yung bagay na pwede kong masabi ngayon as we end.
1: Opo. No, pagising, pagmulat pa lang.
5: Pasalamat na.
1: Pasalamat na sa Panginoon na may panibagong buhay.
5: Kasi minsan pagising mo, minsan negative na
1: kami. Reklamo agad. Ay, Monday na naman.
2: Ano po, Miss Kayla, dapat makinig sila sa 702DCAS.
1: Yes.
2: Yeah. Bukas pa lang ng radyo nila, di ba? Magandang balita na kagad ang mapapakinggan nila.
1: Oo po nga, makinig agad. No? Talagang i-feel lang yung ating mind ng mga positive.
2: Amen.
1: At maging mapagpasalamat ka. Napakagandang reminder sa atin. At panghuli, paano po tayo magiging example sa ating kapwa? Lalo na po sa next generation.
2: Amen, no? Siguro magsisimula ito sa mga tahanan po natin, no? At ang paaralan, kami po na mga nasa paaralan, magtutulungan po tayo, kaya sinasabi namin partnership yung ano, yung home and school palagi, no? At of course, dapat maisa pa muna sa komunidad. Para po tayo maging huwaran, tayo po mismo ay yun nga, no? We have to see to it na we practice what we preach, di ba? Kung magaling tayong mag-comment sa mga recent issues online, di ba? At sa bansa natin, see to it na ikaw ba ginagawa mo yung responsibility mo? Naalala ko yung commercial noon, Miss Kayla, na ano man yung nakikita sa paningin ng sa matanda, sa paningin ng bata ay nagiging tama, no? So kaya napakahalaga na tayo sa sarili natin, yung pag yun nga ano may mga natutunan natin na mga Filipino values at nilang natin sabihin, eh, iba na kasi noon eh. Ay, noon, tsaka ngayon, magkaibang magkaiba. Mm-hmm. Totoo naman, magkaiba po. Pero hindi po yung dahilan para hindi ma-carry out ng mga generation ngayon itong mga values na to. I do believe na ito mga kabataan, nais lang nilang makita din sa atin yung consistency natin. And I keep on saying consistency kasi minsan talaga we fail to show them kung ano yung sinasabi natin. Mas minsan magaling tayo magsalita kaysa gawin ko ano yung sinasabi natin. So, ayun po. Let's live out the message. Parang sa ano din po yun, sa napapakinggan nating mga words ng Lord sa ating buhay, yes. Diba? Nababasa natin. So that we can also be a blessing. Our lives, no? Can be a blessing to our ano next generation, and hindi nila ma-miss itong mga Filipino values na we value much.
5: Sa akin siguro yung sa nabanggit kanina yung palakasin sa paaralan. Yung mga bilang mga teachers, mga educators, kailangan ma-inculcate natin sa ating mga estudyante. May ibigay talaga natin sa kanila yung kahalagahan nito kasi nakakalungkot isipin na kapag lalo na sa mga susunod pang henerasyon na mawawala itong mga bagay na to. We can integrate naman yung values na to in different subjects eh, no? Tama po ba, Pastor, na mai-integrate natin sila kung paano like isa pa doon yung halimbawa yung pagkakaroon ng integrity, di ba?
2: Yan.
5: Yung integridad na sa lahat ng gagawin natin ay dapat kahit walang nakatingin, walang nakakita, ay ginagawa mo kung ano yung tama. So yan, sa school siguro isang bagay yon na mas mapalakas pa natin yung sa mga GMRC, sa values education, hindi lang siya basta subject pero ilagay natin as educators na ito'y para sa ating mga kabataan na may dadala nila sa mga susunod pang mga henerasyon.
1: Amen. Opo. At Pastor Luis, Pastor
5: Elvin.
1: Sorry po. Opo, sa lahat po ng ating napag-usapan, ano po ang inyong pwedeng iwang challenge and reminder po sa ating mga listeners and viewers?
2: Ayan. Sa akin po, sa mga kagapay natin, number one, values are caught before they are taught, no? Tumitingin po sila bago nila internalize yung mga bagay-bagay. Kaya dapat po makita sa buhay natin ang halimbawa po, mabuting halimbawa ng pamumuhay na meron pong mga kasama po itong mga pinapahalagahan natin na mga values bilang isang Pilipino. Ganon din, we must move from knowledge to practice. Hindi lang alam natin kung ano yung tama at mali, kundi ginagawa natin ang tama at mali. As a principal, I do believe po na values formation happens through modeling, teaching, practice, correction, and reinforcement. Itong mga bagay po na to, and as Christian educators, yan yung binabanggit po natin sa SEDNET, no? We also recognize that character formation becomes deeper when these values are anchored sa salita ng Panginoon. Yes. So kung gusto natin magkaroon ng magandang henerasyon sa mga susunod na panahon, kailangan nating maging halimbawa, mabuting ehemplo ng values na gusto nating makita sa kanila ngayon.
5: Yeah, sa akin siguro yung bansa natin hindi lang naman siya nangangailangan ng mga better laws at yung mga better systems na meron eh. Kailangan doon yung talagang sa puso and yung sa values na yon ang mahalaga paghuhugutan natin. And yung restoration ng Filipino values ay nagsisimula yan sa bawat isa sa atin. Agree ako doon sa mga binabanggit natin pasimula pa lang kung paano tayo magsalita, kung paano natin i-model ito, how we treat our family at the same time, ano? Doon pa lang makikita na yung values. How we help our neighbors, yung mga kababayan natin, and how we show nung malasakit doon sa bawat mamamayang Pilipino. If you want na magkaroon ng change sa next generation, we must first become the example na dapat sundan ng mga susunod na henerasyon. So, yun po. And last na po siguro yung syempre yung ating connection sa ating Panginoon Diyos, mahalaga. Kasi lahat ng mga ito ay magsisimula sa tulong at biyaya ng Panginoon sa ating pong buhay.
1: Amen. No? Magandang reminder sa atin na maging ilaw at asin tayo. Yes. Lalo na ang dami nga po natin, no, kaagapay na papakinggan, napapanood ng mga iba't ibang balita. Tayo bilang mga Kristiyano ay hindi lang natin ipe-preserve yung ating values and culture at gaya nito na nag-uusap kami nila, Pastor. Pero by living it, no, kung paano natin isinasapamuhay ang ating mga buhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po, Pastor Elvin and Pastor Luis, sa puntong ito ay maari po ba na isa po sa inyo ay ipag-pray po ang ating mga kaagapay?
2: Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon nito na kami po ay napakapag-usap patungkol po sa napakahalagang paksa na nangyayari sa aming lipunan. Ito po yung deterioration of our Filipino values, yung kung paano po kami nilikha, Panginoon, at nilalang ayon sa iyong layunin, Panginoon. Unti-unting nakikita namin na nawawala po ang mga pinapahalagahan na ito na dati ay foundational po ito at nakikita sa aming lipunan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng mga napag-usapan po namin sa oras na ito, na ang bawat isa ay bigyan mo po sa amin ng maging hamon po sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. Mm-hmm. Na kami po mismo na mga nakatatanda, mga nakauunawa sa mga katotohanan na ito ay hindi lang namin mailagay sa aming isipan ito, kundi maipamuhay namin consistently, makita sa buhay po namin, we become role model, Panginoon, sa mga kabataan ngayon, O Diyos. Dinadalangin din po namin yung mga kabataan, mga anak, Panginoon, mga estudyante, nasa kasalukuyan, kayo pong patuloy na gumabay sa mga kabataan ito, na patuloy, O Diyos, na makita ka, Panginoon, sa kanilang buhay, at makilala ka nilang lubos, Panginoon, yes, upang sila ay makapamuhay, maging bahagi ng aming itinatatag, Panginoon, na isang makadiyos na lipunan, Panginoon, isang lipunan na nagmamahal sa iyo, Panginoong Diyos. At ganun din yung mga magulang na nakikinig ngayon, dalangin po namin, O Diyos, na kayo pong patuloy na magbigay ng katatagan sa kanilang mga puso, sa lahat ng mga hinaharap na kanahamon sa buhay, O Diyos, ikaw ang maging katatagan nila, maging kalakasan nila, at Panginoong Diyos, kayo din magbibigay na karunungan sa kanila upang sila din ay maging mabuting halimbawa, ehemplo sa kanilang mga anak, at maging bang bawat isa sa amin na bahagi ng lipunang aming ginagalawan. O Diyos, patuloy po namin idinudulog sa iyo, kayo ang patuloy na managumpay sa amin, Panginoon, at kayo po ang patuloy na gumamit sa mga buhay namin as an instrument of your grace alone, Panginoon, for without you, we can do nothing, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray.
1: Amen. Amen. Maraming salamat po sa panalangin iyan. At muli po ang inyo pong pag-imbita po sa ating mga kaagapay sa inyo pong nalalapit na event.
2: Yan po, muli po ay inaanyahan po natin ang ating mga kaagapay. Kami po ni Pastor Luis ay isa rin po sa mga makikita niyo po doon, no? Pastor Luis, ang topic mo nga sa breakout session.
5: Speaking Jesus through positive discipline.
2: Ayan, at mauubos na po ang slot niya, no? So, kaya, ano na po. Oo, ang balita ko. So, muli po pinopromote natin ang ating pong Christian Educators Network International 6th National Convention sa darating na September 5. Napaka-special po na September 5 sa akin kasi birthday ko po yun. Kaya sabi ko, pag pumunta kayo doon, pa-birthday nyo na po sa akin. So, inaanyahan po namin kayo September 5. Diyan po gaganapin sa JCSGO Christian Academy Seed Dome sa Cubao, Quezon City. Ayun po. Kung sa mga detalye, punta lang po, bisitahin ang aming SEDNET official Facebook page. At mag-PM po kayo doon kung kinakailangan nyo po ng assistance. So, we're looking forward na makasama po namin kayo as we champion godliness and speak Jesus in the classrooms.
1: Amen. Mali ka, Agapay. Magandang problema po yun. No? Nakakaubusan na. Yun, ibig sabihin ay marami po ang nagre-register. Pero agad ka, Agapay, pwedeng-pwede pa po kayong humabol. Bisitahin nyo po ang SEDNET official Facebook page. Makikita nyo po doon yung link ng registration link po ng nalalapit na Championing Godliness 2.0 Speak Jesus in the Classroom. Napakahalaga po niyan ngayon, ka, Agapay. At muli po ang registration fee na 800 pesos per head. Talagang dami pong matututunan dito sa convention na ito. Kaya muli ka, Agapay, ay pwede pa po kayong humabol sa national convention na ito. Muli po, maraming salamat po, Pastor Elvin and Pastor Luis, sa pagbisita po ninyo dito sa Family Matters. At sa ating pagtatapos, kaagapay, nagpapasalamat din po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena. Salamat din po sa ating RTV team. Andyan si Jabez Manshot, ang ating interns. Salamat din sa assistants ni Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, at Aranegad at Lourdes Magtunaw. And of course, salamat din po sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin ngayong umagang ito. Salamat po. At patuloy po ninyong i-share pa rin ang ating episode. Pwede po yung ma-replay ng bawat pamilya para po, again, sa ating topic na Restoring Filipino Values and the Culture. Salamat po sa iyo, Kaagapay, na tumutok, at salamat muli sa ating mga nakaagapay ngayong araw na to, si Pastor Elvin Saburin and Pastor Luis Miguel Gutierrez from SEDNET, ang Christian Educators Network International. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayong Webes ng umaga. Ito po si Kayla Escalante at ito ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, Kaagapay!
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Ano nga ba ang mapapala ng Pilipinas sa Pax Silica? Sa kasalukuyan, kilala na ang bansa sa electronics industry, pero karamihan sa ating trabaho ay nasa assembly, testing at packaging ng mga produktong dinidesign sa ating bansa. Sa ilalim ng Pax Silica, mas mapapalawak ang industriya at makakalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Maaari itong lumikha ng 130,000 hanggang 190,000 na direktang trabaho at daan-daang libo pang trabaho sa mga negosyong susuporta dito. Pero sa kabila nito, kailangan pa rin ng tamang plano at karunungan dito.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
8: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala, pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
9: Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang re-spelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawalan ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free.
6: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, "Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done." Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Alright! Happy, happy, happy, happy Huwebes po sa bawat isa nating kaagapay na nakikinig at nanonood na po sa ating programa. Indeed, though, happy ang Huwebes kasi naman, sumikat na si Haring Araw. Talaga namang siguro sa mga kaagapay natin na hindi makapagpatuyo ng mga damit na nilabhan itong mga nakakaraang linggo. Ito na po ang chance nyo para tayo ay makapagpatuyo ng mga ating nilabhan. And of course, ma-enjoy po natin ang ating kwentuhan this morning. And welcome po dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At welcome po kayo dito po sa ating Entrepinoy Special, ang business-oriented program natin sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At shoutout muna tayo, Kuya Reggie, sa Team Radio! Yan, happy listening po sa mga kaagapay natin na patuloy niyang gumagamit ng kanilang portable missionary radio, transistor radio at maging sa kanilang car stereo. Kumusta po ba so far ang web best ninyo? Diba? Are you giving your best? Diba? Kasi talagang yan ang goal natin. We give our best because we serve an excellent and the best God. Yes, kaya sa makasaming kaagapay sa ating kwentuhan ngayong araw. At salamat sa pagkakataon na tayo naman ay makapaglingkod at syempre makapagbahagi ng impormasyon at inspirasyon sa bawat pong kaagapay po natin na nakikinig na sa kanilang mga tahanan. Ano ba yung ganap mo for today? Baka busy ka na dyan sa paghahanda mo na ng iyong pananghalian. Ayan, kasi sa mga ganitong oras, no, time check muna tayo, 11:07 in the morning. Naghahanda ka na siguro ng iyong lunch. Oo, ano ba ang iyong pangmalakasang lunch? Ano ba yung something different po na niluluto? Kasi nitong mga nakakarang araw, dahil nga maulan, masarap, Kuya Reggie, ang may sabaw. Ayan. Dahil nga uminit na, ayan, may araw na, ano kaya ang inihanda mong masarap na pananghalian? Yan, aabangan po namin yan sa comment section, kaya mag-comment ka na. At hello muna tayo sa mga kaagapay natin na chopper, yung mga driver na nasa lansangan ngayon at patuloy na binabaybay ang kanilang biyahe patungo sa iba't ibang lokasyon. Kumusta po ba ang traffic situation sa mga oras na ito? Alam ko sa mga ganitong oras, medyo light na yung daloy ng traffic ko kasi nakapasok kanina kanang umaga yung mga employees. Sana po sa mga bumabiyahe pa rin ngayon, maluwag ang daan ng kalsada. At syempre, kami po ang magiging background po ninyo habang kayo ay nasa biyahe, kayo man po ay nasa tahanan. At alam mo, dahil nga some of us ay nag-declare ngayong Malacanang ng alternative work arrangement dito nga po sa NCR at ilang bahagi nga po ng Mega Manila, sana po habang kayo po ay nasa inyong tahanan, nai-enjoy nyo pa rin po ang pakikinig dito po sa ating programa. Basahin ko na yung mga kaagapay natin na naka-tune in, yung mga nanonood na sa ating Facebook Live. Hello at po sa ating YouTube channel. Ang dami ng present ngayon, ha. Hello po sa ating mga viewers. Yan, ang a-active nila. Ang ating first honor, hello kay Ate Celine Constantino. Yay! Blessed day. Ayan, thank you daw. Maging kay Eduardo Nolasco. Nariyan din si Emmy Cristobal, mapagpalang araw sa Entrepinoy Special. Uy, nag-comment na rin, Kuya Reggie, si Ate Rosalinda Manzano. Ang sabi niya, ang kanyang lunch ay pinakbet at lechong manok. Ay, ang sarap pa. Sumisikat na daw ang Haring Araw dyan sa Rodriguez Rizal. Makapagpapatuyo na daw siya ng sinampay. Oo, kasi Kuya Reg, iba ang pagpapatuyo ng damit sa araw. Ayaw natin ng amoy kulob. Aba kami, ang ginawa namin dahil naglaba kami over the weekend. Alam ba, until now, mamasa-masa pa rin yung sinampay namin. Kasi nga, pinasok namin sa loob ng bahay. Oo. So for sure, later, baka na ilabas na ang ating mga sampayin. Ayan. Si Lorna Degit, sabi niya, God bless. Si Dolen Cuellar, blessed morning, malayan sa Pampanga. Ang kanyang ulam for today ay, uy, pritong tilapia.
Alam mo, nagkikrave din ako sa pritong tilapia, ah. Si Lolit Adya, hello po. Umaaraw na raw dyan sa Taytay Rizal. Salamat sa Lord, nakapaglaba na. Mm-hmm. Ang kanyang ulam ay pritong manok. Eto, ah, Kuya Reg, pakinggan mo to. Ang ulam ni Ate Lolit, ang kanyang lunch ay pritong manok pati fried chicken. Nadoble Ate Lolit, ha? At may kasama pa yung munggo. Tapos si Flora Velasco, sabi niya, Happy Webes, maaraw din ulan dito sa Mabalacat City. Happy birthday daw kay Dang Salaw. Ang kanyang lunch ay ginisang pritong tilapia sa talbos ng kalabasa and okra. Hello din sa CIMCC family, maging kay Eden Gatchalian. Hello po, good morning. Ayan, may sinag na daw ng araw pero di makapagtiwala sa bilad na nilaban kasi baka daw pabugso-bugso din. Ginisang papaya sa madaming luya at inihaw na bangus ang sahog, maanghang daw ng sabaw. Ay, ang sarap po niyan. Good morning din kay Evangeline Santos Bareha at kay Emmy Teodoro. Good morning, watching from Linwood, Washington State, dyan po sa US. And pabati daw ng happy birthday sa kanyang mahal na nanay na si Nanay Tess Pagyo. Ayan, happy birthday po. Dahil nagpasimula na silang magpa-birthday. Shoutout na rin sa may mga birthdays.

0: Alright! Happy, happy birthday po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang kaarawan today. Once again, today is August 20, 2026, araw po ng Huwebes. At sa mga kaagapay po natin na may mga celebrations, ay talagang this is the day that the Lord has made. So dapat i-celebrate natin yan. Ano man yung handa, nasa bahay man kayo o lalabas kayo, i-enjoy natin kasi this is the another opportunity, another gift of life na ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Panginoon. So gamitin natin ng lubos para syempre for the next 365 days. And of course, shoutout din sa may mga anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Ayan, mapa-wedding anniversary sa inyong pagsasama bilang mag-asawa o di kaya sa inyong trabaho, organization, sa inyong church anniversary. We praise God for another fruitful year na ibinigay sa inyo ng ating dakilang Panginoon. At ito ipahabol ko lang sa ating comment section. Sabi ni Ate Emmy Teodoro, ang kanyang hapunan, kasi nga iba yung time zone doon sa Linwood, ay chicken. Si KZ Blaze, good morning, listening from Valenzuela, maaraw na rin doon. Si Donaline Manahan, watching from Montalban, Rizal, maaraw na, salamat sa Diyos. Ang ulam nila ay chop suey at apritadang manok. Pa-shoutout daw kay Reggie Manahan. Hello Kuya Reggie.
2: Hi.
0: Reggie Manahan at Reggie sa control. Ayan, may katoka kayo si Kuya Reg. Hello din kay Joy Ramos. Pabati, di pa kumakain. Nagda-drive po while listening. Mainit na araw. God bless. Shoutout daw sa lahat ng in-drive, grab driver. Ingat ka, si Kuya Joy Ramos. Hello po. At sa kung may pasahero ka ngayon, shoutout din sa inyo. At salamat po sa pakikinig sa ating station. At sana tuloy-tuloy tayo sa pagsubaybay dito po sa Entrepinoy Special. Pero for now, kaagapay, ito po muna ang aming baon.
3: It's baon time!
4: Hello, hello, hello, kaagapay! Sabi nila, behind every successful person, may taong unang naniwala sa kanya. Minsan, hindi ito CEO, hindi milyonaryo, dahil minsan, isa itong tricycle driver. Habang ang iba ay bumibilang ng boundary, si J.R. Vargas ay bumibilang ng mga pangarap ng kanyang asawa. Araw at gabi siyang namamasada ng tricycle para matustusan ang pag-aaral ng asawang si Hazel, na noon ay nangangarap pa lamang maging guro at hindi na sayang ang bawat pasada. Dahil nagtapos ang kanyang asawa bilang guro, nakakuha ng master's degree at ngayong taon ay natapos pa ang kanyang doctorate o PhD. Lahat ng ito ay nakamit niya habang nananatiling pinakamalaking taga-suporta ang kanyang asawa. Sa mundong madalas sinusukat ng tagumpay sa laki ng sweldo o posisyon, pinatunayan ng mag-asawang ito na ang tunay na yaman ay yung may isang taong naniniwala sa'yo kahit wala ka pa sa tuktok. Dahil minsan, ang pinakamagandang investment ay hindi negosyo, kundi ang pangarap ng taong mahal mo. At kapag sabay ninyong binuo ang pangarap, pareho kayong aangat. At iyan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
0: Line. Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan naghahatid po tayo ng mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming kagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi po ng mga work opportunities, lalo na po sa ating mga listeners na sa panahong ito ay naghahanap ng trabaho, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakibigay po ng kumpletong detalye ng inyong paanunsyo. At syempre, dito pa rin po sa inyong agapin ng sambayanan, we're still looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay may background sa office administration or business management, may nakalaan pong admin works para sa inyo. And sa iba pang anunsyo, yan, kaagapay, you are invited po sa isang napaka-makabuluhang fellowship and practical insights and encouragement from God's Word. When God is your security, it is a gathering po ng mga Christian business leaders and professional who desire to lead with confidence rooted in faith. Join Angelica Likwanan and the Business at Mission Pasig Community this August 21st, araw po ng Biyernes. Ayan, bukas po iyan, ha, alas 6 ng gabi sa 6th floor ng Function Hall B sa The Grove by Rockwell, Pasig City. So may registration fee po iyan. So bisitahin lamang po ang kanilang website na teenurl.com/bamph-pay. Once again, teenurl.com/bamph-pay. So bisitahin nyo lamang po yan para po kayo ay makapag-register. Sa iba pang anunsyo, invited ka sa Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Puente sa darating na September 12, 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para pa po sa ibang detalye, bisitahin ang CSM Facebook page. And another announcement, ang PCBS Monumento po ay nasa bagong location na. Sila po ay matatagpuan sa M52 Mezzanine, diyan po sa upper ground floor ng Victory Plaza Mall sa Caloocan City. Tapat lamang po sila ng elevator. Para po sa detalye, kung gusto nyo mag-connect sa kanila, mag-text o tumawag sa 0999-882-7439. Yan, mga kaagapay. At syempre, alam kong very excited ka na, pero ipahabol ko lang sa ating comment section ito mga listeners natin na present na sa ating program. Hello kay Ate Luz Aguilar, a blessed day kaagapay, sunny day. Ayan sa Muntinlupa, nagluto siya ng sopas. Pa-shoutout kina Sister Nora and Len sa Bataan. Sir Rolando Aquino, good morning, sumikat ng araw. Salamat po. Pabati po kay Tess Fenyaplor family at kay Mrs. Rafaela Aquino family. Sabi pa ni Kuya Efefanyo Salvador, good morning, at maging kay Priscilla Gabriel, kay Edgardo Elizaga, maging kay Kuya Tristan Gulay, at syempre kay Elsa Columnas. Ayan, maraming maraming salamat po. At sa lahat din ng professor at classmates niya sa Poymen School of Theology sa Tuscany, sa Barangay Holy Spirit, maraming salamat po and God bless. And hello po kay Kuya Christian Gat Bonton, salamat sa pakikinig. At kay ate, ay si Mami Weng Del Rosario, hello po Mami Weng, salamat po for tuning in. And alam kong very excited ka na matuto this morning, kaya diretso na po tayo sa ating Entrep Kids.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Alright, mga kaagapay, muli po nagbabalik ang inyong programang Entre Pinoy Espesyal at nasa Entre Kids segments po tayo. At maraming salamat ha sa iyong pananatiling pag-tune in dito sa ating programa. Maparadyo man yan or sa ating social media, at patuloy po na mag-comment at i-share ang ating program. At nasa exciting part na tayo ng ating mapagkukwentuhan. Siyempre kasama ko ang aking co-host dito po sa Entrep Kids. I-welcome po natin ang mami ng bayan, si Mami Bessie Rio. Hello Mami Bessie! Shout out mo na dyan.
2: Hello po sa inyong lahat. Hello, lalong-lalo na din sa aking katabi.
1: Yeah.
2: Wow, magkatabi tayo ngayon ha.
1: Oo nga, Mami Bessie.
2: Tapos nakikita mo ba yung t-shirt kong classic o
1: yes.
2: Diba?
1: Yes. Ano, anong classic year pa ba yan?
2: Shh, quiet.
1: Quiet na lang tayo sa year.
2: Oh, hindi na uso yung ganitong mga shirt ngayon eh, di ba? Yung maliliit na lang.
1: Correct.
2: Pero during our times yan, parang naka-bandera talaga. Ang laki-laki o, di ba? Okay, so kumusta po kayong lahat dyan? At yes, maganda po ang ating araw. Bagamat nakikita ko dito sa ating tuktok na
1: yes.
2: One Corporate Center, ay mukhang nawawala na naman ang asul.
1: Kaya nga.
2: O, diba, no? Kanina parang ano na siya, maliwanag.
1: Uh-huh.
2: Yes, so how's life?
1: Eto, mas mabuti po kaysa dati. Ikaw, Mami Bessie, ano bang pinagkakabalahan mo lately?
2: Sobrang dami ng mga pinagkakabalahan, pero bago yan yung akin munang students.
1: Uh-huh.
2: So hello po sa inyong lahat, at nakakatuwa ang ating mga tinatawag na kakaibang karanasan, no?
1: Mm-hmm.
2: Minsan, mas madalas yata puro online ngayon ang mga klase, di ba?
1: Oo nga, Mami Bessie.
2: Oo, noong panahon mo, wala pa niya.
1: Oo, hindi ko tinaabutan yun eh.
2: Oo, lalangoy ka sa baha.
1: Yes.
2: Pero ngayon, excited tayo dahil hindi lamang ikaw nga co-host sa mga kasama mo para sa Entrep Kids gaya noon.
1: Mm-hmm.
2: Kung hindi, meron tayo ngayong visitor.
1: Yes.
2: Yan, guest, di ba? Na sila yung magpapatotoo sa atin kung paano ang mga bata ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Oh, binabida pa naman ang mga bata,
1: yes.
2: No? Eh, meron tayong kakaibang kwento sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: So, itong mga batang ito ay bibigyan buhay natin kung paano sila nagkaroon ng inspirasyon
1: mm-hmm.
2: para sa tinatawag na pagnenegosyo.
1: Ayan.
2: Wow, o diba, mm-hmm. no? So, live na live mula dun sa dulo ng Quezon City.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so ikaw na magpapakilala sa kanila.
1: Ikaw na, Mami Bessie.
2: Ah, okay.
1: Take the floor.
2: Okay, so nice ko pong welcome para sa ating Entrep Kids portion. Ang magkasama ng tandem, of course, yung dalawang leaders po ito ng church nila, no? Si Pastor nagkakamali tuloy, Noli.
3: Nilo,
2: sabi ko na nga. Nababaligtad ko lagi yung pangalan niya, Nilo. At hello, Weng, syempre, no? Yung bumati sa yung
1: huli ka rin,
2: no? Kapatid niya yan. And, of course, yung kasama niya na head ng kanilang youth ministry, ayan, na medyo siya yung inspirasyon, yung, alam mo, malakas talaga ang role ng isang leader. Eh.
1: Uh-uh.
2: Kasi kung ano yung mga pananaw ng isang leader, pinapahalagahan ng isang leader, ay natatangin niya yung kanyang ika nga nasasakupan. Yan. So siguro sila natin na natin kung anong kanilang mga ikukwento patungkol dito. Pero bago yan, sige, bumati muna kayo.
1: Yes, Brother Mervin.
4: Opo, yan sa ating lahat.
1: Mm-hmm.
4: And yung shoutout namin yung mga youth, yan, Hineni Youth, yan sa mga nagbe-business, yan, more on benta to camps, yan sa atin. Yan at sa Kapatiran Baptist Church, yan na nag-aabang din, salamat sa suporta at sa mga client namin na bumili ng aming product.
1: Mm-hmm.
4: Yan, malapit na ang aming team building at anniversary, yan na na-consume na namin yung target amount para sa place, yan na pang ano na lang, pang foods at pang pamasahe. Yan, lahat yan ay puprovide ng ating Panginoon.
1: Amen.
4: To God all the glory po.
2: Si Pastor naman, ano ang ating pabatiin.
1: Yeah.
2: Bago ko saluhin yung mga sinabi niya kanina na, di ba, no? Nagkaroon sila ng pondo, samantalang yung iba titingala, hihingi, no? Diyan, lakas-lakas na mo, parang gusto kong tanungin, hindi ka ba pwede maghanap buhay? Magwalis ka na lang kaya o maglabada o kung ano, di ba, kaysa mga hingi. Yes, Pastor.
5: Ayan, so, praise God po at binabati ko po at sinashoutout ko po yung aking mga followers, aking pong kaservants. Ayan, so, bilang pastor, binabati ko rin po yung mga pastor sa Kapatiran Baptist Church. At syempre, yung sumusuporta rin po doon sa aking tent making sideline, ayan, yung aking pong wild honey. So, yun po.
2: Yan, okay. Pero ang ating ngayon tutuunan ay ang nangyari doon sa kanilang mga kabataan, ano? Na sa halip na manghingi sa magulang, oy nay, tay, meron kasi daw kaming ganitong gawain sa church, penge, o, diba, ano?
1: Kasi Mami Bessie, may naging trending ngayon sa social media. Ano ba yung mas maganda? Magnakaw daw o manghingi?
2: Oo, nga.
1: Tapos may nagsabi, syempre, manghingi. Pero sa kanila, ibang konsepto pala, Mami Bessie.
2: Yes, oo. At yung konsepto na yan ay maririnig natin sa kanilang leader, si Kuya Kuya, ang tawag sa'yo, di ba? Kuya Marvin, ano, yan. So, ano yung iyong pananaw sa iyong buhay-buhay patungkol dito? Pero una, agree ka ba doon, manghingi na lang? Mas maganda, no?
4: Ang panghingi po kasi, walang character na nabibuild sa'yo. So, mas natuturuan ka na mas maging tamad in the future, in the long run. So, mas maganda na nagbe-business ka na lang. In the same time, hindi lang para kumita, kundi mabuild yung character mo talaga. No? So, minsan, ang Panginoon, so ginagamit yung pressure para mas mapatupad yung will ng Panginoon sa atin. At nakikita ko na ang business is magandang practices din na mailabas yung pinaka-potential mo at kung nagiging mahihain ka sa true business na ginagawa namin, mas nagiging handa ka sa mga future na pwede mong tahakin. Kasi ang business hindi po talaga siya madali. Especially kapag una, talagang mahirap siya.
2: Meron siya kanina off the air na nabanggit sa akin, ano, tungkol dyan sa hingi na yan. Kasi nais din nating sabihin, ano, sa ating mga listeners and viewers, no? Alam mo ba sa aking mga natutuklasan sa mga kung saan saang exposure ko, no? Meron pala tayo na mga kababayan, talagang naglalagay pa sila, nagsasagawa ng isang legal na organisasyon. Para itong legal na organisasyon na ito ay maging pamamaraan nila upang makahingi talaga ng ayuda. So right from the beginning, ang kanilang nasa isip ay magbuo ng isang asosasyon para humingi ng ayuda sa gobyerno.
1: Para manghingi.
2: Oo, diba? So parang yun ang gusto kong pulutin dun sa off-cam or off-air na sinabi kanina ni Brother Mervin na sa kanya daw kasi yung panghihingi ay mas may iba siyang sinabi. Sige, ikaw nga ulit ang maglahad sa amin yan, yung sinasabi mo kanina. Kung so, bakit talagang itong mga batang to ay tinuruan mo na alisin sa kanilang isipan yung salitang hingi at sa halip ay gamitin yung kakayahan upang sila ay magpunyagi at magkaroon ng kanilang nais na maabot.
4: Yan, sa aking pananaw po, yan, so, yung naging tagline ko po na mas maganda na mas business na lang kaysa manghingi. Kasi kapag nangingi ka, para sa akin kasalanan siya. So, ganun ka valuable sa akin. No? So, para kasing napakatamad mo naman. So, meron namang mga, parang hindi, parang nagkulang ang Panginoon ng wisdom para para gamitin mo sa mas makabuluhan kaysa sa manghingi. No? So, hindi ko siya nilalagay sa choices ko na manghingi. Pero kung may mga nagbibigay, tanggapin mo, pero kung ikaw yung mismo manghihingi, para sa akin, hindi siya magandang practices. Especially pa sa pagiging kabataan. No? So, mas nagiging strong yung personality mo talaga kapag kumikilos ka at nalalaman mo kung ano yung tama at mali. At bilang isang kabataan, so kailangan maranasan mo na yung rejection agad. Kasi habang mas nare-reject yung nararanasan mo, hindi mo naman malayang gumagaling ka na. At mas nagiging productive ka at mas nagiging mataas na yung tiwala mo sa sarili. Pero syempre, walang iba kundi sa Panginoon pa rin ang pinakamataas na pagtitiwala. Pero in the main point, maraming kabataan ngayon ang nagiging weakness ang personality kasi hindi nila nararanasan yung rejection. Kaya minsan kapag nasa age na sila ng mga 30 plus, tas doon pa lang nila naranasan yung rejection, hindi nila kayang i-handle. At parang tapos na ang buhay. Hindi katulad dito sa mga kabataan pa lang, merong leader na nag-handle sa kanila na okay lang yan, maranasan mo yan, it's a part of success. No? Yes. Sa mga ganong bagay. At unti-unti, ikaw mismo yung nakaka-discover kung ano yung dapat mong gawin sa mga experience na nararanasan mo.
1: Tama. At napakaganda ng explanation mo, Pastor Pastor Mervin. No? Siguro dapat naman tayo kay Pastor Nilo kasi syempre, kayo po ay may karanasan din. Sinabi nyo kayo dati, nangangalakal. Syempre, may ginagawa rin kayo before. Pero sa pananaw nyo, ano po ba? Manghingi po ba? Or syempre, or gamitin yung kakayahan natin?
5: Ayan. So, syempre po, based po nung una nga ako nag-pastor kasi nung yung lugar po namin ano, so boundary po yan ng Payatas at malapit po kami doon sa Payatas Road po yung daanan namin. So kadalasang kabuhayan po talaga diyan ay mga pangangalakal. So yun nga lang nung una, syempre dahil hindi pa mga edukado yung mga karamihan sa mga nasa church. So parang ang mentality ay mga lakal. Magbenta nga ng mga kalakal. Yun nga lang, ang feedback na nakukuha namin sa community, yung mga kabataan namin, inaagawan pa ng kabuhayan yung mga nangangalakal doon. So, kasi kinukuha namin sa mga baybay. Bagamat minsan, maganda rin naman yung mindset namin kasi parang iniisip namin, matulungan mabawasan yung ano eh. Tapos, nung medyo sa paglipas ng panahon, nagpapalit yung leadership ng youth, so ayun na po, pumasok na nga po min yung yun nga po, yung nagsusulicit nga, naggagaro no. Pero nung si Brother Mervin na, dahil siya po ay nasa yung business minded po siya, sabi niya hindi po pas maganda yan. So parang kakailangan tayo yung mga youth natin, parang lalapit pa lang sila sa mga tao, parang sasabihin ayan, manghihingi na naman yan, magpapapirma na naman yan. Alam niyo yung mga signature campaign parang ganoon. So, yun po yung mga pamamaraan namin. Pero ngayon po, medyo level up po. Kasi nga po, binibuild na po niya yung character ng mga youth. At ito po, even ako na-implement siya na rin po niya. So, yun po yung kagandahan po doon sa nangyayari ngayon.
2: Gusto ko lang pulutin yung dalawang sinabi ni Brother Mervin ano, kanina. Kasi para naman mabalansi natin. No? Hindi po kami against sa kung hihingi, no? Kasi meron naman talaga na nangangailangan ka talaga at wala kang kakayahan. Yun. Yun yung nais kong pulutin doon sa sinabi ni Brother Mervin na ilutang mo muna yung kakayahan mo. Huwag natin agad na yung idako yung ating pananaw na pwede naman ako manghingi dyan eh, di ba, no? Yung ganon. At isa pa rin yan sa ating kulturang Pinoy, di ba, no? Kapag ka meron tayong mga, alam na, relatives abroad, bagong dating si relative, no? Parang mula sa sapatos, sa suot na dahil, parang ganon, di ba, no? So maganda po na tingnan muna, gaya ng sinabi ni Brother Mervin, na may kakayahan naman ako eh. Teka muna, gagawa muna ako. Ngayon, kung kailangan ko pa ng dagdag, at eto po, no, ang isa kasing psikolohiya ng mga nagbibigay ay kapag ka ikaw nakitang meron kang sariling, yung sariling kilos, no, yung kusang palo na tinatawag, tapos nakikita nila na nagsusumikap ka, ay mas magaganyak na magbigay. Kasi nakikita na ikaw ay isang tao na nangangailangan ka lang ng tulong para ikaw ay mas lalong lumago. Yun, hindi ka para hindi ko alam sa Tagalog yun eh, mendicant, yung gano'n, yung parang panghabang buhay ay recipient ka na lang, tagapagtanggap, di ba? Yung pangalawa na nais ko namang pulutin ay yung tungkol dun sa pagkakaroon ng karanasan to be rejected. Kasi yan ngayon ang matunog na umuikot sa ating mundo, di ba? Ano nga yan po, ang tawag doon? Yung fear of missing out.
1: Fear of missing out,
2: di ba? Na ang ating mga kabataan ay ang daming nagiging challenges sa kanilang mga mental condition. Pagamat yung salitang belongingness, isa yan doon sa pillars ng buhay, no? To belong, to become, di ba? Being, gano'n, puro be, ano? mahalaga siya. Ngunit, kaya nga meron din tayong being eh, di ba? So yung being, kapag matatag ka, kahit na medyo kapos yung belonging mo, aangat ka. And then, kapag tumingin ka, doon sa sabi nga ni Brother Mervin na becoming, yung kakayahan mo, makikita mo, hindi ka masyadong sasandal doon sa belonging. Kaya marami ang atin ngayong nakikitang nagkakaroon ng problema sa mga mental condition, ay masyadong umiikot doon sa belonging. Mahalaga yon. Ngunit meron tayong pantapat dito. Pag meron kang tatag, no, sa iyong being, At ikaw ay nabigyan pa ng dagdag na tatag at paglago dun sa iyong becoming, eh hindi ko masyadong sasandal sa iyong belonging. Kasi meron kang pagkuhugutan eh, nung iyong ika nga, pagkabuo ng iyong katauhan. Mm-hmm. Yan. So, wow, ang lalim ba? Malalim, malalim. Ang lalim. Kasi yan, ngayon ang nagiging suliran yun eh. Hanap ng hanap ng belonging sa kung saan-saan pamamaraan. At ayaw, syempre, ang pinakalaging belonging ay yung ilan ba yung followers ka? Ay, di ba? Ilan ba yung likers ko? Di ba? No? Pag tinignan mo naman, o kagaya natin, no? Dito, ilan yung ating followers dito? No? 100,000. Mm-hmm. Pero, kilala ba natin silang lahat? Pangalawa, yung ating mga sinasabi nating advocacy dito, hindi rin natin sigurado nakabahagi sila doon. So, yun po ang ating titingnan din. Yan. Dami, no?
1: Yes. So, ayun, mahalaga nga po yung ating mapag-uusapan. At aalamin din natin ang kwento po nitong ginagawa nilang mga proyekto sa kanilang simbahan. Na kung sana ang involved mga kabataan, Mami Bessie.
2: Yes, oo. So, paano ba ito nagsimula? ang narinig ko sa kanya, meron una silang project.
1: Project nila, no?
2: Tapos yung project nila, mukhang malaking amount, 30,000 ang kailangan nila, no? Kasi umangat ang kanilang pangarap. Ang nakikita ko rin dito as para magkaroon ng inspirasyon ang ating mga kabataan, bibigyan mo sila ng ano yung susunod na antas na mas mataas. Kasi last year nag-team building sila. Team building ito eh. Sa gubat ng ng Tanay. alam ko yung itsura ng mga picture ni Pastor doon eh, mga ilog, mga ganyan, di ba? Maglalakad ng 1 kilometer, lakad as in lakad. 3 kilometers pala, no? So from there, sabi ng leader, si Kuya Marvin, hindi na tayo pang dyan. Dito tayo sa aircon. Ba talaga naman? Pang aircon sila. Staycation sila ngayon. Doon. So nagsama-sama sila. So how did you raise this amount na 30,000?
4: 30,000. Oh? Yan, so sa una pong namin, medyo kwento ko lang po muna ko paano siya nag-start. Mm-hmm. Yan, sa nakarang taon, so nagkanta kami ng team building tayo sa Tanay. So ang problema natin, walang pera. Mm-hmm. Ay, parang ganun. So at that time, sabi ko, sige, pag nanalo tayo ng Bible quiz, yung pera na yan, yan yung gagamitin natin pang business.
2: Puhunan.
4: Puhunan. So in the short story, nag-start kami. Yung iba, syempre, mga first time pa lang nila. As in a, sabi ko, marunong tayo gumawa ng product, sino marunong, o magpili kayo. So, yung isa sa youth namin, siya yung nag-ano, sige po, ito yung product natin. So, siya yung nag-handle yan, si Hazel, yan yung ano po namin. Siya yung tagagawa ng product, tapos ako po yung gagawa ng mga marketing. Paano siya ibenta ng package. So, kasi sa akin, hindi ako nagbebenta pa isa-isa. So, parang gusto ko ma-dispose agad. Especially kapag foods yung product.
2: Ano ba yung product nyo?
4: Nung nakaraan taon po, ang dami na yung product. Ultimate, tiramisu, yung nasa maliit lang. And tapos may mga, ano kami, mga coffee jelly, yung mga ganun. Ang stress po nung that day. Kasi ang dami namin na waste. Ay ko, yung una namin kita, ito na, kumikita na kami, tapos bigla kami nawawisan, may mga nagme-message, mong panis na yata yung ano, ewan ko anong nangyari, tapos, sabi ko, sakit sa ulo, pero part of the process, kasi ang part ko po talaga ng una is character, so makilala ko ng kabuuan ko sino yung mga youth na inahandle ko, kung gano'n na ka-level yung tatag nila, at kung sino yung sasamahan talaga kami sa hirap at sa ginhawa. So, in the short story, yan, so, nung unang business namin, so, laging matatag kami, halos naging 3 na lang kami sa production.
2: Naubos sila.
4: Pero sa kabutihan ng Panginoon, mas nahigitan niyo yung target namin. Pero nakasama pa rin po lahat. So, yung revelation, yung revelation ng business na yon, ang team building talaga is not about the Tanay. Yung business po talaga yung team building namin.
2: Pwede rin kasi
4: so yun yung pinaka sabi ko doon sa bundok, tapos na yung team building natin. So nandun na yun nakita sa production. So pinaka message po namin kasi sa Tanay, ang pagbabago ay magmumula sa iyo.
2: Yun ang team ninyo.
4: Siya, yung team
2: maganda yung ganung style, no? Kasi Like kagaya ngayon, meron kasi ako ngayong klase, mm-hmm. kakaiba itong klase ko. Ito yung klase ng, ang tawag namin ay Christian Education mm-hmm. Programming for Children. Mm-hmm. Kung saan yung mga students ko dito ay bumubuo kami ng mga kakaibang ministry ngayon para sa mga bata. Mm-hmm. Kasi hindi na tayo dapat nandoon lang na nasa Sunday school, nasa kids church, mm-hmm. iba, nakakulong sila. Mm-hmm. So maganda yung kanilang naging idea dito na sa halip na team building na puro ang pag-uusapan ay mga verses, mm-hmm. diba? Mm-hmm. Puro pag-uusapan ay mga yan, katuruan sa mga doktrina, mm-hmm. mga theology, mm-hmm. diba? In-anchor nila, ginamit nila yung kanilang karanasan. Kasi pag tinignan natin yung hard work, nandiyan yan sa theology, di ba? May turo yan, di ba? Right from creation, di ba? Binigay ng Panginoon na mandate yan na tayo ang mamamahala ng mundo, di ba? Yes. So hard work is there, di ba? Tapos nandoon din yung tinatawag nating relasyon sa bawat isa. Kasi nga, yun, yung nakikita ko kanina, yung kanilang FB page, may mga natutulog na, mga nakatiwarik na yung mga paanong iba, no? Pagod na, di ba? No? So, yun din, ano? And dito, nakita ko rin yung kanilang paghingi ng wisdom. Mm-hmm. O kasi hindi mo lang tinuro yung verse na, di ba, if anyone needs wisdom, ask, di ba? Pero teka muna, saan magagamitin yun? Naghingi ka ng wisdom, para saan? Mm-hmm. So sa kanila, they made those scriptures come alive mm-hmm. with a purpose na ang purpose nila ay nakabuo sila ngayon ng team. Kaya lang, kahit dadalawa, leaders na yan, mm-hmm. di ba? Leaders na yung nabuo nila doon. Mm-hmm. O, di ba maganda, no? Mm-hmm. It's a different kind of children's ministry na mm-hmm. matatawag.
3: Siguro another concern ko din, Brother Mervin, kasi syempre sa ibang konsepto ang ministry at sa kapag ninegosyo, mm-hmm. paano mo in-encourage yung mga kabataan sa simbahan na maging involved sila doon sa gawain? Paano mo in-establish yung puso nila at yung isip nila?
4: Yeah. So, nung una po kasi, nung nandun na kami sa team building doon sa Tanay, so doon ko na in-explain yung mga ano yung dapat na, ano natutunan nyo doon. Mm-hmm. So, doon nila natutunan na hindi pa pala ako handa. And so, kasi, I think sa mga ganong madaming, madami kayo at hindi pa handa magtanggap ng mga responsibility na ministry sa church. Yung mga ganon na nahihirapan pa na makipag-communicate no, sa bawat isa. So, in-encourage ko sila na ito yung ano para sa atin tong lahat. Mm-hmm. Yan, so, and the short story, itong second business namin, second batch, lahat ay kumikilos na kaysa doon sa nauna naming business. Kaya mas maganda yung flow namin. So, nakapag sold out kami ng mga Ultimate Tiramisu. Mm-hmm. Yan, actually po, yung ideas ng Ultimate Tiramisu, yung maliit lang po muna yan. Uh-huh. Mm-hmm. Dahil may mga natira kaming packaging nung unang business. Mm-hmm. Ginamit namin, sabi ko, gawin natin ano yan, pera, yung mga stocks natin nung nakaraang pang mga ano. So hanggang sa naging malaki na siya. Tapos may mga prada kami na scoopable cookies, yan, yung mga kung ano-ano. Yan, salamat dahil sold out din lahat. Yan, so salamat kasi ano, yung pagkilos pa rin ng Panginoon yan. Salamat sa mga work, sa mga workmate ko na bumibili din at sa mga onlines na nag-PPM na nagsusupport. Mm-hmm. So medyo pricey siya pero yun, salamat pa rin sa support at nasarapan sila sa gawa ng ano ng mga youth. Mm-hmm. Kasi nagkinapakita ko yung pagod nila and sa production, talagang nakakapagod talaga. Uh-huh. Sabi ko kung magbe-business kayo, yan yung tunay na mararanasan nyo sa pagbe-business kasi hindi siya biro. Tayo marami pa tayo niya pero kapag ikaw na ang gagawa, ikaw pa magbebenta, ikaw mamimili.
3: One man.
4: Ikaw lang mag-isa. Pero ito, tinuturo ko na sa inyo na sabi ko sa kanila na hindi basta-basta ang pagbe-business. Mm-hmm. Maganda yung idea pero kapag ikaw na mag-isa, stress yan na mararanasan mo. Kaya ito pa lang in-encourage ko na kayo. Kasi ang pag-sales po, isa sa tinatatakos sa kanila, ang sales, pag nag-apply ka, sales din yan. Mm-hmm. Kasi more about sales eh. Parang binibenta mo yung sarili mo kung bakit, paano kanila tatanggapin. Mm-hmm. At sa malalim na paraan, so, kapag yung mga product isa na ibibenta mo, ganun din ang Panginoon, kaya mo rin siyang, mm-hmm. di naman siya binibenta, pero nai-share mo siya ng may confident din. Na parang ginagamit mo yung strategy ng pagsi-sales. No? So, yun po yung sa aking pag-share ng gospel. Mm-hmm. Mas tumapang ako mag-share ng gospel because of sales, because of business. So, yung parang gano'n siya. Sabi ko, nabibenta ko nga yung mga product eh. Bakit si Jesus hindi ko may share? So, parang gano'n siya. So, kaya parang naging mas productive o mas naging confident ako to share Jesus because of business.
2: So may tawid pala, no? Meron siyang tawid dun sa mga naging karanasan at natutunan. Gusto ko lang linawin kung tama yung intindi ko. Kasi kanina nabanggit ni Brother Mervin na parang para sa kanya, no, ay kasalanan yung manghingi, no? Ito ba ay nanggagaling doon sa paniniwala mo na kaya ito kasalanan? Personal niya yun, eh. Yun yung kanyang personal na pakiramdam at pananaw sa buhay niya. Ikaw ba ay nanggagaling doon sa paniniwala na kaya ito ay parang nagkakasala ka dahil yung ibinigay ng Panginoon sa'yo na kakayahan, yung ibinigay sa'yo ng Panginoon na talino ay hindi mo nagagamit.
4: Yes,
2: at dahil doon ay parang feeling mo, Lord, nagkakasala ako kasi itong binigay mo sa'kin, hindi ko nagagamit ng maayos. Ganun ba yung pinanggagalingan mo?
4: Niniwala ako na ang Diyos may binigay sa bawat sa atin. So, tulad nung sa parable na yung tatlo, no, yung pinagkatiwalaan. No, so talaga yung isa binaon lang eh. So hindi good servant yung ganun. So pinag-uusapan natin sa good servant na pwede mo siyang gamitin. No, sa na yun yung binigay sa akin. So madami kasi sa atin sa family, may mga alam mo yung sa family may tinatawag na laging para pagpanganay ka. Yung alam mo tawag doon, parang provider na lahat doon umaasa.
2: Yung role mo.
4: Parang lahat doon umaasa. So, ang gusto kong maging thinking ng mga kabataan, hindi pwedeng umasa tayo sa isa't isa. So, kailangan ikaw, kaya mo mag-provide. Kasi, ang Diyos ay hindi madamot.
3: Correct.
4: No? So, lahat tayo binibigyan ng kakayahan. At kung hindi mo pa ma-discover yan, mag-ask ka sa Panginoon at humingi ng wisdom kung saan ka dadalhin. So, hindi naman, sabi ko nga po, ang pagbe-business hindi naman para sa lahat. So, pero at least natuto ka sa ganitong industry na sales. So, lahat naman, it's about sales eh. Lahat ng meron tayo, binentahan lang din tayo. Ano yung mga suot natin. So tapos kaya tayo nagiging empleyado kasi may mga opportunity na binenta sa atin. So, parang binili rin tayo.
2: Yan.
4: So, sa mga ganong part. Kaya minumulat ko ang kabataan sa ganong thinking na kailangan mas mabuild mo yung character mo, yung skills mo. Para pagdating mo sa may tinatawag tayo in real life na eh. Kapag nag-aaral ka kasi parang ano-ano pa lang yan eh. Kunyari-kunyarian eh. Para mag-graduate mo na. Ito na yung real world eh. Naaarapin mo. Sabi mo, pag-graduate mo, akala ko magiging maganda na yung buhay ko. Makakabili ako ng gusto ko. Maabot ko na yung pangarap ko. Pero in reality, especially ngayong nangyayari sa ating bansa, ang hirap kapag isang source of income lang mo yung pinanggagalingan ng income mo. Pero sabi nga, saan man mangyari, mas na-shake ako nung pandemic po kasi. Dahil sa pandemic, regular na ako na empleyado. Tapos dahil lang doon, pwede ako matanggal. So natakot, ang dami kong bayarin. Ay ko, tatanggalin ako ng ganun. So doon ako namulat na, hindi, kailangan magkaroon ako ng choices. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi ako masishake. Meron pa rin akong source of income na pagkukuhaan, secure na nanggaling. So, yun yung wisdom na ibinigay sa akin ng Panginoon na gusto kong ipasa sa mga kabataan na excited, gumraduate, at gusto nilang maabot yung pangarap. Pero may challenge na mararanasan.
3: Baka po si Pastor Nilo gusto rin magbahagi.
2: Gusto kong itawid yun. Tent making na sinasabi niya.
5: Ayan. So, sa akin naman po, ako rin, parang same thing din naman na parang iniisip ko kasi dahil ako'y pastor, dapat mas kilala siyempre ako sa pagiging pastor na nagsishare ng Word of God at hindi siya nagsishare ng mga product, di ba? So parang yun yung thinking ko. Pero dumating po yung time na heto na, ngayong taon may magka-college na ako. At sabi ko, mahal yata yung mga libro ng estudyante sa accountancy. So sabi ko, paano to? So dahil ako yung nagpupunta doon sa Tanay, dumating din yung mga opportunity. Kasi yung mga dinadaanan ko doon, yung mga katutubo.
3: Yes.
5: Ayan. So ang mga product naman nila, yung namumuhag sila ng mga honey.
3: Uh-uh.
5: Yung ganon. Tapos ako, may mga tanim din akong mga taro o gabi. So, minsan nag-overflow yung harvest ko. Uh-huh. Tapos parang binibigay ko. So, parang tawag dito, sabi ko maraming nasasayang. Uh-huh. So, hanggang sa natutungang mag-production. Tapos nung una, ang presyo ko yung panggas lang. So, dahil nga si Brother Mervin nasa church, that's business-minded. So, talagang natuto rin ako na mag-ano ng presyo. At dahil doon, nawala na rin unti-unti yung mentality ko na talagang manghingi.
3: Mm-hmm.
5: Kasi ang setup dati, kadalasan, syempre, pag mayroon kang activity sa church, maghahanap ka ng kapartner.
3: Yeah.
5: Diba? So,
2: sponsor.
5: Diba? Mm-hmm. So, sponsor. Kami, pero hindi naman masama yon. Sabi nga, hindi naman masama yon. Pero yun nga lang, baka dumadating na yung time. Kasi may naging kapartner nga kami sa ibang bansa na nagsusupport sa amin. Mm-hmm. Pero lagi nung later on, madalas na siya nagme-message sa akin na hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakasupport sa mission niyo.
3: Uh-huh.
5: Yung ganun. Kasi Batangas ang ano niya eh. Uh-huh. Ang mini-mission na namin doon time. Pero yun nga po, dahil sa ganitong pamamaraan, uh-huh, na gamitin nga yung business or yung tent making, ayan, so masusupport ko na yung pagpo-provide sa family at syempre ganun din sa church, yung mga need ng church.
2: Mm-hmm. Yung kasing sa theology natin, di ba? At tama naman yan, sabi, God will provide, yes, di ba? Yung provision ng Panginoon, para lang natin mabalanse, mm-hmm, ay iba-ibang pamamaraan. Tama naman yun, no? Maganda rin yung merong sponsor. Mm-hmm. Kasi para yung sponsor, yun naman din yung panawagan ng Panginoon sa kanya. Mm-hmm. Diba? Na siya ay sumuporta. Mm-hmm. Wala siya dun sa front na nagsasagawa ng gawain. Mm-hmm. Pero yung pera niya ay kumikilos.
3: Mm-hmm.
2: Ngunit ang isang bahagi din naman ay yung kakayahan na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Diba, no? Na ikaw ay binigyan niya ng mga kung ano-anong talento. Diba? Mm-hmm. Ng mga, at yung wisdom na ikinakatok din at ibinubukas ni Lord. Yeah. So, yun yung mahalaga. So, bottom line dito sa ating pinag-uusapan para tayo ay dahil ang sinimula natin kanina ay ano ba ang mas maganda, magnakaw o manghingi? Sa Englishin natin, which is better, to steal or to ask? Yeah. Ako naman sasabihin ko, the best is to be an entrepreneur.
5: Yes.
2: Kasi wala kasing good, better, and best sa Pilipino. Mas lahat yan, di ba? No? So, the best is to become an entrepreneur. And ang Panginoon, gusto din niya yon na ikaw ay magkaroon ng ganong pananaw. Kasi di ba yung talent, yung sinabi kanina ni Brother Mervin. So, hindi po tayo ang nagsasabi nito. Binabalansi din tayo ng ating Panginoon. And ang gusto ko lang idagdag doon, kasi like ako ay 42 years na kasi ako sa Living by Faith mission, niya, no? Freelance missionary. No? Ang isa lang po na pinakamahalaga na ating dapat ay siguraduhin, ano man po yung ginagawa natin, si Lord muna yung una nating nilapitan. Sa lahat ng ating pangangailangan, Lord, paano ka magpo-provide? Hindi yung kung sino-sino agad ang lalapitan mo, 'di ba? Parang ipapakita mo agad lahat ng mga pangangailangan mo, mga ganito. Tapos yun, misan burden din kagaya nung sabi mo sa sponsor mo, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magbibigay, no? Pero mas mahalaga yung Lord, eto ako, I live by faith. And bahala ka kung paano ka magpo-provide. Mm-hmm. If the Lord sends a sponsor, thank you. Mm-hmm. If the Lord gives you wisdom, gives you education, di ba? Mm-hmm. Open doors for your opportunity, edi go, di ba?
3: Yes.
2: But what is important, God-driven, mm-hmm, di ba? Yun. Mm-hmm.
3: Siguro po sa ating pagwawakas, wala na tayong oras. Baka po, Brother Mervin, may mga ongoing project kayo. Mm-hmm. Paano ba kayo siguro masusuportahan ng ating mga kaagapay sa inyong mga gawain? Ano ba yung siguro goal nyo din sa pagkakataong ito?
4: Yan. So, ang goal po namin, so makaubos ng 116 pieces ng pastillas. And para po yan sa magiging foods and pamasahin namin sa youth, pang 20 packs. Mm-hmm. And kasi na-consume na namin yung pang venue, so yan na lang ang kulang. Tulungan nyo kami na ubusin yung 116 pieces and, this week, yan, para ang ang anniversary at ating building namin is gaganapin siya ng August 30 and 31. So ngayong August lang po yung business namin.
3: So paano makakapag-connect sa inyo? Paano makakapag-avail?
4: So pwede po kayo mag-message sa akin or kay Pastor Nilo, yan, Mervin Alvarado at Pastor Nilo Malitaw. So mag-message lang po kayo at kahit saan kayong lupalok ng mundo, ipapaship namin yan.
5: Nationwide.
4: Nationwide.
2: So, taas mo nga agad yung product mo. Pakita mo.
4: So, makakarating po yan sa inyo ng ligtas.
3: Dinidisplay din po natin sa ating streaming. Yan. Sige po. Yan.
2: So, meron siyang iba-iba yung flavors niya.
4: So, may anim
2: po
4: yan na flavor.
2: So, ang isang ganyan?
4: So, 120 pesos lang po ang isa.
2: Okay. 120.
5: Nasarapan ka na. Nakatulong ka pa.
2: Ayun. Siguro last pulot ano, sa kanilang business. Yung pinebenta nila na yan actually. Ano na sila niyan? Parang reseller. Oh, hindi na nila yan ginawa. Kasi nga, wala na silang oras. Di ba nakita mo, nakatimbong na lang.
3: Yes.
5: Napagod.
2: Oh. Tsaka ano na, school days. So dito mo rin makikita na pwede ka rin kumuha ng ibang means no, to expand your business. Yan. Wisdom from the Lord pa rin ang sagot dyan.
3: Yes. At syempre basahin ko lang to, sabi ni Lorna Liames, watching from Balaka, Pampanga. Praise God po sa sharing time about sa opportunity para sa ibang wisdom and knowledge sa mga kabataan o bata man. At syempre maraming salamat sa inyo, Brother Mervin Alvarado and Pastor Nilo Malitaw, sa pagkakataon na makakwentuhan namin kayo dito sa ating program. Yes, Mami Bess, siguro final thoughts dito sa ating discussion?
2: Yung aking conclusion kanina ay nais kong pulutin. Wala pong masama sa ating paghihingi. Pero yun nga po, which is better to steal or to ask, the best is to be an entrepreneur. Yan.
3: Yan. Muli maraming salamat sa mga kaagapay po nating naka-tune in sa radio at maging sa ating social media streaming. Kung may natutunan ka man sa ating naging kwentuhan, paki-comment po. At syempre, paki-share din po ng ating broadcast. Kung kayo naman po ay isang entrepinoy or entrepinay at nais magbahagi po ng inyong business journey, pwede po kayong mag-connect po sa amin na mag-message lamang po kayo sa ating FB page na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mami Bessie, baka ano ba yung mga programa or segments na pwedeng abangan ka ng ating mga kaagapay?
2: Of course, yung aking Moms at Heart, every Saturday po yan, ang alas dos. At ngayon, ang kausap ko ay, ito, entrepreneur din, usapan namin ng mga lola. And yun po, patuloy po na nandun pa rin ako sa teaching. So, yung mga gusto pong matuto ng mga sinasabi ko kanina na bagong style of ministries for children, kumonek lamang po kayo sa aking FB page, Memo ni Mommy.
3: Saka yung Memo ni Mommy, every Monday po sa
2: Family Matter segment siya.
3: Yes. Yan. Muli mga kaagapay, maraming salamat po sa pagsama sa ating program. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia, kasama si
2: Mommy Bessie Rios po.
3: And of course, ang ating mga guests, nariyan po si Brother Mervin Alvarado and Pastor Nilo Malitaw. At syempre, nagpapasalamat na tayo sa ating team. Nandiyan po si Reggie Villena, si Desa Magtunaw, si Phil Lagtapon, si JBS Mancho, maging sa ating OJT na si Ash, and of course sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Bukas po holiday pero patuloy

0: legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Lumapit kay Yahweh at kayo ay magpuri, kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Awit 134:1. Ako po si Georgia Abrea, na magbabahagi po sa inyo ng aking kasaysayang patotoo kung papaanong nakakilala po ako sa ating Panginoong Jesus.

0: May tao sa loob. Nilako ito bago ako umalis kanina. Kung ganun, may magnanakaw sa aking apartment. Teka, naalala ko nga pala. May kutsilyo ako sa aking lunchbox. Ito ang panghiwa ko ng kamatis. Pero ngayon, ito ang protection ko sa aking sarili. Magkagulo man sa loob ng apartment ko, may pantusok ako sa tagiliran ng magnanakaw. Humanta ka, magnanakaw ka. Bibilang ako ng tatlo. Sabay bulaga sa kanya. Isa. Dalawa. Tatlo. Ngayon na! Ah!
1: Georgia, sandali, sandali. Ako ito. Si Pibet, ano ba? Hoy! Ano nangyari sa'yo? Bakit may hawak ang kutsilyo? Sinong sasaksakin mo, ha?
0: Kung ikaw ang magnanakaw, malamang, ikaw na ang sasaksakin ko.
1: Eddie, wow! Ikaw na nga itong namimiss ko eh. Ikaw pa itong naggagalit-galitan sa akin ngayon?
0: Alam mo, ang arte mo. Munti ka na talaga. Di ka man lang tumawag sa office.
1: Eh, plano ko naman talagang tawagan ka sa office mo eh. Kaso, wala akong makitang phone sa booth. Eh, meron nga ako nakita na isang tindahan na may telepono eh. Kaso naman, offline.
0: Oo na, sorry na.

0: Kung may nagawa man akong mali, 2 days mo na akong dinededma. Palagi kang nakatingin sa malayo. Ano bang meron dun sa malayo na wala sa mukha ko?
1: Georgia, sa Wednesday na ang lipad namin patungong Spain.
0: Ano? Teka, bakit wala akong alam? Kailan ka pa naglihim sa akin? Diba, wala tayong taguan ng sekreto? Ano ko ba naman, Bebet? Papatayin mo ko sa pag-aalala sa'yo. Ngayon pa lang, gusto ko na uminom ng lason.
1: Teka, makinig ka muna. Kailangan namin mga ibang bansa. Nanganganib kaming 3 dito ni Papa. Ibababa ng martial law. Kahit nga ako naglarin eh. Masakit sa akin na magkahiwalay tayo. Mahal na mahal kita, Georgia. Alam mo yan.
0: Daya mo? Akala mo, ikaw lang ang marunong magmahal? At masaktan? Hindi mo lang alam. Sa'yo umiinog ang buhay ko. Sa'yo ako masaya. Sa'yo ko naramdaman ang totoong pagmamahal na wala kay Rolly. Kay Rolly, katawan ko lang ang kailangan niya. Pero ikaw, Ibe, buong pagkatao ko, tanggap mo, pati yung mga attitude ko at mga mannerisms ko.
1: Tama na,

0: Sa palagay ko, Mami, nakamubo na itong anak natin sa kalibing niyang tomboy. Hindi na masungit at mainitin ang ulo, lalo na sa mga lalaki. Lahat na lang ng hardinero natin na lalaki, inaaway. Man-hater!
1: Nako, Ramon. 5 years na mula na maghiwalay sila ni Bibet. At balita ko, ah, nag-asawa na si Bibet sa isang Australiano. Kaya tamang hinala ko. Ang kaisa-isa nating anak na may pusong lalaki, pang beauty contest na katawan, pero pusong barako.
0: Alam mo, Mami, nahawa ka na sa papa mong kung papaano pintasan ang ating anak. Eh, apo naman niya ito.

0: Good morning, ma'am.
1: Sino ka? Paanong nakapasok ka rito? Akit bahay ka, no?
2: Teka, teka, Georgia. Anak, si Diego yan. Pinsan mong buo. Kaisa-isa siyang anak ni Ate Lulu. Taga-Osami siya. Kaya ngayon lang kayo nagkita. Magpapatulong kasi ako rito sa aking garden.
1: Sorry, Diego. Magpinsang buo pala tayo. May anak pala si Tita Lulu na pogi.
0: Okay lang. Tama nga sinabi ni Papang at Mamang. Maganda ka sa personal. Sayang kung iba ka at hindi tayo magkadugo. Hihingin kita sa Diyos.
1: Ikaw naman. Gwapo rin naman. Sayang, no? Kaso, di pwede.
2: Aba, lahi tayo na magaganda at makikisig. Teka, Georgia, wala ka bang pasok sa trabaho at di ka naka-uniform? Ano bang araw ngayon?
1: Nag-file ako ng leave para mag-relax.
0: Mabuti ka pa, Insan. Parelax-relax lang.
1: Kailangan mo ba ng trabaho? Pwede kitang ipasok sa company.
0: Ay, hindi pwede. Isa akong misyonaryo ni Kristo. I mean, ito ang trabaho ko. Mangaral ng ebanghelyo at sa iba't ibang lugar.
1: Ano bang meron sa itinuturo mo?
0: Kilalanin ng Panginoong Hesus Kristo na sariling tagapagligtas at Panginoon. Ganun lang kasimple yon, Georgia.
2: Kung gusto mo, Georgia, sa Linggo, doon tayo magsimba sa church nila, Diego. Darating din sina Ate Lulu, pero doon sila tutuloy sa church.
1: Sige, Mami. Para naman, ma-meet ko sina Tita Lulu.

0: Uy, pinsan! Mantakin mo, Georgia. Magkaedad pala tayo.
1: Oo nga eh. Diego, sasamantalihin ko ng pagkakataong ito. Habang tayo palang dalawang magkatibol, may tanong lang ako.
0: May tanong ka? Oh, sige, go ahead. Makikinig ako.
1: Yung message or sermon ng pastor ninyo kahapon sa church, medyo nahitang pagkatao ko eh. Bullseye eh. Isa akong T-bird. May karapatan ba akong mapunta na kasama ninyo sa langit? Paano ba to? May pag-asa pa bang magkaroon ako ng lugar kay Jesus?
0: Oo naman. Lahat ng klase ng tao, mahal ni Jesus. Kay bakla ka, kay T-bird ka, o sosyalista ka, o komunista ka, kahit makasalanan ng tao, mahal ni Jesus. Kasi siyang lumikha sa ating lahat. Georgia, kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa kaisa-isa mong buhay, maliligtas ka. Pupunta ka sa langit. Mahal na mahal ka ng Diyos.

talaga ako ni Diego na share ng gospel. Ganon din si na Tita Lulu at Tito Ed. Pati na si Pastor Gino. Na dati pa lang bakla. Pero binago ng Diyos. At nagkaroon ng isang pamilyang may puso sa gawain. Labis rin akong na-bless kay Pastora Dida ang kanyang may bahay. Sila ang ginamit ng Diyos sa buhay ko at sa buhay namin nila Mommy at Daddy. Ngayon po, isa na akong byuda. Nakapag-asawa ako ng isang pastor. Matagal kaming nagpagamit sa ubasan ng Diyos sa South Africa bilang missionary. Sa Diyos nga po, ang papuri.

0: Lumapit kay Yahweh at kayo ay magpuri. Kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Awit 134:1.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patutuo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patutuo ni Georgia Abria. Mga nagsiganap:
0: Carlene De Guzman,
2: Eva Morataya Gomez,
3: Roy Camu Gomez,
0: Nancy Lasarte,
4: Yul Serbonieto.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na square root, cube root, at arithmetic? Meron! Square root ay pariugat, cube root ay taliugat, at ang arithmetic ay palatuusan. Pariugat, taliugat, at palatuusan sa wikang Pilipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, isang minuto makalipas ang 1:30 ng hapon.
6: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
5: Magandang hapon mga kaagapay! Tayo po ay nandito na sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active and proud member ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayan mga agapay, no? Minsan siguro napapaisip kayo, o ngayon napapaisip kayo bakit hindi si Kuya Bri ang kasama nyo ngayong hapon na ito. Ako po ang inyong pansamantalang kaagapay para sa Ahensya de Consensya, Phil Lagtapon. Kaagapay, ikaw ay nakikinig ngayon para sa programang Ahensya de Consensya upang talakayin ang mga updates at impormasyon para sa local at national government sa ating bansa. Ayan, live na live po tayong napapainggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din po, napapainggan din tayo sa DZAS FEBC.ph at sa ating mga PM radio. Kumusta po kayo mga kaagapay? Ayan, sa ating pagpapatuloy, dapat nating tandaan na mahalagang bahagi ng National Authority for Child Care o NACC ang Standards, Accreditation and Monitoring Division o SAMD na responsable sa pagtatakda, pagpapatupad at pagpapanatili ng mga pambansang pamantayan para sa pag-aampon at alternative child care services sa bansa. Kabilang sa pangunahing tungkulin ng SAMD ang akreditasyon ng mga social worker na nakatuon sa mga serbisyong may kaugnayan sa adaptation. Sinisuri rin ng dibisyon ang mga social work agency o SWA at nagbibigay ng sertifikasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng mga programa para sa alternative child care. Bukod dito kaagapay, nagsasagawa ang SAMD ng monitoring upang matiyak na sumusunod ang mga social work agency at iba pang kaugnay na institusyon sa mga umiiral na batas, alituntunin at patakaran ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, layunin ng NACC o NACC SAMD na mapanatili ang kalidad at pamantayan ng mga serbisyong pangangalaga sa mga bata, lalo na sa mga nangangailangan ng ligtas, angkop at maayos na alternatibong pangangalaga. Kaya bago tayo magpatuloy at magsimula sa ating programa, pakinggan muna natin kaagapay ang ilang video presentation mula sa NACC. Ayan, sige, habang hinihintay natin ang ating video, kaagapay, patuloy tayong napapakinggan pa rin sa ating Facebook na 702DZAS FEBC Radio TV, maging sa ating YouTube channel. At syempre, kaagapay, kung meron kayong katanungan patungkol sa usaping ito, patungkol sa pag-aampon at alternative childcare, mangyari lamang kaagapay na tumawag sa ating numero na 8654-3322. Ulitin ko po, 8654-3322. Ayan, pwede rin po kayong mag-chat at mag-comment sa ating Facebook page at sa ating YouTube live streaming. Ayan mga kaagapay. Sige po, habang tayo magpapatuloy, mangyari lang din na patuloy tayo sa pag-share at pagbabahagi ng ating mga pagbabahagi ng mga mensahe na nais yung iba iparating sa atin dito sa himpilan. Pero bagong lahat, tayo po muna ay mag-break panandali.

0: Motu proprio. Ano to? Katunog lang ng motor pero hindi ito isang uri ng sasakyan. Sa usapang korte, ibig sabihin nito ay on one's own initiative o kusang loob. Sangayon sa batas, maaaring magsagawa ng imbestigasyon kahit walang naghain ng reklamo kung ang tao ay nakitaan ng posibleng paglabag. Halimbawa, napansin ng isang ahensya ang kahinahinalang paggasto sa pondo ng gobyerno. Kahit walang complainant, maaari itong magsimula ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, pwedeng makasuhan kahit walang nagsasampa ng reklamo. Motu proprio.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
0: Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Pax Silica. May mga grupo rin nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Veloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
2: Ahensya de Consciencia, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: At ayan kaagapay, batuli tayo sa ating programang Ahensya de Consensya dito pa rin sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Ayan mga kaagapay, sige, bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ang ilang video presentation mula sa NACC.
4: Anak, gusto mo kumain? Anak, tara! Kain! Anak, may minuto. Ako nagluto nito. Nagugutom ka na ba? Kain!

0: Ayan, muli po nating napanood ang isang paanyaya, isang paalala mula sa National Authority for Childcare. Pero syempre mga kaagapay, hindi matatapos ang araw na ito, ang ating programa, nang hindi natin nakakapanayam ang isang social welfare officer mula mismo sa National Authority for Childcare. Ayan, mga kaagapay, wag na nating paghintayin pang ating guest na nasa Zoom na. Kanina pa, si Ms. Jacqueline Duma, Social Welfare Officer 4 ng National Authority for Childcare. Ayan, good afternoon po, Ms. Jacqueline. Hello po.
1: Good afternoon po. Magandang hapon.
0: Ayan, magandang hapon po. Maraming salamat po. At nakasama po namin kayo ngayon. Pansamantala niyo po ko makakasama. Ako po si Phil Lagtapuan. Ayan po. Sige po, Ms. Jacqueline, bago tayo magpatuloy, bago tayo sa ating programa po, no? Ms. Jacqueline, para po sa mga bago nating kaagapay o bago nating tagapakinig, ano po ba muna ang ibig sabihin ng NACC? Para po sa kanila, para po nila, higit na lalo nilang maunawaan, ano po ang inyong ahensya?
1: NACC po, short for the National Authority for Child Care. So ito po ay ahensya na minamandato ng ating bansa sa pamamagitan ng Republic Act 11642 na may kinalaman sa lahat ng alternative child care at adoption. So yun po ang aming ahensya. Sa mga regional offices naman po, we have our RAFO, we call them Regional Alternative Child Care Offices, kung saan po sila yung in charge sa lahat ng ating mga regions in terms of adoption and alternative child care related concerns.
0: Ayan, maraming salamat to Ms. Jacqueline. Pero Ms. Jacqueline, isa sa mga pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa monitoring standards para sa mga social work agencies o SWAS, particular na sa mga child caring agencies. Ms. Jacqueline, ano po ba ang ibig sabihin din ng social worker agency? Kasi madalas ito, common ito ang word na, ang pangalan na SWA, particular sa mga medical na aspeto, yung sa mga nasa hospital. Pero ano po ba ang pagkakaiba nito pagdating sa child caring agencies po at saka alternative child care po?
1: Okay. Ang social work agency po, it is known as the agencies related to welfare institutions. Mm-hmm. Actually, maraming iba't ibang social work agencies. Merong mga pangmatanda, merong mga pang community-based wherein yung mga trainings, tech voc skills na nabibigay sila ng assistance sa ating mga constituents. It could be private or public. Ito yung mga pag tinawag nating public, ito yung mga nirarun or minamanage ng Department of Social Welfare and Development or ng DSWD. Meron din namang mga private wherein ito din ay nililisensyahan ng DSWD Standards Bureau para mag-operate. So ito yung mga social work agencies, no? Iba-iba sila. Merong residential-based at meron ding center-based. Meron ding community-based. So pag residential-based yun nga, iba-ibang sektor yung tinutugunan nila ang pangangailangan, of course, ng ating mga mamamayan.
0: Ayan, thank you so much po sa pagbibigay ng explanation po tungkol sa SOA. Okay po, bakit po ba mahalaga ito na mayroong monitoring standards para sa kanila po? Lalong-lalo na sa mga child caring agencies po.
1: Okay. Doon sa nabanggit ko kanina na social work agencies, bahagi lang nito yung residential-based agencies na may naka-focus lang sa mga bata wherein yung tinatawag natin na 0 to 18 years old ang edad or 18 and above but may mga kapansanan or hindi nila kayang tumayo sa kanilang sariling paa. Based din ito sa definition ng isang bata base sa RA 7610. Ngayon po, bakit mahalaga na mayroong monitoring? Particularly po sa amin sa NACC, ang focus namin ay yung mga residential-based social work agencies for children. So sila lang yung focus namin. Again nga po, marami sila run by public or private. So importante na magkaroon ng monitoring standards kasi sa mandato po ng NACC, tinitiyak namin na sumusunod sila sa mga standards for adoption and alternative child care programs and services standards. Kaya meron kami mga certifications and hindi lang naman yung monitoring ang sa monitoring, hindi lang yung dapat sumusunod sila at dapat nakikita natin na yung mga bata ay maayos ang kalagayan. Tinitigan din natin yung quality of care sa kanila at ini-ensure natin na lahat ng karapatan nila ay naibibigay habang nandun sila sa isang temporary residential care facilities. Bilang isang bata kasi, ang residential care ay pansamantala lang dapat. Hindi dapat ang isang bata ay manatili sa isang residential care facility nang mas mahaba sa kinakailangan. So, kaya po importante na namo-monitor hindi lang kung ano yung quality of care, hindi lang yung mga dokumento ng isang agency or child caring agency, kundi pati paano ba ini-ensure na yung mga batang nasa residential care ay nabibigyan ng kanilang sapat na karapatan. At of course, nai-ensure natin na babalik pa rin sila sa kanilang mga pamilya or kung hindi naman, because of different circumstances, ay mahanapan sila ng permanenteng pamilya as much as possible, the earliest possible time.
0: Ayan po. Miss Jacqueline, ang tamatanong ko lang po, no, hanggang ilang taon po ba papwede or pwedeng i-cater ng isang residential care ng isang bata?
1: Kung titignan sa kabuuan, wala talagang specific time yung isang residential care kasi nga iba-iba yung circumstances ng ating mga bata. Yung iba, biktima ng pang-aabuso, may mga court cases na dinidinig sa korte, may mga naiwan, may mga circumstances lang sa pamilya na kailangan silang iwan pansamantala para maisaayos yung kanilang pamilya or pamumuhay ng kanilang mga magulang. Kaya walang blanket of time na ang isang bata ay magstay lang sa isang facility. Depende talaga siya sa kung ano yung kaso at circumstances ng isang bata. Pero may sinusunod po tayo na deinstitutionalization policy. Ito po ay policy na itinakda ng Department of Social Welfare and Development na ang bata po, lalong-lalo na kung merong babalikang pamilya or merong mga kapamilya, relative na pwedeng balikan, dapat po sila ay manatili lamang sa isang residential care ng 6 na buwan.
0: Ganun lang po pala ang ano. Pero by the way po pala, 'di ba nasabi niyo kanina na kailangan i-certify ng NACC ang mga SWA at ano CCA sa Pilipinas? Pero maitanong lang din po namin, gaano po ba karami ang SWA or SWA at saka CCA dito sa ating bansa po?
1: Ayan nga, maraming social work agencies, pero ang tinututukan lamang po ng NACC ay social work agencies with residential care facility for children sa ngayon. Sa ngayon po, merong 491 na social work agencies na may residential care, residential-based programs and services for children.
0: Ito ay sa buong bansa na po, tama po?
1: Yes, yes
0: Oo, ang
1: po.
0: Dami po rin po pala. So, basically, hindi naman na kailangan. Ay, siguro, there's a possibility na mahirapan, pero as much as possible, as long as mas maraano sa mga lugar, is meron talaga at merong malalapitan para dito sa usapin ng ano, alternative child care. Pero kapag hindi po pumasa ang isang CCA sa evaluation o accreditation, ano po ba yung mga unang hakbang na dapat nilang gawin?
1: Ayan no, siguro balikan ko lang din, ang NACC ay nagsa-certify, nag-issue kami ng Certificate of Recognition sa mga social work agencies na nakapasa doon sa pamantayan in terms of adoption and alternative child care. Kung halimbawa na hindi sila makapasa doon sa mga itinakdang pamantayan ng National Authority for Child Care in terms of policies and standards on adoption and alternative child care, of course, una po, binibigyan namin ng halaga na meron kaming partnership with them. Kasi kailangan naming i-explain sa kanila ano yung gaps na nakita during the assessment and then magkakaroon kami ng mga recommendations. And of course, depende po yun sa ano ba ang karaniwang sitwasyon ng isang agency. So, agency specific po yung mga nagiging recommendations. Ano yung gaps na nakita during the assessment and paano siya matutugunan or mai-improve kung meron mang kailangang i-improve. So, nagkakaroon kami ng discussions with this social work agencies, particularly doon sa mga social workers and management. And then, kailangan lang nilang masunod yung aming mga recommendations. May timeline din naman po yun sa pagsunod ng mga recommendations. So, that's karaniwan 1 month after po namin silang mapuntahan at mabisita. And then, minomonitor po namin yung kanilang compliance on our findings and observations.
0: Napakaganda po nitong ano ng NACC no, na hindi lang basta observation ang ginagawa ng inyong ahensya, bagkus nagbibigay din po kayo ng recommendation anong dapat nilang gawin, anong dapat nilang i-improve para makapasa sila. Pero Miss Jacqueline, ano-ano po ba yung mga pinaka-common na nagiging ano dahilan or nagiging cause para ano, hindi maituloy o hindi sila ma hindi sila ma-accredit ng maayos at ganyan din po, ano po ba yung mga gap na ano nila na naranasan nila? Pwede po ba kayo magbigay kahit dalawa po?
1: Opo, usually ano, hindi isang malaking problem yung na-o-observe namin or yung mga reason bakit sila hindi nakakapasa doon sa ating naset na standards. Kadalasan combination siya ng mga gaps, particularly sa case management, sa documentation, sa staffing, at saka even yung program implementation. So, halimbawa, may mga pagkakataon na hindi sufficiently updated yung mga case records ng mga bata, lalo na. Halimbawa, hindi malinaw yung documentation ng assessment, interventions, at saka permanency planning. Kasi lahat kailangan dokumentado dahil buhay ng bata yung lagay sa kanilang responsibility. Mahalaga po ito dahil bata, dapat may malinaw na permanency plan. Tapos, yung kanilang case, meron dapat siyang direksyon pagka nailagay siya sa isang alternative care or residential care. Possible kasi na ang goal ay ma-reunify sa kanilang biological family, kinship care kung hindi maaaring maibalik sa biological parents, pwedeng kinship care, pwede din na foster care, or adoption. So last kasi nating resort ang adoption. Kung sakali man, meron ding mga iba't ibang permanent care arrangements, like kung merong mga severe disabilities or kaya beyond the age of na pwede silang mai-adopt dito sa atin sa Pilipinas or inter-country. So yun po yung mga karaniwang nagiging observations namin. Sometimes din merong ano, sometimes problema yung staffing or caseload concern kasi meron lang po tayong sinusunod na one social worker is to 25 children. Kapag masyado pong madami yung mga cases ng isang social worker, so maaari, of course, maaaring maapektuhan yung quality at regularity ng case management. Kaya po, yun yung mga usual na observations kaya hindi makapasa sa certification ang isang agency. At pangatlo actually po ay minsan hindi nga maayos yung kanilang manual of operation or hindi pa nakalagay sa kanilang mga manual of operation ang adoption and alternative child care. Sa ngayon po kasi sa pamamagitan ng DSWDM C7, ang aming mother agency, lahat po ng residential care facility or social work agency na may residential care for children ay minamandato na magkaroon ng adoption and alternative child care programs and services para lahat po ng bata ay mabigyan ng pagkakataon sa na magkaroon ng permanenteng pamilya.
0: Ayun po no. Yung mga agape na katutong kausap si Miss Jacqueline no, kasi lahat ng tanong natin direkta niya nasasagot ng tuluyan no. Ayan, Miss Jacqueline, pero maiba po tayo no. Medyo segue lang tayo ng kaunti. Miss Jacqueline, nasabi niyo po kasi kanina na merong foster tapos adoption. Pero kasi Miss Jacqueline, meron possible na ilan sa mga kaagapay natin o ilan sa mga kababayan natin nang hindi alam anong pinagkaiba ng foster at saka adoption. Ano po ba yung mga common misconception ng tao patungkol dito? Ano po ba yung pagkakaiba nila?
1: Ang adoption po ay permanent permanent po yung placement ng isang bata sa isang pamilya or sa isang mag-asawa, couple, single, or na maaari na nilang maging anak. Ang difference po nila, kapag maaari na nilang maging anak kapag nabigyan na po o na-issuehan na ng NACC, ng Order of Adoption. Ito po yung dating nasa korte na kailangan mo mag-file sa court, sa BSWD at sa korte para ma-i-adopt ang isang bata at maging permanente mo ng anak. Ito po ay layman term. And then, ang foster care naman po, ipiniplace po ang isang bata through the matching capacity doon sa ating mga licensed foster parents. Ito po ay pansamantala lang din na arrangement para ang isang bata ay makapag-adjust sa isang family setting. Usually po, kapag hindi po maaari na ilagay siya sa isang residential care kasi kailangan niya ng one-on-one care, doon po sila inilalagay sa foster placement or sa foster care. So, pero ito po mga foster families na ito ay lisensyado ng NACC. Si NACC po ang nag-a-assess at naglilisensya sa mga foster families na to. At meron din pong matching process bago sila ilagay dito sa ating mga foster families. Of course, para makita na ang bata bang ito ay ang pamilya ba na ito ay matutugunan ang pangangailangan ng isang bata. Laging child-centered yung assessment at recommendations ng ating mga matching committee para po matugunan yung pangangailangan ng isang bata. It's the other way, in the other way around na kung ano ang gusto ng isang licensed family or ng adoptive family. So, lagi po ang tinitingnan ay kapakanan at best interest ng isang bata. So, I hope nakuha po yung difference ng pag-a-adopt at ng foster placement at
0: And
1: foster care.
0: Yes po, thank you so much po sa inyong clarification na ibinigay sa ating mga kaagapay, Ms. Jacqueline. Ano? Ms. Jacqueline, sabi niyo na rin po na ang best para sa ano, para sa mga bata, ang priority natin, ang top priority ng NACC po, no? Pero, Ms. Jacqueline, kasama rin po ba sa mga nagiging part ng evaluation yung lugar kung nasaan ang geographical location ng CCI, ng SWA at saka ng CCA po?
1: Actually, kung in terms po sa assessment, sa certification ng NACC, hindi namin masyadong kailangan, lahat kasi ng ating rehiyon ay merong licensed and accredited social work agencies na may residential facility for children. So, ang tinitignan lang po natin, of course, yung facility, si DSWD po ang tumitingin kung gaano ka-safe, safe ba yung mga bata, sumusunod ba sa safety na pamantayan ng ating mga LGUs ang isang facility, may mga disaster and emergency related safety protocols ba sa isang facility. Yun po ay tinitingnan ni DSWD naman na aming kapartner in terms of assessment.
0: Ayan po. Sige, maraming salamat po, Ms. Jacqueline. Ito, Ms. Jacqueline, parang medyo napag-usapan na natin to kanina, no? Pero para na rin po sa kalinawan ng ating mga kaagapay, isa po sa mga tinitingnan ng NACC through SAMD ay ang pag-iwas na tumanda ang bata sa loob ng child caring agencies. Yung nga po yung napag-usapan natin. Pero bakit po ba napakahalaga na hindi sila tumanda sa ganitong uri ng care? At gaano po ba katagal dapat manatili ang isang bata sa pangangalaga ng isang CCA?
1: Mahalaga po no na maintindihan natin na ang residential care ay dapat temporary lang. Hindi siya dapat magtagal sa isang residential care. Ang lagi pong tinitignan ng NACC, hindi dapat maging permanente na tahanan ng isang bata ang residential care. Kasi nga, ito ay temporary care lang naman. Kapag ang bata ay nanatili ng matagal sa isang institusyon, sa isang residential care facility, private man ito o public, maaaring madelay yung opportunity ng isang bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. Yung family relationship at isang stable family environment kung saan siya maaaring lumaki. This is also a basic right of a child.

0: adoption or iba pa na permanent placement. So, yun nga, dahil nga 6 months lang dapat ang isang bata, lalo na kung meron siyang pamilyang babalikan sa isang residential care. Kaya ang prinsipyo po na tinitingnan namin, hindi dapat manatili ang isang bata sa residential care ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Kaya ang goal po ng monitoring lagi namin is hindi lang dapat maayos ang isang social work agency, ang ultimate goal ay maayos ang buhay at future ng isang bata, mabigyan ng pagkakataon sa isang permanent placement.
1: Hindi lang po basta-basta kung ang plano is ano naka ano nakadepende lang kung sa kung ano yung nandito sa harap natin bagkus kung ano yung long term na benepisyo ng isang bata. Ayan po. Isa po sa mga tanong natin dito, Miss Jacqueline, ano, is bilang mga batang nasa alternative care, ano-ano po ba yung mga pangunahing karapatan na dapat alam at napoprotektahan ng mga CCA?
0: Una po, no, dapat nating tandaan na yung bata, may karapatan siya kahit na nasa alternative child care siya, kahit nasa residential care siya. Hindi dahil sa pangangalaga ng isang CCA nawawala na siya ng kanyang karapatan. So, palagi pa rin nating ibibigay yung karapatan ng isang bata. Mayroon siyang karapatan sa protection laban sa abuse, neglect, violence at exploitation, lalo na sa pag-provide ng basic health, education, nutrition, and identity. Pwede, kahit na yung privacy, dapat binibigay natin yan sa isang bata. At higit sa lahat, dapat ligtas at angkop yung environment niya. Isang basic right din of course ng isang bata ay magkaroon ng family environment. So kahit nasa residential care pa siya, sinisimulate dapat yung family environment para they grow up in a family. So also, mahalaga rin po na tinitignan yung right ng mga bata na magkaroon ng partisipasyon. Ibig sabihin po nito, ang bata dapat mabigyan ng pagkakataon na marinig or makapagpahayag ng kanyang saloobin. Even at a very young age, they have the right na makilahok, lalo na sa mga desisyong may epekto sa kanyang buhay. Depende po yan sa edad, kakayahan, at maturity ng isang bata. Halimbawa, sa case management or permanency planning, hindi lamang adults ang nag-uusap at nagde-desisyon para sa bata. Kung naaangkop sa kanyang edad at development capacity, meron po tayong mga tinitignan kung at ways to determine kung may capacity na siya to express, dapat nating alamin ano yung kanyang mga nararamdaman, ano yung mga preferences niya, ano ang mga concerns niya, ano yung pananaw niya tungkol sa isang sitwasyon at saka possible placement. So tinatanong po ito, may mga paraan para malaman ito sa pamamagitan ng ating mga social workers at psychologists. So dapat po involved siya as early as possible, even if young pa sila or nasa age pa sila ng progression ng developmental age nila, kinukuha pa rin yung kanilang participation. And lastly and foremost, right to have a family. And family-based care, kung wala mang mabalikan na pamilya, kung ligtas at naaayon sa best interest ng bata. Kaya kailangan po may pagkakataon yung bata na mapanatili sa isang meaningful relationship at connections. Kung halimbawang kaya pang ibalik sa kanilang mga biological families at relatives.
1: Ayan, thank you so much po Miss Jacqueline sa lahat ng clarification na ibinigay nyo. Tunay nga kaagapay no na ang bawat bata ay mahalaga. Ang bawat bata ay mayroong karapatan na maging masaya at makaramdam ng pagmamahal. Maging ano, maging hindi man nila nakilala ng agad o ng bata pa lang ang kanilang mga biological parents o biological family, pero lahat sila ay mahalaga at merong karapatan. Pero Miss Jacqueline, sige po, bilang malapit na rin pong matapos ang ating oras dahil kakaunti lang ang ating oras, pwede niyo po bang ibigay sa ating mga kaagapay ang inyong mga contact number at ang inyong syempre bago 'yon ang inyong mga huling mensahe para sa kanila na ating mga kaagapay po patungkol sa alternative child care po.
0: Ayun, yung contact number po, pwedeng i-post namin later. Marami
1: Sure
0: po
1: po.
0: kaming contact number sa ating mga regional alternative child care offices. Pero at the end of the day po, no, dahil marami pong ginagawa ang NACC sa pamamagitan ng SAMHSA.

0: Di pero ang importante po ay ang ginagawa natin sa SAMD, particularly sa aming division, ay tinitignan yung quality, ito yung quality assurance mechanism ng NACC. May standards, may assessment, may monitoring, may technical assistance, may follow-up, at may continuous improvement na tinitignan at ibinabahagi sa ating mga social work agency. Kaya ang ultimate measure ng success ng aming ahensya ay hindi lamang kung ilang agency ang na-certify. Mas mahalaga na yung certification at monitoring ay nagre-resulta sa mas maayos na services, mas mahusay na case management, at mas responsive na agencies. At higit sa lahat, mas maraming batang nabibigyan ng pagkakataong lumaki sa isang ligtas, mapagmahal at permanenteng pamilya.
1: Ayan, muli maraming salamat po Miss Jacqueline sa inyong pagsama sa amin dito sa Ahensya de Consensya. Lubos po na pinapasalamatan ang inyong ahensya, ang inyong hanay maging ang SAMD sa pagpapanatili ng ganitong ganitong standards para sa mga CCA at sa mga social worker work agencies para sa kapakanan at best interest ng ating mga kabataan. Ayan, maraming salamat po at muli, sana sa susunod makasama po namin muli kayo.
0: Salamat po.
1: Thank you so much po, Miss Jacqueline. Ayan, kaagapay, maraming salamat sa inyo dito sa pagsama sa amin sa Ahensya de Consensya. At syempre, para matalakay ang opisina ng NACC, lalong-lalo na ang Department ng SAMD. Ayan, syempre mga kagabay, susunod na po natin ang usapang kalusugan sa Doctors Online kasama ang inyong best duo tuwing Thursday, si Dr. Mel Duquero at si Dr. Chris Cheng. Magkarinigan muli tayo dito kagabay sa Ahensya de Consensya sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Phil Lagtapon. Hanggang sa muli kaagapay!
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number, at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
4: Nan Philippine Hualin Bing Yu, Take Ho. DZAS 702 Sang Jin Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zabli Diam Buang. Wei Li Bo Hong Zitiam Jing E Ban Nam Gu Kong Tiong Zong Bai Jabo. Ying Li Gua Xiu Xi E Hiu Yim. Tang Hu Ji Tiang U Un Do E Xin Ling Ji Yo. Ti Tian Po Tiong Ge Jin Xing Do E Dong. Yi Xi Gua E Lo. Do Go Jin Bai. Ling Tian Zui Huan Xi. Ge Zu Ge Lian. Yao Qian Li Ge Ge Lin Ji Yo. E Dong Diao Bing Xiu Tian. Mui Jiu Li Tiong Wo Zhe Li Dian Bua. So Ding DZAS 702. 闽南话空中崇拜。

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na!
4: Magandang hapon, mga kaagapay. Welcome again sa Doctors Online. Saan po may hati tayong libreng konsultasyon on air po yan dito sa inyong pinpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Christopher Cheng. Pwede niyo po akong tawagin Doc Chris, Doc Cheng or Doc or doktor lang. Ayan po. Isa po akong cardiovascular surgeon at makakasama niyo po ako ng sa loob ng isang oras. Baha is everywhere, kaagapay. At kasabay dito ang pagkalas ng maruming tubig na maaaring pagpula ng iba't ibang klase ng mga sakit. Ang topic natin today ay amebiasis, anibiasis, ano? So, kaagapay, ano ang dapat natin malaman tungkol dito? Paano ito nakukuha at ano ang mga sintomas na dapat natin bantayan, paano natin ito maiiwasan. At lalo na ngayong tag-ulan, medyo pwedeng maging uso po yan. At again, of course, makasama natin para mag-share ng ating mga medical knowledge, medical know-how, ang ating co-host na si Dr. Melchor Taquero, isa po siyang family physician. At ayan po, ang ganda po na kanyang hairstyle today. Kaya kung meron na po kayong makatarungan sa ating topic, kayo po ay pwede na mag-type ng inyong comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or pwede rin po sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Mga kaagapay, mag-like na kayo, mag-comment, at mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And by the way, sa mga nakikinig kayo sa radio, sa 702 DZAS AM band, at sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng internet streaming. Mabuhay kayong lahat. By the way, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS Zamboanga.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
3: Today's Doctor Online.
4: Tuloy na po kayo sa ating Health Center ng Bayan kung saan po may libre tayong konsultasyon sa himpapawid. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Chris Cheng at ngayon po, batiin na po natin ating partner, doctor, family physician, etc., etc. Ayan po. Napakabait na panggaling at hindi po siya selfish sa information. Itatago na po natin siya sa ngalang Dr. Mel Tortuquero. Dr. Mel, magandang hapon po.
5: Magandang hapon, Dr. Chris. Sana hindi na maulan dyan.
4: May konti pong patak na ulan, pero survivable. Kayo po, kumusta po dyan?
5: Okay naman. Medyo may echo ang aking sound system.
4: Uso ngayon ang ulan.
5: Oh.
4: Kinahanap-hanap naman natin ngayon yung dryness.
5: Nakakatawa kasi ilang days na suspended ang mga trabaho at classes. Yes. Kaya yan.
4: Today lang yata working day again, you know?
5: Yeah, actually sa government since Monday at saka Tuesday.
4: Mm-hmm.
5: Yesterday, may return to work na.
4: Yes po, very much po. No? Of course, ang concern natin, yung mga bata o yung mga nag-aaral, meron silang pwedeng mag-resort sila sa mga virtual, pero po yung mga pasyente, mga may sakit, talagang medyo nahihirapan sila no? Kung mga appointment nila ay through pila. Diyan po sa inyo, Doc Mel, kumusta yung clinic ninyo?
5: Actually, okay naman. Maganda naman ang tatlo ng pangyayari.
4: Nakakapunta pa sila kasi gabi, di ba?
5: Yes, nakakapunta sila kasi pag gabi wala na masyadong bahaan sa ulan.
4: Ano, parang schedule mo yata ng mga ulan na wag sa
5: ako
4: gabi.
5: Ako yata may kasalanan nung pan eh.
4: Hayaan mo, mapapatawad ka ni Lord. Okay, mapapatawad ka ni Lord.
5: Anyway,
4: Dok Mel, ang topic natin today is Amebiasis o Amebiasis?
5: Amebiasis. Actually, kung yan, itong parang konektado rin sa baha. Kaya last week, there was the topic about leptospirosis. Kaya actually, meron akong kinoin na phrase, yung maliban sa leptospirosis. Kasi leptospirosis is all over
4: yun lang sikat eh. Parang media.
5: So, maliban sa leptospirosis, ano? Yan, amebiasis.
4: Ano ba yasis? Kinoin
5: ko, amebiasis, cholera, and then typhoid. So these are just among others yan, among others. So we can have it as a series again.
4: Ayan.
5: Yan, amebiasis is a very common infection even before the rainy season and even after the rainy season throughout the year. It is infectious disease na orofecal. Katulad ng mga ibang klaseng parasitic infection. Katulad ng typhoid fever ay through ingestion of food and water that are infected or contaminated with a microscopic parasite. Hindi po ito bacteria, parasite. Unicellular parasite na ang tawag ay Entamoeba histolytica. Yan yung very common. Or marami pang kamag-anak yan, meron pang guardia. Yung guardia, this is also very common. So in the absence of microscopic examination in my practice, mainly clinical, pagka mayroong mabahong dumi, pagka mayroong frequent na tayo at saka tenesmus. Yung pagdudumi, ang ibig sabihin ng tenesmus, yung pagdudumi ay ang sakit ng tiyan, ay more than 80% na akong sure na ito nga ay amebiasis.
4: Yan. Alam na alam yan. Kasi lahat ng mga LBM, di naman lahat ng LBM, amebiasis eh, di ba?
5: Yes. And about 90% lang ang nagmamanifest sa kwan. Although yung 10% ay nagiging clinical disease and it can be as severe as being hospitalized. Nakakatakot lang kasi dito sa amebiasis, ang baho, bukod sa mabaho ang dumi, na frequent diarrhea, may kakaibang abdominal pain na akala mo sobrang severe, na nagka-cramps pa. Naninigas yung mga binti at sa mga at saka lalo na yung tiyan. And pag medyo late na, mga naka 1 week na siya nagda-diarrhea, makikita mo yung pupo niya, meron na siyang uhog. Uhog na may dugo.
4: Mm-hmm. Ano po clearly ang sabi niya, uhog? Parang sa sipon, di ba? Parang gano'n? Mucoid?
5: Yeah, parang sipon. Mucoid. Mucoid na may bahid na blood. Mm-hmm. And that alarms the parents. Kaya pupunta na yan. Dadali na yung bata sa klinika. And then pag in-interview mo, may fever. May fever. Hindi, madalas hindi nawawala ang fever dyan sa amebiasis. At saka very peculiar yung amoy niya na amoy talagang hindi mo matiis ng umaling nga sa mga kwarto.
4: Kasi di ba, Doc Mel, to be clear lang, no? Kasi wala namang duming hindi mabaho. Pero kasi iba, pag alam lahat naman tayo nakaamoy, alam natin kung ano, usual na amoy, pero ito kasi ibang klase ang amoy. Malansa na, hindi mo maintindihan, ano?
5: Ako pa
4: naman. Kaya sinasabing umaabot sa buong kwarto,
5: kumakapit. Oh, ano ba ang amoy niya? Mabaho ba? Hindi ho. Mabango ba?
4: Baka kaya, walang perfume na flavor na gano'n eh.
5: Pero kadalasan sa tagal ng hintay, nababasa na yung diaper, naaamoy ko na talaga. Nasabi ko, almost 100%.
4: Na, parang dikit na sa tao? O parang
5: yes. Pag dinescribe ng parents yan, talagang hawak nila ilong nila. Kaya sabi ko, 100% na rin. So, meron na akong karapatan na nag-prescribe. Ayon dun sa clinical manifestation at saka sa physical appearance ng bata na dehydrated, sa ankle na eyeballs, tapos meron na siyang fever. Makikita mo ang fever niya is quite high. Talagang maabot siya ng mga 39 pataas. Na ako ang bata ay less than 3 years old or 4. nakakatakot baka mag-convulsion. Ang mga contributing factor kasi doon, yung dehydration, madaling uminit ang katawan kapag kulang ang tubig. So we encourage talaga yung parating magbigay ng water. In my background, makikita nyo yung smear ng amoeba. If you will notice, yung likod niyan, mga kwan yan, mga amoebic cysts at saka trophozoites. Yung trophozoite, alam mo naman at saka yung cyst kasi merong red blood cell. You can imagine yung sa likod ko, meron nakikita kayong kulay pula na ang kanyang drawing ay meron pa mga red blood cells yan ang ibig sabihin niya. Akala mo nasa ano tayo eh, nasa langit.
4: Sa space.
5: Ang ganda ng kanyang background. Pero yan yung microscopic smear ng stool examination na may amoebiasis na stool. Yan. So, let's move on to the next. Meron kaming isang slide din na pin-repair para sa amoebiasis. Wait lang. Tingnan natin ha. Treatment na yan. Dito sa susunod na slide yan. Okay, naputol na isa. Yan ang nabanggit pa na yung...
4: Yan. May sa likod niya. Ayan.
5: Meron na. Next slide na lang kasi nabanggit ko na yan. Pwede rin kasing pumunta bukod sa pagiging... intestinal, pwede rin siyang pumunta sa kuhan, invasive stage na pwedeng umukit siya doon sa...
4: Bumaon siya sa wall ng intestine, di ba?
5: Sa wall ng intestine at saka sa colon. At yung mga early Mayer flask na description ng putas, yung lesion. Ganun ang ginagawa nila. Yung parang siyang may neck tapos may
4: hourglass parang loob. Ganun. May pagkunting nimili. Yeah. Parang hourglass na hindi pantay.
5: Yeah. Ganun ang description. So, hindi lang confined dyan sa intestines. Lumilipat niyan sa liver. So, pwede siya mag-form ng amoebic abscess in the liver. Ng, ano nang ang tawag doon, Doc? Chris, yung anchovy
4: ako, anchovy, may abscess
5: eh. Parang anchovy color, parang bagong yung laman nito. Okay, inaspirate. That is pathognomonic of amoebic abscess sa liver. It can also go to the brain. Nakakatakot kung umabot sa brain kasi pwede siya mag-cause ng meningitis. And then sa pulmonary naman, pwede rin siya mag-cause ng infection sa pulmonary, coughing, and blood. Pwede mag-hemoptysis yan. Okay, so napag-usapan na natin yung mga direction ng amoeba. Magmula sa tiyan, ma-ingest siya sa tubig, tatravel siya sa stomach, and then pupunta sa intestines, and then to the destination sa karamihan na doon sa cecum or yung beginning ng colon. Dito yan sa ang cecum, dyan yan yung dulo, ng
4: small intestine
5: nakadikit na doon sa yung cecum, yun yung area ng ascending colon, diyan nagco-colonize ang amoeba. So ang kanya pag cyst, yan yung infective stage, yan yung naiinom natin na nandoon sa tubig saka sa nakakain natin. Pero yung trophozoite mo pa sa isang slide, yung merong drawing na below.
4: Yan yung parang nakikita natin na parang may mga amoeba talaga, no? Parang may mga tentacles.
5: Yes.
4: At cyst kasi niya, parang bilog lang siya. Parang...
5: Yan, kinahanap yung pulmonary, pleuropulmonary. Ano na yan? Diyan yung diagnosis na natin. So, yung cause ng spread nito ng amoeba is because of one, siyempre yung mga unclean, unsanitary. May nakita ka na ba doon na kung anong humihigop sa lahat? I-class mo ngayon, mask.
4: Sarap. Sarap niya na, nito.
5: Nakita ko ng picture na ito galing sa ilog na umiinom siya ng tubig. So, that is a perfect example ng pagkakaroon ng kung anong amoeba. Ayan, isa pang picture yata may ganoon. Yun yung sa may ilog na yan. Sa kabila doon, sa isa. So, that's all right.
4: Yeah.
5: Okay. Mm-hmm. Ayan na pala yun.
4: So, hindi po natin pa, gagawin niya na kahit na sabihin niya lang gano'ng ka-clear yung ilo, gano'ng ka-clear yung bodies. Ayan, no, kahit sa, yung... diba, sa misa sa mga outing natin, kala natin, wow, ang clear. Ayan. Pero
5: Ayan,
4: magdala na lang kayo ng drinking water.
5: Umiinom siya sa bibig. Sa kamay. Ayan siya. Ayan. Gusto ko lang ipakita and then emphasize na this is not supposed to be namagaya. Ayan. Ayan. Unclean Ayan. Foods. Yung unclean foods naman, ito yung mga, hindi necessarily na sa tingin mo ang linis-linis, pero yung dinapuan ng langaw. Kasi ang langaw talaga, vector, siya yung helicopter na nagdadala ng mga mikrobyo. Kasi dadapo kung saan-saan, dadapo sa toilet, dadapo sa pagkain, doon ay spread ang amebiasis. So, pwede ng person to person. Unwashed hands, passing microscopic since after bathroom use. So, kaya nga, in-emphasize din natin dito yung hand washing. Kasi yung isang susunod na item ko dito ay yung oro-anal contact. This is...
4: pag sinabi kasi Doc Mel ng oro-anal, hindi naman ibig sabihin ng ididikit natin yung bibig natin no, doon sa anal. No?
5: Yeah, yeah.
4: Ang ibig sabihin is, yung cycle is paglabas sa dumi,
5: pupunta sa bibig,
4: nahawakan, napunta sa tubig, nahawakan, naisubo sa bibig. So, o hindi naman kailangan ididikit yung bibig sa anus. Ano?
5: Bibili ng banana tapos na tamaan na, ay na ano na pala, nalangawan na, yon isang kwan yun, isang way para makapasok si amoeba. So, yes. yun ba ay kwan, dapat, ano dapat natin gawin dito? So, there should be much of the prevention ng paano natin mapiprevent na mag-spread o magkaroon ng amoebiasis. Pakinig flash mo yung slide na yan na kanina. Ay, sa treatment na nga muna tayo, Dr. Chris, yung number one assignment is yung may tubig yan. Yan ay oral rehydration. Dr. Mel,
4: di ba, before that, ano, how do we diagnose again? Paano natin kina-confirm?
5: Ano yan? Kailangan natin ng historic examination. Simple examination through microscopy. Masisilip natin dun yung amoeba. Hindi lang umabot yung aking diagram nun eh. Pag sinabing amoebic cyst, bilog. Tapos may mga red blood cells sa loob.
4: Makikita yan sa microscopy lang, ano? Or
5: yes. Nakakita na ako ng amoeboid movement ng trophozoite.
4: Wow.
5: Yung trophozoite pala, siya, yan yung invasive. Mm-hmm. Ito na yung nabuhay na sa pagkapasok ng cyst doon sa loob ng large intestines. Doon na siya mabubuhay. Mapipisa na siya doon. At gagalaw na siya.
4: Yan naman, gumagapang, ano? Kasi ang cyst yan, medyo parang itlog na lang siya. Na steady lang siya, ano?
5: Yes, actually, yung amoeboid na movement, ito ang ginagawa ng trophozoite. Siya yung bumabaon, humuhukay doon sa intestine, sa colon. Kaya nagkakaroon ng pain and bleeding. Yan yung invasive stage ng amoeba. Yun namang infective, yung nakakahawa ay yung cyst. Kasi once na adverse ang environment, halimbawa, idinomina yung amoeba. Kaya nakainom na ng treatment, nagbigay na ng metronidazole yung kanyang doktor. Ang depensa ng amoeba is to form into cyst. Yung hindi siya tatamaan ng antibiotic or anti-parasite, kundi mag-form siya ng protection. Bilog na bilog siya. Ang tawag natin na yung amoebic cyst. Ito yung nakikita sa histology examination na binibilang ng medtech. Ay nakikita doon amoebic cyst entamoeba histolytica as 3 to 5 mga ganun. Pag ganoon talagang positive na yan sa amoebiasis.
4: Pwede na no tayo mag-start ng gamutan.
5: Yes, ganyan. Yes. Yun yung treatment, yung diagnostic. Although meron ba others na baka kulangin tayo sa oras kung isa-isahin natin.
4: Paano po niya i-treat yun na lang po, Dr. Mel? Treatable ba ito?
5: Of course, symptomatic first, ipakita mo yung kwan, yung oral rehydration, yung number one slide. Ayan, nandiyan na pala sa likod ko. Ano lang yan, isang basong tubig, may konting asin at asukal. Katiting, wala namang exact measurement. As long as it's not so salty, mga isang pinch ng salt, saka half teaspoon of sugar in a clean, boiled, not boiling, kundi boiled na pinalamig, yun ang ipa-dede sa bata at ipapainom sa matanda. Rehydration fluid yan. That's homemade rehydration fluid.
4: To prevent dehydration.
5: Yeah, sa mga far-flung areas that can be done sa Metro Manila, sa mga cities, sa mga cosmopolitan areas, available yung mga ganyang rehydration as mga kwantong ORS ang tawag natin. Merong strength na 30, merong 50, may 60. Depende doon po sa situation kung gaano ka-dehydrated yung bata. Ang ibang mga doktor, katulad ko, nagbibigay din ako ng symptomatic treatment for pain, and for pain and also for what to call this, spasm. Kasi napakahirap nung mayroong tenesmos sa yung ang sakit talaga.
4: Ano po binibigay natin gamot for spasm, Doc Bill?
5: Dicyclovirine or hyoscine. Hydrochloride, hyperbromide o HBR. And we also pwedeng magbigay din tayo ng yung brand na ang na-memorize ko pero hindi ko nalang babanggit.
4: Yung ma-antispasmodic.
5: Basta anti-spasmodic.
4: Pero may ang pinaka-main treatment dito. Antibiotics ito, no? Do we consider these antibiotics?
5: We consider it because of its wide range of coverage sa iba't ibang microorganisms. Parang kinukonsider rin sa antibiotic kasi binibigay din sa iba't ibang kwantong
4: 90 amoeba
5: gram negative infection. So na kahit hindi sa amoebiasis, kahit yung mga vaginal discharge ng mga babae, it's in combination with antifungus, binibigay din yan in the form of a capsule and in the form of a vaginal suppository.
4: Yan. Prognosis, Doc Mel. How about this? Kumusta na ang prognosis?
5: When caught early, na hindi na kakalat beyond the intestinal tract, it has 100% recovery. So the prognosis is very good for as long as it does not invade the other surrounding organs, katulad ng liver, the stomach, the muscles, and ano yan, tong kahit man nagkaroon na ng hepatic abscess, pag na-drain ito, ang lalabas nga yung
4: parang anchovy sauce.
5: Very good ang kwan ng prognosis ito. In fact, meron akong pinsan na misdiagnosed as a metastatic cancer of the lungs na meron pala siyang kwan
4: hepatic
5: abscess at the retroperitoneal area, Doc Chris. So I insisted on aspiration. Now, when na-aspirate yung anchovy sauce-looking discharge from that area, sa retroperitoneal area, wonderfully, that cousin of mine recovered. She was in the hospital for 15 days having fever in the afternoon. Sabi ko, baka TB, hindi naman nag-clear naman ang lungs. So we resorted to treatment of metronidazole.
4: Yun, metronidazole is antibiotic. It can para sa mga gram-negative, saka sa mga anaerobic.
5: Yes, pag sinabing gram-negative, hindi siya nagre-register as pink na color doon sa smear. So ang nangyayari dito, Doc Chris, pwede sa mga bata, binibigyan natin ng suspension. Ang problema lang dito, wala tayong pan. Walang drops form. Although ang mga neonates, kasi meron din tayong pan eh. Cases of amoebiasis. Sa mga toddlers, binibigyan natin ng suspension of 125 milligrams per kilogram. Sa mga adults na talagang meron ng extra intestinal infection, katulad ng pulmonary at saka brain, ang binibigay natin na IV metronidazole. It is available intravenous. Okay.
4: Thank you very much po, treatment. Doc Mel. So, ang last na lang po, kasi I don't think we will have time for question and answer na rin siguro. No? Ang importante dito is we have to treat them habang nasa LBM stage pa lang. Nag-LBM pa lang, di ba dapat? You know? Kung ma-identify na amoeba, bibigyan na kagad ng antibiotics. Tama ko ba?
5: Yes. At saka kung early, as in any disease, kapag na titreat early on, dapat maagap tayo. At ang nakakatawa dito, Dr. Chris, an early intervention, first and second day, first day, second day, magaling na yung pasyente.
4: Mm-hmm.
5: Ang nakakasarap, kasi pag gumaling na sila, tinitigil na.
4: Yes,
5: so after a while,
4: importante. One week po yan, ano? One,
5: dapat one week ang minimum.
4: Huwag nyo ititigil. Opo. Kasi tapos mabubuhay naman, yung mga patay na parasites.
5: Ang iba naman, ano daw, Chris, tinitigil nila kasi dumidilaw yung ihi. Sabi ko, hindi dilaw yun. Brownish yun. Talagang ganyan ang nature ng metronidazole. It makes the urine, what do you call this, brownish. Matatakot ka naman tinan kasi akala mo eh, light beer or light tea. Pero that is kwan, that is part of the ng yung kasing metronidazole, nagbibigay siya ng color reaction doon sa urine because of the chemical components of the urine. So ang resulta, brownish color of the urine. Don't be afraid of that kasi that is, babalik lang sa normal yan once na nakompleto na ang treatment with anti-amoeba.
4: Yes, thank you very much po for the, well, siguro naman po ay na-discuss natin lang mausay and briefly and important points ng amoebiasis at anong mga complications nito at paano po natin ito i-approach sa paggamot. So mga kaagapay, pansamantalang bigay daanan po tayo sa health tips kung mayroon pa tayong panahon para sa karagdagang kaalam pang kalusugan. And after the break, tingnan natin po kung may maisingit pa tayong mga questions. Patuloy po kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po magbabalik makalipas ng ilang paalala.
3: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
6: Health Tips. Kaagapay, ang good bacteria ay karaniwang tinutukoy ang mga probiotic o binipisyong mikrobyo na makikita sa katawan, lalo na sa sistema ng digestive. Ang mga ito ay mahalaga para sa kalusugan at maayos na pag-andar ng iba't ibang bahagi ng katawan. Narito ang ilang mga aspeto tungkol sa good bacteria at ang kanilang tulong sa katawan. Una ay ang digestive health. Ang mga probiotic na tulad ng lactobacillus ay nagbibigay ng benepisyo sa sistema ng digestive. Pangalawa, pagkasala ng nutrients, lalo na sa pagkasala ng mga mahirap tunawin o absorption ng katawan ng maayos. Pangatlo ay ang pag-boost ng immune system. Ang tamang balanse ng good bacteria sa digestive system ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa immune system. Pang-apat, pagpapabuti sa balanse ng microbiome. Ang microbiome ay ang komunidad ng mga microorganisms na bumubuo sa katawan, kabilang ang good bacteria. Ang mga benepisyo ng good bacteria ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng malusog na microbiome para sa pangkalahatang kalusugan. Maaaring makuha ang mga probiotic mula sa ilang pagkain tulad ng yogurt, kefir, at fermented na gulay, pati na rin sa mga food supplements na naglalaman ng mga probiotics. Gayun din, isang maayos na dieta na mataas sa fiber at mayaman sa mga sustansyang pangangailangan ng probiotics ay makatutulong na suportahan ang kalusugan ng good bacteria. Ang health tips na ito ay mula sa cleveland.com at healthline.com at hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
7: Iyo ang tanong.
8: Kay Doc ang sagot.
4: Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris Cheng. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At babalik na po tayo ngayon sa ating doctor na expert para sagutin ang mga na-receive natin mga katanungan. Doc Mel, meron po tayong dalawang questions dito. May konting time pa para isingit. Magandang hapon, Doc Mel.
5: Magandang hapon din. Akala mo, nakamute ako.
4: Hindi akala ko, wala naman kayo amoebiasis, Doc Mel. Dito pong, ito pong question number one, Doc. Nakarang araw po, ilang beses ako nakadumi ng isang araw at may kasabay ng pananakit ng dyan. Pero usually naman pag dumudumi, medyo may konting pananakit. Pero yung sinasabi niyo pananakit ang ibang klase.
5: Uh-oh.
4: Akala ko ba dahil lang sa nakaan ko, kailangan na ba ako mag-alala?
5: Oh, well, kung ang kwan mo ay stool napakarami at saka pakunti-kunti yung labas at saka ang baho, hindi ka naman kasi makakabili ng kwan ng metronidazole without prescription. So dapat pumunta na kayo sa pinakamalapit na health center o kaya sa inyong family doctor, because they are qualified to issue a certificate, medication reseta para dyan. Kasi kung hindi, palala ng palalaya. If it is amebiasis.
4: Yan, thank you very much, Doc Mel. Thank you for the question also. Doc Mel, number two questions. Nagkaroon na po ng paha sa lugar nila at wala siyang, naglinis siya na walang protection. Siguro, abot bewang siguro ang paha nito.
5: Di yes, yes.
4: Ngayon po, sumasakit ng chin niya at nagbago ng pagdumi niya. Okay. May facilidad ba ito? May possibility ba na related ito? Siguro maaaring dahil, hindi siguro sa wedding, ano? Siguro sa kamay na kumawak na marumi, ano?
5: Pwede rin. At saka, alam mo naman, pagka lumusong sa paha, well aware ang ating public na mayroon prevention dyan sa pagkakaroon ng leptospirosis. With regards to amebiasis, kung nagkaroon siya ng intake ng some contaminated food or tubig, pwedeng i-diagnose natin siya na intestinal amebiasis kasi yung kanyang abdominal pain at saka yung diarrhea are part of the symptomatology ng intestinal amebiasis. So, ito pala gusto ko ipaalala sa ating mga natagapikinig na ang boiling of water is very important. Kasi sa tag-ulan, yung tubig ba pwedeng mag-seep in doon sa mga tubo na hindi nare-repair ba na supply ng tubig. So with that in mind, it is very important to boil the water, especially the drinking water and the water for rinsing the utensils. Kasi yun yung prevention in order not to get this waterborne diseases. Yan, Dr. Chris. Maiksing paliwanag.
4: Yan po, maiksing paliwanag pero mahaba ang aabuti ng advice ninyong yan. So, Doc Mel, dito po tayo mag-finish sa ating segment po na napaka-interesting na topic. Saka very pertinent po yan. So, narito na po tayo ngayon sa segment ng Health Meditation.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health Meditation.
8: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Likong Relihiyon. Ang wika sa Mateo, Kabanata 21, Talata 28-29. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Pinakikitid ng maling pag-unawa sa salita ng Diyos ang isipan ng tao. Ang malabis na paghahanap sa katotohanan ang nagbibigay ng ilusyon sa mga relihiyoso na kapag ito'y kanilang natagpuan, sila'y kinasihan na ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tingin nila sa mga sarili ay favored ones ng Diyos. Sa halip na maging mapagkumbaba, inuusig nila ang mga taong hindi nila katulad. Ang kakitiran ng isipan ay nagtutulak sa mga relihiyoso na maging mapanghusga. Inaakala ng taong ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa kanya. Ang idinudulot ng kaisipang ito'y isang pananampalatayang bulag. Ang tunay na pagkaunawa sa kahulugan ng mensahe ng salita ng Diyos ang nagbubukas sa isipan at puso ng tao. Binubuksan nito ang puso't isipan ng tao upang matutuhan niyang tanggapin at ibigin ng kanyang kapwa. Ang habag at pagmamalasakitan ang tanda ng mga binagong buhay na bumubuo sa tunay na iglesia ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan sa lahat, Panginoon, bigyan mo po nawa kami ng matalinong puso na makakakilala sa tunay na pananampalatayang aming yayakapin at pagyayamanin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen.
9: Glosaryo Medico.
10: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
9: Glosaryo Medico.
8: Gastrointestinal tract o GI tract, bahagi ng katawan na kinabibilangan ng tiyan at bituka at responsable sa digestion. Muli ang ating Glossario Medico, Gastrointestinal Tract. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
4: Mga kaagapay, muli po, magpapasalamat na po tayo ngayon kay Dr. Melchor Tupler sa kanyang pag-share ng kaalaman para sa ating lahat po. Sa mga gustong kumonsulta sa inyo, Doc Mel, alam niyo po, eh, di ba ang sabi niyo po before, i-google lang po kayo, lalabas na po kayo.
5: Pero ulit-ulitin ko na lang yung number ko para mabigyan sila ng chance na makapag-consult online, 0917-795-0475 at saka isa pa yung 0917-556-5075. Parehong may ano yan, may messenger, pareho din may, may Viber, at saka sa messenger ko, Melchor V. Tuquero. Ang profile ko, nabihisa ko doon, na may profile ng FEPC. Yan, ganun. Sa WhatsApp meron din at sa Telegram.
4: Ayan, mga kaagapay, sa inyong, salamat ulit sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702-DCAS, FEBC Radio TV. At ang inyong programang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Jonathan Reyes, Reggie Villena, Benjo Morano, Lourdes Magtunaw at Jabez Manchil at ang mga interns natin dyan. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Christopher Chen, kasama ko po every Thursday si Dr. Melchor Tuquero. At nagpapasalamat kami, patuloy na nagpapaalala sa inyong lahat, pangalagaan ang kanyang kalusugan, dahil ang kalusugan po ay
5: kayamanan.
4: Mag-ingat po kayo ngayon sa mga tag-ulan. And stay safe po sa inyong bahay. God bless you all po. God bless you, Doc Mel.
5: God bless you, Doc Chris.
4: And thank you very much po. And see you po next week again.
5: See you next week and thank you for listening.
11: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
12: Kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
13: May salin ba sa Pilipino ang mga mathematical word na imaginary number, infinity at radical? Meron! Ang imaginary number ay guning bilang, ang infinity ay awanggan at ang radical ay pangugat. Guning bilang, awanggan at pangugat sa wikang Pilipino.
12: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV.
14: Bakit nga ba, Clark, ang napiling lokasyon ng Pax Silica? Isa sa mga dahilan ay ang existing infrastructure nito. Katumbas ng mahigit 1,600 hectares ng lupa. Napakalawak na eco zone ang sasakupin. Bilang dating US military base, meron na itong runways, malalawak na kalsada, at mahalagang utilities na kailangan ng malalaking industriya. Bukod pa rito, nasa Central Luzon ng Clark, malapit sa Metro Manila, malapit din ito sa Subic Bay at iba pang pantalan, kaya mas madali ang pagdadala ng semiconductor products at iba pang industrial materials. Ito ang magiging AI territory. Ito ang dahilan bakit marami ang nanghihinayang sa posibleng sapitin ng lugar oras na magsara ang usapin sa Pax Silica sa bansa.
15: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
16: Sumasayang papawi mula sa Maynila.
17: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
18: FEBC.
17: Himpilan.
18: 702 DZAM.
17: Agapay ng sambayanan.
19: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes! Mga kaagapay, at kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo nga kami sa Webest Edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Shoutout po sa mga listeners and viewers natin na nakatune na sa ating programa. And praise God, Abs!
1: Yes!
3: Umaraw na!
1: Finally!
3: Medyo galit na galit ang araw ngayon. Matindi ang sikat ang araw. Pero okay na rin yan. Para syempre, bumaba na rin ang pagbaha sa ilang lugar. Mm-hmm. At makapagpatuyo na ng sinampay ang ating mga kababayan na naapektuhan nga po ng habagat dito nga po sa Mega Manila at ilang bahagi nga po ng Northern Luzon.
1: Totoo yan. Kaya we praise God sa ganitong weather, no? Maaraw-araw na. Diyan ba kaagapay, kumusta po ang weather sa inyong location? Uh-huh. Update nyo naman po kami dito sa ating ongoing streaming. At syempre, padaan nyo na rin ang inyong mga pabati. At pa-shout out kung ikaw ay nanonood. Kung bitin ka, no? Kung gusto mo makita pala kami.
3: Ayan.
1: Kung gusto mo kami gusto makita mo ni Kael, pwede kayo mag-tune in sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Ayan, mm-hmm. I-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At update nyo na rin kami ano ang pinagkakaabalahan ninyo. Ano po ang ginagawa ninyo ngayong maaraw na.
3: Ayan.
1: Dito, no? Sana po ay maaraw na rin po sa inyong location.
3: Correct ka dyan, Abs. At syempre, dahil maaraw na naman, mm-hmm. Tuloy-tuloy tayo para ibigay ang best

0: mga ka-agape natin. Yes. Kaya shoutout muna sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa via radio.
1: Yes.
0: Ayan, ang gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio at maging sa Car Stereo. Mm-hmm. Habang ikaw ay madaming ganap sa buhay, pero salamat ha. Yeah. Talagang ginagawa mong kasama, katuwang sa buhay, ang syempre pakikinig dito po sa ating programa mula pag sign on pa lang at pakikinig sa mga iba't ibang programa mula pa kaninang umaga. Mm-hmm. Up until today, this time sa IU Webes, and nariyan ka. Pero sana patuloy hanggang sign off po.
1: Yes. Kaya nga isa yan sa mga bagay na na-appreciate natin sa ating mga kaagapay.
0: Correct.
1: Talagang solid sila, no? Makinig sa ating mga programa simula umaga, tanghali hanggang gabi. Tapos baka yung iba nag-download pa yan ng ating 702 DZAS mobile app at talagang pinapakinggan tayo hanggang madaling araw.
0: Correct.
1: Diba?
0: At parang yun wala naman, natuntulugan.
1: Diba? Wala nang kawala at yung mga listener. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. At yun nga, Webes na ulit. Grabe ang bilis ng panahon, no? Ay, mga araw pala. Diba? Ang daming naganap talaga nitong week na to. Talaga roller coaster ride sa dami-dami nating mga pinagdaanan. Mm-hmm. Pero we praise God. At nandun pa rin yung joy, no? Yung pagiging masayahin natin.
0: Correct.
1: Despite the challenges na kinakaharap natin at maging ng ating bansa, no?
0: Yes.
1: At nandun pa rin ang faithfulness ng ating Panginoon. At yun nga, no, talaga napahugot tayo.
0: Mm-hmm.
1: Webes na naman, Kael. Patapos na naman ang week. Malapit na naman. At
0: yes,
1: bukas, syempre, holiday. Yan. Diba? Looking forward tayo na medyo maaga-aga ang ating pahinga.
0: Long weekend.
1: Yes, diba? At yun nga, bago pa man din mag-long weekend, kaagapay, isamahan mo kami ngayong Webes edition ng Inspirations Unlimited, kung saan hatid natin ang lahat ng best, pinaka, lahat ng most, greatest, ultimate, top, lahat ng superlative,
0: yes,
1: na naiisip ninyo kaagapay, pinag-uusapan natin tuwing Thursday edition ng Inspirations Unlimited. Diba?
0: Correct ka dyan, Abs. At syempre talaga naman yung joy na nararanasan natin because we have the joy from the Lord, and the joy of the Lord is our strength.
1: Yes,
0: diba? Kahit na,
1: amen.
0: Sabi nga natin, mahirap ang mga pinagdaraanan natin. May mga kanya-kanya tayong mga silent battles. But alam mo kaagapay, keep on keeping on.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman lingid sa Panginoon ang iyong pinagdaraanan. And we are here. Diba? Kaagapay mo kami. Kasama mo kami sa journey and life. Kaya eto nga sabi ni Ate Cecilia Gatbonton. Good afternoon. Sana nga all mga po masaya. At syempre nasasagod ang panalangin. Alam mo, Ate Cecilia, patuloy lang tayong magtiwala sa kabutihan ng Panginoon. He will do something amazing sa buhay po ninyo.
1: Totoo yan. At talagang kung ia-anchor natin ang ating faith hindi sa ating sitwasyon, kundi sa character ng Panginoon, di ba? Dahil tunay na hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig.
0: Correct.
1: Sa ating lahat. At yun nga, no, nakakatuwa lang dahil nga napapag-usapan natin tong joy, itong saya.
0: Ayan.
1: Na hindi nagwe-waver.
0: Correct.
1: Kumbaga anumang panahon, anumang sitwasyon or pagkakataon,
0: yes,
1: di ba? Nananatili itong joy na to dahil ito'y nakaangkla sa ating Panginoon. Pero yun nga, no, Kael, nandun tayo sa realidad na may point talaga sa buhay natin na nagbabago yung definition natin ng masaya. Ikaw ba, nagbago ba as time goes by? Nagbago ba yung definition mo ng masaya?
0: Alam mo, Abs, habang nagkakaedad tayo, mas lumelevel up at mas nagkakaroon ng depth yung definition ng joy.
1: Lalim na depth.
0: Oo.
1: Diba? Yun nga, dahil dati, happy na tayo kapag may bagong damit. Diba? Paggagala tayo, kaya naman, magko-concert, or kaya late night, food trip. Ayan, diba? Happy-happy tayo dyan. Pero ngayon, minsan ang simpleng makabayad ng bills. O, diba? O kaya naman, bagong palit yung punda ng inyong silya at kama, 'di ba? Parang napaka-comforting noon sa akin. Siguro ano na 'to, parte na 'to ng pagiging 30.
0: Correct. At ng ating adulthood, 'di ba?
1: Yes, totoo. O kaya naman kapag ikaw ay nakapag-grocery.
0: Ayan.
1: Diba, nakapag-restock ka ng iyong mga favorite na snack sa ref, diba?
0: Oo.
1: Marami kang binibining.
0: Talagang snack, no? Parang nakatarget lang na tayo pagdating sa grocery store.
1: Priority na yan ngayon, di ba? Hindi lang yung ulam sa araw-araw. Gusto rin natin yung meron tayong makaka... di ba? At yun nga, no? Ito rin, isa to. Feeling ko, aagree ka dito. Yung makauwi ng maaga.
0: Ay, totoo
1: yung
0: yan.
1: Yung on time, para on makapagpahinga.
0: Correct.
1: Di ba? So, talagang ngayon, luxury na natin siya kung ituring eh.
0: Totoo diba? Yan. Mm-hmm. Kaya kaagapay, alam mo ha, kaya funny talaga ang adulting. Kaya,
1: yes.
0: Kasi yung mga bagay na dating parang boring lang, di ba? Kasi akala natin nung una, simpleng bagay lang naman yan. Pero ngayon, we value even more, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sobrang, this time, fulfilling na siyang gawin, i-accomplish. Mm-hmm. At ito, Abs, yung may savings ka.
1: Ayan.
0: Di ba? Complete ang tulog mo. Kaway-kaway naman dito yung mga nakaka, siguro, minimum of 8 hours of sleep. Ayan. Talaga.
1: Hindi tayo kakaway.
0: Oo. Kung ikaw yun kaagapay, we salute you because talagang hard-earned nyo yan na pagpapahinga. And of course, di ba, kapag may stock na pagkain sa ref, dyan sa inyong mga cabinet.
1: Sa drawer.
0: Totoo, di ba? Or wala kang kailangang habulin na deadline kasi na-accomplish mo, di ba? For example, ngayon, dahil siguro some of us ay hanggang till Thursday, today lang ang work, na-accomplish mo na kaagad yung pangbukas mo.
1: Di
0: for sure, makakapag-long vacation ka, di ba?
1: Totoo yan. At talagang deserve.
0: Deserve, di ba? Kaya, kaagapay for today's question of the day, pag-uusapan po natin yung little wins na very adulting pero alam mo ha, surprisingly nagpapasaya po sa atin.
1: Kaya interesting at talagang excited tayo sa mga magiging sagot na ating kaagapay para sa ating question of the day na ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya na sa'yo ngayon?
0: Oo.
1: So, kaagapay, feel free, iwan mo ang iyong magiging sagot ha dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At itagbo na rin ang inyong friends, loved ones, family, kapitbahay, ano pa, ka-work, ba diba? Para sama-sama tayong magkwentuhan this afternoon.
0: Mm-hmm. Kaya patuloy po ang encouragement po namin sa inyo. Mag-comment ka na at i-share na ang ating streaming both on Facebook at sa ating YouTube channel. At alam mo, Abs, ang dami nating kaagapay na nakilahok sa ating question of the day.
1: Yes.
0: Unahin ko na si Vine Roma Santa. Ito yung kanyang sinabi. Aba, nakaka-adulting talaga to. Mag-alaga daw ng mga pets na mabilis dumami sa panahon ng tagutom.
1: Pets.
0: Pets na mabilis daw dumami.
1: Ano ang naiisip ko kasi parang manok, pero pet ba?
0: Why not, diba? Depende sa definition niya, diba?
1: Pero yun, thank you po. Ate Vine, sa inyong answer. At ito naman, muabati sa atin, ha, si... Kuya Isagani Basaliote, Happy National Radio Day.
0: Yes.
1: Praise God and thank you po dahil isa po kayo sa aming mga kaagapay na talaga walang mintis.
0: Correct.
1: Ang pag-tune in sa mga programa po ng DZAS. At ito si Ate Janet VC. Ayan, may sagot din siya sa ating question of the day.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, peace of mind.
0: Ay, totoo yan. Oo. Diba?
1: Luxury na talaga to, no?
0: Oo.
1: Kapayapaan talaga ng isipan. Kasi naman, diba, kung titignan mo talaga yung paligid natin, napakadaming bagay na pwede magnakaw ng ating kapayapaan. Pero, it's also a reminder for us na wag iangkla yung peace na meron tayo sa mga bagay na fleeting o sa mga bagay na hindi permanente.
0: Oo.
1: Kasi the only thing na permanente is yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoon.
0: Correct. Agree
1: diba?
0: Tayo dyan, Abs. At ito, sumagot na rin si Kuya Jerry Peñalosa.
1: Hello po.
0: Sabi niya, ang isa sa daw sa pinakamasaya, ito yung walang maintenance.
1: Wow! Praise God!
0: Alam mo ha, kahit daw yung kanyang online payment app, di ba, need daw ng maintenance.
1: Ayun!
0: Diba?
1: Oo. At saka yung mga bank apps, di ba, kailangan maintaining balance.
0: Yes. G lang kasi meron pero walang cash. Pero blessing every gising.
1: Yes.
0: Di maliligo para mag-OCC work kasi stranded daw na Este daw, retired na pala. Oo. And you've been great part of our FEBC ministry, Kuya Jerry.
1: Yes.
0: Lalo na po sa Tanikalang Lagot. Alam mo siya, nagpo-produce po niyan.
1: Yes. Kaya thank you po sa inyong answer, Kuya Jerry. At talagang totoo to, no? Isa to sa mga bagay talaga na masasabi mong investment. Mm-hmm. Kapag, alam mo yon, tumanda kang walang maintenance. Kasi isa to sa mga bagay talaga nagagastusan mo pag ano eh, dyan na lumalabas kasi yung mga sakit sa kasukasuan.
0: Correct.
1: Na kailangan mo talagang, alam mo yun, batayan, maintainan, ganyan.
0: Alam mo, kaya dapat habang mas maaga pa, mas i-value natin ng health para pag nagkaedad na rin tayo, kung wala mang maintenance, eh less na yung mga kinakailangan.
1: Totoo, diba? Kaya thank you po, Kuya Jerry. At ito si Ate Ivy Fernandez. Ito siguro makaka-relate dito yung mga mahilig magluto.
0: Ay, ayan.
1: At talagang tambayan ang kusina.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So ang pinaka-adulting daw na bagay na nagpapasaya daw sa kanya ngayon ay kitchenware.
0: Ayan.
1: Anything about kitchen. Mm-hmm. So alam nyo na kaagapay, no? Pagre-regaluhan pala si Ate Ivy.
0: Oo.
1: Kahit anong kitchenware, eh, mapapasaya na siya.
0: Oo.
1: Diba? Ikaw.
0: Pero bilang, alam mo, medyo na-challenge ako kahapon kasi may binili ako sa isang online shop na alam mo yung parang slicer ng gulay, ng vegetables. So may iba't ibang design pag kinakat mo siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaso I'm trying to fix that kitchenware. Hindi ko talaga maikabit yung mga blades. So imbis na ma-enjoy ko siya.
1: Walang tutorial? Walang manual?
0: Pinapanood ko pero ang dali lang doon sa video. Pero pag ako parang hirap na hirap.
1: Mm.
0: So I'm trying pa na matuto.
1: Dalhin mo rito. Gawin natin.
0: Para kasi ang dali lang kasi 'di ba ang yung pag gagayat natin ng gulay.
1: Oo.
0: Gusto natin minsan may design,
1: 'di
0: ba? Yung
1: parang madali. Iba-iba may giting-giting, may wave-wave, pabilog.
0: So 'yun, kumpleto na siya sa isang set. So 'yun ang ating i-workout in the coming days.
1: Yes, update mo kami ah. Pakita mo yung mga magagayat mo.
0: Sure. Ito ang nag-hello sa atin si Ate Mercy Alagad Guerra. Na-enjoy niya daw ang Everyday Journal. Hello po sa inyo at kay Maria Arceli Lucanias. Makapasok daw araw-araw sa work nang walang aberya at walang sakit. May food daw na ihain sa lamesa. Mm-hmm. And thank you, Lord.
1: Yes. Oh, nakakatuwa naman talaga. Makikita mo na appreciative ang ating mga kaagapay sa kanilang mga bagay na nararanasan or na-experience, no? Kahit mga maliliit na bagay. Ito si Ate Baby De Sakula. Sabi niya, ako naman po, excited ako na lagi makinig sa salita ng Panginoon. At sobrang saya ko na yung pamilya ko ay walang sakit at
0: praise
1: laging
0: God.
1: Masaya.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, oo, totoo yan. No? Isa yun sa palagi talaga nating panalangin at talaga ipinagpapasalamat sa Lord kapag ang ating buong pamilya ay maayos ang kalusugan. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya thank you po Ate Baby.
0: Ito naman, nag-comment si Jonathan Clerigo para sa kanya, nakapanood ako ng concert ng musical influences niya last year. The second concert was the reward ko before my 35th birthday.
1: Oy.
0: Ay, alam mo, isa din to sa mga dream ko, Ab. So, makapanood ng musical play, musical theater, at saka yung banda, di ba?
1: Oo, ikaw, anong favorite mong band?
0: Madami, oo.
1: Hindi mo may isa-isa?
0: Madami kasi. Alam mo naman tayo, fan tayo ng listening to music.
1: Yes. Oo nga naman, music lover ka kasi.
0: Correct.
1: Ito naman si Ate Estela Maris Laron, sabi niya, isa sa mga bagay daw na nagpapasaya sa kanya ngayon ay yung mag-hiking. Ayun, nakakatuwa naman. Talagang hanga din ako sa mga taong, alam mo yun, nakakapag-alat talaga ng time to
0: correct.
1: Do. Mga ganito, di ba, kunyari mag-hiking, tumatakbo, di ba, para to maintain yung body nila na active. Di ba?
0: Yes, ito naman, si Abraham Gulf.
1: Yun.
0: Sabi niya, tig pesos daw na kape sa isang branch doon ng coffee shop.
1: Uy.
0: Eto mukhang, alam na alam to ni Ab.
1: Oo.
0: At yung mga sugar-free na bres. Alam mo, doon pala ang Kuya Abraham, magkakasundo na kayo ni Ab. Pwedeng siguro, di ba? One time, di ba? Alam mo na, Abs.
1: Oo, talagang suki tayo ng iced coffee, di ba? Yes. Isa yun sa mga bagay na nagpapabrighten ng araw ko. At siguro araw din ng iba, lalo na din si Kayla. Yan, magkakasundo talaga kami dyan. Iced coffee is life. Ito naman si Jean Araya, Santa Ines. Sabi niya, family bonding ang nagpapasaya sa kanya. Gayun din naman si Ate Telma, Caritativo. Sabi niya, running and jogging. At ito ah, meron siyang shiner pang isa na nagpapasaya sa kanya. Oh. Stainless pants.
0: Ah, kasi nga baka ano din to.
1: Mga kitchenware. At totoo nga din, no? Parang may nababasa din kasi ako
0: ano
1: online.
0: Ano ba mas mainam? Stainless pan or non-stick pan?
1: I think diba? Yung stainless daw.
0: Stainless na lang.
1: Oo, kasi parang nabasa ko sa research.
0: Wow.
1: Na parang mas okay daw talaga ang stainless pan dahil meron daw something dun sa non-stick.
0: Kasi ang medyo mahirap lang sa non-stick is yung kapag nagasgas siya.
1: Yes, diba? Tapos talaga makikita mo na nag-chip or natatanggal na yung pintura. So ingat-ingat din tayo sa mga binibili nating tawag dito, pants. Ano yung Tagalog ng pants?
0: Kawali.
1: Ayun. Thank you so much.
0: Ito naman, next natin si Rizel Atanasio Calumpiano. Ang kanya raw, nakakapagpasaya sa kanya, ito abs. Mm. Walang sakit, walang tampuhan.
1: Yun.
0: Sa pamilya, lalo na sa mag-asawa, masaya na po ako at walang tambak na labahan.
1: Yun.
0: Ay, makakarelate kaya dito iba nating kaagapay na over... Alam, parang almost 3 weeks ata na medyo matindi ang pag-ulan, di ba? So, ito daw yung walang tupiin, hugasan, may pagkain. Okay na okay po, enjoy po dahil sa biyaya ng Panginoon.
1: Oh.
0: Talagang maraming ipinapasalamat at ikinasisiya si Ate Rizel. Sabi naman ni Marcelina Rivera, ang pinapatugtog ako ng, pinapatulog
1: yes.
0: ng mahimbing ng Lord kasi minsan, hindi daw ayos ang kanyang tulog at mga apo niya. At syempre, yung naramdaman niya yung pasensya daw ng Panginoon. Hindi lang siya basta biskwit,
1: presensya,
0: no? Talagang
1: yes.
0: may ano, presensya at pasensya.
1: Diba? At ito si Ate Margie Claveria, sabi niya, ang nagpapasaya daw sa kanya these days, ay, panay-order daw siya ng herbal sa online shop. So yun, mahilig sa anything herbal si Ate Margie.
0: Yes. Ito si Juveline Justo Bermudez, yung safe daw na makauwi sa bahay ang aming mahal sa buhay araw-araw. Thank you, Lord. Totoo yan, no?
1: Mm-hmm.
0: Talagang blessing din yan, lalo na sa ang dami nangyayari sa kakalsayahan ngayon.
1: Totoo yan. At ito, nakakatuwa din yung sagot ni Ate Elsie.
0: Ate
1: Elsie Buison. Ang nagpapasaya sa kanya, ay, pagkain. Ayan. Si Ate Dolores Gamba naman, lagi akong sasamahan ng Panginoon Jesus sa bawat sandali ng buhay ko. At magkakaroon daw siya ng peace of mind. So yan yung mga bagay na pinangahawakan niya.
0: Mm-hmm.
1: Nakasama niya ang Lord every step of the way.
0: Correct. Kagapaya, pwede ka pa rin sumagot ang ating question of the day. Ano po ang pinaka-adulting na bagay ang nagpapasaya po sa inyo ngayon? Ito ah, nag-comment si Ate Joanne Arevalo de la Puente. You know what? You remember her, Ab? Siya yung unang nanalo ng ating jacket sa ating anniversary.
1: Oh, hello po.
0: Diba? Siya ang gumakpat. Sabi niya, buying kitchenwares and bed sheets and pillowcases.
1: Ayan.
0: Halatang mommy si Ate Joanne.
1: Oh,
0: ito yung kanyang pangangailangan.
1: Diba? Nakakatuwa naman din kasi talaga eh, no? Na mag-shopping ng mga bed sheet at pillowcases. At kahit yung mga gamit pang kusina.
0: Yes.
1: Diba? Baka yung iba eh, parang therapeutic yun sa kanila. At ito si Ate Merle Catalan, sabi niya, yun pong mga expenses sa bahay na po-provide po ni God.
0: Amen.
1: Yan, Jehovah Jireh. Protection, guidance, and wisdom from our Lord Jesus Christ. Ayun. At lagi siya, no? Always grateful siya sa ating Panginoon. Amen. At ito si Alcor EJF.
0: Yes.
1: Sabi naman niya, syempre sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, yung mga halaman ko. Ayun, sila nagpapasaya sa akin at family at maging ang kanyang mga apo.
0: Ayun.
1: O, diba? Kompleto. So, plantita. Plantita si Ate Alcor, no, na mahilig sa halaman.
0: Correct. Uy, alam mo, may kaduktong pa yung sinabi niya. Sabi niya, ako yung bawat oras ko, sabi ko dapat siya lang ang nasa isip ko kasi parang kulang pag di ko siya iniisip. Mm-hmm. Parang naisip ko na ayaw ko yung pakiramdam daw na nagagalit. Kaya sinasabi niya sa kanyang puso na syempre na ibigay din kay Lord. Mm-hmm. Si Robbie Morillo, yung naging maayos na ang buhay ng mga anak ko, dinahira financially at nakakatulong na sa kapwa, wow, di ba? Alam mo, Abs, rewarding yan sa magulang kapag napapalaki ng maayos ang kanilang mga anak.
1: Totoo yan, di ba? Isa yan sa parang achievement na nila, no? Kulituring talagang kapag nakita nilang nasa maayos na kalagayan na ang kanilang mga anak. At ito si Ate Andrea Likup, sabi niya intimate relationship daw sa Lord, mm-hmm, at pinili niya kahit di karapat dapat at part ng kanyang gawain kahit may nararamdaman na dahil sa edad.
0: Yes. Oo,
1: thank you po Ate Andrea, no, sa patuloy na pagpapagamit sa Lord, 'di ba? Dahil totoo naman eh, wala namang age ito.
0: Correct.
1: 'Di ba? Walang retirement. Hindi magre-retire.
0: Correct. Retire lang.
1: Oo.
0: 'Di ba?
1: Ito si Ate Corazon Makahiya. Sabi niya, yung isa ako sa kanyang pinili bilang anak. Totoo, mm-hmm, 'yan. 'Di ba? Isa tayo sa pinili ng Diyos upang kanya maging anak. Talaga, it's a privilege talaga and a blessing. At sa mga bagay na mapag, mm-hmm, alam mo yun, maipagpapasalamat mo na buti na lang.
0: Kay buti mo.
1: Oo. Yes! Oh, diba? Kay buti niya, diba? At kinatagpo niya tayo, amen, in our mess, diba?
0: Correct.
1: Thank you po, Ate Corazon.
0: Si Belen Villanueva, yung 60 na po ako, still alive through God's grace and praise God, diba?
1: Yun.
0: And si Sherwin Orcajo Tano, sabi niya yung provide daw ni Lord yung kanyang mga pangangailangan, yung nagising ng maayos ang pakiramdam kahit hindi kumpleto ang tulog.
1: Yun.
0: Oo, talaga namang, talagang praise God pa rin kahit, oo, talagang hindi tayo nakakakuha, nakaka-gain ng sapat na tulog kasi nga madaming ganap. Si Maribel Gonzalez Oribelio, sing praises to God, full of joy na po talaga kay Lord. Mm-hmm. Thank you Jesus for the joy in our heart. Pero ano kaya yung kinakantang worship song ni Ate Maribel, di ba? Kasi sabi niya yun nagbibigay sa kanya ng kasiyahan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So baka i-share niya yan maya-maya lang.
0: Yes.
1: At ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal, magandang hapon daw, mga kaagapay. Shout out daw sa kanyang clients, housekeeping. Thank you po and may God bless you more.
0: Uh-uh.
1: You are a, ano daw, you are being a channel daw ng big blessing para sa iba.
0: Yes.
1: At sumagot din siya sa ating question of the day. Sabi niya, para po sa akin ay yung nakararaos daw or nakakaraos sa araw-araw na may galak sa puso kahit walang permanenteng trabaho. Mm-hmm. Living by faith po talaga. And God is good all the time.
0: Yes.
1: Thank you po. At ito si Batang Goodreads. Wow, ang ganda naman ang name niya. At talagang swak na swak ang kanyang name dito sa Facebook sa kanyang sagot. Sabi niya, magbasa ng libro. Diba? Obvious.
0: Obvious na obvious.
1: Thank you po.
0: And hello din. Good afternoon kay Ate Belen Abante. Yung mga babayaran ko daw yung mga bills at tuition daw ng kanyang mga anak na nasa kolehiyo at walang magasakit daw sa mga mahal sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Salamat Ate Belen. At maging si Mila De Leon Reyes, yung unti-unti daw nabibuild up yung business.
1: Yes.
0: Please pray for me and my family. At kapag nabuild na po iyan, message po kayo sa amin at i-picture po namin kayo sa Entrepreneur Special.
1: Yes. At ito si Ate Viring Villanueva. Sabi niya, maging malakas ang spiritual life at matatag daw ang kanyang kalusugan.
0: Uh-huh.
1: At si Ate Len Dizon, ayan, sa mga music lover. Ito, nagpapasaya sa kanila. Listening daw sa music.
0: Uh-huh.
1: Ayan, thank you po. At si Cyrene De La Cruz Ebo, sabi niya, dati things na personal needs ko, ngayon mga needs ng boys ko.
0: Uh-oh.
1: Minsan, pag nakakaluwag-luwag, kahit may mga things na di naman nila need, pero nakakapagpangiti sa,
0: yeah,
1: kanila. Oo, iba na yung ano, no, yung joy ng mga magulang talaga.
0: Correct.
1: Especially ng mothers, mm-hmm, no. Talagang kapag ito'y nakakapagdala ng saya sa kanila mga anak, eh alam mo yon, double yung saya,
0: yes,
1: ng magulang, hindi ba?
0: Mm-hmm. And lastly, dito po sa ating poster si Jeneline Titoy Trinidad, sabi niya, yung nakakapagbayad ng bills kahit paunti-unti, lalo na kapag hinahabol ka ni Judith, ayun. Diba, Abs? And praise God kasi naman, si Lord ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan, lalo na sa mga bayarin natin, diba?
1: Amen. At ito, last muna natin babasahin mula sa ating YouTube channel. Ayan, si Sis Elena. Ayan, bumabati siya sa atin at pakibati daw. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Phoebe Santiago. Ayan, pagpalain po lahat ang lahat daw ng platform ng DZAS. Thank you po at listening siya sa Nueva Ecija. Sumagot din siya. Sabi niya masaya ang maglingkod at magpatuloy sa Panginoon. Uh-huh. At sa mga alaga namin, mga pusa, aso at ang bago naming tuta, nakakatuwa sila. Every day. Oy, oo. Talagang joy ng ating mga, alam mo yun, fair parents.
0: Uh-huh.
1: Fur pala, fur. Fur parents. Talagang yung mga pets natin sa bahay, talaga nagbibigay sila ng saya. So kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming question of the day na ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon. Kaya naman, iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yan mga kaagapay, patuloy po kayo nakatune in sa inyong mga radio at wag na po mag-i-scroll up sa inyong social media. Muli po magbabalik ang Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mm-hmm. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Taboa.
2: Kyle Garcia naman po ang inyong companion. Maraming salamat po sa mga listeners natin via radio. And we appreciate you for taking the time na patuloy kang nakikinig sa ating mga programa. And shout out din sa ating mga online viewers sa Facebook and sa ating YouTube channel. Kumusta po ba kayo today? Mukhang ano ha? Mukhang abs masarap na maghalo-halo kasi mainit ang panahon.
1: Oo,
2: di ba?
1: Agad-agad, no?
2: Agad-agad talagang... After yun ang maulan, maghalo-halo na tayo.
1: Pero may kilala ako, nag-ice coffee, pero maulan.
2: Kaya
1: diba? Kahit malamig ang panahon.
2: Diba? Diba?
1: Pero yun nga, meron tayo iniwan na question of the day para sagutin na ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon. Kaya naman patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa page ang inyong kasagutan.
2: Yes.
1: At yung mga pa-shoutout ninyo at mga ipapabati sa amin on air, feel free na iwan dito sa ating comment section.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, sa tungo na tayo dito sa ating ongoing streaming dahil marami-rami ang ating babatiin. Unahin ko na si Kuya Vincent Garcia na laging present talaga sa atin, no, sa ating program. Watching daw siya dyan sa UK at makulimlim at malamig daw na umaga sa ating lahat. At ito ang iyong favorite person.
2: Ay, oo naman.
1: Kael Bumate, ang ating kaagapay na si Brian De La Cruz. Ayan, nagulat siya na magkasama tayo.
2: Oo. Kagulat-gulat to kasi Webes.
1: Oo, yun nga. At isunod ko na rin, si Ate Len Agdon Reyes. Ayan, sabi niya, blessed Thursday afternoon daw sa ating lahat. At thank you. Thank you, Lord. At sumilip na ang haring araw. Nakikinig siya habang nagpapahinga. Katatapos lang daw niya maglaba. Ay, talagang ginrab niya na opportunity ka eh.
2: Yes, sinusulat talaga ni Ate Len.
1: At listening siya from Nueva Ecija.
2: Yes, ito naman si Cecilia Gatbunton. Hello po sa inyo. Si Miriam Encinares, ayan, hello po. Si Ate Guy Santos naman, maaraw at nakatuyo na ng mga sinampay.
1: Wow!
2: Ang nagpapasaya sa kanya bilang ang nagkakaedad na ay mabayaran lahat ng mga bills.
1: Mm-hmm.
2: May budget sa pagkain, may pambili ng maintenance. Siyempre, makapag-share sa others.
1: Yes.
2: At may panggora bills daw. Kasi alam mo to si Ate Guy, madalas yung gumala with friends.
1: Totoo.
2: Eh, tignan mo naman yung anniversary. With friends siya, di ba? Oo, na bumisita.
1: At talaga isa tayo sa recipients.
2: Yes.
1: Ng kanyang pa-blessing sa atin. Di ba? Na leche plan. Kaya thank you so much po, Ate Guy Santos. And God bless you po. Si Ate Emma Sawit Isit. Sabi niya, hello, good PM. Nang ulang daw siya nakapanood sa ating live streaming. Dahil... lagi daw siyang nasa radyo lang dati.
2: Uy, thank you ah, Ate Emma.
1: Ay, opo. Praise God. At nakadaan kayo dito sa ating ongoing streaming. At agree siya na God is good all the time. Eto, bumabati rin si Ate Lorna Deguit. Sabi niya, blessed Huwebes daw sa ating lahat.
2: Ayan, maging si Ate Telma Manjares. Blessed afternoon. Maganda daw ang panahon at nakapagpatuyo na siya ng mga sinampay na damit. At maging si Divina Guerra Peña, sabi niya, ayan, nakatapos na daw lahat ng tiklupin. Yun daw ang pinakasiguro adulting na nagpapasaya sa kanya.
1: Yes, at si Ate Sonia Eusebio Casera, ito bumabati rin sa atin ng good afternoon. At syempre, shoutout natin ang Norsagaray UGCC Unchangeable God Commission Church. Shoutout din daw kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. Si David Rick Samar. Ayan. Isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon ay window shopping ng mga appliances.
2: Ayan.
1: And furniture. Ayun.
2: Adulting talaga yung mga ganyan.
1: Oo, talaga nakakatuwa din, no? Pag ano, titignan mo yung mga bagong ref, diba? Kasi nakikita natin yan online, yung mga nag-i-stock. Para nakakainganyo bumili. Correct. Pero syempre, kailangan pasok sa budget.
2: Yes. Ito naman, si Nenet Murada. Sabi niya, blessed Thursday, mga kaagapay. Mm-hmm. Si Kelly Laqueros, sabi niya, good afternoon. Ang pinaka sa mga pinaka adulting na bagay na nagpapasaya sa kanya ay yung empty laundry basket.
1: Yan,
2: yan totoo yan.
1: Diba?
2: Na talagang ayaw natin yan, Abs, yung magiging gabundok.
1: Oo, wala na nakabinbin, no?
2: Correct.
1: Talagang achievement yan pag wala na mga nakabinbin na labahin. Diba? Kumbaga magtutupi ka na lang. Mm-hmm. Ito si Ate Carmen Termulo. Good afternoon daw. Si Ate Lorna Deguit, sabi niya magtanim po ng gulay sa gilid ng bahay.
2: Yan.
1: Oo, isa yan sa mga life hacks na pwede nating adapt, no? Kasi talaga napaka-helpful.
2: Correct.
1: Kapag meron tayong tanim, lalo na kunwari ang tanim mo ay malunggay.
2: Oo.
1: Oo, tapos naisipan ng mama mo na mag-
2: tinola.
1: Oo, diba?
2: Oo.
1: Yung pala naisip mo, tinola.
2: Ano ba iniisip mo sa malunggay?
1: Sabi ko, sinigang, pero psycho, wait, hindi. Mali.
2: Mali.
1: Buti sinabi mong tinola. Oo. Ayun. Ba't nga ba sinigang? Anyway, eto naman. Isunod na natin si Ate Beth De La Cruz. Ayan. Blessed Thursday daw sa ating lahat. Tapos sabi niya, ako masaya araw-araw na habang naglalaba, nakikinig daw siya sa atin.
2: Yun.
1: At nakakaalis daw ng pagod. Ay, praise God po. Tapos sabi niya, salamat at umaraw na ngayon, nakapagpatuyo na kami ng aming mga sinampay. Salamat sa Diyos sa panahon. Lahat ng program daw ng DZAS mula umaga hanggang gabi, talagang masaya siya, no? Binabahagi ang salita ng Diyos. Ayan. Thank you so much po, Ate Beth, sa inyong pakikinig palagi dito,
2: yes,
1: sa DZAS.
2: At ito, shoutout din tayo kay Ate Maria Lourdes, mm-hmm, Garma Bonifacio. Magandang hapon. At kay Eunice K. Nieva. Ito, Ab, sa kanya.
1: Oh.
2: Ang nagpapasaya sa kanya ay, sa kanya bilang adult is, nag-iipon ka na ng money. Hindi para sa luho na wants, kundi sa needs. Like pag-iipon po sa pampagawa ng bahay.
1: Mm-hmm.
2: Yan talaga, no? May pinag-iinvestan. Sabi pa ni Ate Emma, sawit isit, nakakapagpasaya sa kanya ay yung kapag gising niya sa umaga ay makapakinig daw ng unang salmo.
1: Yun.
2: Pagkatapos ay hardin ng panalangin at makapag-rolling po ng paninda niya through tri-bike. Ay, praise God. At maubos daw ang paninda niya in spite of her old age, turning 66. At salamat, ha,
1: mm-hmm,
2: Ate Emma, at patuloy ka nang sumikap at sinasama mo ang mga programa ng DZAS.
1: Yes. Yes.
2: Salamat po.
1: Nakakatuwa naman, malapit ng kanyang birthday.
2: Oo.
1: Sa September na. Ito si Ate Flora Velasco. Ayan, mga bagay daw na nagpapasaya sa kanya ngayon ay devotional daw every 4 a.m. Yan, gigising siya ng ganung kaaga. And cooking, ganyan din gardening at joy riding with my senior sisters in Christ. Wow naman.
2: Mm-hmm.
1: So meron siyang kasakasama kapag sila ay nag-joy riding. Ito naman si ano to? Marvin siguro.
2: Yes.
1: Marvin Pollock, sabi niya, good afternoon. Sa akin ay bike packing with camping.
2: Yun.
1: Walking at healthy always. Yan. Thank you, Lord. Pabati daw ng belated happy birthday sa kanyang mother, si Ate Alma Estremadura.
2: Oh,
1: ayun.
2: Okay.
1: Happy birthday po and God bless you po, Mommy Alma.
2: Ayan, hello-hello din tayo kay Alcor, maging kay Perlita, Takneng Novelo. Uy, eto, mag-zumba at mag-pickleball.
1: Oh, wow.
2: Minsan-minsan, ito na. Dati trending ang zumba-zumba. Ngayon naman, pickleball na much trending, no?
1: Oo. Na-try mo na ba yan?
2: Yung alin?
1: Yung pickleball.
2: Oo. Kasi
1: talaga?
2: Karimihan ng mga churchmates ko, nagpi-pickleball
1: wow
2: na. And sinasama siya dun sa sports ministry.
1: Oo.
2: Dahil
1: kumusta
2: naman? Sporty. Sila, enjoy na enjoy nila. At lalo na yung mga kababaihan sa church.
1: Oo.
2: Ang dami. And even yung mga friends ko din, may mga coach pa nga eh.
1: Wow!
2: So, ayan mo, hindi pa atin, hindi pa ito yung time.
1: Oh,
2: darating tayo doon.
1: Oh, oh. Pero nagba-badminton ka, hindi
2: badminton
1: ba?
2: Badminton, yan.
1: Yes, kakatuwa naman. Ito si Ate Miriam Encinares, ayan, ang mga nagpapasaya daw sa kanya, yung kanya mga apo.
2: Uh-oh.
1: Ayan, nakakatuwa naman. At ito si, sino pa to? Si Solon.
2: Uh-oh.
1: Solon Volante, sabi niya, ang maka-attend daw sa lahat ng activities ng church. Ganyan din si Ate Eunice, Kay Nieva, sabi niya, nagpapasaya po sa akin. Nabasa mo na ba ito? Hindi pa. Kala ko kasi bigla ka tumitingin. At ito daw, sabi niya, nagpapasaya daw sa akin nilang adult, ayan, at pananampalataya, ay nagpo-provide daw ang Lord in terms of financial, ayan, at napupunta daw sa needs, at hindi daw sa wants, ha?
2: Yun ang mahalaga.
1: Ayan, at nag-iipon daw para matapos ang kanilang dream house. At ito, isulod ko na rin, syempre, ang sagot ni Ate Ana, Balen, or Balan, ito. Ang bilis kasi, wait la, Ana Balantes Loyola. Ayun, sabi niya, sa akin nagpapasaya is kasama ang mga kababaihan pag fellowship.
2: Ayun.
1: Namin. At pag nandito daw yung husband niya, ay nakakapasyal kami. Praise the Lord sa provision kasi every 2 years lang siya nauwi. Kaya talagang nakakahappy daw sa kanilang family pag kumpleto sila.
2: Oo naman. Ayun.
1: Thank you po.
2: Siyempre, ito si Ate Perlita Tak ng Novelo, ang mga papurisong daw.
1: Wow!
2: Anong papasaya sa kanya? Ano kaya ang papurisong yan? Kwento mo ha, Ate Perlita. Si Ate Marilyn Oraya, nanonood sa atin. Si Zenaida Ranieses Velasco, my favorite radio station, DZAS. Salamat!
1: Ayun! Thank
2: si
1: you
2: Jason,
1: so much po.
2: Tipon, watching from... Uy, Kawayan City, Isabela.
1: Wow.
2: DZMR, yung ating sister station.
1: Hello po.
2: Hello po sa mga taga Isabela. Mm-hmm. Salamat po sa pag-tune in at sa pakikinig ng ating mga programa.
1: Ayun. At si Ate Zenaida pala ay from Pagsanhan, Laguna. At ito si Ate Guy Santos. So, sabi niya, minsan ay papasyal daw siya or sila dito.
2: Yes. Ayan, welcome na po. Welcome.
1: Oo.
2: At syempre, alam mo Ate Guy, talagang ready si Ab na itur po kayo dito po sa DCAS.
1: Yes, diba? Talagang itutur namin kayo rito. At ito si Ate Miss G. Miss G. Gonzalez. Sabi niya, nagpapasaya sa kanya, ay, ang magkape at magmuni-muni sa tabing ilog.
2: Uy,
1: sa amin.
2: Parang pang music video to, ha?
1: Oo. At talagang priceless yung mga ganitong moments, no? Kasi syempre, hindi naman araw-araw eh, nasa tabing ilog ka lang.
2: To
1: enjoy the view.
2: Medyo bumaba ng tubig sa tabing ilog.
1: Parang iba usapan na yun.
2: Oh.
1: Pero yung mga ganito, no, yung parang meron kang time with the nature.
2: Correct.
1: Diba? Isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin to unwind.
2: Yes. Si Luz Aguilar, good afternoon kaagapa. Isa kanya daw ay patuloy na paglilingkod daw kay Lord. Salamat po. At may pahabol si Ate Nenette Morada. Masaya ako lagi, no stress at all kasi lagi si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan.
1: Yes.
2: At makapag-share daw ng Word of God sa iba para maranasan din nila ang naranasan niyang pag-ibig sa Diyos. Amen!
1: Amen! At ito si Ate Lorna DeGuit, paki-greet daw ang kanyang son-in-law na si John Robe Gabriel Talusa na blessed happiest birthday daw today.
2: Uy, diba? Happy birthday!
1: Birthday na birthday niya today. Ayan. God bless you po, Kuya John. At ito, si Kung Kang Cornets. Sabi Ayan. Niya, nagpapasaya po sa akin pag wala akong nararamdamang sakit.
2: Uh-huh.
1: Ayan, nararamdaman ko po lalo ang presensya ng Lord. Ayan, salamat po Panginoon sa buhay.
2: Ayan,
1: thank
2: salamat.
1: You po.
2: Si Gina Pambit, sabi niya, watching from Gabaldon, Nueva Ecija. At maging si John Macabanti Franco. God bless daw sa atin.
1: Yes, at ito sa ating PM. Isa sa mga babasahin natin galing kay Ate Nancy Dolores. Sabi niya, ang bagay daw na nagpapasaya sa kanya ay yung maaga daw siya makauwi.
2: Mm-hmm.
1: Ayun, dati ang saya kapag gumagala hanggang madaling araw.
2: Oo.
1: Inaabot ng madaling araw, no? Ngayon, kapag may nag-invite sa akin ng 8 p.m., ang unang tanong ko, anong oras tayo matatapos? Hala, parang maraming makaka-relate dito. At sabi niya, pinaka-happiness ko na yung makauwi ng maaga.
2: Totoo.
1: Maligo, magpalit ng pambahay, humiga at sabihin, good job today! Ayun. So, ang kanyang pinagpapasalamat or ikinasasaya niya na is yung maaga makauwi.
2: Yes. Pero ang galing, no, I want to appreciate Ate Nancy kasi talagang sinasabi niya at the end of the day, good job today!
1: Parang ikaw yan, di ba?
2: Yes. Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, sabi niya, watching from United Arab Emirates, hello po, maging si Eunice K. Nieva. Pabati po ang Nieva Mercado family and Christian Faith Baptist Church from Sampaloc, Tanay, Rizal.
1: Wow.
2: Ay, hello po. Kalalawigan ko pala ito si Ate Eunice. Ingat po kayo. Ito sa Magot Abs, si Kuya Jerry Angeles.
1: Mm-hmm.
2: Ito yung sa kanya, yung meron daw discount.
1: Ayan, discount.
2: Pinaka-adulting happiness niya yung makabili ng bagay na may discount. Hindi ko kailangan, pero... Uy, 30% off.
1: Wow.
2: Diba? So technically, nakatipid daw siya. Talagang ginastify ni Kuya Jerry ang kanyang gastusin.
1: Oo,
2: sabi niya, dati kapag may sale, iniisip ko, bibili ba ako?
1: Ayan.
2: Ngayon, ang tanong ko, magkano ang matitipid ko kung bibilhin ko to?
1: Ayan.
2: At somehow, justified na daw ang purchase.
1: Mm-mm. Para magkakasundo kayo.
2: Totoo yan. Ni Hayaan Jerry. Mo, Kuya Jerry, magkita tayo one day, no? Diba?
1: Oo, ito lang si Kuya Vincent, no? May joke siya, ang badminton daw ay good minton.
2: Kaya nga, actually good naman talaga siya.
1: Oo.
2: Diba? It never been bad.
1: At si Ate Eunice, sabi pa siya daw tayo sa Tanay Rizal, may ATV po kami. At campsite. Uy,
2: uy, ano ba yan?
1: Anxiety.
2: Sa inyo ba yan, Ate Eunice?
1: Bakit naman iaalok o hindi?
2: Mali mo, di ba? So, kung welcome, edi mali mo one day sooner, di ba?
1: Yes. At ito si Ate Ana Balantes Loyola. Sabi niya, nakikinig po ako lagi ng unang salmo at reflection. Favorite ko po makinig lalo na daw sa umaga habang ako'y nagluluto. Kaya salamat po sa DZAS. Umaga pa lang puno na ng biyaya ng word ng Lord. Thank you po. Si Ate Lorna Deguit, thank you din daw sa ating mga kaagapay dito sa Inspirations Unlimited. Ayun.
2: Yes.
1: Thank you po.
2: Ito naman si Princess Ann Reyes Mendoza. Sabi niya, hello po, blessed afternoon. O ipakigreet daw ng happy birthday.
1: Yun.
2: Ang kanyang bunso na si... Alia, ayan, birthday daw niya today.
1: Happy birthday!
2: Ayan, siya daw ang happiness niya.
1: Oh.
2: Salamat po!
1: Yes, at ito pa, si Ate Ann Holo. Sabi niya, ang bagay daw na nagpapasaya sa kanya ay may pera pa daw siya bago magsahod.
2: Uy, yung nakaabot to, nakatawid.
1: Yes, so yung may extra pa.
2: Correct.
1: Diba? Sabi niya, walang mas nakakatuwa kaysa dumating ang dalawang araw bago ang sahod. Tapos may laman pa rin ang wallet at bank account mo. Diba? Parang, para daw sinasabi niya na, wow, responsible adult na ako.
2: Yan.
1: Diba? Praise God. Diba? Talagang maganda ang pagkakaturo ng kanyang parents kung paano maging masinop.
2: Correct.
1: Masinop. Masinop sa ating financial resources. Yes. At ito
2: naman.
1: Sa ongoing streaming.
2: Ayan, sabi ni Ate Len Agdon Reyes, nagpapasaya sa kanya ay yung nakikita niyang malakas, masaya ang aming pong mga anak sa biyaya po ng Panginoon at nakakapag-work po sila ng maayos. Glory to God and praise God.
1: Totoo yan. At grabe, ang bilis talaga ng oras, Kael.
2: Oo nga eh.
1: No, di natin na malayan na patapos na ating program, pero grabe yung pasasalamat natin sa ating mga kaagapay.
2: Correct.
1: Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan at pagsama sa amin simula pa kaninang 3 hanggang ngayon sa mga oras na ito. At talagang nawa, no, na-remind tayo, kaagapay, na habang tumatanda tayo, yes, nagbabago rin talaga yung definition natin ng pagiging masaya or yung happiness. Dati, di ba, excitement lang ang hanap natin. Pero ngayon, peace of mind, stability, or kaya sapat na tulog, or kaya paid bills, di ba, yun yung mga bagay na parang ikinasasaya na natin, no? At syempre, ito yung mga bagay na worth celebrating for. And maybe that's the part, ano din eh, parte yun ng pagiging ano eh, adult, di ba? Part of growing up, di ba? Learning to appreciate simple things we used to overlook, 'di ba? At syempre hindi naman kailangan ing grande lagi ang blessing, 'di ba? Para maging grateful tayo kasi sometimes God's goodness can be seen in the ordinary. Diba? Kahit sa mga maliliit na bagay na nararanasan natin sa araw-araw, kailangan maging thankful tayo. Be grateful, diba?
2: At syempre, kaagapay, don't feel guilty for finding joy in the little adulting wins.
1: Yes.
2: I-celebrate po natin ang mga ito. Be grateful for them. Kasi kahit yung sa mga ordinaryong bagay po sa ating buhay, reminder din po ito ni God that He is faithfully taking care of us one day at a time. Minsan po adulting is realizing that peaceful, simple, and God-centered na buhay is already a blessing po na marapat lamang po na ipagpasalamat po natin sa Kanya. And what a day to end our program.
1: Totoo. Kaya naman, nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, sa ating mga interns, at sa mga kasamahan natin sa Bukhawit Transmitter site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at alam mo Ate Eunice Kenieva sa Anito Hills pala yan, sa campsite sa Tanay Rizal. Hayaan na po, one day sooner ay mabibisita namin yan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kaagapay, maraming salamat din po sa iyo na naging katuwang na aming programa sa moment na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webest edition ng
1: Inspirations Unlimited.
2: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Radio Active!
4: How did I ever get this far?

0: wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: Alam mo bang tinatawag na lamoy-moy ang sinag mula sa araw? Sa ating watawat, kinakatawan ng walong lamoy-moy. Ito ay ang unang walong lalawigang lumaban sa Espanya, ang Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Muli, lamoy-moy. Sinag.
0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
2: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong araw ng Huwebes, 20 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, Office of the Ombudsman ilalabas ang 28 pang testigo sa flood control anomalies sa kabila ng pag-atras ni Orly Guteza. Metro Manila magkakaroon ng 13 pumping stations bago matapos ang taon o sa umpisa ng 2027. Bilang ng nasawi sa pananalanta ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat, umakyat pa sa 29. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mayroon pa rin 28 testigo na may mahalagang impormasyon tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman matapos bawiin ni Orly Guteza ang naunang pahayag laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi bago ang pagbawi ng testimonya sa mga malalaking kaso at hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang investigasyon. Sabi ng ahensya na handang magbigay ng impormasyon ang 28 tungkol sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso ni Romualdez. Matatandaang naghain si Guteza ng panibagong affidavit at laman nito ang pahayag na sina Senador Dante Marcoleta at dating kongresista Mike Defensor ang nagputos umano sa kanya na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng pahayag sina Marcoleta at Defensor hinggil sa akusasyon.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Mga nasa likod ng mga pekeng testimonya at pekeng witness dapat panagutin ayon sa Malacañang. Para sa detalye, narito ang ulat ni Heidi Bernardo Sampak.
5: Naniniwala ang Malacañang na dapat seryosong imbestigahan ang pagbawi ng naunang salaysay ni Orly Guteza, ang dating sundalo na nagsabing naghatid ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakababahala ang posibilidad na may mga gumagawa ng pekeng kwento at gumagamit ng pekeng witness para sirain ang isang tao lalo na kung may perang kapalit. Anya, nabalitaan na ito ng Pangulo, ngunit wala itong reaksyong ibinigay sa pangyayari. Binigyang diin ni Castro na hindi lamang reputasyon ng isang individual ang pwedeng masira kapag ganito, kundi maging ang buong justice system at tiwala ng publiko sa katotohanan. Anya, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon, kaya mahalagang matukoy kung sino ang nasa likod ng ganitong gawain at kung may dapat managot sa batas. Sinabi ni Castro na nasa kamay na ng Ombudsman, Department of Justice at ng iba pang investigating bodies ang pagsusuri sa mga alegasyon. Naniniwala ang palasyo na mahalagang maberipika hindi lamang ang mga sinabi ni Guteza bago ang kanyang recantation, kundi maging ang mga bagong pahayag nito para matukoy kung alin ang totoo at ang hindi totoo. Inulit ni Castro na dapat manig ang due process, batas at ebidensya at hindi mga kwentong gawa-gawa lamang. Kasabay nito na nawagan si Castro sa sino mang tunay na may impormasyon na makipagtulungan sa pamahalaan at maglabas ng ebidensya para mapanagot ang dapat managot. Pinaalalahanan din ng palasyo ang publiko na huwag magpasilaw sa pera kapalit ng paggawa ng maling akusasyon laban sa isang tao. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Sa kaugnay na balita, kampo ni dating Speaker Martin Romualdez maghahain ng counter-affidavit sa Ombudsman hinggil sa sworn statements ng mga dating security aide ni Zaldico. May report si Eddie Galvez.
6: Maghahain ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez sa supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman na naglalaman ng sworn statements ng 25 dating drivers at security aides ni former Akob Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sa press conference, sinabi ng abogado ni Romualdez sa si Attorney Ade Fajardo, bahagi ng supplemental counter-affidavit ang napaulat na pagbawi o pag-urong sa pahayag ni Orly Gutesa at iba pang dating bodyguard ni Co na nagsabing nag-deliver sila ng maleta na may lamang salapi para kay Romualdez na siya pa ang House of Representatives Speaker. Sabi ni Fajardo, direktang lumutang ang 25 dating drivers at security aides para kontrahin ang naunang sinabi ng 18 maleta boys na iprinisinta ni Attorney Levy Baligod. Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang silang sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ang pera at may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Dagdag pa ni Fajardo, nagpapakita lamang na ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang pahayag ay salungat sa pahayag ng mga saksi na iprinisinta sa Ombudsman. Tinukoy ni Fajardo ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang pahayag sa umano'y paghatid ng cash kay Romualdez na sinasabing idea ni Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor sa gawa-gawang istorya. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Pinagkaisang puwersa ng mga magulang, pribadong sektor at mga ahensya ng pamahalaan susi sa pagpapatigil ng school shootings. Ang detalye ihahatid ni Babylyn Cacho Resulta.
7: Malawakan at pinagsamang lakas ng mga magulang, mga paaralan at mga ahensya ng pamahalaan ang kinakailangan upang hindi na maulit pa ang 2 school shootings na naganap sa Zamboanga at sa Tacloban City. Ito ang buod ng lagpas 4 na oras na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa naganap na school shootings sa Zamboanga at Tacloban kung saan ang nagsagawa ng pamamaril ay kabataan o teenagers. Bagaman hindi pa nagsabi ng mga detalye ang chairman of the board ng Ateneo de Zamboanga University na si Pocholo Silivian, kung saan namaril ang kanilang dating estudyante, naging malinaw na nagkaroon ng kakulangan sa security check ang mga opisyales ng paaralan, bagay na napuna agad ni Senador Erwin Tulfo.
8: Sa school, given na po yun, sa security, may lapses po sila. As what I have heard, if I'm not mistaken, Sen. Risa, pag nakakotche daw, diretso sa hallway yung bata, sa classroom. Pag naka-tricycle, naka-pedicab, o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pagmamahaling sasakyan, bababa yung bata, kasaludo na lang yung gwardiya, diretso na sa hallway, diretso na. So that's, I think that was the entry point. Pangalawa, the teachers also fell. Narinig na pala na nagbanta yung bata na babarilin yung school, walang action.
7: Subalit hindi isinisisi ni Tulfo sa paaralan lamang ang naging kakulangan sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng school shooting sa Zamboanga. Malaki niya ang responsibilidad ng magulang kahit pamukhang maayos o tahimik lamang ang mga kabataang pumapasok sa eskwela sa ngayon, tulad na rin ng school shooter sa Zamboanga na valedictorian pala noong siya ay nagtapos sa elementarya. Para kay Undersecretary Renato Paraiso, hepe ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kailangan talaga ng pinag-isang puwersa ng mga personalidad at ahensyang may kinalaman sa pagpipigil ng mga ganitong krimen sa mga paaralan.
9: We need legislative interventions to empower the agencies to update the laws kasi yung mga laws po natin are very antiquated when it comes to technology. There are also cross-procedural interventions that can be done. More cooperation between the agencies, capacitating them because one of the most real circumstances that all agencies face is budgetary constraints. But I think that can be mitigated by cooperating with each other, sharing of resources. And it's really, I think it's a whole of community approach. Kasi even if all of us in government band together, the private sector has to do their thing.
7: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Active threat drill sa mga paaralan sa bansa, isasagawa sa DepEd at PNP simula sa Agosto 25. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
5: Isasagawa sa buong bansa ang active threat drill sa August 25, pangungunahan ng Department of Education at ng Philippine National Police ang human-induced threat drill kung saan susubukin ang mabilis na responde, evacuation at ligtas na paghatid ng mga estudyante sa kanilang mga magulang sakaling magkaroon ng anumang aktibong banta. Pahayag ito ni Education Undersecretary Malcolm Garma. Matapos makumpleto ang mga protocol sa nasabing drill, bunsod na rin sa insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at sa Zamboanga City. Sinabi ni Garma na nauna nang isinagawa ang naturang drill sa Manila Science High School at nakahanda na itong isagawa sa buong bansa sa August 25. Anya, hindi ito katulad ng karaniwang earthquake drill. Dito sa threat drill ay susubukin ng mga school personnel at mga learners sa kanilang aksyon sa gitna ng mga panganib na mararanasan sa paaralan. Ayon sa opisyal, malaking bahagi sa drill ang tinatawag na reunification stage kung saan batid ng mga apektadong individual kung saan pupunta, saan mag-iipon-ipon kasama ang mga medical responders, police enforcers sa itinalagang lugar. Katuwang din ng DepEd sa nationwide active threat exercises ang Department of the Interior and Local Government. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Metro Manila magkakaroon ng 13 pumping stations bago matapos ang taon o sa umpisa ng 2027. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
5: Inaasahan gagana na sa katapusan ng taon o sa panimula ng 2027 ang 13 pumping stations sa Metro Manila. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang kanyang inspeksyonin ang 3 Padegalina pumping stations sa Barangay 190 Zone 20, Pasay City. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila bilang bahagi ng proyekto para pigilan ang malalang pagbaha tuwing malakas ang ulan. Sumama sa inspeksyon si MMDA Chairman Romando Artes at sinabi na sa 13 pumping stations sa Metro Manila, 4 sa mga ito ang bago habang ang iba ay upgraded facilities. Binigyang diin naman ng Pangulo na bagamat may proyekto kontrabaha gaya ng pumping stations, ay mababaliwala pa rin ang mga ito kung mababarahan lamang ng napakaraming basura. Nagbiro pa ang Pangulo na pwede nang makumpleto ang gamit sa bahay mula sa mga inanod na basura sa pumping stations kung saan may nahakot na lababo, matres at iba pa. Dagdag ng Pangulo, patuloy ding naghahanap ng paraan ang pamahalaan para sa garbage disposal na makakalikasan. Samantala, nabatid na mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na pwede namang gamitin para sa mga rainwater cisterns bilang bahagi ng solusyon sa baha. kabilang sa planong paglagyan ng rainwater cisterns ang Parañaque, Camanava, Mandaluyong, Pasig, Quezon City, Makati, Las Piñas, Muntinlupa at Marikina. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Pinagmulan ng mga pamilyang nagsabi na nakaranas sila ng buto, maaalamin ng administrasyon. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Tiniyak ng Malacañang na tutuklasin nila ang lokasyon ng mga kababayan nating nagsabi na dumana sila ng gutom batay sa second quarter tugon ng mass survey ng Octa Research. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mapapansin ang pagkakaiba ng resulta ng survey ng Octa Research sa datos na nakalap ng Social Weather Stations o SWS kung saan naitala naman ang improvement ng walang gutom program ng administrasyon sa pangungunan una ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Lumabas kasi sa second quarter survey ng Octa Research na tumaas ang self-rated poverty mula 35% noong Marso sa 39% itong Hulyo, habang umakyat din ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng gutom mula 17% sa 21%. Ngunit batay sa SWS survey, mayroong 600,000 na pamilya ang maituturing na food secured. Dagdag ni Jose Castro, tuloy-tuloy ang programa ng DSWD para maibsan ang kagutuman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paliwanag pa niya, kung hindi alam ng mga sumasagot sa survey ang walang gutom program, maring nagkakaroon anya ng pagkakaiba sa resulta ng mga pag-aaral dahil hindi nila ramdam ang benepisyo ng programa ng administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
4: Narito naman ang opisyal na balita ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.87, Canadian dollar, 44.81, Singaporean dollar, 48.68, at sa Saudi Riyal, 16.48.
2: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, mga awit 18:32 hanggang 33. Ang Diyos na sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan.
2: Hudyat Balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, Abente sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
2: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
10: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Join me as we travel from Manila to Batangas Port to Calapan, Mindoro this 2025.
2: Real travels.
12: Value for money.
2: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
2: Real travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for this segment. Today, we're going on a trip from Manila to the Batangas Port to Calapan, Mindoro. So, samahan niyo ako guys as we check, no, and discover and explore paano ba mag-travel from Manila all the way to Mindoro. So, yun yung ating travel for this episode. Madidiscover natin ano yung modes of transportation, magkano yung mga rates ngayon this 2024 din, and at the same time, gano'ng katagal and gano'ng kabilis or kung convenient

ano tawag doon, parang walk-in, ganun. Ganun yung datingan namin eh. Parang chinek lang namin yung schedules ng mga ferry, tapos nag-walk-in kami yung walk-in yung process namin. Pero ang sabi sa amin nung Marshall kanina, pwede nyo pala i-book siya ahead of time online para at least wala na kayo niisip pagdating nyo dito. So yun guys, buy online and then you can choose if economy, premium, or business class. Hindi ko din inakala na ang mga Roro ganito pala kalaki. Kasi if you can see from here to there, napaka spacious ng seating. Hindi siya yung parang siksik na bangka. It's actually very spacious. Tapos may TV pa dito guys. So tingnan nyo, hindi kayo maboboard. Especially kapag may mga kasama kayong senior, ganon. Ayan, may TV sila to watch. And then may basurahan. And then dito, if titingnan mo yung view sa kabila, this is actually the lower deck kung nasaan sa ilalim natin ngayon yung mga nakapark na trucks. And sa baba din, doon nakapark si Ben. Ay, sa baba din, doon nakapark yung car. Sa baba din, doon nakapark yung car na binila namin ng ticket. So yun guys, actually, ang galing din kasi if you would look at the... If you would look sa ilalim ng mga chairs dito sa economy class, maganda, kitang-kita agad, very accessible yung life vest, yung mga life jacket, which is very good, no? Kasi talagang hindi na, unlike sa mga airplane, di ba, parang hindi mo kita yung life jacket. Dito, talagang ano, isang kuha mo lang sa baba, it's very safe. You can actually put on your life jacket agad-agad. So, yun guys, it looks safe, it's well-lit, napaka-spacious, tsaka napaka-presko. So, yun guys, yun yung economy class sa taas, sa upper deck. If you would go down, one stairs lang pababa, papasok na tayo sa premium class. Papasok na tayo sa premium class. Let's see kung ano yung mukha niya. Ayan guys, yung premium class. So, ano siya? Ayan, premium economy pala. So, it's very spacious. Tapos, grabe guys, ang lamig. Mas malamig pa kaysa dun sa preskong lamig ng hangin sa labas. And, very spacious guys. So, tingnan niyo. I will try to sit here. And, yung legroom niya, mas maluwag pa sa legroom ng economy class ng airplane. Para siyang premium economy ng airplane din. Pati yung seating, para ka na sa airplane, di ba? Wala ka na sa Roro. Nandito na tayo sa airplane ulit. And then, of course, safety. Nandito yung life jacket sa baba. And then, meron siyang armrest. And actually, sitting here, very comfortable naman ako. Wala naman parang uncomfortable dito na ano.

0: Philippines. Madami pa tayong pagsasamahan sa susunod na travels natin for this year. So comment down below guys, ano pa yung mga gusto nyong makita sa real travels na ating pupuntahan. So yun lang guys, and see you on the next episode. Bye!
1: 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Pabuti Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675 at maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ayan, babatiin po natin at babasahin ang mga iniwang mga mensahe at komento ng ating mga kaagapay sa ating Facebook page. Ayan, mula kay Lilian Guerrero, mapagpalang Huwebes ng umaga, Miss Kathy, o hapon, Miss Kathy, sa Diyos ang Papuri. God bless you all, Papuri singers. Mula yan kay Susie Larena. Maraming salamat sa iyo, Susie, at God bless you din. At ang sabi naman ni Marian Lozada Pedro, I miss the Papuri live, Papuri singers singing live Papuri songs. Ayan. Meron po tayong darating na concert sa November. I-announce po natin yan kapag malapit na. At shout out kay Maribel Billion. Ganon din kay Samuel Mateo Magpala. At belated happy birthday kay Jerome De La Cruz na nag-celebrate ng kanyang birthday noong August 6. Ito po ay asawa ng aking masanting na pangunakan na si Grace De La Cruz. Hello sa iyo dyan, sa inyo dyan sa Apalit, Pampanga. Tampok po natin ngayong hapon ang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang una nating tampok na awit ay Ang Ligaya ng Kaligtasan. Isinulat ni Nina Ismael Ansaldo at Jojo Rivella at inawit naman ng pangdalawahang tinig ni Maestro Arnel Depano at Janet Rodrigo Mame. Bago po yan, atin pong talakayin ang ating pinapaksa ngayong hapon at ito ay ang mga oras at mga panahon sa buhay ng tao. Nasa saad sa Ecclesiastes Kabanata 3, nagsisimula sa tanyag na talata na ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Paano ba natin haharapin ang mga panahon sa ating buhay? Ito ang sinasabi sa mga awit 30, talatang 5. Ang kanyang galit, ito'y panandalian ngunit pang habang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha ay pumapatak. Pagsapit ng umaga ay may sigaw na galak. Bawat umaga ay may dalang bagong pag-asa sapagkat ang habag ng Diyos ay di na uubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga sapagkat dakila ang katapatan niya. Halina po't ating pakinggan ang ligaya ng kaligtasan na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli po tayo ay magbabasa ng mga komento at pagbati ng ating mga kaagapay na kanilang iniwan sa ating Facebook page. Ito ay mula kay Ruby Santo Tomas Dado. Gusto ko pong makinig ng Papuri. At ang sabi naman ni Des Tenedero, nasira yung radyo ko po. Meron po ba sa YouTube Live? At ang sabi naman ni Annalisa Lumang Garcia, sayang wala na akong radyo. Nasira na daw at hindi na magagawa. Miss ko na ang Papuri. Sa inyo po, Annalisa, Ruby at Des, pwede kayong pumunta sa ating FEBC PH Stream app. Ito ang 702 DZAS Kaagapay ng Sambayanan. I-type nyo lamang po ang small letters na dzas.febc.ph. Ayan. At mapagpalang pakikinig po sa inyo. At mula naman kay Maribel Bilien, sana maabot din ang station nyo dito sa Abra. Nakikinig ako noong kabataan ko sa Manila. Dito lumago ang buhay spiritual ko. God bless and more power, DZAS. Ayan, maraming salamat sa iyong na-share sa atin dito, Maribel. Pinag-iigting pa po ng ating management ang paraan upang mas malawak pa at mas malayo ang maabot ng ating mga programa. Maraming salamat sa iyo, Maribel. At ganun din katulad nila Ruby, Des, at Ana, punta ka lang sa muna habang naghihintay sa ating FEBC PH Stream app. Ito ang 702 DZAS Kaagapay ng Sambayanan. Ayan, i-type mo lang ang DZAS FEBC.ph. At happy listening sa inyo. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang ating pangalawang tampok na awit ay ang Diyos ay Buhay na isinulat ni Rading Humacio at inawit ng mga Papuri singers. At bago po yan, sa pagpapatuloy ng ating pinapaksa na mga oras at panahon sa buhay ng tao. At sa pagpapatuloy, there is a time to get and a time to lose. May oras na makakakuha at oras na mawawalan. Ang katibayan na ikay pinagpala ay hindi dahil nakatatanggap ka ng maraming mga bagay. Ang mga panahon na mawalan ay dumarating upang subukin ang iyong pananampalataya. Mananampalataya ka ba o mananampalataya ka pa ba sa Diyos sa oras na ikay walang wala? Susubukin ka ng Diyos upang malaman kung ikay tunay na mananampalataya. Sasabihin mo sa iyong sarili, marahil nagkasala ako, kaya ako'y walang wala. Ngunit hindi, ito ay dahil ikay dumadaan lamang sa isang panahon. Narito na po at ating pakinggan, ang Diyos ay Buhay, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Mabuti Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
1: Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. At muli tayo ay magbabasa ng mga komento at pagbati ng ating mga kaagapay. Mula po kay Thelma Manjares, blessed afternoon po, Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. God bless po. Always listening po, ang sabi ni Cory Alejandro. At mula kay Emmy Cristobal, blessed afternoon, Ma'am Kathy, listening sa mga mapagpalang mga awiting papuri sa Panginoon. At mula naman kay Rosalinda Ohano Manzano, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. At ang sabi naman ni Jennifer Arlie Cristalino, sa tingin, sa Diyos ang papuri. Blessed afternoon, Ma'am Kathy. Amen. At maulan at mapagpalang hapon, Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. Mula naman yan kay Fallis Gone Ruth. At mula naman kay Sister Lovely Lies Dorhafa Mon Anli. God bless you po, Ate Kathy. Ayan. God bless you din, sis. At mula naman kay Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Kathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Listening to AM Radio every day. Thank you sa mga greet palagi sa amin. Ingat palagi at God bless you more. Shout out kina Grazy, Fresh Norm, Butter Ocampo, Effie Remitar, gayon din kay Kristen Wyatt V. Gulay at Adamar Armero Estrada. Tampok po natin ngayong hapon ang ilang mga awitin mula po sa Papuri 11, ang Mission Album. At ang ating ikatlong tampok na awit ay ang Gamitin Mo ang Buhay Ko, isinulat ni Doji Simon at inawit naman ng Nina Richard Yaga at Papuri Singers. Bago po yan sa atin pong pagpapatuloy na ating pinapaksa na mga oras at panahon sa ating buhay. Ang sabi ng Biblia, manatili ka sa pananampalataya sa gitna ng panahon na ika'y walang-wala. Sa pananampalataya ka dapat nabubuhay, hindi sa mga bagay na material lamang. For we live by faith, the Bible says. Anong uri ng pananampalataya mayroon tayo? Sa oras lamang ba ng pagtanggap at sa pagkawala sumasama ng mawala ang ating pananampalataya? Naway ituon natin ang ating paningin sa may akda at siyang kabuuan ng ating pananampalataya. Atin na pong pakinggan ang Gamitin Mo ang Buhay Ko, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702-DZAS-FEBC Radio. At hari nawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ika-apat at ikahuling tampok na awit. At ito ay Ang Ako Ay Susunod na isinulat ni Maestro Arnel De Pano at inawit naman po ni Jim San Juan. At tayo po ay may tinatampok na paksa at ito po ay tungkol sa mga panahon at mga oras sa ating buhay. Sa bawat panahon ng ating buhay, ating napapatunayan ang katapatan ng ating Diyos. Siya ay may bagong awa araw-araw. Sinasabi yan sa Panaghoy 3:23. Siya ay may gabay sa gitna ng pagsubok. Ito ay nasasaad sa Deuteronomy 31:8 at may katuparan ng kanyang mga pangako. Lahat ng kanyang salita ay totoo at maaasahan sa lahat ng panahon. Kaya tayo'y patuloy na magpasalamat, patuloy na magtiwala, at patuloy na ibahagi sa iba ang tungkol sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang Christian Strengthening Ministry ay magdaraos po ng isang workshop at ito po ay tinawag na Called to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach. Ito po ay idaraos sa September 12, 2026, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building, Passport Drive, Santo Niño, Parañaque City. The words you speak have the power to encourage, challenge, comfort, and inspire. Kung ikaw po ay isang pastor, ministry leader, teacher, youth worker, children's ministry worker, o kung sino man po ang nagsasalita sa harap ng mga tao, ang workshop na po na ito ay para sa inyo. Kaya po dumalo po sa Call to Speak, Plan, Prepare, Practice, Preach with Coach AJ De La Fuente and discover practical communication techniques that will help you speak with confidence, connect with your audience, and deliver messages that people remember. Ayan, September 12 po, 2026, 8 a.m. to 3 p.m. sa CSM Building, Parañaque. Ang registration po ay hanggang August 31st at ang registration fee ay 400. Ang late registration fee naman po ay 500. Kontakin lang po ang mga numerong 88527302204 local 210. O kaya naman ay ang numerong 0967-491-982. Maaari ding magpadala ng inyong email sa training@csm-publishing.com. Ayan, si Coach AJ De La Fuente po ay isang executive coach, leadership trainer, and public speaking expert, a recognized HR leadership and talent development leader named among the top 30 leaders on LinkedIn and one of the top 100 talent leaders in 2004. Ayan, pagkakataon na po upang ating i-develop ang ating mga skills sa pagsasalita. Bago po tayo magtapos, nais kong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating segment producer, script writer, si Kayla Escalante, ang mga protect na sina Reggie Villena, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama. Kathy Azada Amaka, laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri.

0: papuri.
1: Nagtatanghal ng original Filipino Christian music.
0: Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
2: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre patuloy at palaging nagpapasalamat una sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang salita na nagbibigay buhay, gabay at patnubay sa bawat isa sa atin. At siyempre, maraming salamat sa ating mga kasama sa pag-aaral, kayo po, sa aming mga partners. At gayon din po sa mga naglilingkod na nagbibigay katiyakan na yung ating programa at ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Iba-iba ho actually oras natin eh. Dahil depende po yan kung saang estasyon. At syempre, nandyan din po ang mga online platforms, yung YouTube, mga iba't ibang Facebook pages, at syempre, yung mga streaming apps. Ano po? So maraming salamat sa inyong pagsama at sa inyong paglilingkod. Sa atin hong pagpapatuloy, pag-usapan natin ang tungkol sa mga kaabalahan. Yamang tinatalakay po natin sa mga nakalipas na panahon ang tungkol sa kaperahan, gusto po nating maging good steward, no po. Pag pinag-uusapan po natin ang stewardship, kadalasan po ang nagiging focus natin is how to use our money, or kung lalawakan natin, yung pong time, yung panahon, yung ating talents o kakayahan, and then treasures, no, which basically represents yung ating mga ari-arian. So, halos malawak ang saklaw niyan, di po ba? Time, talents, treasures. Madaling tandaan kasi puro letter T. Ano po? Ngayon, ang kailangan nating makita rito na yung stewardship ay hindi lamang kung ano yung gagawin mo sa pinagkaloob. Ang larger context or bigger context po nito ay anong gagawin mo sa iyong buhay? Yan po. Kasi po, hindi naman natin minamanage yung resources just for the sake na nagamit lang ng tama, which is mahalaga, kagaya ng aking sinasabi. Pero ang bottom line, yung bigger context po na magamit ng tama ang buhay. Na tiyakin yung pong ating pananalapi ay hindi magiging hadlang. Yung ating kabuhayan ay hindi magiging hadlang sa ating pagpapagamit sa Panginoon. Kasi kadalasan po, yan ang nagiging issue o problema. Yun bang maraming mga tao na hindi nila magawa yung dapat gawin, yung hindi dapat maging pangunahin, yun ang nagiging pangunahing kaabalahan sa kadahilanan nga po na ang nasa isip, itong mga bagay na ito ay priority. So bandang huli, you major on the minor and you have no time, no opportunities para sa mga bagay na lalong mahalaga. Hindi ba dun sa Parable of the Talents, naalala niyo po? Yung bang ang nire-represent nung nahulog sa matinik, yung buhay na meron namang interes sa salita ng Diyos. Kaya lang minsan sa dami hunang kung ano-anong kaabalahan, alam niyo yung salitang dumadampi. Yung parang dumadampi na lang yung salita sa isip natin. Hindi na siya talaga nabibigyan ng panahon to actually grow deeper, to simmer, to create transformation. Yung sinasabing to meditate on the word of the Lord day and night. Yung idea po nun, you let it sink in and you allow the word to truly penetrate every aspect of life. Yung mga kapasyahan natin, pagkilos, kaisipan, yan po yun. Kaya nakakalungkot isipin na paminsan po, para bang we try to be good stewards of money, and sometimes we can be successful as being good stewards, pero yun nga, overall, yung buhay, hindi pa rin nagagamit ng husto para sa Panginoon. At ang dahilan po doon, dahil naging good steward tayo ng pera, pero hindi ng buhay. So bakit ba tayo nagnanais, naghahangad na maging good steward ng pera, ng time, ng talents, ng treasures? Again, for the simple reason na overall, gusto nating maging good steward ng buhay na pinagkatiwala ng Panginoon. Hindi natin hahayaan na yung halimbawa kabuhayan na pagpapalang mula sa Panginoon ang siya pang maging balakid sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ba parang ironic naman na yun pa mismong mga pagpapala yun pa ang naging balakid na tayo po'y makapaglingkod ng tama sa ating Diyos. Hindi naman marapat po yan. Kaya kinakailangan maunawaan natin how to manage life properly. Yung mga talents din po, alam nyo, paminsan ang isang nakakalungkot sa ibang bagay nag-e-excel . Hindi ba? Halimbawa sa trabaho, sa eskwelahan, sa sports, sometimes bigay na bigay tayo dyan. We invest in training, mga coaching, etc. Pero pagdating naman sa larangan po ng ating pagpapagamit sa Panginoon, para bang doon nagkakaroon ng pagkukulang? Yan po, may kinalaman lahat yan sa ating stewardship. And then syempre yung time. Alam nyo, isa yan . Wala naman tayong magagawa kung wala tayong time, di ba? Basically, yung time na yan, it allows us to do what we are supposed to do. So kung yung time ay hindi po natin na-manage ng tama, then kahit anong talent, ability, skills, gifts, or even treasures ang meron tayo, it will not be used properly. Kaya talagang babalik at babalik tayo doon po sa katotohanan na kinakailangan nating i-manage lahat para po ma-manage natin properly ang ating buhay. Ayan, para yung buhay mailaan sa tama. Maganda po yung pinapakitang prinsipyo doon sa parable of the sower. Kasi hindi lang naman kasi yung pakikinig, no? Kumbaga doon sa parable na yon, hindi lang yung merong kang napakinggan o kaya ay dumating ang salita ng Diyos sa buhay mo, kundi what do you actually do with the Word of God? How do you allow the Word of God to truly shape your life according to God's will, God's purpose? Yan ang importante po dyan. Kaya nga, napakalaking challenge na talagang makita yung bigger context nito. Yung stewardship overall is about the stewardship of life. So sa ilalim po noon, yung stewardship ng ating time, talents, and treasures. Making sure that whatever is given will not be a hindrance, but rather will be used properly to glorify God. Yan po. Okay. So tingnan natin ang mga prinsipyo po niyan. No? Pero bago yon, dumako muna tayo. Ano ba yung kadalasang nagiging balakid? Bakit hindi natin ma-all out sa Panginoon? Kasi alam nyo mga kapatid, paminsan po, yung failure natin sa stewardship ay bunga po ng ilang mga bagay. Let me give you a few examples. One is worry. Worry, pag nag-aalala tayo. Alam niyo po ba na sa isang taong nag-aalala, walang perang sapat? Ulitin ko yan, ha? Sa isang taong nag-aalala, walang perang sapat. Walang ipon na sapat. Pagka mahilig ka mag-alala, palagi ang mangyayari sa iyo dyan ay hindi ka titigil. May mga tao po na palaging nanghihinayang kasi malaki mawawala o kaya kasi linggo lang may customer o kaya kasi sayang naman yung opportunity na kumita. Again, mga kapatid, importante ang kita, di ho ba? Importante na may hanap buhay, importanteng mabuhay. Totoo po yan, basic yan. Kaya lang, kailangan nating maintindihan na mahalaga po ang ugnayan natin sa Panginoon. Paminsan kasi, yung pag-aalala, resulta yan ng maling pagpapahalaga. Ulitin natin, yung pag-aalala, kadalasan po, ay resulta ng maling pagpapahalaga. Hindi ba sinabi sa Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hindi naman po tinuturo ng talata na huwag na tayo magtrabaho, di po ba? Ang sinasabi lang doon, kailangan maliwanag sa atin yung pagpapahalagahan natin at ingatan tayo ng Panginoon. Siya rin ang kakalinga sa atin. Sa madaling sabi, may sapat na panahon sa lahat ng bagay na yan. Pangalawa, hindi lang sapat na panahon, kailangan din nating maintindihan na nasanay kasi tayo na sa mundong ito ang security, nasa pera, nasa kayamanan. Yan ang kinagisnan natin, kaya takot tayo na mabawasan yan o magkulang dyan at yung security ay sa Panginoon natin ipundasyon. Yan naman ang pinanggagalingan yan . Bakit tayo nag-aalala? Kasi pilit nating inilalagay yung sense of security natin sa mga bagay na hindi naman dinisenyo na magbigay ng sense of security. Bakit? Imagine, ang pera po, una sa lahat, ang pera naman po hindi solusyon sa lahat ng bagay. Pangalawa, ang pera din ay temporary din yan, di ho ba? Nauubos din yan . Kaya talagang pagpuro pag-aalala ka, yung sapat ngayon, bukas hindi na. May mabalitaan ka lang na kung anong problema, ayan ka na naman, balik sa dati. Kasi talagang ang problem po ng worry is not finding security lamang doon sa finances . Ang problem po na yan is you don't recognize God as the ultimate source of security. Sa Kanya natin dapat ipundasyon. Kaya mahalaga po na itama ang ganyang pananaw. Pangalawa, ang worry po kasi, if you look at the original word, it means to strangle. Sinasakal, para kang inaalisan ng buhay. Yung bang nararanasan niyo yung pagka kayo po ay halimbawa may problema tapos nasolusyonan yung problema, hindi ba ang kadalasang sinasabi natin sa mga siguro sa mga mas nakatatandang Pilipino yan ay nabunutan ng tinik. Yan, di ba? Bakit nabunutan ng tinik? Para bang makakahinga ka na ng maluwag. Kasi nga, yung epekto po ng worry talaga, it strangles you. Parang nasasakal ka. Parang nawawala yung quality ng buhay mo dahil dyan sa kakaalala na yan. Mag-uusap nga kayong pamilya. Ang usap naman ninyo, palagi, puro problema, di ho ba? Ang buntong hininga mo, problema. Pagkulang, problema. Pag meron, problema. Pag sagana, problema pa rin. Kasi yan ang talagang problema ng pag-aalala . Kaya nga sa Matthew 6, ang ganda-ganda ng paalala, sabi niya, tingnan mo yung mga ibon. Tingnan mo yung mga bulaklak, wala namang ano yan, kagaya natin, walang mga bank account, di ho ba? Pero yan po ay iniingatan ng ating Panginoon. They are here today and gone tomorrow, yet the Lord cares for them. So napakagandang reality po nun, napakagandang katotohanan po yun. Kaya kung tayo po ay lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, yan po ang mararanasan natin mula naman sa Kanya. So yung worry, kailangan nating ma-overcome because it's not just a problem of the mind, it's the problem of the heart. Yung pusong ayaw sumandig sa tiyak na masasandigan na magbibigay ng kapayapaan at gabay at walang iba kundi ang Panginoon. Yan po. Okay, pangalawang bagay po, aside from worry, meron pang isa yung pong ating mga wants, ano po, yung mga gusto. Yan pa, isa pa yan. May mga pagkakataon po na sapat naman sa pangangailangan. Siguro naman ho, hindi na natin kailangan palawigin pa ano ba yung gusto sa pangangailangan, di ba? So, siguro daanan lang natin, but we will not be exhaustive. So, yung pong gusto, yun po yung mga masasabi natin, we can live without these things. Gusto lang naman yun . Pero pag sinabi nating kailangan or needs, ay hindi pwede mawala yan. Sinasabi sa atin, my God shall supply all your needs. So yung pangangailangan, kung tutuusin, natutugunan naman . Pero ang kadalasan pong nagtutulak sa tao na humigit pa roon, humiling pa ng mas higit pa, hindi po yung ating mga needs. Kadalasan po yung ating wants ang siyang malaking problema. Naalala ko yung isang ilustrasyon, meron po akong nakausap na sabi niya, nung araw daw sapat daw . Tapos nung lumaki yung negosyo, biglang naging kulang na. Lumaki yung kita, lumaki yung negosyo, naging kulang. So syempre, mapapaisip ka, mapapatanong, paano naging kulang? Samantalang nung araw, mas kokonte kasya. Ayun pala ang nangyari po dahil, ayun nga, lumaki yung kita, maganda na yung kabuhayan. Eh, ang naganap po ngayon ay nagtaas ng lifestyle. Ayan, so nakipagsabayan ha. Eh, alam nyo ho, pag nakipagsabayan ka sa mas marangya sa'yo o mataas ang kung tawagin natin eh, lifestyle din, ano mangyayari? Yung dating sapat sa'yo, kulang na. Hindi dahil kulang, kundi dahil nga itinaas mo yung standard of living. Yung dating ayos naman eh, ngayon hindi na ayos dahil may iba ka na ngayong mga ginugusto. So marirealize mo no, na talagang pag hindi natin na-control yung buhay natin, eh, nangyayari kadalasan, nagkakaproblema tayo. Hanggang umabot na sa point na palagi na lang paliban tayo ng paliban, hindi na natin mabigyan ng sapat na panahon ang ating Panginoon sa kakasabi na meron pa tayong kailangan o gustong ma-achieve para sa ating mga sarili. So nakita niyo yung problema. So you have worry, and then pangalawa, wants. Yung pangatlo, W din. So kung di nyo napansin, tatlong W po yan. So yung una po ay worry, pag-aalala. Pangalawa po, wants, yung mga gusto. At yung pangatlo po ay wastefulness. When you are wasteful. Ang ibig sabihin po niyan, marami tayong sinasayang. Alam nyo, isang malaking problema din yan eh. Kasi minsan, yung bang hindi natin masyadong napapagpasyahan ng tama ang mga bagay-bagay. So we end up wasting precious resources. Merong isang pag-aaral, hindi po ako ang naka-imbento nito, pero lumalabas na ang mga Filipino daw in general ay talagang mahina sa aspeto ng investment and savings. Kaya mapapansin mo, parang ang yaman-yaman ng mga Filipino, ano? Kaya ako po nasabi na parang ang yaman ng mga Filipino. Kasi pag tinignan mo, talagang minsan po makikita mo na yung ating mga ari-arian ay parang lampas na sa ating kabuhayan. Doon po eh, marami tayong na-oobserbahan ganyan. At hindi lang po yan observation ko personal, but it's a general observation. Kaya makikita natin yung mga smartphones, napakataas ng sales sa ating bansa. Yung pong mga sasakyan, di ho ba? Mataas din ang sales. At ang dahilan nga po dyan, eh kadalasan, nahihilig ang mga tao sa pagbili ng mga higit pa sa kanilang kakayahan. O kaya naman, ang isang problema po, yung bang nabuo na sa isip yung pangungutang na ginagawang norm. Na bandang huli, yes, nakuha mo nga yung gusto mo, pero sa mas mataas na halaga, at paminsan po, ang malungkot, nagiging way of life. May mga kakilala po tayo sa larangan, ano po, ng pagpapautang sa mga mahihirap, no? Yung mga nasa microfinance. At paminsan nga po, ang kanilang nagiging obserbasyon, meron talaga na yung lifestyle ay mangutang. Yung sasali sa isang pautangan, at kung ano man ang makuha doon, eh ipangbabayad sa iba pang utang. So ganyan, para bang very common ano, na may utang. At ang problema nga po doon, yun na nga, parang una, lagi ka naghahabol. So pag ikaw ay laging naghahabol dahil may mga babayaran kang utang, nawawala yung tinatawag na financial freedom. Yung freedom po is very important kasi it enables you to do what you need to do. Pero pag wala kang ganong financial freedom, mapapansin mo na kadalasan ang nangyayari, nakatali ka na lang. Misan ho, hindi mo kayanin na magpaliban at nagiging iba na yung priority mo kasi nga naghahabol ka eh. Kaya bawat opportunity na kumita, sunggab ng sunggab, eh kasi nga po, nauna yung gastos bago ho yung pambayad. Eh hindi ho good steward yan. Hindi ang good stewardship ng buhay. Kasi ang overall effect, you have no time for God. At talagang magsasama-sama ho lahat yan. Yung wants at saka po yung worry. Eh kasi nga, pag naghahabol ka ng bayarin, di ho ba? Kaya naalala ko po ang isang magandang wisdom na natutunan ko din naman. Ang sinasabi ron is, as much as possible, talagang kung hindi lang naman talaga emergency, huwag mong ilagay ang sarili mo sa nakatali ka sa mga ganyang bayarin. Kasi as is, ang dami na ho nating mga bayarin, di po ba? Andyan na ho yung mga kuryente, yung tubig, yung mga utilities natin, at sometimes yung mga emergency pa nga. So kung itinali mo na yung sarili mo sa isang halimbawa, may huhulugan ka na ilang taon mong huhulugan, nalampas naman sa iyong kapasidad, o kaya sagad-sagaran sa iyong kapasidad, can you imagine yung epekto po, ano? Talagang matatali ka dyan, and you will have no time for what is truly important dahil yan na ang magiging top sa priority mo dahil obligasyon eh. And the more na palampasin mo yung obligasyon na yan, ano pong nangyayari ngayon? Nagkaka-interest lalo. Di lalo ka naman nababaon ngayon. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, napaka-importante po na talagang planuhin, ipanalangin, at maunawaan na hindi nais ng Panginoon na itali natin ang sarili natin sa mga commitments na siya namang magiging balakid sa commitment natin sa Kanya. Yan po yon. Ang pinakamahalagang commitment, yung commitment natin sa Diyos eh. E ngayon, pag natali tayo sa mga bagay na yan, yung commitment sa Diyos, hindi na natin magagawa. Kasi nga, itinali natin yung sarili natin dyan. Very common na ho yung maririnig natin na nagpapasalamat kasi nakabayad na sa utang. Dahil ang kanilang point, salamat dahil makakautang na ulit. Naku po, kabahan naman tayo dyan. It's not good stewardship, mga kapatid. Pag dinadala ka na sa punto na yan na ang naging top priority mo dahil talagang obligasyon na yan eh. Ang mangyayari po dyan eh, mawawalan tayo ng panahon sa Panginoon. At ang pinakamasaklap, if it becomes a lifestyle, na yan na ba yung takbo ng utak, takbo ng isip, yan na ang mahalaga, yan na ang gagawin. Kaya malungkot, ano po, na wala na tayong panahon sa lalong mahalaga. Kaya sana po maging challenge, maging reminder sa atin ito. Stewardship is not just about managing resources, it's about managing your life, so that you will have time for what is truly important, so you can do what is truly important in the eyes of God. To give importance to what is important to God. At hindi po natin magagawa yan if we are not good stewards of our lives. So sana po naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Nagbigay sa atin ng mga prinsipyo, hamon. Medyo masakit yung ilan nating tinalakay, pero alam niyo po, hindi baling masakit, basta mahalaga. Matuto tayo, hindi ba? Matauhan tayo. At yan po ay maging turning point nawa ng ating buhay. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po ay hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59, that you have said that ikaw ho ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita, subalit wala ka nakita. Ang iyong pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya, mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: ikaw ay bibigyan ng isang hari ng pagkakataong humiling, ano ang iyong hihilingin? Maaaring ang iyong magiging kahilingan ay proteksyon at kayamanan. At kung isa ka sa mga nagbabakasakali na manalo ng 1,000,000 piso sa mga usong palatuntunan ngayon sa telebisyon, maaari na iyong magiging kahilingan ay makuha ang gantimpalang iyon. Buo ang iyong akala na gagawin ng hari ang lahat upang pagbigyan ang iyong kahilingan. Dumating ang pagkakataon sa buhay ni Esther na nabigyan siya ng pagkakataon upang humiling. Subalit ano ang kanyang naging kahilingan sa kabila ng tinura ng hari na maging kalahati ng kanyang kaharian ay pwede niyang ibigay? Ito ba ay kahilingan para sa kanyang sarili? Sa oras pong ito, ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther, Kabanatang 5, Talatang 5 hanggang Kabanatang 6, Talatang 8. Ito ay atin sa atin ni Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ang mga pagsubok ay normal na mararanasan natin sapagkat bahagi ito ng ating pananampalataya. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, Talatang 6 at 7 ay ganito po ang sinasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Tagumpay ang ibinibigay niya sa atin upang makita natin ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay at makikita natin ang katatagan ng ating pananampalataya kung tayo ay magtatagumpay sa bawat pagsubok, sapagkat hindi tayo susubukin ng Diyos nang higit sa

po natin kung paano napagtagumpayan ni Esther ang kanyang takot at magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang kahilingan sa hari. Basahin po natin ang 5 talata sa 5 kabanata sa kanyang aklat na ganito po ang sinabi. At sinabi ng hari, dalhin mong madali dito si Haman upang magawa namin ang gaya ng nais ni Esther. Kaya't pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na inihanda ni Esther. Agad ipinatawag ng hari si Haman upang pumunta sa pagtitipon na inihanda ni Esther. Sa unang bahagi ng pangyayari, nakita natin kung papaano naging mabuti ang hari kay Haman. Ginawa niya itong pinakamataas na pinuno at pati ang singsing niya ay kaniyang ipinagkatiwala sa kanya upang mapagbigyan ang kahilingan nitong patayin ang mga Hudyo dahil sa makasariling layunin. Subalit sa pagkakataong ito, ang reyna ang masusunod at kailangang sumunod si Haman sa kanya sapagkat siya ang reyna at mas mataas ang kanyang kalagayan. At dahil sa paanyayang ito ay lalong naging mataas ang tingin ni Haman sa kanyang sarili. Inisip niya na sino pa nga ba ang kukontra, siya na ang kanang kamay ng hari. At kahit na ang reyna ay nalulugod sa kanya sapagkat siya ay inanyayahan sa kanyang handaan, hindi ba sobrang karangalan ito sa kanya na ang makasalo sa kainan ang hari at ang reyna? Marahil ay inisip niya na siya ang gagawing tagapagmana ng trono ng hari. Hangal si Haman sa mga bagay na ito na kanyang iniisip. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-iimbot at pagnanasa sa trono ng hari ang magdadala sa kanya sa kahihiyan at kapahamakan. Matutunghayan po natin iyan sa susunod na mga kabanata kung paanong napahiya si Haman dahil sa kanyang kahangalan. Kaya iba ang naggamit ng posisyon at parangal na inasahan niyang sa kanya dapat mapunta. Hindi ba marami sa ating mga pangkaraniwang tao ang ganito? Ang pinangungunahan natin ang kalooban ng Diyos? Naalala ko tuloy ang natutunan kong kasabihan, huwag mo munang bilangin ang sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlog. Huwag nating pangunahan ang kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas, sa 11 kabanata, talatang 9 at 10 ay ganito po ang sinasabi. Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat sino mang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap, makakasumpong at bubuksan ang pinto sa sino mang kumakatok. Mas mahirap ang mabigo kaysa umasa. Sa halip na ipanalangin natin na pagkalooban tayo ng Diyos ng mga pagpapala ayon sa ating pangangailangan, ay hindi pa tayo nasisiyahan sa mga pinagkakaloob niya sa atin, higit pa sa ating inaasahan at pangangailangan. Noon ang politika ay sakit lamang ng iilang tao na sakim sa kapangyarihan. Ngayon ay naging bahagi na ng ating kultura ang pamumulitika. Sukdo lang mandaya at pumatay, makamtan lamang ang katungkulang hinahangad. Nabulag sa kapangyarihan kaya kahit buhay ay nawawala na ang halaga. Mas mahalaga na ang kapangyarihan. Si Haman ay isa sa mga ninuno ng mga taong ganito ang gawain. Sa ating pagpapatuloy, ganito ang sinasabi ng susunod na talata sa aklat ng Esther, 5 kabanata, talatang 6. Samantalang umiinom sila ng alak, sinabi ng hari kay Esther, ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob iyon sa inyo. Ano ang iyong kahilingan? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob sa iyo. At sa araw ng pagtitipon ay kinakabahan si Esther at napansin ng hari na may bumabagabag sa kanyang reyna dahil sa mga ikinikilos nito. Tinanong ng hari si Esther kung ano ang kanyang hiling at nangako ito na kahit kalahati ng kaharian ay ibibigay niya basta sabihin lang nito kung ano ang kanyang kailangan. Mahal ng hari si Reyna Esther at kalooban ito ng Diyos upang magtagumpay si Esther sa kanyang pakay sa hari. Pinagkalooban ng pagkakataon si Esther na mapili nito ang lahat ng kanyang magusto. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang nagbigay din sa atin ng pagkakataon na makamtan ng pagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo,

0: Sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 19, napupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Nagkaloob din ang Diyos ng pagkakataon na hilingin natin sa kanya ang anumang pangangailangan natin at ito ay ipinangako niya na kanyang ipagkakaloob. Siya ang ating hari at higit sa lahat ay siya ang ating tagapagligtas. Hawak niya ang setro ng biyaya sa sanglibutan ito. Tayo ang magpapasya kung hihipuin natin ito at tatanggapin ang kanyang pagpapala o hindi. Walang ibang gagawa nito para sa atin kundi ang ating nanay, tatay o pastor. Sa panahong ito kapag kaligtasan ng pag-uusapan ay individual at personal na pagpapasya. Ang Diyos ang gagabay sa atin sa landas ng ating patutunguhan. Ito ba ay kanyang kaharian o sa dagat-dagatang apoy? Sa buhay na walang hanggan o sa walang hanggang kaparusahan ang kanilang pagtangis at daing, magpakailanman ay hindi maririnig. Tinityak ko na walang sino man ang nais na makaranas ng ganitong uri ng kaparusahan. Dito pa lamang sa lupa ay makakamtan natin ang katiyakan ng kaligtasan ng ating patutunguhan. Bakit kailangan pa nating hintayin na maging huli ang lahat? Bakit hindi tayo magpasya? Sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2 ay sinabi po, "Ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng kaligtasan." Hindi ang buhay ngayon ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang kaligtasan ng buhay sa buhay na walang hanggan. At ito ay kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya at tatanggap kay Kristo na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sinubukan nga ni Esther na sabihin sa hari ang katotohanan, ngunit kinakailangan pa niya ng sapat na panahon upang magkaroon siya ng katalinuhan at tapang na sabihin ito sa hari upang makuha kaagad ang kanyang pansin at panigan sa halip na si Haman. Kaya humiling pa ito ng maikling panahon. Bakit ang hari ay naging mabait at mapagbigay kay Esther? Tandaan natin na ang Diyos ang may hawak sa buong pangyayari. Pinatutunayan ito ng Kawikaan, Kabanatang 21, sa unang talata na ganito, "Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig." Sa pangyayaring ito, ginagabayan ng Diyos ang hari sa kanyang ginagawa. Basahin po natin ang susunod na talata sa 5 Kabanata, talatang 7 at 8. "At sumagot si Esther, ang aking kahilingan ay kung ako'y makatagpo ng paglingap sa paningin ng hari at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking kahilingan, pumunta ang hari at si Haman sa salo-salo na aking ihahanda sa kanila. At bukas ay aking gagawin ang gaya ng sinabi ng hari." Wala pa rin lakas ng loob si Esther na sabihin ang kanyang hiling sa hari, kaya't inanyayahan niya itong muli sa isang natatanging hapunan. Natakot si Esther sa posibleng magiging sagot ng hari. Maaring panigan niya si Haman. Hindi siya nakatitiyak sa magiging kasagutan ng hari. Buhay at kamatayan ang kanyang haharapin sa pagkakataong ito. Ngunit buo ang kanyang loob na sabihin sa hari ang kanyang kahilingan. At kung anuman ang magiging pasya ng hari, ay handa na rin niyang tanggapin ang kahihinatnan nito. Wika nga niya sa mga naunang talata na kung mamamatay ay mamamatay. Sa ganitong kalagayan, hindi natin kailangang makipagsapalaran sa ating kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay pinagkaloob na ng Diyos. Tatanggapin na lamang natin ito at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at makakaasa na ililigtas niya tayo at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At makakatiyak tayo na makakapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Magpatuloy po tayo sa mga susunod na pangyayari. Basahin po natin ang talatang 9-14 sa 5 Kabanata sa aklat ni Esther. Lumabas si Haman ng araw na iyon naggalak na galak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Haman si Mordecai sa pintuan ng hari, hindi siya tumayo at nanginig man sa harapan niya, siya napuno ng puot laban kay Mordecai. Gayon may nagpigil si Haman sa kanyang sarili at humuwi sa bahay. Siya'y nagsugo at ipinasundo ang kanyang mga kaibigan na si Seres na kanyang asawa. Ikinwento ni Haman sa kanila ang karangyaan ng kanyang mga kayamanan, ang bilang ng kanyang mga anak na lalaki at lahat ng pagkakataas ng katungkulan na ipinarangal ng hari sa kanya at kung paanong kanyang itinaas siya nang higit kaysa mga pinuno at mga lingkod ng hari. Dagdag pa ni Haman, maging si Reyna Esther ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa kapistahan na kanyang inihanda kundi ako lamang. At bukas ay inaanyayahan na naman niya na kasama ng hari. Gayunman ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin habang aking nakikita ang Hudyong si Mordecai na nakaupo sa pintuan ng hari. Nang magkagayo'y sinabi sa kanya ni Seres na kanyang asawa at lahat ng kanyang kaibigan, magpagawa ka ng isang bitayan na may 50 siko ang taas at kinaumagahan ay sabihin mo sa hari na bitayan doon si Mordecai. Pagkatapos ay lumakad kang masaya na kasama ng hari sa kapistahan. Ang payong ito ay nagustuhan ni Haman at kanyang ipinagawa ang bitayan. Si Haman lamang ang panauhin kung kaya't inisip niya na napaka-importante niyang tao dahil sa siya lamang ang inanyayahan kasama ng hari na dumalo sa handaan na kanyang ginawa. Naging mapagmataas at mayabang siyang lalo. Subalit hindi niya nalalaman ang nagaabang nakapahamakan na inihanda ni Reyna Esther para sa kanya. Sinasabi nga sa Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 18, ang ganito, ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. At doon nga sa pagsasalo ng lahat ng makasalubong niya ay tumatayo at yumuyukod sa kanya, maliban lamang kay Mordecai na inaasahan niyang matatakot at manginginig kung siya ay makita dahil sa napipintong paglipol sa kanila. Galit na galit siya, subalit nagpigil siya dahil inaasahan niya na mawawala rin lang si Mordecai pagkalipas lamang ng ilang buwan. Subalit pagmamayabang ang laman ng kanyang isip, ipinagmayabang niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga anak at mga apo, ang kanyang mataas na katungkulan, maging ang pag-anyaya sa kanya ng reyna. Sinabi niya na nagugustuhan siya ng reyna sapagkat ilang beses siyang inanyayahan sa pagsasalo-salo na inihanda nito at siya ang natatanging panauhin. Ngunit hindi niya nalalaman ang tunay na layunin ng reyna sa kanya. Iginagalang siya ng lahat ng tao, maging ang hari at reyna, ay natutuwa sa kanya at hindi niya pababayaan na isang Mordecai lamang ang kukontra at hindi susunod sa kanya. Iyan ang nasa isip ni Haman, hindi sa isip ng hari at reyna at ng ibang tao. Kaya ang mungkahi ng kanyang asawa na si Seres ay magpagawa ng bitayan na 50 siko ang taas at ito ay mahigit na 70 talampakan. Isipin ninyo ang mangyayari kay Mordecai kung magkagayon. Subalit para kay Haman, isa itong napakagandang solusyon sa kanyang problema. Mula naman sa pagsasalo ng gabing iyon, ay hindi nakatulog ang hari kaya't kanyang inyutos na dalhin ang aklat ng mga gawa sa kanyang mga tagapagsilbi. Ang mga kasaysayan ng kaganapan sa kaharian, ang nilalaman nito at ang mga ito ay binasa sa harapan ng hari. Ang hindi pagkatulog ng hari ay maliit na bagay para maging batayan ng pangyayari. Ngunit ginamit ito ng Panginoon upang maging bahagi ng tagumpay ni Mordecai. At naniniwala ako na hindi lamang sa mga sandaling iyon naramdaman ng hari na hindi siya makatulog. Sa kayamanan at kapangyarihang taglay niya, imposible na walang maiinggit sa kanya at maghangad na agawin ang kanyang katungkulan. O kaya ay isipin niyang patayin habang natutulog upang maagaw sa kanya ang trono. Madalas ding gamitin ng Diyos sa buhay natin ang mga maliliit na bagay upang ipakita niya sa atin ang kanyang kalooban. Sa Ehipto, ginamit ng Diyos ang iyak ni Moises upang marinig siya ng prinsesa at nagustuhang ampunin. Kalooban ito ng Diyos upang mailigtas ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises. Marahil nga ay hindi dapat bigyan ng importansya ang nararamdaman ng hari sa mga sandaling iyon. Ngunit binasa pa rin sa harapan ng mga tagapagsilbi ang aklat ng mahalagang gawa at mga kasaysayan. Hindi ito pagkakataon kung ano ang napiling basahin ng mga mambabasa ay iyon pa rin ang kalooban ng Diyos. Pinili ito ng Diyos upang masunod ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban ni Haman. Sa ika-anim na kabanata, talatang 2 at 3 sa aklat ni Esther ay ganito po ang sinasabi. Natuklasang nakasulat kung papaanong sinabi ni Mordecai ang tungkol kina Bigtana at Teres, dalawa sa mga yunoko ng hari na nagbabantay sa pintuan na nagbalak patayin si Haring Ahasueros. At sinabi ng hari, anong karangalan at kadakilaan ang binigay kay Mordecai dahil dito? Sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, walang anumang ginawa para sa kanya. Sa ikalawang kabanata ay sinasabi kung paanong iniligtas ni Mordecai ang hari sa kamatayan, ngunit wala siyang natanggap na karangalan. Nang marinig ng hari ang kabutihan na ginawa ni Mordecai, ay agad niyang inyutos na gantimpalaan ito sa kanyang kabayanihan. At habang iniisip ng hari ang gantimpalang ibibigay kay Mordecai, ay nakarinig siya ng katok mula sa labas. Sa 4-6 na talata ng 6 na kabanata ay ganito po naman ang sinabi. Sinabi ng hari, sino ang nasa bulwagan? Kapapasok pa lamang ni Haman sa bulwagan ng palasyo ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mordecai sa bitayan na inihanda niya sa kanya. At ang lingkod ng hari ay nagsabi sa kanya, naroon si Haman, nakatayo sa bulwagan at sinabi ng hari, papasukin siya. Sa gayoy pumasok si Haman at sinabi ng hari sa kanya, anong gagawin sa lalaking kinalulugdang parangalan ng hari? Sinabi ni Haman sa kanyang sarili, sino ang kinalulugdang parangalan ng hari nang higit kay sa akin? Hindi rin nakatulog ng gabing iyon si Haman dahil sa matinding pananabik na sabihin sa hari ang tungkol sa kanyang plano. Kung kaya't tinungo nito ang palasyo at gustong kausapin ang hari tungkol dito, sa palagay ba ninyo'y pagkakataon lamang ang lahat ng iyon? Maging ang hari ay sabik na maibigay ang gantimpala kay Mordecai. Kaya tinanong niya si Haman na ito naman ay sumagot ng pinakamagandang gantimpala na maisip niya dahil akala niya ay siya ang tinutukoy nito. Ang pag-iingat ng Diyos sa bayan ng Israel ay unti-unting nagiging malinaw sa mga pangyayari. Hindi ito mga pagkakataon, kundi ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na hindi maparangalan si Mordecai ng mas maaga upang mabago ang anumang plano ni Haman para sa mga Hudyo. Makapangyarihan ng Diyos at walang sinumang hihigit sa Kanya. Walang makapagbabago sa kanyang kalooban at laging tapat ang kanyang pag-iingat sa atin. Nakalawit ang kanyang setro ng biyaya sa sanglibutan at tayo na ang magpapasya kung hahawakan ba natin ang setrong iyon. Nalampasan ni Esther ang 2 pagsubok. Una ay ang pangamba na baka ipapatay siya ng hari upang pupunta na lamang ito ng basta-basta sa harapan ng hari nang hindi siya ipinatatawag. At nagtagumpay siya, inilawit ng hari ang kanyang setro upang palayain si Esther at maihayag nito ang kanyang kahilingan. Ikalawa ay inanyayahan niya ito sa isa pang handaan na kanyang inihanda. Dahilan sa hindi pa siya nakahandang ipagtapat sa hari ang kanyang kahilingan at kapag nalaman ng hari na isa siyang Hudyo, ay kahagad siya nitong ipapapatay. Hindi niya maililigtas ang kanyang bayan kahit pa sabihing handa siyang tanggapin kung parurusahan siya ng kamatayan ng hari. Pero ang lakas ng loob na ipinagkaloob ng Diyos kay Esther ang naging instrumento upang maging maayos ang takbo ng usapan. Ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos at hindi sa tao. Ginagamit niya lamang tayo upang ipatupad ang lahat ng kanyang kalooban. Kung wala ang Diyos ay wala rin tayo. Walang saysay ang ating buhay, walang dahilan para mabuhay, Si Jesus lamang ang ating kalakasan at tayo ay nabubuhay nang dahil sa kanyang biyaya. Gaano kalaki ang naibibigay mong pasasalamat sa Diyos? Sapat na bang tapatan nito ang araw-araw na biyayang natatanggap mo? Mahal ka niya at kahit ikaw ay hindi karapat-dapat, pinakikinggan ka niya at naunawaan ka. Magtiwala ka lamang at tutugunin niya ang iyong mga kahilingan at ipagkakaloob ang iyong mga pangangailangan. Sa oras na ito, kaibigang nakikinig, ikaw ba'y ganap at lubos na nagtitiwala sa Diyos? Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, muli po kaming dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat. Itinataas ka namin at niluluwalhati sa oras na ito dahil sa iyong mga salita na patuloy po naming sinasaliksik. Patuloy po kami nagbubulay-bulay upang sa gayon po, Panginoon, ganap naming maunawaan ang mga nasusulat na katotohanan para sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sila ay akin pong idinadalangin. Itinataas ko po ang bawat isa sa kanila. Inilalagay ko sila sa iyong mga kamay. Ikaw po ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay, sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan. Dakilang Diyos, tugunan mo, Panginoong Diyos, ang ayon sa iyong kalooban. Higit sa lahat, yung mga nanlulupaypay, yung mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya, yung mga naliligaw ng landas, Panginoon, turuan mo po silang magbalik loob sa iyo. Doon sa may mga dinaramdam, marahil ay nasa paggamutan o sa mga tahanan, nawawalan sila ng pag-asa. Sa iyong pangalan, idinadalangin ko po, Panginoong Diyos, ang lunas ng kanilang karamdaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, itinataas ko sa iyong mga kamay ang bawat mga himpilan ng radyo na iyong ginagamit. Kami po'y umaasa sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Ab initio. Mula ito sa Latin na ang ibig sabihin ay from the beginning. Kapag sinabi ng korte ng isang kontrata ay void ab initio, nangangahulugan itong walang bisa ang kontrata mula pa noong umpisa. Halimbawa, nalaman na peke pala ang pirma sa isang kasunduan. Dahil dito, maaaring ideklara ng korte na parang hindi kailanman naging legal ang kontratang iyon. Ab initio, walang bisa mula pa sa simula.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 24 hanggang 27, makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo kung ano ang itsura ng isang dakilang ministeryo ng Ebanghelyo. Bagamat hindi pa niya personal na napupuntahan ang iglesia sa Kolosas, ipinaliwanag niya ang kanyang ministeryo at ang kalikasan ng kanyang pagtawag. Malalaman natin na ang dakilang ministeryo ay may kasamang pagdurusa alang-alang sa iglesia. Nangangailangan din ito ng tapat na pangangaral ng buong salita ng Diyos. At higit sa lahat, ipinapahayag nito ang hiwaga ng Ebanghelyo, si Kristo, na siyang pag-asa ng kaluwalhatian. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Greatness of Gospel Ministry.
2: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians 1 verses 24 up to 27. Colossians 1, 24 to 27. Babasahin ko po from the ESV. Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, the greatness of gospel ministry. The greatness of gospel ministry. Minsan po, sabi ni Martin Lloyd-Jones, siya po yung aking isa sa mga heroes ko, sa aking pananampalataya, sabi niya, the work of preaching is the highest and greatest and most glorious calling to which anyone can ever be called. Centuries bago lumabas itong si Lloyd-Jones, siya ay namatay noong 1981, si John Wesley, isa din sa actually mga heroes ni Martin Lloyd-Jones, si John Wesley, sabi niya, give me 100 preachers who fear nothing but sin and desire nothing but God, and I care not whether they be clergymen or laymen. They alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Si R.C. Sproul, isa sa, kung ako nagkakamali, best friend yata siya ni Martin Lloyd-Jones, namatay na siya a few years ago. Siya yung dating president ng Ligonier Ministries. At etong kanyang sinabi, may kinuwento siya patungkol sa pag-uusap nila nung kanyang estudyante. Sabi niya, and I quote, I remember a starry-eyed college student who looked at me and said in wonderment, what is it like for you when you were just a minister? Sagot ni R.C. Sproul, I lost it. I exploded in a paroxysm of indignation. What do you mean, just a minister? Don't you realize that the parish ministry is the highest calling on earth? God had only one son, and he made him a preacher. ibang paningin nitong mga taong ito pagdating sa gospel ministry. Si Warren Wiersbe, meron siyang mga librong tinatawag na B series, meron siyang isang magandang kwentong nabanggit. Sabi niya, isang araw daw, isang discouraged na Methodist preacher ang sumulat sa isang kilalang Scottish preacher na si Alexander White upang tanungin ang kanyang magpa-counsel sa kanya. Ang tanong niya, "Should I leave the ministry?" Ito ang sagot ni Alexander White. "Never think of giving up preaching. The angels around the throne envy you your great work." No, kahit yung mga anghel, sabi niya, naiinggit sa yung trabaho na pagpipreach ng ebanghelyo. Alam nyo, yung mga nabanggit ko na mga quotations na yan, palagay ko yan din ang sasabihin ni Apostol Pablo. At pagka yung mga nasa ministry, lalo na mga nagpipreach ng ebanghelyo ay nanghihina, magandang reminder ito para sa kanila. Yung mga anghel nga, naiinggit dito sa ginagawa natin, di ituloy na lang natin itong pagpipreach natin ng salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan natin kung anong pananaw ni Pablo patungkol dito sa aspeto na to na tinatawag nating gospel preaching. Dito sa pag-aaral natin, sa letter niya sa mga taga-Kolosas, na daanan natin na inintroduce ni Pablo yung mga napakagandang mga katotohanan patungkol kay Kristo, sa kanyang relasyon sa kanyang Ama, patungkol sa kanyang supremacy over creation and redemption. Nakita natin ito sa chapter 1 verses 15 up to 20. Nakita rin natin last time yung napakagandang katuruan patungkol sa reconciliation between God and man sa pamagitan ng sakripisyo na ginawa ni Jesus Christ sa chapter 1 verses 21 up to 23. Ngayon naman, ang gusto nating tingnan ay yung napakagandang perspective ni Pablo patungkol sa kanyang sariling ministry. Ang kanyang sinulatan na isang iglesyang hindi pa niya nabibisita, pero ang kanyang tingin, kailangang ipaliwanag niya sa kanila itong kanyang panawagan bilang isang gospel minister. Ang gospel, ang great gospel ministry, no, ang isang napakagandang, isang effective, ang isang successful na gospel ministry ay nangangailangan ng tatlong bagay ayon kay Pablo. Dito sa verses 24 up to 27, ay meron tayong tatlong bagay na makikita. Una, it involves suffering for the sake of the church. No, hindi madaling trabaho ang ministry, kailangan ng hard work, at madalas it will involve suffering. Ikalawa, it requires proclaiming God's word in all its fullness. Pangatlo, it includes making known the mystery of the hope of glory. Although maraming mga ang mga Kristiyano ay tinawag ng Panginoon sa iba't ibang mga trabaho o mga vocation sa kanilang buhay, at lahat ito ay importante kung ito'y ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero kailangan tanggapin natin ang katotohanan na ang gospel ministry at iba't ibang aspeto nito, katulad nga na sabi ni David Martin Lloyd-Jones, it is the highest and greatest and most glorious calling to which anyone can ever be called. Kaya tayong lahat, tayong mga nasa full-time ministry, nasa preaching of the gospel, yun ang main na panawagan nila, ang laking mapupulot natin dito sa ating pag-aaralan ngayon. Of course, sabihin nyo, wala naman ako sa ministry, may mapupulot ba ako dyan? Meron din. No, pero gusto kong i-address primarily yung mga nasa ministry ng pagpipreach ng gospel na katulad ko. Kasi ito yung gustong sabihin ni Pablo. Sinasabi niya, ito ako. Ito ang panawagan ng Panginoon Diyos sa akin. Ito ang ginagawa ko. Ako ay steward ng Panginoon. And so gusto kong maki-identify sa kanya para naman ma-encourage yung maraming mga pastor, maraming mga evangelist na siguro, lalo na sa panahong ngayon, eh nadi-discourage na at iniiwanan na nila ang kanilang ministry. So, gusto kong makita ano matututunan natin dito sa mga sinabi ni Pablo at sana'y gayahin natin itong kanyang attitude, itong kanyang pananaw na may connection sa gospel ministry. So, tanong natin, ano ba ang itsura ng isang great gospel ministry? Ano itsura nito? Una, makikita natin dito, sabi ni Pablo, great gospel ministry involves suffering for the sake of the church. Tingnan niyo sabi ng verse 24, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of His body, that is the church. Dun sa nakaraang verse, no, yung chapter 1 verse 23, binanggit ni Pablo na siya ay isang ministro ng ebanghelyo na pinoproclaim itong ebanghelyong ito na naproclaim sa lahat ng creation under heaven. Pagkatapos niyang banggitin ang kanyang panawagan, nagsimula na siyang mag-share patungkol sa mga sufferings niya. No? At yung attitude niya dito sa mga sufferings na kanyang dinadaanan. Now, maraming mga tao at mga pastor, of course, ayaw ng suffering. Hindi nila kinoconsider na malaking honor ang pagdurusa para sa ebanghelyo, lalo na pag naka-experience na sila ng persecution. No, sabi mo bigla na silang binato ng isang sirang itlog, no? Pag bigla na lang silang sinuntok, pag sila'y hindi pinansin, pag sila'y nagka-problema financially o pag yung mga problemang dinaanan nila ay walang pinagkaiba dito sa dinaanan ni Pablo, nako, sigurado ko, maraming mga pastor tatalikod na at iiwanan na nila ang ministry. Pero si Pablo, hindi ganun ang kanyang pananaw. Huwag nating kalimutan, una sa lahat, na nung sinulat ni Pablo itong letter na ito, siya'y nakakulong sa Roma, sa isa sa mga bilangguan sa Roma. Sabi ng Colossians chapter 4 verse 3, at the same time pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ, on account of which, eto sabi niya, I am in prison. Nakakulong siya dahil sa ebanghelyo. No, hindi dahil gumawa siya ng isang krimen, kung hindi dahil kay Kristo, dahil sa ebanghelyo, at dahil sa mga iglesia na kanyang miniministeryohan. Pero siguro, higit pa riyan, mas iba pa yung iniisip ni Pablo na suffering. Hindi lang yung kanyang dinaraanan at that particular time na siya ay nakakulong. Malamang nasa isipan niya, yung sinabi ni Jesus Christ sa kanya na klase-klase ng mga suffering sa dadaanan niya in the ministry. Kung maaalala ninyo, sa Acts chapter 9 and verse 16, ito ang sinabi ni Jesus Christ kay Ananias, na itong si Ananias, nung na-convert si Paul, na-encounter ni Paul si Jesus Christ nung siya'y papunta ng Damascus at nabulag siya for a few days, sabi ni Lord kay Ananias, Ananias, pumunta ka dito sa servant ko, si Paul, at ito sabihin mo sa kanya. Tapos, sabi ng Panginoon sa kanya, ito daw kasing mangyayari kay Pablo. Sabi niya sa Acts 9:16, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. O siguro yun na nasa utak ni Pablo eh. Pag sinasabi niyang my sufferings, hindi lang yung my suffering now na nakakulong ako, kung hindi itong sinabi ni Jesus Christ, how much? O siya, pag sinabi mo ng how much he must suffer, ibig sabihin, marami na pagdurusang daraanan niya alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. And so, tingnan natin for example, ang ilan sa mga pagdurusa, paghihirap, na dinaanan ni Apostle Paul. Tingnan lang natin yung dalawang letter niya to the Corinthians na makikita natin sa Biblia. 1 Corinthians 4, 9 to 12. Ito nakalagay. For I think that God has exhibited us apostles as last of all, like men sentenced to death, because we have become a spectacle to the world, to angels and to men. We are fools for Christ, but you are wise. Verse 11. To the present hour, we hunger and thirst. We are poorly dressed and buffeted and homeless and we labor. working with our own hands. Tingnan nyo, kahit na sariling bahay, sabi niya, mga damit namin, hindi mga signature jeans at magagara tulad ng marami, tingnan yung damit namin. Sa 2 Corinthians 6, 4-10, sabi niya, but as servants of God, we commend ourselves in every way by great endurance. Kita niyo, paano nila kinokomend sa sarila? Eh ngayon, yung mga pastor, how do they commend themselves? Nakita mo ba yung congregation ko? Libo-libo ang members ko. Nakita mo ba yung sasakyan ko? Ako ang pinakamagandang sasakyan sa kongregasyon. Nakita mo bahay namin? Ako. Ayan, sobrang ganda, mansyon. Pero si Pablo sabi niya, we commend ourselves in every way. How? By great endurance, in afflictions, hardships, calamities, beatings, imprisonments, riots, labors, sleepless nights, hunger. Verse 8, we are treated as impostors and yet are true. As unknown and yet well known. As dying and behold we live. As punished and yet not killed. As sorrowful yet always rejoicing. As poor yet making many rich. As having nothing yet possessing everything. Dagdag niya sa 2 Corinthians 11:23 up to 28. Are they servants of Christ? Kinukumpara na niya yung kanya sarili dun sa mga nagkeklaim na sila daw mga apostol, mga ministers daw ni Jesus Christ. Eh, fake naman. O, ano sabi niya tungkol sa kanila? I am a better one. Pero na, parang gusto ni Pablo dito, eto magmamalaki siya. Kaya lang ito, yung parang nagmamalaki na pinipigilan niya lang yung kanyang sarili. Kasi ibang klaseng pagmamalaki yung kanyang ginagawa kumpara dun sa mga iba. Kaya nga sabi niya, I'm talking like a madman. Para kung si Raulong nagmamalaki ngayon. Pero sige, tuloy ko na. With far greater labors. Tinan niyo kung ano pinagmamalaki niya. Mas marami akong pinagdusahan. Far more imprisonments. With countless beatings and often near death. 5 times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 3 times I was beaten with rods. 1 I was stoned. 3 I was shipwrecked. A night and a day I was adrift at sea, on frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at sea, danger from false brothers, in toil and hardship, through many a sleepless night, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure, and apart from other things, there is the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Wow. Naku, pag kami isang pastor o gustong pumasok ng full-time ministry at pag tinanong ko siya, o ano mga experiences mo sa ministry? At itong listahan na ito ang binigay niya sa akin, sabihin ko, sa salitang mundo, nako, malas ka pala. Huwag ka na sumama dito sa ministry na to. Baka mamaya, pag pumasok ka dito, magkaganyan kaming lahat eh. Puro problema to nilista mo, binigay mong mga nangyari sa iyong buhay eh. Pero ito sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ito ang ebidensya ko na ako ay tunay na apostol. Ito sabi ng Panginoong Jesus na dadaanan ko, for the sake of the ministry. Pero ang isang kahanga-hanga dito sa lahat ng sinabi ni Pablo na ito, kung ito man ang kanyang nasa isipan, eh yung kanyang attitude, yung kanyang response dito sa kanyang pagdurusa. Balikan natin yung Colossians 1:24. Ano sabi niya? Now I rejoice in my sufferings for your sake. Tinan niya, sabi niya, I rejoice. I rejoice in my sufferings for your sake. Hindi pa niya nabisita itong mga taga-Kolose na to, pero sabi niya, I rejoice in my sufferings for your sake. Ba't niya sinasabi, Paul, di ka pa naman nakapunta dito, ba't sinasabi mong for our sake? Siguro ang utak ni Pablo dito, generalize niya. Kasi si Pablo, sabi ng Romans chapter 11, verse 13, I am an apostle to the Gentiles. So iniisip ni Pablo, ako ay apostol para sa mga Gentiles. Yun ang specific ministry ko. So kayo, mga taga-Kolose, taga-Kolosas, di pa ako nakabisita sa inyo, pero kasama kayo sa ministry ko, kasama kayo sa ating sa aking utak. In fact, si Epaphras na napunta sa inyo, paano siya na born again? Malamang dahil nung si Pablo ay nagmi-ministeryo sa Ephesus, si Epaphras ay bumisita sa kanya, narinig niya yung ebanghelyo, na-train siya ng ilang mga buwan o ilang taon doon, and then pumunta si Epaphras doon sa Colossus, kumbaga parang representative ni Apostle Paul. Kaya kayang sabihin ni Pablo, "Now I rejoice in my sufferings for your sake." Ano man pagdurusa ang kanyang dinaanan, ito eh, kumbaga, kasama yon na para sa inyo na mga taga Colossus, kahit hindi ko pa kayo nabisita. Yung mga ginagawa ko ay para sa inyo. Na makikita natin kung itong puso ni Pablo, bakit kaya siya nagre-rejoice? Well, generally muna pag-usapan natin, siguro isip niya na, nako, tulad ng ibang mga apostol, I consider it a great privilege to suffer dishonor for Christ. Tingnan niyo sabi ng mga apostles sa Acts 5:41, then they left the presence of the council rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Yan ang pananaw ni Pablo eh. Sabi niya, honor para sa akin na ma-persecute alang-alang sa pangalan ni Jesus. Siguro rin, nasa isipan niya, yung mga blessings. Sige, persecute niyo ako. Kala niyo, nawawalan ako. O siguro dito sa mundo, para ako nawalan. Pero sa totoo, may eternal blessings ako na sobra-sobra na nadadagdag palalo sa akin. Ano sabi niya? Matthew 5:10-12. Siguro naalala niya sabi ni Jesus Christ. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Siguro yan ang nasa isipan ni Paul. Ba't hindi ako magre-rejoice? Eh, pagka pinersecute niyo ako, great is my reward in heaven. No, mga Christians ngayon, ayaw ng suffering, ayaw ng persecution. Gusto nila, yung reward nila, nandito na sa lupa. O sige, pagdating niyo sa langit, wala na kayong reward. Sabi ng 1 Peter 4:13 and 14, siguro, kasama to sa isipan ni Pablo, whether naunang sinulat ito o hindi. Pero sabi ni Peter, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. Imagine, pag ikaw daw ay pinipersecute, ang presensya ng Panginoon Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang kalwalhatian ng Panginoon, nasa iyo. Sabi na 2 Corinthians 12 verses 9 and 10, sabi daw ni Jesus kay Paul, kahit sa kanyang mga dinadaanan na difficulty, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, sabi ni Paul, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. And then isa pa, sabi niya sa 2 Timothy 2:11-12, sabi niya, the saying is trustworthy. Mapagkakatiwalaan natin itong kasabihan na to. Totoo talaga to. Ano yun? If we have died with Him, we will also live with Him. Tapos verse 12, if we endure, we will also reign with Him. Kung may dinadaanan tayong bagyo, and we persevere, and we endure, kung tayo ay pinipersecute, kung tayo ay binabaliwala, kung tayo ay sinasaktan ng mga taong ayaw sa Panginoon, and we continue on, we endure, we will reign with Him. Yan ang sabi ni Pablo.

0: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: How could it be the most prominent voice of the Great Awakening was also complicit in the chattel slavery system? Rather than avoid the tension, we're going to tackle it on the next Haven Today. I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Dr. Thomas Kidd, as we continue a series called Born Again, The Message of the Great Awakening.
4: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
5: Si Lope K. Santos, ang Pilipinong manunulat, ang nagpasimula ng alpabetong abakada. Galing ito sa alpabetong Latin. Mayroon itong 20 titik. Ito ay opisyal na ginamit ng Pilipinas noong 1940.
4: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
6: Ki huang tai lo, gao tiong xiu zuo a. Kinali bo ho lang ki gao hui a.
7: What problem, you know? The loudy too like you see.
6: Kinali de jiao gu chu lai lang o. Bo ho lang chu meng a.
7: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你的家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
8: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: Isang Bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Saan tayo naghahanap ng kaligayahan? Ang book po ng Ecclesiastes sa Bible ay nagbigay kay King Solomon ng mga experiences para hanapin po ang happiness under the sun. Yung phrase na under the sun simply means that Solomon was trying to find happiness here on earth, under the sun, apart from God. So rin po natin na humanap ng ibang paraan katulad po ni Solomon. Sinubukan niya ang lahat ng mga bagay and found inadequate in pursuit of happiness. Unang-una niyang sinubukan ang luxury, ang kayamanan. Nanap niya ito sa pamamagitan ng mga bagay pang material. Pwede siyang mag-purchase, bumili ng anumang possession, hoping na masatisfy ang kanyang kagutuman sa paghahanap po ng kaligayahan at ang kanyang puso ay nanatiling malungkot. Pinuno niya ang kanyang sisidlan ng maraming kayamanan. Ang kanyang wealth po ay sobrang dami, ang kanyang palasyo ay sobrang ganda at ang kanyang sambayanan ay napakalaki. Kung gusto niya magtayo ng isang bagay, kaya niya magtayo. Pag may gusto siyang gawin, ginagawa niya. Ito'y mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 2 verse 4 to 11. Any man could have found permanent pleasure in material things. Ito po ay si King Solomon na siyang naganap sa mga bagay na ito at mayroong kakayanan. At ba ng mga bagay na ito ay nagpasaya kay Solomon? Yung kanyang kulang sa kanyang puso ay napunuan ba? Sabi sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Then I looked on all the works that my hand had wrought, and behold, all was vanity and vexation of spirit. Yung kanyang kaligayahan, kasiyahan, hindi ho nahanap sa mga kayamanan at mga bagay material. Pangalawa, hinanap niya ito sa karunungan. Nung na-discover ni King Solomon ang prosperity or kayamanan ay hindi makapagbibigay ng kapayapaan ng isip, naghanap na naman siya ng isang bagay na pwedeng magpuno at makamit ang kaligayahan. He gave himself to acquiring yung mga knowledge, hoping na sa kanyang pagiging matalino ay magkakaroon siya ng kapayapaan at kaligayahan. Mababasa natin to sa Ecclesiastes chapter 1 verse 17 to 18. Careful study of the book of Proverbs na reveal dito kung gaano katalino itong si Solomon. Alam niya ang natural environment of the beast of the field. He understood yung nature of the flight of the bird in the air. Alam niya rin yung customs ng mga isda sa karagatan. Solomon burned the midnight oil. He drank deeply from the well of knowledge. But even this never brought peace and happiness. Informal academic education, eh, talaga naman.

0: not wise. So liquor, alak, hindi makapagbibigay ng permanenteng satisfaction. Solomon also tried lust, pero hindi ho nakapagbigay ng kaligayan. He married 700 women and 300 concubines, pero hindi ito nagbigay sa kanya ng kaligayan. Pero nung si Solomon ay turned to the Lord to find happiness and peace, hindi nahanap niya sa lahat ng meron siya. Bakit di natin subukan na lumapit sa Panginoon upang mahanap natin talaga ang tunay na kaligayahan? Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanan ng nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Sa ating nakaraang episode, nakita natin kung bakit may mga nagkakamali ng akala na libingan lang daw ang impyerno. Sa lumang tipan kasi, ay ginamit ang salitang Sheol. At isa sa mga gamit ng salitang Sheol sa lumang tipan ay libingan. Ngunit, hindi naman maikakaila na isa pa sa gamit ng salitang Sheol ay daigdig ng mga patay. Depende kasi sa pagkakagamit ng salita sa context ang magiging kahulugan nito. Tandaan natin na sa lumang tipan, ang Sheol ay tumutukoy din sa lugar sa kabilang buhay kung saan kapwa napupunta ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Ayon kay Dr. Jesse Johnson ng The Master's Seminary, the Old Testament speaks of Sheol as the realm of the dead, and this includes both the saved and the lost. It is best to understand Sheol as the term for realm of the dead, where both righteous and unrighteous went when they died. So may pagkakataong tumutukoy ito sa libingan, may pagkakataong tumutukoy ito sa impyerno, at may pagkakataong tumutukoy ito sa daigdig ng mga patay kung saan napupunta pareho ang matuwid at ang hindi matuwid. Nang isalin ang Hebrew Old Testament sa Griego, ilang daang taon bago ipinanganak ang Panginoong Hesus, ginamit ang salitang Griego na Hades upang isalin ang salitang Hebreo na Sheol. At pagdating sa bagong tipan, hindi katulad ng Sheol na pwedeng tumutukoy sa dako ng pagdurusa lang o sa kabuuan ng daigdig ng mga patay, pagdating sa bagong tipan, mas nakatutok na ang salitang Hades sa dako ng pagdurusa kung saan napupunta ang mga hindi matuwid. Makikita ito sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. Ayon sa Luke chapter 16 verses 22 to 23, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, at nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa paraiso. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Pansinin na hindi maaring ipakahulugan na libingan lang ang tinutukoy na Hades sapagkat ang sabi ay nagdurusa sa Hades ang mayaman. E kung libingan ito, dapat nandun din si Lazaro. Tinawag pa nga ang Hades sa verse 28 na dakong ito ng pagdurusa. Makikita pa sa talinhaga na ang Hades ay lugar na may apoy. Ayon sa verse 24, nakiusap ang

mayaman kay Abraham, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Pansinin din natin na ang katapat o kaparalel ng Hades ay ang tinatawag na kandungan ni Abraham at ito nga yung tinatawag na paraiso. Ayon pa kay Dr. Johnson, Hades, Sheol, refer to the same place but there is a noticeable difference in the way the Old Testament and the New Testament speak of Sheol or Hades. The Old Testament speaks of Sheol inclusively and even the righteous dead descend there. The New Testament emphasis on Hades is a place of suffering and judgment. Makikita natin na bagamat may pakahulugan ang salitang Sheol na libingan sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, hindi nataglay ng salitang Hades ang libingan. Ito ay tumutukoy na sa lugar ng pagdurusa sa apoy. Subalit kapansin-pansin na may isa pang ginagamit na salita sa bagong tipan patungkol sa impyerno. Ito ay ang salitang Gehenna. Gehenna. Ayon kay Dr. Johnson, Gehenna is the New Testament name for a valley outside of Jerusalem. In the Old Testament, that valley was called the Valley of Himnon, and it is where the Israelites sacrificed their children to the pagan god Molech. By the time of Christ, that name was pronounced Gehenna, and it is said to be the place where trash and dead animals were burned. It was perpetually on fire, and thus, Jesus uses it as an image of hell. Pagdating ng araw ng paghuhukom, iluluwa ng Hades ang mga kaluluwang andoon at itatapon sila sa Gehenna. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 13 to 15, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang huling hantungan ng mga hindi matuwid. Ayon pa sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, Gehenna is the standard term for hell in the New Testament. Related phrases include punishment of eternal fire, lake of fire, and judgment. Tandaan na ang mga hindi matuwid ay pupunta sa impyerno at tanging ang mga matuwid ang makakapiling ng Diyos. Ngunit ang problema, ayon sa Romans chapter 3 verses 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. E kung gayon, lahat tayo'y nakatakda na mapunta sa impyerno. E paano tayo magiging matuwid? Ayon sa verses 21 to 22, subalit ngayon ay pinahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo
sa lahat ng mga sumasampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoong Hesus upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. Handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. At ang program na Heartline ay kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kaya nga mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong suliranin na isyo pong isang guni sa Heartline, maaari po kayong tumawag o mag-message po sa telephone numbers o cellphone numbers ng Back to the Bible 0933-824-1475. Kung mayroon po kayong nais na itanong para sa ating mga counselors, maaari nyo pong i-message dyan. O kaya sa FEBC naman, pwede rin po sa 0916-296-6620. For any questions that you want to share, padala nyo lang po sa mga numbers na akin po nabanggit. Ulitin ko lang po sa Far East Broadcasting Company, 0916-296-6620 or sa Back to the Bible, 0933-824-1475. At syempre, dito rin po sa ating Facebook message section, maaari nyo rin pong i-message kami para po yan ay mabigyan po ng katugunan para sa ating mga counselors. Nice ko din batiin ang ating mga listeners sa CARE Station 104.3 FM sa Legazpi City. At syempre, kasama po dyan, nakakaabot po sa iba't ibang probinsya nearby Bicol Region, ang CARE Station 104.3. At mga kaibigan, syempre, alam nyo po na ang 702 DZAS ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaya nga po ay patuloy lang tayo sa himpapawid ng salita ng Diyos at sa himpapawid kung anuman po ang need ng ating mga listeners. So ngayong gabi po, kasama ninyo ako, Ate Merlin Guillermo, at mayroon po tayong guest counselor, si Pastor Jerry Sereno, at madalas na rin natin siyang kasama dito po sa ating program kapag si Dr. Joyce Piapgo ay busy siya sa kanyang mga speaking engagements, and we thank God for other counselors who are available pag sila po ay ating naimbitahan. Katulad po ni Pastor Jerry Sereno, siya po ay head or siya ang leader po ng Fullness and Freedom Counseling. Magandang gabi, Kuya Jerry!
1: Yes, hi Ate Merlin. Magandang gabi ulit sa iyo. Yeah. Masaya ako na makasama mo ulit, pa-invite ngayon sa program ninyo. At ganoon din sa ating mga listeners, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Ayan po ang ating counselor, at of course sa mga listeners natin, maaari din pong mag-connect kayo sa Fullness and Freedom. Kuya Jerry, pakisabi nga yung inyong contact numbers para po sa ating mga listeners na maaaring mag-seek ng counseling sa inyo pong ministry.
1: Salamat Ate Marlene. Pwede sila, dalawang bagay, pwede silang i-search nila sa Facebook. Alam mo nga sa panahon na ito, halos lahat may Facebook na. So pwede na lang i-search ang Fullness and Freedom Counseling and Training Center or yung F&F Counselors. Kita ko yan, mabilis pong makita yan. Ang number po namin, kung kayo po ay interested para po sa counseling, po ay sa individual, sa couple, at maging sa family. At may mga nag-offer din kami at tumarihin ng mga seminars. Unang-una po, yung pong smart namin ay 0962-263-8250. Medyo ulitin ko lang at tumarihin yung smart namin. Sure, 0962-263-8250. Sa Globe naman namin, 0915-77-31814. Sa Globe namin, 0915-77-31814. Ayun po, at maraming salamat Ate Marlene.
0: Ayan po ang mga contact numbers na maaari nyo pong maaari kayong mag-connect sa kanilang numbers, no? At for counseling, at sabi nga niya ay pwede rin po sa mga speaking engagements kung mayroon kayong kailangan ng mga seminar on counseling, and of course ng couples, yan po ay pwede nyo tawagan sa Fullness and Freedom Counseling. At of course sa Back to the Bible din, sa kasalukuyan, meron po kaming pastoral counseling classes na ino-offer every Saturday. So we started this August hanggang August, September, October. So marami pong nag-enroll, Kuya Jerry. Akala namin ang target lang kasi 18, but umabot po ng 30 na estudyante, no? So galing sa iba't ibang churches na nais silang matrain about pastoral counseling. Nais ko din pong anyayahan ng ating mga yata, salamat sa Panginoon dahil merong available at kasi siyempre pag enroll sila ng formally sa mga schools ay ang mahal ng tuition fees, ang daming requirements. Eh kung sila ay lay leaders at church,
1: Yes.
0: ay maaari po nilang ma-avail itong pastoral counseling ng Back to the Bible Philippines. And I praise God for the 30 students who have been enrolled for this Bats 4. Bats 4 na po ito, Pastor
1: Wow,
0: JV.
1: bilis na.
0: Praise Naka-attend ako nung Bats. Oo, naka-attend ako Bats 1. So 28 kami noon, tapos Bats 2, 3, tapos ngayon Bats 4 na. So praise God for this available na counseling seminars para sa mga pastors, no, mga lay leaders sa iba't ibang churches. Siyempre yung Pastor Jerry, ang mga ano dyan, ay graduate din ng ATS eh. Sila ni Dr. Benny, you know, sila si...
1: Tama.
0: Si Lorraine, yan, oo.
1: Mga ang mga alumni din, ano? So,
0: ATS, Asian Theological Seminary. So, nais kong anyayahan, Kuya Jerry, ang ating mga listeners, no? Mga kababaihan, nako sa 29 na po, sa Saturday na po, Women of Blessing Grand Rally with the theme Thriving Against All Odds, di ba? Kasi ngayon, dami nating mga suliranin pa sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating bansa. Yan po ay handog sa inyo, organized ng Philippine Council of Evangelical Churches Women's Commission. So yan po ay sa August 29, ang ating pong tagapagsalita, si Angeli Valenciano. Siya po ay CEO ng Genesis Group of Companies. Speaker din po si Reverend Jerica Ejercito. Siya po ay apo ng dating President sa Estrada. And isa din pong tagapagsalita ng Women of Blessing Grand Rally ay si Elena Mendoza. Ang Grand Rally gaganapin po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ruby Corner Garnet Road sa Ortigas Center. So I hope mga kababaihan mag-join po kayo sa atin pong rally, Grand Rally sa August 29. Ayan ang aking announcement. Ikaw, Jer, mayroon kang announcement?
1: Gusto ko lang batiin din yung mga counselors natin sa Fullness and Freedom. Natin sila.
0: Okay.
1: Hindi ko lang isa-isa rin. Pero siyempre yung family ko, si Pai Coach pa yun. Alam ko si MJ at si MG. So, masaya, masaya.
0: Yan, ha? Yeah, masaya. Happy listening po sa inyong lahat. Yan nga. So, Kuya Jerry, sa atin pong pag-usapan ngayon kasi every Thursday, ang atin pong target audience ay mga couples, families, di ba? So, ang verse na gusto kong i-share ngayong gabi ay sa Hebrews 13:4. Ang sabi po dito, mga kaibigan, sa New Living Translation, ang sabi, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Sa Amplified Version, ang sabi po dito, marriage is to be held in honor among all that is regarded as something of great value. And the marriage bed undefiled, but immorality or by any sexual sin, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Napaka, ano, Kuya Jerry, itong verse na to, no? Sobrang, hindi natin alam kung sinong author ng Hebrews, diba? Pero napaka, ano, very strong reminder po sa atin. Kuya Jerry, anong reflection mo dito sa ating talata ngayong gabi para po sa ating mga listeners din?
1: Yung pagpapahalaga doon sa marriage, napakataas at everything. Actually, sa Bible, may narinig nga ako na author na sabi nga, ito yung relationship natin. Kasi nga, ang simbahan, bride siya. Garden, nasabi ko, bride. And si Jesus, yung ating lover natin. At ang second coming nga, ang picture, at the marriage ng second coming, di ba? Wedding ka nga. Wedding banquet. Yung second coming, hindi siya nakakatakot para sa atin. Kasi ang image, ang picture is a wedding banquet, is a celebration. Diba? Mm-hmm. So can you imagine na yun yung parang highest picture ng church, na ang church hindi lang siya believers. Ang church hindi lang siya sabihin natin sons and daughters of God. Ang church siya ay bride. At yung bridegroom natin ay papunta. No? And
0: wow.
1: There will be a wedding banquet. Kaya, Ate Marlene, doon pa lang, makikita mo na kung gaano kahalaga yung buhay mag-asawa.
0: So, kasi kaya natin pinili itong talata ngayon kasi nga po, Kuya Jerry, parang patuloy na sinisira ng kaaway ang mga marriages. Ano? Ang effect nito sa ating komunidad, ang effect nito sa iglesia, and of course, effect sa marriage, effect sa mga anak. Kaya nga, palala po sa atin, no, sabi nga dito ay parangalan ang pag-aasawa. Isang institusyon ng kasal ay sagrado at dapat igalang ng lahat. Ito ay isang banal na tipan na tinatawag ng Diyos. At katapatan sa kama. Kuya Jerry, di ba? Parang, wow, yung bed undefiled, ang sabi dito, no?
1: Yes.
0: Pinag-utos na ang kama ng mag-asawa ay dapat panatilihing walang dungis. Kuya Jerry, ano po ang ibig sabihin nun? Walang dungis. Ano ba yung possible
1: Oo.
0: na dungis na maaaring
1: Oo.
0: sisira sa bed?
1: Marami yan, Ate Marie, no? Kaya, importante talaga na pinag-usapan niyo yung pure, no? Yung pure yung marriage ninyo. I mean, exclusive. Diba? Yun po yung exclusive. Walang iba. Walang iba na sabi po natin sa tang katalik ka no? Sa kama na yan maliban sa iyong nag-iisang asawa. Kaya nga sa kasal, no? Pag sa kasal na ginagawa ko, ay sabi ko talaga na yung iyong pagpisan habang ikaw ay nabubuhay ay wala. No? Talaga sa iyo. Sa kanya lamang. Wala nang iba.
0: Magandang reminder yan sa ating mga listeners, ano, Kuya Jerry, lalo na kung may mga plano, mga kabataan, mga alam mo yung mga young people getting married, sana po ay bago kayo magpakasal, you seek counseling talaga kasi marami pong mga kalaban ngayon sa buhay may asawa. Kaya nai-instruct sa atin dito na kailangan po ingatan at malinaw ang sabi, babala laban sa kasalanan, may malinaw na babala na hahatulan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng sexual at na immoralidad, no? Pakikiapid or fornication at pangangalunya, yun po ay adultery. So ngayon po, Kuya Jer, na-discuss na po namin ni Dr. Jersey ito before, but just to look back, ano, kung ano po ba yung mga reasons why marriages are breaking up. Nakakagulat kasi itong survey na to ay ginawa, no, ng National Survey at according to the 2025 National Survey, ito po ang result ng kanilang survey, no. Ang una, number one, Kuya Jerry, is lack of commitment. Imagine mo, 73.2%. Ano kaya ang dahilan bakit nagkakaroon ng lack of commitment sa ating mga marriages, sa mga couples?
1: Maraming mga dahilan din yan, Ate Merlin. Siguro po sa mga cases na aking nakausap ng mga couples, ay yung kanilang, sabihin po natin, yung kanila pong resources nila. Unstable sila. Kaya ayaw nila mag-commit, limited yung mga resources nila. Kaya they refuse to get involved and be committed in a relationship. Ang isa pa siguro dahil yung culture din natin, Ate Merlin, lalo na ngayon, na mahirap pagpamilya. Parang gano'n. Mahirap, you know, mahirap yung mag-asawa. And so, yung iba nagsasama pero hindi kasal, di ba? Parang ganun. Para kung anytime gusto
0: marami,
1: mo.
0: Marami. Marami ngayon na hindi nagkasal, di ba? Mag-live-in na lang,
1: Para just in case, ayun yun ha. Di, yun na, pwede na kayong mag-iwala. O kayo makakita ng bago. Open ulit, no? So, wala talagang commitment at Merlin. Yung part na yan siya. At marami pa sigurong factors. Isa pa nga, Ate Merlin, na napansin ko ay yung siguro po yung faith din, no, yung faith nila na nakakontribute din to sa lack of commitment dahil hindi naman stronger yung faith nila sa Panginoon, no, parang they have their own nakaka-apekto din doon sa intention nila to have a sabi natin na lasting relationship na sa marriage. So, wala talaga. Malaking factor, Ate Merlin, yung faith din. Eh. Commitment.
0: Yung commitment nila sa Panginoon kasi result ito kapag sila ay committed sa Panginoon, obedience to the Word of God, ay magkaroon din po sila ng obedience sa commitment nila sa marriage. Tulad po ng binasa natin kanina, no, napakatindi po ng reminder sa atin. At nakakalungkot kapag ang mag-asawa ay wala talaga yung commitment na sinasabi natin. Kasi mataas, ano, 73.2. At saka pangalawa, Kuya Jerry, na why marriages are falling apart is too much arguing and conflict. 55%, Kuya Jerry, di ba?
1: Yeah. Oo. Palagi ko talagang mataas ito na Ate Merlin, lagi din naman ito nangingibabaw, no? Yung away-away sa relationship. Lalo na kung ang mga issues na tungkol sa pera, alam mo na tungkol na doon sa pamilya nyo, o kaya ang mga issues na ay tungkol na doon sa inyong emotional, no? Emotional attachment ninyo. Hindi kayo nagkakasundo kasi magkaiba kayo ng personality, ng preferences ninyo. Magkakaiba kayo ng mga priorities. Gusto nung isa kumain, halimbawa lang dyan sa kanto-kanto. Aba, yung isa ayaw, gusto niya. Kailangan dyan sa medyo mas social ang konti. So, minsan yung mga maliit na bagay. Okay, sino maghugas ng pinggan? O sino ba magliligpit ng maglalaba? Mga maliit na bagay yun, pero napapalaki din.
0: Nangyayari yan. Ang sabi kasi dito Kuya Jerry, no, too much arguing and conflict, sabi nga, is constant fighting can signify that the couple is not compatible. Tama ba 'yun?
1: O pwede din, no, na hindi naman talaga compatible sila, or ang isa rin at emerging kasi wala silang, hindi sila nag-usap. Wala silang mayroon na pong counseling na hindi talaga sila nag-usap. Pero nag-aaway sila. Ang para ng pag-aaway nila ngayon ay through yung mga cellphones, no, yung mga messages nila. Nag-aaway pa rin sila kasi sabi nila, I think kailangan natin gumawa ng solusyon kasi araw-araw tayo nag-aaway. Simula ngayon, wag na tayong mag-usap, yung physical na usap.
0: Okay.
1: So ngayon, hindi na sila nag-usap physically, pero nag-aaway naman sila sa online o sa
0: cellphone. Ibang klase, ano, nakakalungkot naman. Nakakasad, 'di ba, na nagpakasal kayo, you have committed to get married, tapos ngayon ay parang hindi kayo nag-uusap. Naku, mga kapatid, mga couples na nakikinig sa atin ngayon, kailangan talaga ng communication, 'di ba?
1: Too much, I think, at the beginning, too much pain. Ang daming unresolved na issues. Ibig sabihin, yung skills nila resolve, yung repair nila ay mas maraming rupture. At hindi nila magawang i-repair. At ang coping nila ay avoidant. Iwas na lang yung part na yon. Pero deep inside, may longing for connection, di ba? Communication.
0: Wow.
1: Pero hindi nila ma-express kasi malalim na masyado yung gulo. Sakit na nangramdaman nila. Kaya away na lang ang pinakasagot nila.
0: Oh my goodness. So Kuya Jerry, doon sa sinabi mong counseling mo, ay nakita mo naman ang improvement when they sought counseling. That's a malaking factor yun na sila mismo na-recognize sila na parang wala na tayong time mag-uusap, kailangan mayroong mag-medal like a counselor. So sa iyong observation, doon sa counseling mo, ay nakatulong ba yung inyong session with them?
1: At really, hindi pa rin. Nasa process pa rin sila.
0: Actually,
1: hindi, ano pa siya, parang individual pa lang yun sa ngayon kasi bago lang. Pero yun nga, talagang challenging din yung part na yun. Pero my prayer, so, kasi community naman at Merlin, so may mga narinig ako sa kanya na people around them are also helping. So collective talaga yung pagtulong.
0: So that's good, ano, na mayroong mga couple na recognize sila na they cannot do it on themselves. Mga kaibigan, ay kailangan nyo po mayroong neutral na mag-meddle sa inyo, maayos po ang inyong pag-uusap. Kasi, Kuya Jer, isa din pong reasons why marriages are breaking up is infidelity. Mataas din po sa survey, 54, imagine mo, or more than 50%, diba? Unfaithfulness sa marriage ay nakakalungkot. Why do you think infidelity is happening or betrayal is happening sa marriages?
1: Ang may mga case din kami na ganyan, Ate Merlin. At hindi naman kasi bigla-bigla yan, di ba, Ate Merlin?
0: Ah, okay.
1: Oo, parang alam mo na nagsimula lang yan sa mga away-away nila mag-asawa, hindi nagpansinan,
0: Okay.
1: at hanggang sa lumaki. At yung halimbawa ko, kung yung lalaki ba yung na-involve, maghahanap yan siyempre na makakausap, di ba? Doon sa trabaho niya, pag
0: Wow.
1: yung kanyang sadness niya, at alam niya doon nagsimula dahil nahuhulog na rin. Kung kausap niya, lalo na babae, kasama niya sa opisina, kikita niya, at marunong makinig, di ba, doon nagsisimula yan sa pag-uusap na yan. At ang araw na lang ay na-develop na sila, no? Yung attachment nila, yung bonding nila, kasi lagi silang nag-uusap yung part na yan. At nauwi sila sa pagtataksil na, no? Na iwan yung babae. Or pwede din yung mangyari sa babae din, na parehas lang at din. Pero ang ibig sabihin niya natin, Merlin, lang na yung infidelity na to is actually process din. Kaya nga napakalaga ng awareness. Diba? Napakalaga na binabantayan mo talaga. Ni-resolve, inaayos. Kasi nga po, ito ay merong betrayal din. Itong sabi natin part na to. At talagang maraming ganyan natin, Merlin. Sabi ko kanina, kung iba na kayo ng personality, iba pa kayo ng preferences, kung may mga traumas pa kayo, kung may mga stress pa kayo sa workplace ninyo, tapos pag nagkita kayo sa bahay, imbis na mag-usap, hindi kayo nag-usap, mag-aaway kayo, tapos marami kayong oras doon sa labas. And that's the very reason that you have to protect, kaya po ng passage natin kanina, you have to protect your marriage.
0: Kasi matindi rin ang side effects, 'di ba, sa mga ganitong unfaithfulness. Nagkakaroon kayo, pareho naman sila, no, kung sinong unfaithful, siyempre ang kung sino yung biktima, yung victim ay nagkakaroon siya ng anxiety, depression, trauma, of course trust challenges, shame, guilt, and social withdrawal. Ito po ang effect ng mga side effects ng mga unfaithfulness, yung infidelity. So sana po maraming ayusin, ano, Kuya Jerry, ayusin
1: opo,
0: yung
1: opo.
0: Emosyon na o yung
1: lalo
0: victim, 'di ba?
1: Oh, lalo na Timberlin, kung halimbawa yung lalaki ay naging unfaithful, tapos nabuntis pa, no? Nabuntis niya pa yung
0: Oh my.
1: Oh, 'di ba? Can you imagine yung pain ng asawa? Nasasabi mo nga, Timberlin, no, yung anxiety, 'di ba? Yung and you talk about depression and everything, emotional distress na pwedeng maranasan. At syempre, kung may mga anak din sila, no, yung sa original, kawawa
0: wow,
1: din yung mga bata.
0: Oh,
1: yung mga bata ang mag-suffer talaga. At nakita natin yan. At ang mga simbahan, hindi rin example dyan. May mga nakita tayo na na-destroy yung family. Sabi mo nga kanina, Termeline, ito rin ang ginagawa ng kaaway, no, trying to destroy yung mga Christian family.
0: Yeah.
1: Okay. At isa nga dyan, yung infidelity din.
0: So para po sa ating mga tagapakinig, maaring very tempting talaga, alam niyo yon, talagang sinisira ng kaaway ang sacredness ng marriage. Kasi una po, ito yung unang institution na inilikha ng Diyos, sinanda niya lahat sa Garden of Eden, and then the couple, no? Yan na sila, unang kinasal, and yet ito po yung una din na gustong sirain ng kaaway. And another cause ng marriage breakup, Kuya Jerry, is marrying too young, 45.7%. So ibig sabihin mataas, ano? Kuya Jerry, ano ba yung sa ating kultura? Ano yung too young of marrying? Anong age na sinasabi natin too young?
1: I'm not quite sure about this, pero meron akong na-counsel na 14 years old. 14 years
0: 14?
1: Old. Oh, tamang 14 siya. 15 na siya, Ate Merlin, that day. 15 siya kasi birthday niya that day. So, counseling kami. Hawak-hawak niya yung baby niya.
0: Oh.
1: So, may baby na siya. Ibig sabihin, 14 ay nabuntis
0: 14.
1: Na siya. Oh, nabuntis na siya, no? Something like that. And it was interesting kasi po, sa pag-usap namin, dysfunctional yung family. Lumaki siya na walang tatay. Lumaki siya sa lola niya. Sa lola niya, lumaki siya sa... So, wala yung parents niya. At mabarkout na barkada siya. Barkada siya. Part na yan. At dahil doon, nakapag-asawa sa ikasama niya rin barkada, naging asawa niya. Kaya nga, kaya 15 may may anak na sila, yung partner. Pero yung napangasawa niya dahil bata din, eh alam mo, kumbaga meron ding mas may time din doon, mas maraming time doon sa barkada. Kaysa kasi nga mga bata masyado sila. Pero siya yung nagdadala yung mismong nanay. So yun siguro Ate Mary, malaking factor yung family. Malaking factor yung kung wala kang mga parents na nandiyan available sila to guide. So, at kapag ka, sabi ko nga, kapag ka surrounded ka, lalo na kung mga kabarkada, mga kabataan, walang guidance ito mga kabataan ito. So, may mga boundary violation, mga sexual boundary violation, eventually it will end on sa pwede mapuntis tulad nito. So, hindi naman sila pwedeng kasal kasi 40-50.
0: Oo, underage. Kasi sa batas natin, ang lalaki dapat 21, di ba? Babae dapat 18 years old para ma-legalize ang marriage nila. So, marrying too young talaga mga kaibigan, ano? Nakakalungkot.
1: Yung bata, Ate Merlin, yung bata, nakawa ko kasi ang payat-payat din. Hindi ko alam din kung paano nila siya paghanap buhay, alam mo na yung pagkain. So, maasala sila dun sa lola. Parang ganun. Saka discarte na lang. So, natigil sila sa pag-aaral. Something like that.
0: Grabe, Kuya Jira, no? Kakalungkot ang daming mga ano negative impact sa mga ganong decision, wrong choices ng mga kabataan. Minsan na naisip natin ay yung curse, no? Galing din kasi sa mga magulang naging irresponsible. Kaya ang result dito sa mga anak, wrong choices din ang nangyayari sa kanila. Pero Kuya Jer, pwede naman natin pwedeng maputol yung curse rin. Tama ba yun?
1: Opo, no? Totoo po yun, Ate Merlin. Kaya malaking tulong po talaga ang simbahan. Kung may kabilang na simbahan, ganun din siya sa mga listeners natin. Kung wala pa talaga kayong, you try na mag-join, mag-involve sa church. Plano na kung may mga anak kayong mga kabataan, let them join sa mga youth gathering kasi it will help them na ma-protectionan din sila. Magkaroon sila ng safe space ba, Ate Merlin, community na pwede sila magabayan. Part na yan.
0: So yun mga kaagapay, ano, ay mga ilang reasons lang na aming na-share ni Kuya Jerry kung bakit ang mga marriages ay breaking up. Ay nabanggit natin yung unang-una kanina is lack of commitment. No, marami pong reasons, but according to survey kasi, itong pinakamataas, ano? And then too much arguing and conflict at infidelity. Of course, talagang grabe kapag walang mayroong unfaithfulness in marriage. And then marrying too young, ano? Nabanggit natin na sabi nga ni Kuya Jerry, mayroon siyang counseling na 15 years old, dala-dala kanyang baby, diba? Nakakaawa din po doon sa baby, Kuya Jer, no?
1: Uh-huh.
0: Yung siya din in the future, magsasuffer din. So, ngayon mga kaibigan, ay magbe-break muna tayo. Mayroon po tayong station ID and of course prayer or music. Babalik po kami ni Kuya Jerry after ng station ID and break.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
2: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
4: Sumasay papawid mula sa Maynila.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
2: Himpila.
5: 702 DZAM.
4: Aga!

0: Papatuloy po ang Thursday edition po ng Heartline kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Ako po ang Ate Merlin Guillermo at siyempre kasama natin po ngayon na counselor natin si Kuya Jerry Sereno from Fullness and Freedom Counseling. Nabanggit po namin kanina ang contact numbers nila na kung saan kayo pwedeng tumawag for any need of counseling. Ito po 0962-263-8250 sa Smart and then sa Globe naman 0915-773-1814. So yun po ang kanilang contact numbers. O kaya hanapin nyo lang po sa Facebook, di ba? Hanapin lang nila Fullness to Freedom or FNF, tama ba yun?
1: Opo, FNF Counselors. Meron isa pa kong
0: Okay, so Fullness yan po pwede nyong kontakin. Yeah, Fullness and Freedom. So mga kaagapay, kanina pinag-usapan natin ang mga reasons. Apat na reasons lang po yung ating sinabi kanina why marriages are breaking up. Ngayon naman, ay pwede nating i-impart sa ating mga tagapakinig. How to keep your marriage intact.

0: paano po natin matulungan para ang marriage po ay magkaroon ng maayos na relationship. Kasi ang una dito, Kuya Jay, is protect your oneness. Anong ibig sabihin ng protect your oneness?
1: Pagkaganda niyan natin, Marie, no? Yung marriage natin, not just ma-sustain natin, kundi talagang be able to protect marriage natin. I think importante, Ate Martin, you have to prioritize your spouse, di po ba? Kasi baka naman mas priority mo yung barkada mo, yung trabaho mo, no, yung priority mo yung family mo. Lahat naman yun, Ate Martin, importante din. Pero kapag nagkasawa ka, ang top mo dapat na priority ay yung spouse mo. At importante yun. At kasama dyan, pag sinasabi natin dapat siya priority mo, ibig sabihin, at may din yung mga decision making, kasama din siya. May voice dapat sa doon. And I think that's one way of letting her know na, oh, ikaw ang priority ko. And sa mga decision making ko, I like you to contribute. And pagtulungan natin itong bagay na to. Makakatulong yata, Mardin. I think isa pa yung priorities, sinabi ko na, pero yung boundaries, setting boundaries, Ate Merlin. Importante ito. Kanina binanggit ko, Ate Merlin, yung boundary violation. Diba yung infidelity is a boundary violation. At ang opposite na naman yan ay, syempre, you have to set boundaries sa inyong relationship, sa marriage inyo. Kaya nga po yung verse natin kanina, sinasabi doon, oh, yung kama ninyo, sa inyo lang yun. Hindi ko pa. So yun yung parang boundary. Parang you have to set boundary, di ba? O sa akin lang to. Walang pwedeng sinong matulog dyan kasi sa akin lang to. So pwede naman yung metaphor na ang pwede mo rin sabihin na, yung relationship natin sa atin lang, yung intimacy natin sa atin lang. That's one way of course, you have to protect your marriage and keep it, no? Yung marriage natin. Para ma-preserve din natin yung oneness natin, Ate Marlene.
0: Mahalaga, no, na mag-set ng boundaries, no? Hindi po kailangan, halimbawa sa husband, ano, yung, lalo na kung mahalaga sa kanya yung mga parents niya, no? Tapos ay nababawasan yung time with the spouse, financially din, hindi lang time, no? Na lagi, yung husband lagi doon sa kanyang side ng relatives, sa mga parents niya. Kaya nababawasan yung oras niya with his own family, lalo na sa spouse. Kaya sabi natin, guard your boundaries. So, matuto tayo, kayong mga husbands, matuto po kayo mag-set ng boundaries kung hanggang kailan, hanggang saan, pwedeng manghimasok ang inyong pong mga magulang o inyong mga kapatid. Ganon din po sa wife. Kailangan mo rin batayan. Minsan kasi, Kuya Jer, pag hindi magkasundo yung daughter-in-law at saka parents-in-law, ay kakapit talaga pupunta sa parents niya, no? Diba, yung wife, mas nag-i-enjoy siya doon sa side niya. At nakakalungkot kapag ka ganun.
1: Ito, Ate Marlene, at importante yun. Dapat talaga bantayan yung relationship, yung marriage.
0: At saka ang isa pang pamamaraan, Kuya Jerry, para advice natin sa ating mga listeners na paano nila mabantayan na yung marriage ay hindi sila maghiwalay o ano ba yung protection nila ay practice active grace and forgiveness. Mga kaagapay, ang word na napakaganda, practice active, hindi po passive, no? Active grace and forgiveness. So kasama dito, Kuya Jerry, kapag grace and forgiveness ay madaling magpatawad, kaya ba yun? sa yung practice ng counseling, parang tagal magpatawad kung sino man yun, no, sa kanila, lalo na sa biktima, ang hirap magpatawad, no?
1: So yan, Ate Marlene, napaka, sabi natin madaling sabihin, pero hindi rin siya madali talagang gawin. At naiintindihan din naman natin yan. Hindi rin naman pwede natin i-shortcut din. Sabihin, magpatawad ka na. Si Lord nga, magpatawad. Pwede na naman yun siya maging spiritual bypassing without dealing, addressing yung mga emotional, painful issues nila. So, yung pagpapatawad, talagang dapat nandiyan siya, pero pinag-usapan din yung pinagdaraanan. Anong dahilan? Ano ang gagawin pag napatawad? So, I would say, Martin, importante yung pinag-usapan ng mag-asawa. Ang ang kailangan natin magpatawag kasi merong, sabi natin, merong rupture in a relationship. Merong conflict ba? Nagka-conflict kayo? Baka nagsigawan kayo? O nag-away kayo? Ibig sabihin natin, Marlene, kailangan i-repair yon. Kaya kailangan i-repair siya. At ang pagpapatawad is a form of repair.
0: Okay.
1: Repair. Kasi ka, humingi ka ng tawad. And hopefully, itong repair na to will eventually lead doon sa sabihin natin doon sa reunion. Yung magkasama ulit kayo. No? Maging romantic ulit yung relationship, yung part na yun. Dahil doon sa part na yun. Kaya, kung hindi nyo pinag-uusapan ang sabihin natin ang emotional issues, problema ninyo, nag-away kayo. Tapos bigla na lang kayo, sige patawarin mo yan. Hindi din ganun at Merlin, no, meaningful yung relationship nila. So,
0: okay.
1: Kaya pag sinabing, patawarin kita, dapat sabihin kung ano ba yung pinapatawad. Di ba, Ate Merlin? Kaya ikaw din, humingin tawad, patawarin mo ako at nakigawan kita kanina. Patawarin mo ako kasi hindi kita na-prioritize. Pag may lakad tayo, pero iba inuna ko. At importante pagingi ng tawad, pero importante din na ang pagpapatawad mo, alam mo kung ano yung hiningi ng tawad.
0: Tama, tama, ano?
1: Ako ang sasabihin ko lang, Ate Merlin, ay dadagdag ko. Kung napag-usapan nyo na to, nakakam mo na, na ito talaga yung hiningi niya na tawad, at naunawaan mo rin, huwag nang patagalin. No? Huwag nang pahabain. Kasi, di ba, Ate Merlin, ang sasakyan, kapag narinig mo nang may problema, tapos hindi mo pinapagawa, mas mahal yun eh. Mas mahal yung pagpaparepair nung kasi tumagal na siya. So, ganun din sa marriage at si Marlene eh. Na alam naman ninyo, darinig na ninyo, pero parang hindi nyo pa rin inayos. Mas magiging expensive yan at si Marlene, yung balik niyan sa inyo. So, I would say, sa mag-asawa na nagpatawad na kayo, then you have to start again and move forward. Ganun at Merlin.
0: May tendency kasi Kuya Jer, na sige na nga pinatawad na kita, 'di ba? Parang ganun. So parang sabi mo superficial 'yon na pagpapatawad. Dapat i-deal talaga kung ano yung issue, 'di ba?
1: Opo, i-deal talaga ng ito ang problema sa atin at Merlin kasi hindi tayo masyadong confrontational, tayong mga Pilipino pagdating sa ganyan. Kaya maganda matutunan talaga natin. Kaya I would encourage na kung mga churches natin, magandang may palagian din, mga regular din ng mga couples fellowship. Mag-invite tayo, mga ganun ba? Sa mga small groups natin, yung mga topics natin, may mga topics din sana na related sa mga couples, sa marriage, na para hindi lang yung individual yung speciality nila ang ini-enrich natin, kundi yung couples din. In-which din natin yung kanilang relationship nila. So, importante. Ate Merlin.
0: So, kasi sabi dito, Kuya Jerry, when you forgive, keep short account. So, sabi natin niya, i-address na yung issue. Tama, di ba? Tapos, letting past mistakes pile. Don't let, wag nang itago sa sarili mo kung ano man yung mistake in the past. So kasama ba yon sa forgiveness ay kalimutan na yung pain, kalimutan na yung issue na yon. Tama ba yon Kuya Jer? Kasi pag kailangan apologize sincerely, 'di ba? Para matanggap talaga yung paghingi ng tawad.
1: Sa tingin ko Ate Merlin, yung siguro yung salitang kalimutan para sa akin ay hindi naman sa literal na kalimutan kasi hindi pinagdaanan mo na yon kaya dala-dala mo na sa memory mo yon hindi mo na makasama mo yun. But you know how to regulate yourself. You know, sabi dahil mataas ang awareness mo, yung sense of acceptance mo na nangyari na yun sa past, dapat mas mataas din yung acceptance mo. Para ikaw din, you can parang actively move forward. Yung part na yan, iba naman yung nakaraan, hindi ko makalimutan yung masakit yung ginawa, pero humingi naman na siya ng sorry at natinanggap ko naman na ito siguro ang pagtitibayin namin ngayon para itong bagay na to, no, yung part na to.
0: So yun po mga kagapay, no? How to keep your marriage intact at ma-avoid natin yung mga conflicts or mag separation. Yung una natin kanina is una natin kanina is protect your oneness, at ang pangalawa practice active grace and forgiveness. At ngayon naman Kuya Jerry, napakahalaga, lagi natin sinasabi, communicate to understand, not to win, 'di ba? So dito po sa communication is listen actively, speak with kindness, and then address the problem. So ani dito ang madali nilang gawin, address sabi dito address the problem, not the person. Ano ibig sabihin nun?
1: Oo, to Martin. Importante 'yon na kung ang problema, halimbawa walang oras yung lalaki sa kanya, ayun dapat ang sabihin, yun dapat ang sabihin, at hindi mo, kumbaga kung ako po yung babae, hindi ko sasabihin sa asawa ko lalaki, wala ka ng oras sa akin, di ba, para ganun. Ikaw, wala.
0: Okay.
1: So, yung siya mismo eh. Pero pwede mo siguro sabihin na, napansin ko na yung oras mo ay na para sa akin ay hindi mo na nabibigay yung part na yun. Kasi ang gusto mo sabihin, yung oras ninyong na para sa iyo. Hindi dapat ko nag-describe doon sa asawa mo na siya na to, parang alam mo na yung bang inatake mo na yung person. Ikaw kasi busy ka sa trabaho, ang dami mo lang sinabi. Wala.
0: Okay.
1: Ang dami mo lang ginagawa, mas may oras ka pa sa tabi. Kung ano-ano na yung mga alam mo na inatake mo na siya, no? Ganyan naman talaga kayo, pati nga yung magulang mo, ganyan. Wala rin oras.
0: Kasama na pati magulang, di ba?
1: So parang naging personal na siya na pwede naman siguro pag-usapan. Ano, napansin ko, busy ka na. At gusto ko sana makausap ka. Part na yan. At pag-usapan natin itong bagay na ito. So
0: yan, Kuya Jer, ang... Yan, Kuya Jer, ang ano, no? Hindi conscious ang mga couples. Kasi madalas talaga, ina-attack talaga yung person. Ikaw talaga... alam mo yung hina-hina, mga ganun. Parang hirap natin sa ating kultura, ang hirap sabihin na sana mag-usap naman tayo, di ba? Sana ganito, inaasahan ko ganyan. Parang attacking the other person talaga ang madali, di ba? Para to get the attention of the other person.
1: Tama, Ate Marilyn. At ganun din, kasi kung hindi rin aware yung lalaki, maring ganun din ang sagot niya doon sa kanyang asawa.
0: Yeah.
1: Alam mo, nag-escalate lang po yung conflict ba? Yung part na yan. Hindi talaga na-address yung
0: parang,
1: problem. Ang inatake nila, sila parehas.
0: Yeah. Kunyari, sinasabi ni Mrs. na pagka ang kanyang pag-communicate is demanding or controlling. Ikaw, wala kang talagang sa akin. Ang sagot ng husband, wala akong pakialam. Diba? Hindi rin na-resolve ang kanilang problems.
1: Totoo,
0: so yun mga kaibigan, sana siguro Kuya Jerry, no, yung mahalaga yung sinasabi mo na sa inyong ministry ay yung fullness and freedom, ay meron kayong mga seminars so sa mga couples, how to communicate, how to deal with this, di ba, conflicts.
1: Actually, at Martin, sa October meron kaming siguro meron pa naman tayong mga susunod, pero meron kaming workshop, meron kaming workshop ng couples and family therapy sa October, at ang speaker namin ay galing pa ng Singapore. They will come here. It's a very expensive to Ate Merlin na workshop sa Singapore. Pero in-invite natin sila dito. At mas minimal compared doon sa
0: kung doon sa Singapore.
1: It's very expensive yung fees doon. Pero dito, this will be a two-day workshop at Merlin, at sa ATS ang venue nito.
0: sa ATS,
1: venue. Okay.
0: Anong the whole day siya? Whole day?
1: 2 days po na workshop on couple and family therapy. Pero ito po ay initiative ng Fullness of Freedom.
0: Pwede siyang credited sa counseling?
1: Hindi po. At iba naman po yung sa ATS. But we're just using the facility doon po sa ATS.
0: So may date na kayo?
1: Yes po, October 2. 2 and 3. Friday and
0: October.
1: Saturday. Friday and Saturday and Tim Hortin. And yung speaker natin ay
0: Ano?
1: Ang seminar niya is couple and family therapy.
0: Okay.
1: Systemic approach on couple and family therapy. At,
0: okay.
1: Alam mo, Ate Mary, umatin ako ng seminar sa Indonesia. Alam mo, napakamahal. Parang sabi ko nga, parang umaabot siya yung 4 days namin, parang umaabot siya ng 30,000 yung
0: Okay.
1: registration. Sabi ko, parang di namin kaya to sa Pilipinas. But,
0: So yung
1: well,
0: speaker
1: maraming
0: ang
1: causes.
0: in-invite nyo.
1: Oo, sabi namin, I think we can invite the speaker. Ang pinaka, I would say, Ate Merlin, kasi na-invite natin sila dahil meron pong counseling center sila doon sa Singapore at yun po yung pinakamasagal.
0: Okay.
1: They're actually celebrating sa October ng 60th year.
0: 60, wow.
1: 60th year anniversary ng kanila, ng
0: anniversary.
1: Counseling center nila, ng counseling center nila. And he's the clinical director of that counseling facility. And he's
0: Christian,
1: coming here.
0: Christian yun.
1: Yes. Yes, Tim Merlin. And he's coming here
0: oh,
1: to
0: yeah, of
1: help
0: course.
1: Us dealing with... I hope you can also, if you have time at the meeting, to come and join and that a couple and family therapy.
0: Okay, now, October 2 and 3, no?
1: Yeah.
0: So, sige, I hope I can join that, ano. So, yung mga kaagapay, ano, ay mayroon po tayo, sa, lalo na sa ating mga tagapakilig, na kailangan nyo po ng nurturing sa inyong marriage. Kasi nga, isa din paraan para maayos po ang marriage is nurture intimacy daily. Sabi nga dito is schedule quality time, express daily gratitude, and maintain physical affection. Yan po ay makakatulong para po ma-improve or maalagaan po ang inyong marriage. Kaya nga, if your marriage is currently facing a specific trial, sabi nga natin, mayroong mga practical steps, rebuilding trust after a breach, and then navigating financial stress together and breaking a cycle of constant arguing. Yan po ay kung kayo ay a-attend sa October 2 and 3. Ito po ay para sa couple at kasama din po ang family therapy. Nakakatuwa po naman na galing po Singapore yung speaker nila during that seminar, no? So yan po ay panawagan po ng Freedom Fullness and Freedom Counseling Ministry. So Kuya Jerry, mayroong tanong sa atin dito, no? Ang tanong niya, sabi niya, anyway, sabi niya, Ma'am Joyce, ang love language ko ay words of affirmation. Hindi ko po ramdam na na-appreciate ako ng mister ko sa aking ginagawa sa bahay. Pagluluto, pag-aalaga ng mga anak, pag-aalaga din sa asawa ko. Sa totoo lang po, mahilig po akong magluto, masarap talaga, pero never kong narinig sa kanya na salamat sa ginagawa ko. Yan, Kuya Jer.
1: Oo nga, no? Ang sarap siguro, alam mo, parang nagutom ako, Ate Brady, kasi...
0: kasing sarap.
1: Oo.
0: Magluto
1: diba?
0: Ang misis.
1: Kapag ka, ang misis mo masarap magluto, parang nag-look forward ka lagi na umuwi para kumain sa luto niya. Lalo na kung expressive ka, no, ma-appreciate mo yung misis niya. Kaya kung si Mrs. Ate Merlin, kung sanay siya na ina-appreciate sa bahay nila, nagluluto siya sa kanila, bago siya magkasawa, maaaring doon sa bahay nila, ganon. Mabilis mag-appreciate ng ganyan. Kaya dala-dala niya yun, Ate Merlin, na magkasawa siya. Inisip niya siguro, itong asawa ko, masarap naman ako magluto. Baka ganito rin doon sa bahay namin, na-appreciate din ako. Pero ang inisip ko kasi, Ate Merlin, baka iba din yung dynamics ng family and relationship. Baka sa bahay ng asawa, hindi talaga sila ganun. Kahit pa masarap magluto din siguro yung magulang niya, kumain lang sila at baliwala din. Pero pwede rin siguro tingnan natin, Merlin, na nung babae na to, nagtatanong natin ng caller na, the mere fact na yung asawa mo kumakain siya, ibig sabihin, gusto niya yung pagkain. Maraming hindi siya nagsasalita.
0: Okay.
1: Kasi kung hindi niya gusto, Ate Merlin, edi hindi na eh. Kakain na yan sa labas. Bahala ka magluto dyan. Pagluto ka dyan, matutulog na lang ako. Or ganun.
0: Okay.
1: Pero dahil mukhang kumakain naman ito madalas eh. Ibig sabihin, hindi ka lang siya, hindi ka lang vocal, pero
0: hindi lang verbally,
1: gusto
0: no?
1: Niya. Oo. Pero pwede niya rin siguro tanongin natin, Merlin, na gustuhan mo ba yung luto ko, yung part na yan. Or pwede niya rin siguro kausapin natin, Merlin, na alam mo, gustong-gusto ko rin na ina-appreciate mo ako sa pagluluto ko, yung part na yan. Para makommunicate niya yung need niya, Ate Merlin. Kasi tingin ko ang gusto niya, i-appreciate siya. So magandang marinig yung asawa na ito ang gusto ko. Alam ko hindi sa bahay ninyo, hindi kayo sanay ng ganito, pero alam mo ako, ito ang gusto ko, gusto ko rin ma-appreciate mo from time to time, parinig na appreciation ng luto mo. So, communication pa rin natin, Merlin. Communication pa rin.
0: Correct, no?
1: I-communicate
0: so,
1: lang.
0: Talagang maano talaga, napakahalaga yung communication, no? Ang ano lang kasi, hindi tayo marunong mag-communicate, lalo na kapag may ano dyan, may kasamang pride, may kasamang resentment, di ba? Parang ang hirap mag-appreciate sa mag-asawa, ang hirap mag-appreciate sa isa't isa. Pero bakit minsan, na-appreciate nila yung ibang tao, pero yung person na mahal nila, hindi nila ma-appreciate, di ba?
1: Tama, Ate Marilyn. Ay. Pero gusto ko yun, ha, na yung masarap magluto. Ha, at maganda pag-aralan din sana nung lalaki. Na kaya importante din, Ate Marilyn, sa side ng lalaki na pag-aralang i-appreciate ba, i-appreciate niya yung kanyang asawa sa pagluluto. Kung hindi nila ito ginagawa sa bahay, pwede naman siyang magsimula sa kanya, Ate Marilyn, na ma-appreciate.
0: Tama, Kuya Jer, no? It really affects ang effect sa kultura ng pamilyang pinanggalingan ay minsan dala-dala, tapos pag nagsama sila hindi nila maintindihan yung tama ka yung sinabi mong pinanggalingan ng husband ay hindi sila talaga verbally expressing their appreciation sa isa't isa. So pero ang sabi mo nga pwede nang simulan dito sa kanilang marriage. Another question, Kuya Jer, ang sabi ng ating nagtanong sa atin, sabi niya, Ma'am Joyce, Ate Merlin, parang kay Ma'am Joyce to, OFW po ang husband ko. Alam natin lahat that the emerging dangers of social media on marriage and family are imminent. I expect that my husband will always call me as often as he can. Pero bihira lang po siyang tumawag. May mga kaibigan akong OFW din ang husband, pero lagi silang nakakatanggap ng video calls sa kanilang spouse. Ako po, bihira lang, nasasaktan po ako. Ano po ang ma-advise nyo sa akin?
1: Oo nga, Ate Marlene. Parang ang hirap din naman talaga yan, ano? Na nagkukwentuhan kayo mga OFW sa mga kaibigan mo. Tapos sabihin, yung asawa ko tumawag kanina. Kapag regular tumatawag, tapos ganoon din yung kaibigan mo. Ay, asawa ko lang tumawag din. Nag-usap kami ngayon. Tapos pag tinanong ka, ikaw, kumusta ka naman? parang nung isang linggo pa ako tinawagan.
0: Ouchie. Oo.
1: Natikinig ka palang masakit na. Tapos ikaw mismo din na hindi ka nakakausap. Masakit talaga. So I like to validate din. Normal, natural talaga maramdaman niya yung mga bagay na to. At Ate Merlin, kapag lagi yan ang mga narinig mo, nakaka-cause yan ng anxiousness eh. No? Kaya nga dito para sinasabi niya, available naman ang social media, ganyan. Bakit hindi? Ano bang ginagawa mo dyan? Baka may iba ka nang ginagawa dyan. No? yung mga part na yan. So yung, alam mo, yung thoughts mo, yung anxiety na pwede mag-attack sa, ayun, even it can lead to, sabihin po natin doon sa sadness and loneliness, no? Yung part na yan. Ang tingin ko, Ate Merlin, dapat pa rin pag-usapan yung communication pa rin. Kumbaga, i-communicate pa rin sa kanya kasi hindi niya alam kung anong dahilan bakit hindi tumatawag. Tanungin niya siguro, Ate Merlin, kung pwede man dalasan yun ang una, pwede ba natin dalasan ang pag-usap? Noong oras? Kailan? At kung hindi man, ano bang pinagkakabisihan mo dyan? Para maintindihan ko rin at maunawaan ko kung bakit hindi ka nakakatawag ng madalas sa akin. Part na yan. So nilinawin lang siguro at i-clarify ba si Marlene yung part na yon. At maging maingat din sa sarili. Lalo na yung babae na ito, maging maingat din sa sarili. Dahil baka naman talaga naman nagsasabaw ng mabuti ang asawa mo rin tapos masama ang loob mo sa kanya. Naghihirap na nga doon. Tapos, di pa pinapansin dahil nga dami kang iniisip ng partner. So you have to
0: Wow.
1: guard yourself as well. At baka inisip ko baka naiingit din siya, Ate Marlene, kasi ngayon kung may makaibigan siyang OFWs na kakausap, pwede din yan eh, na buti pa sila.
0: Oo, oo, oo.
1: Buti pa sila.
0: Oo.
1: At lalo na kung
0: Oo.
1: may mga, Ate Marlene, may mga chismosa na OFW
0: Oh,
1: na.
0: Marites.
1: Oh, sabi,
0: Oo.
1: bakit ganun yung asawa mo? Bakit hindi pa siya tumatap? Baka meron na siyang,
0: Oo,
1: alam mo, Ate
0: oo.
1: Marlene, hindi mo control yung mga ganun eh. So, kaya sabi,
0: Oo,
1: you have to
0: oo.
1: guard yourself. Ingatan mo. Bantayan mo sa mga nakakausap mo. Pero kausapin mo rin yung asawa mo. Kaya mo siya magpaliwanag. So,
0: Pwede bang sabihin niya, Kuya Jer, na alam mo nga na nasasaktan ako kasi bihirang-bihira mo akong tawagan. Yung si Kumari, kunyari, kilala nila pareho, si Kumari, halos sa isang linggo, twice sila mag-usap. Naiingit po ako. Parang pwede niya sabihin na nai-insecure ako, parang naiingit ako sa kanila. Pwede bang malaman kung bakit bihira
1: oo.
0: kang tumawag sa akin?
1: Oo.
0: Oo.
1: Oo. O pwede Ate Marlene, actually, di ba, sinasabi mo, kinukot mo sila, dahil kilala naman niya yun eh. Pero at least maganda yung sinabi mo, Ate Marlene, na hindi, parang pwede bang i-explain mo sa akin din pag hindi ka nakakatawag. So I think tama yan, Ate Marlene. Parang worth, alam mo rin yun, kung ikaw yung asawang babae, ikaw din ay karapatan mo rin yun na malaman at hindi siya nakakatawag masyado. Anong dahilan?
0: Yung sinabi mo kasi na kanina, Kuya Jer, na maingat, no? Maingat ka din, I mean yung wife, alo, maingat din sa pag-confront, di ba? Minsan, ganun eh. Pagka sinabi, yung nakakainis ka, kakaano ka, wala, hindi ka man lang, wala ang concern sa akin. Ganun, lalong hindi tatawag yun, di ba, Kuya Jer?
1: Tapos meron ka pang idadagdag, baka meron ka lang ano dyan, kinakausap dyan.
0: Oo, oo, oo. O kaya ang laging tawag, padala ka, walang pera, wala nang gano'n pang ano, maging, puro gano'n, di ba, Kuya Jer?
1: Oo.
0: Siya
1: Isa,
0: din
1: tama
0: yun
1: ka,
0: na.
1: Ate Merlin. Tama ka rin. Baka ayaw ka rin makausap kasi tuwing makakausap ka na lang, parang pera na lang. Imbis na kumustahin mo siya, kumusta ka na, ang bungad mo kagad, kailangan ko ng pera dito, ganyan, ganyan, ganyan.
0: Di ba, grabe, no?
1: So, tama yun, tama din yun, Ate Merlin. Tama, sa pag-uusap kayo, kung tatawag kayo, maganda siguro may mga panahon na hindi niyo pinag-uusapan ng tungkol sa pera ba, kundi isa, ano, isa, kumusta ka na dyan, anong ginagawa mo, kinain mo, ano may tutulong ko, may sense of
0: O
1: parang
0: kaya,
1: assurance din.
0: oo, kaya balita niya mga anak niya, they're doing good sa school, oo, di ba? Hindi lagi, hindi lagi bad news, di ba? Hindi lagi negative ang balita mo sa husband mo kasi wala pong kagana-gana pag ganun. Halimbawa, stressful yung kanyang nature ng work, di ba? Kailangan niya ng focus. Tapos balitaan mo ng hindi maganda ang husband mo. Lalong nai-stress yung husband.
1: Ito, Ate Marlene.
0: So yun, mga husband. Oo. Another question, Kuya Jen, ha? Sabi niya, kay Ma'am Joyce, the idea of trust in a marriage is still very conventional and at times puts too much strain on a marriage. When the doubt starts to seep into a relationship, nahirapan akong mag-trust sa husband ko kasi may nakarelasyon po siya sa office nila. Todo deny po pag i-confront ko siya. May mga nagsasabi po sa akin, concerned office mates niya, ano po ang dapat kong gawin para tumigil po siya at paano po ibalik ang trust ko sa kanya?
1: Oo nga. Napaka challenging naman ng pinagdadaanan niya, no? At the burden. At inisip ko pa lang, no? Kung merong issue ng infidelity, parang ganito to, Ate Marlene, di ba? Merong issue ng infidelity siya at tapos yung trust ngayon ang concern niya kasi hindi na siya basta-basta magtiwala. At kapag kinukonfront mo naman yung asawa, sabi, ay wala. Parang, parang ano, deny. Deny talaga. And that's what we call
0: denial
1: it.
0: To death.
1: Denial to death. Denial to death. So, at may mga ganyang cases talaga, Ate Marlene, may mga ganyan na akong nakausap. Alam mo na yung huling-huli na nung asawa, pero talagang yung sinasabi mo nga, ano yun? Denial to death ba yun? Sinasabi mo. talagang hindi aamin Dr. Merlin. Walang aminan talaga kahit na
0: Wow.
1: kita na marami ng ebidensya, hindi pa rin siya umaamin yung part na yon. At siya pa yung babae, lalong ano, lalong nasasaktan at saka yung trust niya talagang kada uwi naman, yun naman may narinig mga issues. So, hindi talaga na-settle yung part na yun. Well, malungkot masabihin natin Merlin, pero eventually nag-iwalay sila. Yung couple na yun. Dahil sa nga, dahil sa hindi na talaga nila may nahuli, ayaw talagang aminin, mayroong paulit-ulit. So, until nag-decide na maghiwalay na lang sila. Pareha sa nila, parang sige,
0: hiwalay na lang.
1: Hiwalay na lang tayo sila. Doon na uwi at
0: Wow.
1: Ate Merlin, yung part na yan. At yun ang importante siguro na yung third party Ate Merlin is all, sabi ko kayo na parang progressive siya, process siya. Hindi kasi ni-refer, hindi inayos, walang pag-amin, walang forgiveness din. Ang pag-usap nila, nagsisigawan sila. Kaya ang ending, yun yung tinatawag natin na parang nag-regression ba, nag-hiwalay na sila. Ayaw na nila. May rebellion pa nga.
0: Wow.
1: So siguro yun na Ate Merlin, paano maibabalik ang trust? It will take a lot of work. Ang isa siguro dyan, Ate Merlin, ay unang-una, ay depende doon yun sa pagsasalita niya. Kausapin niya siguro na sila lang, makipag-schedule sa usapan, i-deal yung part na to, sabihin niya naramdaman niya. Pero in a manner, Ate Merlin, na ano, na kalmado ba, calm ka, with kindness, kahit masakit, pero you learn to regulate your emotions. Siguro isa pa, Ate Merlin, ay mag-seek ng professional help. Marital counseling. Yung din kasi nangyari sa dalawang yon, parang hindi talaga sila nasettle, naghiwalay sila. Pero walang namagitan din. Ayaw nilang mag-seek ng professional help. Yung part na yan. Yun siguro, kailangan din ng professional talk, yung part na yan. So kung may mga anak na sila na malalaki, makakatulong din kung kausapin nila yung mga anak nila na malalaki. Tulungan sila na maayos sila. Ibig sabihin, mga anak, mga adult na may mga ganun kasi. Kung kailan naman tumanda natin, Merlin, doon naman
0: ito,
1: pa.
0: Tama.
1: Para... doon naman nagsimulang mag-o.
0: Meron din akong counseling, Kuya Jer, di ba? The whole family. I mean, the couple, yung couple, ay they invested so much dahil sa kanilang career, professional silang pareho, taas ng sweldo, nagbili-bili ng maraming properties, no? Tapos, ay ang mga anak, mga professionals na, ang ganda ng hanap buhay, ang ganda ng kanilang careers, no? Ang nakakalungkot, ngayon silang mag-asawa, sila yung naghiwalay dahil ayaw na, wala na pareho yung ano mo yon kasi hindi na na-develop yung intimacy. Mas nag-focus sila sa mag-invest sa property. Kaya ngayon, pinag-aawayan nila yung mga properties na ibenta, yung mga anak, hindi nagkakasundo. Diba, Kuya Jer, nakakalungkot na hindi nila binigyan ng time yung kanilang sarili, no? Doon ako naiiyak eh, parang hindi ako naging successful doon sa counseling na yon. Kasi
1: hindi rin madali talaga yun, Ate Merlin. Napaka-komplikado.
0: Yeah. Yeah. Siyempre mga sabi mo nga, di ba, may edad na sila, matatanda na, pero they would rather decide to separate. Sayang naman, di ba, Kuya Jer? Kung kailan naman nasa pre-departure na, no? Ano ba yun? Malapit na sa makabilang bahay, sa makabilang buhay.
1: Pero sa makabilang bahay pa, no?
0: Sa makabilang bahay pa, ay naku, nakakalungkot talaga yan. So anyway, Kuya J, alam mo, napakabilis po ng time, ano? At ito nga ang ating pinag-usapan ngayon about marriage, ay ang dami pang mga problema sa ating pong mga sinasettle or mga problema na mag-asawa. Kuya J, i-share mo nga sa atin ano po yung mga pwede nating finally take away para sa ating mga couples na nakikinig sa atin ngayon.
1: At yung Merlin, gusto ko sigurong iwan din, lagi ko naman sinasabi din na ang marital conflict is natural. Normal lang naman talaga na may mga sabi natin, may mga papagtatalo-talo tayo bilang mag-asawa kasi magkakaiba talaga tayo ng mga personalities, yung ating framework natin, yung ating family of origin natin, yung mga preferences natin. At kasama pa dyan, yung mga workspaces natin na may mga challenges din tayo. So natural talaga Ate Merlin na may mga panahon na hindi tayo nag-usap o may mga panahon na parang alam mo na may conflict tayo. Pero ang point ko Ate Merlin, i-repair ito. Wag niyo rin patagalin. Pag-usapan, i-repair ninyo. So I like to emphasize that word. Kung meron man repair, take time to repair. Ayusin ang conflict ninyo, yung partner. Dahil pag hindi nyo inayos, pinatagal nyo yan, lalong lalaki ang issues na yan. At dyan nagsisimula ang marami pang mga issues na pwede sanang maiwasan kung merong kayong repair na tinatawag. At yun ang i-develop ninyo yung part na yun. Pag sinabing repair lang naman Ate Merlin, yung magang pag-usapan ninyo, communication, pag-usapan ninyo, magpatawad kayo, at habang pinag-uusapan ninyo, speak with kindness, kalmado, yung part na yun. Oo. At lagi nyo babalikan yung mga pangako ninyo sa bawat isa. Lalo na kung may mga anak na kayo na mga lumalaki din, na kailangan kayo. So you always go back doon sa mga promises ninyo. At lalo na, Ate Merlin, higit sa lahat, yung pananampalataya ninyo, you have to strengthen your faith in God din kasi it will help a lot sa inyong relationship ninyo sa Panginoon. You join and attend simbahan, kinig sa messages, and attend kayo sa mga, kung may mga couples, sa mga workshops, seminars, pwede ma-enrich pa ang inyong relationship later, Ate Merlin. So, I think yung mga bagay na pwede natin gawin para lalong ma-strengthen yung marriage and relationship natin. Alam mo, Ate Merlin, pagkaganyan, tingin ko, mas may iwasan yung mga problema ng kasama na siguro sa bansa natin.
0: Tama, tama. Na correct,
1: kasi,
0: diba?
1: Healthier yung mental health natin, well-being.
0: Yes.
1: Salamat
0: po. Gusto ko yung sinabi mo, salamat yun, Kuya Jerry, yung in-emphasize mo yung repair. So, ibig sabihin, mayroong nasira, no? Pwede yung i-repair. Kaya nga po, mga kaagapay, may salitang repair, restore, yung mga ganong klase, ay pwede pong matulungan para maayos po ang buhay mag-asawa. Ang daming issues ngayon, so nakakapagod din po, di ba, mga kaagapay. Tulungan na po natin ang mga maiwasan ang mental issues ng ating mga anak ng sunod na henerasyon sa pamagitan po ng pag-repair na ng inyo pong marriage. So Kuya Jer, can you close us in prayer, please?
1: Yeah, let us come in prayer. Panginoon, salamat po sa oras na ito at salamat din po sa topic na patungkol po sa buhay mag-asawa. Dalangin po namin na sa aming pong mga tagapakinig, anuman po ang mga pagsubok pinagdaraanan nila bilang mag-asawa, tulungan mo sila Panginoon na malampasan nila ito. At higit po sa lahat ay maging patotoo sila doon din sa mga mag-asawa na may mga pagsubok pinagdaraanan. Dalangin din po namin, Panginoon, para po sa mga listeners namin na maari nagpaplano po mag-asawa, na makatulong din po ito sa kanila na pagandaan ang buhay pag-aasawa, at higit po sa lahat ay humingi po ng gabay at tulong para po sa isang paghahanda nila. Salamat po, Panginoon, sa programang ito na nagiging katuwang upang mapagtibay ang buhay mag-asawang Kristiyano at mga Pilipino. Salamat po at amin pong itinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat sa kaagapay sa ating pong sa inyong pagtutok sa ating program. Ito po sa Heartline, kung saan ang inyong pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kanina nabanggit po namin ang contact numbers kung saan inyo pwedeng tawagan ang Fullness and Freedom Counseling at ang Back to the Bible and of course sa FEBC, no? Pwede niyong i-message kung ano po yung mga struggles ninyo. Nais kong pasalamatan din si Phil Pagtapon sa kanyang pag-assist sa ating program at syempre yung lahat po ng sa production tape na si Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, Reggie Villena at Benjo Murano, maging sa RTV team. Thank you Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Manchu. Salamat din sa nagkasi sa atin sa broadcast sa transmitter site. Muli, ito po ang kaibigan ninyo, kaagapan nyo, Ate Merlin Guillermo.
1: At si Kuya Jerry sa tayo.
0: Yan. Yung pinakinggan ang inyong ang program po sa Heartline. Maraming salamat po. Handog po sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company, kaagapay ng sambayanan. Magandang gabi po sa inyong lahat and thank you po sa inyong pagkikinig. God bless po.
1: Salamat po at God bless po thank sa bawat isa sa atin.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Usong-uso ngayon ang hikaw, mapalalaki man o babae. Pero alam mo bang sa wikang Filipino, may tawag sa tengang walang hikaw? Oo, ito ay bingbing. Bingbing. Ang tengang walang butas para sa hikaw ay bingbing.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
5: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
4: Gusto ko lang pong malaman.
5: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
4: Mami.
5: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
4: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
5: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
6: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
7: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
6: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
7: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
8: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
9: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
10: Akuin mo na. Akuin mo na.
9: Diba?
11: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Sinabi ng Diyos kay Moses, bukod sa, syempre, sa listahan ng Ten Commandments, meron pang naunang instruction ang Diyos na ilista, magsulat. Minsan nakakatamad magsulat, no? Parang mas madali na lang mag-chat sa cellphone o mag-text. Pero ang paalala sa atin ng Diyos ay magsulat. Allow me to read to you the passage mula po sa Exodus 17, verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. So merong battle na magaganap at maliwanag kay Joshua na siya ang susugod sa kalaban habang si Moses naman ay aakyat sa burol at mananalangin. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama ni na Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nila, pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. At nasa verse 14 na po ang mahalagang bilin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Sa Exodus 17, kaagapay, nakita natin ang isang matinding labanan, gera yon. Habang nakikidigma si Josue at ang mga Israelita laban sa Amalekita, si Moses naman ay nakatayo sa burol. Hawak ang tungkod ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Kapag bumaba ang kamay dahil sa pagod, lumalamang ang kalaban. Ang hirap nga naman, di ba, na nakataas yung kamay mo sa loob ng maraming oras, pero sa tulong ng kanyang mga kasama na sina Aaron at Hur, naitaas ang kamay ni Moses hanggang sa magtagumpay sila sa laban. Napakagandang larawan nito ng buhay ng ating faith. Ano? May mga laban na hindi talaga kayang napapanalunan sa pamamagitan ng lakas, sa talino, sa diskarte. May mga tagumpay at most of our victories ay galing po sa Diyos, or all of our victories ay galing po sa Diyos at sa suporta ng mga taong nilalagay niya sa atin, surrounding us. Nung nanghina si Moises, nandun sina Aaron at Hur para alalayan siya. At patunay na hindi niya kailangan lumaban mag-isa. Pagkatapos ng isang tagumpay, merong instruction si God. Isulat ang mga pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Noon pa man, sa panahon pa man ng ating mga Bible heroes gaya ni Moises, mabilis nang makalimot ang tao. Alam na alam ng Diyos ang ating default. We are all forgetful. Kapag dumating ang susunod na problema, madalas nating nakakalimutan kung paano tayo tinawid ng Diyos noon. Kapag may bagong pagsubok, parang wala na tayong naaalalang nakaraang katapatan ng Panginoon. Minsan kasi, di ba, clouded na ang ating isip. Nakafocus na lang doon sa kasalukuyan. At kailangan ng bawat isa sa atin na merong binabalikan. We often forget that the Lord has provided in the previous years. Kaya pinapasulat ng Diyos ang kanyang mga gawa. Have a diary, have a notebook. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Para sa mga panahong manghihina ka. Ako, tayo. Para sa mga araw na magdududa tayo. So that we can pass on the faith to the next generation. Alam niyo po, ang mga Amalekita ay hindi sila madaling kalaban. At alam naman nating lahat na ang pinanggalingan ng mga Israelita, sila ay mga slave. They are bound to do things na inuutos sa kanila. Hindi sila mga warrior. Hindi sila malalakas kagaya ng mga Amalekita na ang kanilang mga katawan.

one ay sanay sa pakikipaglaban. That's why the Lord told Moses isulat para hindi makalimutan na ang tagumpay nito ay hindi lamang sa sariling lakas kundi sa tulong ng Panginoon. And this is also a challenge to us. Magkaroon tayo nga ng prayer notebook. Kung wala, di pwede ka magsimula. Mas maganda kasi yung nagsusulat, yung mismong sulat ng iyong kamay. Yung writing externalizes your thoughts and enhances memory and learning. Gamit ang kamay, it activates more areas of brain rather than yung typing, because there is a deeper connection na nakakatulong sa'yo to retain information longer. At the same time, hindi ito nabubura, hindi kailangan ng malawak na memory ng cellphone, at meron kang babalikan. Kapag binuksan ang pahina ng alaala, mababasa natin muli. Tinulungan ako ng Diyos noon at tutulungan niya rin ako ngayon. Sa passage na to, mapapansin din natin na hindi itinayo ni Moses ang altar para parangalan yung sarili niya o yung mga sundalo. Sa mga susunod na verse noon sa Exodus 17, sinabi po ni Moses, si Yahweh ang aking watawat. The Lord is my banner. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang instruction ng Lord, Exodus 17:14, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Sinabi pa niya that make sure that Joshua will be able to hear this. Sa 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Make sure that Joshua will be able to hear this. Si Joshua, na nasa gitna ng labanan, siya rin yung nahirapan, physically, emotionally, mentally. Siya ang hahawak ng tool para manalo sa kalaban. Siya ang nakaharap sa mga Amalekita. Siya ang na-stress. Bagamat si Moses na-stress din, pero yung physical stress, ano? Although meron din physical stress si Moses, pero mas mabigat ang pakikipaglaban. Siya ang nakakita ng sugatan, ng pagod, ng kamatayan, ng takot, at ng panganib. At higit sa lahat, nakita niya ang tagumpay. At dahil siya ang nakakita ng tagumpay at siya ang nasa gitna ng tagumpay, siya rin ang maaaring matuksong isipin na ang tagumpay ay bunga ng kaniyang kakayahan bilang isang malakas, bilang isang malakas na mandirigma. Kaya bago pa man mangyari yon, in-ensure ng Diyos kay Moses, ipaanlala mo ito kay Josue. Ano nga ba ang tatlong bagay na kailangan maalala ni Joshua? Maalala mo kaagapay, it was never his battle to begin with. It was never our battle to begin with. It was God's. Second, the power of prayer. Si Joshua ay binalutan ng panalangin ng kaniyang pamilya at ng buong bayan. Habang siya ay nasa pakikidigma, may nangyayaring intercession sa gitna. Nandun si Moses, nandun sina Aaron at Hur. Naroon ang tungkod ng Diyos bilang paalala ng kaniyang kapangyarihan. At higit sa lahat, God is with them. The Lord never left their side. Possible, nakikita lang ni Joshua mga kalaban at mga sundalong kaharap niya. Pero ang bigger picture ay mayroong nakakakita sa kanila. Hindi sila lumalaban mag-isa. Ganito rin tayo, we need to be reminded that we are never alone in this battle and that the ultimate weapon in every battle is prayer. Ito ang kailangang maalala ni Josue sa buong buhay niya. Kailangang maalala mo sa buong buhay mo, sa bawat laban, sa bawat krisis, sa bawat hamon ng pamumuno, ang unang sandata ay ang pananalangin at ang pagtitiwala sa Diyos. Napakalakas ng kalaban, napakalakas ng mga Amalekite. Sanay na sanay sila sa pakikidigma, habang ang Israel ay walang sapat na kakayahan upang manalo.
They could not overcome without the help of God, without the support of people asking for God's help and mercy. Mangunguna ang Diyos sa lahat ng iyong laban. Hindi ito sa gawa ng tao lang. And Joshua has to be reminded because he will be the next generation leader. The baton will be passed on to his leadership. Dapat din itong alalahanin ng mga taong nasasakupan niya. Kasi yung battle with the Amalekite magpapatuloy. Pero ang paalala ng Diyos, siya lang ang maghahatid ng katagumpayan. Darating ang araw, mawawala si Moises. Darating ang araw, ang tungkod ng pamumuno ipapasa sa kanya. At siya na ang magiging leader sa next generation. Ikaw din, kaagapay. Darating ang panahon, mawawala ka. Darating ang panahon, ang pamumuno ay ipapasa mo. And they will be the next leaders of this generation. Ano ang mababasa nila sa iyong buhay? Ang laban magpapatuloy, magbabago ang mga kalaban, magbabago ang mga sitwasyon, ang henerasyon. Pero ang prinsipyo ay mananatili. Ang Diyos ang tunay na mandirigma. Ang Diyos ang tunay na nangunguna. Aming Ama, marami pong salamat. Dahil kayo po ang nangunguna lagi sa amin. Ikaw ang watawat ng tagumpay ng aming mga pagsubok sa buhay. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for just letting us know that you are always with us. Ano man ang mangyari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagsusulat ay hindi lamang paglalagay ng information. This is also a spiritual discipline to be reminded of the goodness of our Lord. Sa bawat tagumpay na meron ka, balik mo ang karangalan sa Kanya. Kasi siya lamang talaga ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas. Marahil may mga laban ka rin na kinakaharap ngayon o pagod na pagod ka na, kagaya ni Moises, kailangan mo rin ng Aaron at Hur na magpapalakas sa iyo. Kailangan mong balikan ang mga alaala ng Diyos ng Kanyang katapatan sa iyong buhay. Hindi lang yan kwento ng nakaraan. Yan ay iyong vitamins. Nagpapaalala na ang Diyos na kumilos noon, siya pa rin ang Diyos na kumikilos ngayon.

0: Salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
5: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Diyos at hindi niya tayo kahit kailanman iiwan. At narito tayo sa hardin ng panalangin isang sandali upang huminto, magnilay at makipag-usap sa ating Diyos. At ilagay natin ang ating mga sarili sa kanyang mga kamay, no? At tayo magpasalamat, no? Mag-abot sa kanya, maghatid ng ating mga tanong o kaya mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan para sa ating oras ng panalangin, pagdinilay at pag-asa. Kaya kaagapay, huminga ka muna ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang siyang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin na papakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kanayang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, totoo po Panginoon na kayo'y dakila at mapagpala. O Panginoon, sa kalagitnaan po ng aming mga kalalagyan, mga hinaing, mga kahinaan, Panginoon, nangangailangan kaming dumulog sa iyo at abot at ilagay, Panginoon, ang aming mga sarili at aming masaksihan, Panginoon, ang lubos mong kahabagan, pag-ibig at biyaya sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita ay kami bigyan niyo, Panginoon, ng kapanatagan sa kalagitnaan po ng aming mga nararanasan bilang bayan. Eh, kung ang mga kababayan namin ay humaharap sa mga kabigatan patungkol sa mga kapanahunan po ngayon, O Diyos, bigyan niyo ng katatagan ang aming kalooban. O ano mang kaya na mga aming nararanasan, Panginoon. Tuwina ay sinasabi niyo po sa amin na kami maaaring dumulog sa iyo. Sa katunayan po, Panginoon, kayo ang nagpapaanyaya na come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Una, Panginoon, ay tingnan niyo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming kalooban, Panginoon. At linisin po ninyo sa mga kalikuan, mga bagay, Panginoon, na nagawa namin na hindi dapat at hindi kalugod-lugod sa iyo. At salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong salita, Panginoon, kami ginigising mo sa aming mga kalalagyan. Sa iyong biyaya, binibigyan niyo kami, Panginoon, ng bagong simulain. You refresh our hearts, Heavenly Father. And so, dear God, today we come to you. At salamat po, Panginoon, sa hardin ng panalangin. At o Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, pag-abot, Panginoon, sa iyong luklukan ng awa, at paghatid sa iyong paanan ng mga hinaing po namin, madama namin, Panginoon, ang katunayan ng iyong salita sapagkat kayo'y tapat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante at makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At dalangin namin ay kayo nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon, pinalalakas ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. At gayon din naman, kasama na ang ating kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, and of course, higit sa lahat, ang ating buhay espiritual na dapat ay nakikita ng mga nasa paligid natin sa ating mga mananampalataya. Kailangan yan. At hindi man tayo magkakasama ng pisikal, narito naman tayo sa Hardin ng Panalangin. Dumako tayo sa ating pagpapahayag sa umagang ito at pagyamanin natin ang ating kalooban mula doon sa Salmo

At bilang 78, ano po, 78. In fact, doon tayo sa may sentro sa verse 4. Ngunit hayaan niyong basahin ko ang mula sa talatang 3 hanggang 7. At sa wikang Ingles ay ganito ang sinasabi, "Which we have heard and known, and our fathers have told us, we will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength and His wonderful works that He hath done." At ang sabi po dito sa wikang Tagalog, ikikwento ko ito lang sa inyo, ang manunulat po nito yung nagsasabi na yung aming narinig, aming naalaman, at sinabi sa at amin ng aming mga ninuno, ng aming mga tatay, ay hindi namin itatago sa kanilang mga anak. Ngunit ipahahayag namin at ipakikita sa mga susunod na mga henerasyon ang tungkol sa kapurihan ng ating Panginoon, ang kanyang kalakasan, ang kanyang kamanghamanghang mga gawa sa kanyang bayan. Doon po sa verse 5, ay binabanggit dito ng psalmist na he established a testimony in Jacob, sapagkat ito na ay naging kautusan sa kanilang bayan, sa Israel, no, na ang bagay na ito, ang mga ginawa ng Panginoon sa kanila, ay kanilang masusing ihatid sa mga susunod na mga henerasyon. And that was by law, sa pamamagitan ng kautusan. Ikay doon sa verse 6, that the generation to come might know them. Even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. At ano ang dahilan? Maganda po yung verse 7. That they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Alam niyo po, ang mga henerasyon ngayon ay sinasabing kakaiba sa mga dating mga henerasyon. Ang mga bata ngayon ay may ikay sariling kaisipan, sariling damdamin. Kung kaya ang at iba't ibang henerasyon ay nilalagyan ng mga kategorya. At kapag ikay nasa isang kategorya, hanggang dyan ka na lang. At yung mga ibang kategorya ay maggalangan na lang tayo at walang mag-abutan sa bawat isa. Kung kaya nababalot po tayo sa isang pagtanggap ng mga henerasyon na ikay, yun na yan eh, ala na tayo magagawa. Alam niyo po, ang bansang Israel ay sinira ang kanilang bayan noong year 70. Of course, before that, marami ng mga panahon na dahil sa kanilang kasalanan, ay sila ay nalalagay sa mga captivity na tinatawag. Subalit, pag sila'y dumadaing sa Panginoon, ay nakakabalik sila sa kung ano dapat sila bilang bayan. And then, susuway na naman sila. Ganun naman, paulit-ulit po yan. At sa kabuuan ng mga kwento sa Old Testament, ay makikita natin yan, the Lord deals with Israel, and then kung ano ang kanilang kalooban. Okay, hanggang po ngayon, totoo yan. Subalit na nanatili na ang Israel ay bayan ng ating Panginoon. At kailanman ay hindi po binabali ang ganong covenant. Okay? Subalit na nanatili ang bilang ng Panginoon sa kanila bilang bayan, na kung ano ang naging pagkilos sa kanila ng Diyos ay huwag na huwag nilang kalilimutan at dalhin sa mga sumusunod na mga henerasyon. Magmula ng year 70 hanggang 1948, nang magkaroon ulit ng bayang Israel. Sila ay nangakalat sa iba't ibang panig ng mundo. They were scattered abroad. And then, noong 1948, ay nagsimula silang magbalik. At ngayon, nakikita natin, sa ilang dekada na, more than 70 years, ay naging maunlad na ang bayang Israel.
Subalit, I would like it to take note na nanatili po ang kanilang kultura, nanatili ang kanilang lingwahe, nanatili ang kanilang pagpapahalaga sa scriptures, sa Torah, for example. Nanatili ang kanilang mga tradisyon bilang bayan. All through the centuries and through captivities, through being scattered. Bakit po nangyari yun? Sapagkat ang mga pamilya po nila, kapag sila ay kahit na nag-ibang bansa, ay pinanatili nila ang kahalagahan ng pagtugon sa kanilang, sa kautusan na binigay sa kanila ng ating Diyos. Bagay na nais nating maintindihan ng the Old Testament, in fact, ay para sa kanila bilang bayan. Kaya yun palagi ang kanilang tinitingnan. Bagaman wala silang pagtanggap sa New Testament, pero buong-buo ang kanilang pagpapahalaga sa Old Testament, lalo na sa mga sulat ni Moises. At doon na natili. Kaya hanggang ngayon, nakikita natin na ang bansang Israel ay maunlad. At nagiging significant sila. Well, hindi man po para sa Israel ang ating tinuturo, sapagkat tayo'y mga mananampalataya kay Kristo. Subalit, ang mga kamangha-manghang gawa ng ating Diyos, ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang biyaya, ang kaniyang kahabagan, ay ang ating tinitingnan. Pinagpapaalagaan po natin ang pananampalataya ni Kristo na ating tinanggap, ang kaniyang katuruan. Ang mga sulat ng mga apostol, mga sumulat ng New Testament. Kaya po tayo sa ating kapanahunan ay tayo ay mga mananampalataya base sa New Testament na kung saan nakita natin ang tungkol sa lahat sa ating Panginoon. Kaya ang ating pananampalataya ay pananampalataya ni Kristong nasa atin. At sa ating pagpapahalaga ay iniingatan po natin ito na maidaloy sa mga susunod na mga henerasyon. Pinagpapahalagahan po natin. Dumating man ang mga bagong teknolohiya, dumating man ang mga bagong mga inventions, dumating man ang mga bagong gadgets, dumating man ang mga maraming mga gamit na ginagawa natin o ginagamit natin sa ating mga churches. Subalit, hindi dapat mawala ang dapat na ginampanan ng ating Panginoon sa atin. Wala pong mas magiging dakila at mas malaga sa bagay na yan. Kaya kahit po ang ating mga churches ay maraming gamit, meron tayo mga magagandang sound system, siguro may mga ilaw pa, Subalit, hindi mas mahalaga ang mga bagay na yan sa katuruan ng ating Panginoon. At yan ang ating inaabot o kaya inihahatid sa mga bagong henerasyon. Doon po sa Deuteronomy chapter 6 ay nagbigay din ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa bansang Israel ng maingat dapat nilang ginagawa. Let me read it to you. Sa Deuteronomy chapter 6 and verse 5. Ang sabi, "Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might." Isang masusing command para sa lahat. At para sa atin po, totoo rin yan kahit nasa New Testament tayo. Pero sundan natin yung verse 6. Ang sabi, "And these words which I command thee this day shall be in thine heart." Ilalagay mo ito sa iyong kalooban. Okay? And then verse 7, napaka-significant po. Ang sabi dito, "Thou shalt teach them diligently unto thy children." Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos na nasa iyo, na nasa iyong kalooban, na iyong ikinikilos, na nakikita sa iyo, ay dadalhin mo sa iyong mga anak. Okay? Ito ay napakahalaga at higit na mas mahalaga kaysa ano pang pwedeng ibigay mo sa iyong mga anak. In fact, sa verse 7 ang sabi, "Thou shalt teach them diligently unto thy children, and thou shalt talk of them when thou sittest in thine heart." Ituturo mo ito ng masigasig sa iyong mga anak. Okay? Pag-uusapan niyo ito kapag kayo nakaupo
sa inyong tahanan. O kaya naman, kapag kayo naglalakad sa daan. At ang sabi pa, and when thou liest down and when thou rises up. Alam niyo po, ito yung mga bagay na pinaka-ordinaryo sa atin. Yung bang tayo ay nakaupo, tayo naglalakad, tayo ay nakahiga, o kaya naman tayo bumabangon. Well, significantly po, kapag tayo nakaupo sa tahanan natin, hindi ba yung time na ang buong pamilya nag-uusap, nag-fellowship, kumakain, minsan nanonood pa ng TV. But it's good. Ang sinasabi dito, kahit kayo'y by yourselves, nag-i-enjoy kayo sa company ng inyong pamilya, pag-usapan nyo ang pag-ibig ng Diyos. Kung kayo naman ay naglalakad, ano po yung lakad natin? Alam nyo, sa ating mga Pilipino, pag sinabi yung, okay, lalakad na ako, ibig sabihin, magtatrabaho na. Okay, magninegosyo na. Gayon din naman, kahit tayo'y busy sa ating mga kabuhayan, pinag-uusapan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. O kaya naman ang sabi, when thou liest down. Alam niyo po, yung tayo yung nakahiga, hindi ba yan ay nag-figure sa atin ng nasa kahinaan tayo ng ating lupang katawan, nagkakasakit tayo. Pag-usapan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. O kaya naman, when thou risest up. Kapag nakakabangon ka na, ibig sabihin, may lakas ka na. Okay? Makatatayo ka na. Ayun po, even in the times na tayo may kalakasan, sa mga panahon na tayo may kahinaan, huwag nating kalilimutan na pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo. Kung kaya nga po maganda na ang ating mga anak, alam na alam po ito. Noong araw, sa aming kabataan, palagi namin inaawit. Hanggang mga anak namin ngayon, alam yung awit na, alam niyo ba yon? Ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang bugtong niyang anak kusang ibinigay upang ang sumampalatayang sinuman magkamit kaligtasan. Abay, yun po ang pinakamahalaga. Hindi po yung gadgets. Hindi kung ano yung degree o kung ano yung pinag-aralan o yaman kaya pag-ibig ni Kristo. Ihatid po natin sa ating mga susunod na henerasyon ang katotohanan ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Reyuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigyan sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila, Panginoon Diyos, makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin, Panginoon Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoon Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa pisikal, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan. Sa pamamagitan ninyong dugo, Panginoong Isus, at ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga naiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Isus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon, na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan din ng matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: At dumako na rin po tayo bukod sa panalangin para sa mga prisons, persons deprived of liberty, ay yung mga ibang kahilingan po sa ating programa. Mayroong mga nagpadala po rito sa Marites Navarro, panalangin para sa kanyang blood pressure at maging stable po ito. Si Juan, si John Carlos Mendoza, panalangin sa madalas niyang pananakit ng kanyang likod. At si Lorna Bautista, panalangin para sa madalas na panghihina, ayun, kalusugan. Okay, siguro iba yung pagpili ng maayos na nutrients. Ano po? Edgar Salazar, dalangin ko po ang mabilis at maayos na recovery mula sa aking karamdaman. Yes. Si Camille Reyes, please pray for my mother na hindi maganda ang kanyang pakiramdam nito mga nakaraang araw. Lalo na po yung kalagitnaan ng mga ulan. Ano po? Si Leonila de Jesus Espiritu, panalangin para sa kanyang patuloy na kalakasan, kagalingan, pangangalaga ng ating Diyos bilang ALS patient. Alam ko po yung ALS sapagkat ang aking inanong araw, yan mismo ang kanyang naging sakit. Kinakailangan ng kapanatagan sa kaisipan at kalooban. Si Joe Dizon, panalangin para sa matagumpay na operasyon ni Sister Yoli Preza sa breast sa susunod na linggo. Na gabayan din ang mga doktor, magkaroon ng maayos na procedure, mabilis na recovery at kagalingan. Si Edgy Diamante, patuloy na kagalingan, kalakasan, mabuting kalusugan para kay Kenneth Roskilio. Si Ruth Carbonel Castillo, kagalingan naman kay Joy del Socorro Zepeda at provision para sa kanyang hospital bills at sa mga iba pang pangangailangan. Si Loida Marquez, kagalingan mula sa cervical spondylosis at osteoarthritis, gayon din kalakasan, patnubay para sa kanyang pamilya. Si Mirna Lumokso, magandang resulta ng ultrasound at laboratory test. Si Teresita Santos, kumpletong kagalingan, kalakasan, mabuting kalusugan. Si Edita de Guzman, ganun din po, stable na mabuting kalusugan ni Edward. Meron ding mga hiling patungkol naman sa pinansyal, sa mga pagsustina, provision, katulad ni Ruth Carbonel Castillo, si Riza Mendoza, si Cynthia Domingo. Meron din naman para sa pamilya, lalo sa bagay ng espiritual. Si Lolit Adia Editha de Guzman. Protection, ano po, para kay Ellen Bautista, safety, anuman ang kanilang kalalagyan at kahit nasaan. Dumako na po tayo sa panalangin at idulog sa Panginoon ang mga bagay na ito. At kung hindi umabot po ang inyong mga request, patuloy lang kayo magpadala. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng hardin ng panalangin, kami makapagsama-sama Panginoon at nagpapalanginan, tinatanggap ang mga request na ito Panginoon. At O Diyos, kahit sa himpapawid ay kami sama-sama na dumadalangin sa iyo on behalf of everyone, Heavenly Father. Napakagandang bagay, Panginoon, na hindi lang ako ang nananalangin, kundi sama-sama po kaming lahat. O Diyos, nabanggit po namin ang lahat ng mga pangangailangang pisikal, medikal, kagalingan, Panginoon, pag-recover sa mga sakit, sa operasyon, Panginoon, sa pagkakaroon ng sustenance at mga provision para sa lahat ng ito. Mga resulta ng mga tests, Panginoon. O Panginoon, batid po ninyo ang lahat ng kalalagyan ng aming mga kaagapay, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. Kayo muna ang kanilang maging katatagan sa kalooban, na anuman ang aming naranasan, Panginoon, ay matibay ang iyong mga pangako na walang nakakahiwalay, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Pagyamanin namin ang aming mga kalooban sa katotohanan ng Romans chapter 8, that nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Gayon din po naman sa mga nangangailangan ng patuloy na sustena sa kabuhayan, mga trabaho, mga career, workplace na mga issues, Panginoon, mga naghahanap ng trabaho, nangangailangan ng bagong mga oportunidad sa kanilang mga kabuhayan. O Panginoon, abutin niyo po sila, na ang iyong biyaya, Panginoon, ang siyang magbigay ng katiwasayan ng pag-iisip, Panginoon, pagiging matatag sa kanilang mga tinatanggap na katuruan, na magtangan, Panginoon, sapagkat tuwi na sa aming kababaang loob sa iyo, tinatanggap namin ang aming kahinaan, karunungan, Panginoon. Nagbibigay po kayo ng lahat ng aming mga pangailangan upang makakilos kami sangayon, Panginoon, sa mga kalugod-lugod na bagay sa iyo. Marami po, Panginoon, na nangangailangan ng sustina sa maraming bagay, lalo sa panahon na ito, Panginoon, matataas ang mga bilihin. Gayon din, Panginoon, mga pamilya na humihiling ng katatagan, kapanatagan sa kanilang kalooban, lalo sa espiritual na bagay. Pagtibayin po ninyo at gamitin ang mga simbahan, ang mga pastora, upang maabot, Panginoon, ang lahat ng katotohanan sa lahat. Maraming salamat po sa mga bagay na ito sa iyong katugunan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroong kayong iba pang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DCAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan pong muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, ano po, at sa GCTV Digital. Ano po, ito'y sa pakikipagtulungan po ng FEBC. At narito naman po tayo upang sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Pananangin. Ako si Bishop Ruben Abate, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat sa salita ng ating Diyos, ay magkakaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Kanya at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Grabe ang sunod-sunod na bagyong dumadaan sa bansa nitong mga nakaraang araw, no? Honestly, nakakatroma yung takot, lalo na para sa mga katulad kong naka-experience na ng malalakas na bagyo gaya na lamang noong bagyong Ondoy. Alam mo ba kung ano pa yung nakakatakot sa isang bagyo? Hindi lang yung lakas ng ulan o lakas ng hangin, nakakatakot din yung idea na hindi mo alam kung kailan ito matatapos. Habang tumatagal ang malakas na hangin at walang humpay na buhos ng ulan, mas lalo kang kinakabahan at mas lalo kang natatakot. Lalong nakakakaba yung mga balitang mapapanood mo online o sa TV ng mga binahang lugar, pati na rin yung mga warning messages na nare-receive natin sa mga cellphones natin. Mapapatanong ka na lang gaano pa ba to katagal? At parang ganun din ang mga problemang dumarating sa buhay natin. Kaya siguro nating harapin ang isang mahirap na araw. Pero kapag ang isang mahirap na araw naging isang mahirap na linggo, mahirap na buwan, at parang walang katapusan, doon na nagsisimulang mapagod ang ating mga puso. May mga bagyo sa buhay natin na hindi naman natin pinili, hindi natin definitely pinlano, at definitely hindi rin natin hiniling. Hindi natin pinagdasal na dumating sa atin. Bigla na lang dumating. It may be a form of financial problem, conflict sa family, mga relationship issues, probably opportunity na nawala, o mga plano na hindi natuloy. At ang nakakainis, kahit wala kang ginagawang masama, pwede ka pa rin mapunta sa gitna ng problematic na situation. Pwede ka pa rin daanan ng bagyo. Ganon mismo ang nangyari sa mga disciples sa Mark chapter 4. Sumakay sila sa bangka kasama si Jesus. In fact, hindi naman nila ginagawa ang isang bagay na against sa will ni Jesus. In fact, kasama naman nila ang Panginoon that time sa bangka. Pero habang nasa biyahe sila, biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Sabi sa Mark chapter 4 verse 39 to 40 NIV version, "He got up, rebuked the wind, and said to the waves, 'Quiet, be still.' Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciples, 'Why are you afraid? Do you still have no faith?'" Ang interesting dito, hindi sinabi ni Jesus na bakit tayo nasa bagyo, or hindi rin niya sinabi, kasalanan niyo to kung bakit tayo napunta rito. Ang tanong niya sa mga disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" And I think that question is not only for the disciples, it is also for us. Kasi may tendency tayo na kapag may bagyo sa buhay, ang una nating tanong Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit kailangan ko pang pagdaanan to? At valid naman ang mga tanong na yan. Hindi naman masama na magtanong tayo sa Diyos. Pero may isang tanong na kailangan din nating harapin. Lord, kahit hindi ko maintindihan ang nangyayari, kaya ko pa rin po bang magtiwala sa iyo? Because faith is not always about understanding the storm. Faith is trusting God even when the storm doesn't make any sense. Imagine this, nasa isang bangka ka. Sobrang lakas ng alon, basang-basa ka, kinakabahan ka pa, at feeling mo anumang oras ilulubog kayo. Tapos may kita mong kasama mo si Jesus, pero ang reaction mo pa rin Lord, wala ka bang gagawin? Parang ang sinasabi ng mga disciples that time, Jesus, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? And honestly, we do that too. Lord, hindi mo ba nakikita na pagod na ako?
Hindi mo ba nakikita na kailangan ko din ng breakthrough sa life? Hindi mo ba nakikita na ginagawa ko naman ang best ko? Hindi mo ba nakikita na hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko? Of course, God sees it. The storm may be loud, but God is not blind, and He sees your situation. At ito siguro ang gusto kong tumatak sa atin, kaagapay. Ang presence ng bagyo ay hindi proof na absent ang Panginoon. In fact, that time, kasama nila si Jesus sa bangka bago pa dumating ang bagyo. Kasama nila si Jesus habang lumalakas ang hangin, habang pumapasok ang tubig probably sa bangka, kasama pa rin nila si Jesus nang tumigil na ang bagyo. Meaning, the storm changed their situation, but it never changed Jesus' presence. And maybe that's what someone needs to hear today. Hindi dahil mahirap ang season mo ngayon, ibig sabihin mali na ang direksyon ng buhay mo. Hindi dahil delayed ang answer, ibig sabihin denied ka na. Hindi dahil tahimik ang Diyos, ibig sabihin wala na siyang ginagawa sa buhay mo. At talong hindi dahil may bagyo, ibig sabihin iniwan ka na niya. May mga bagay na hindi natin maintindihan habang nasa gitna tayo ng storm. Kapag nasa gitna ka ng ulan, mahirap makita kung saan papunta ang araw. Pero hindi ibig sabihin na wala na ang araw. You simply just cannot see it. Kaya may mga season sa buhay na ang kailangan mo ay hindi bagong strategy, hindi bagong plan, hindi bagong explanation. Ang kailangan mo ay peace, kapayapaan. Kasi may mga problem na hindi mo kayang ayusin overnight. May mga sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin all by yourself at mga taong hindi mo kayang baguhin. At sa mga ganitong pagkakataon na wala ka ng control sa situation, all the more na nag-a-arise ang worries, mag-aalala ka, mag-overthink ka, ire-replay mo sa isip mo ang mga pangyayari, iisipin mo ang worst case scenario, tapos mapapasabi ka na lang, kailangan ko lang pag-isipan ng pag-isipan para masolve ko itong pinagdadaanan ko. Pero ang totoo, hindi lahat ng problema ay nalulutas ng sobrang pag-iisip at maraming isip. There are things that can only be surrendered to God dahil it's out of our control. Wala na tayong magagawa. At doon pumapasok ang faith. Faith says, Lord, gagawin ko ang kaya kong gawin, pero hindi ko ipipilit kontrolin ng bagay na ikaw lang ang may hawak. Maybe, just maybe that's your next step today. Hindi kailangan na maging okay ka agad. Hindi kailangan na wala ka ng fear na nararamdaman ka agapay. At hindi kailangan na alam mo na agad ang magiging ending. You can be scared and still have faith. You can cry and still trust God. You can say, Lord, hindi ko na alam. And still believe that He knows. Because having faith doesn't mean you never feel afraid. Faith means fear doesn't get the final word. At kung mapapansin natin, pagkatapos patahimikin ni Jesus ang bagyo, tinanong niya ang mga disciples, why are you so afraid? Parang gusto niyang turuan sila ng isang bagay. Na next time na magkaroon ulit ng bagyo, remember who is in the boat. And that's probably one of the most important things we need to remember. Kapag dumating kaagapay ang next problem sa atin na parang bagyo, remember who is in the boat. Who is in your boat? Kapag may unexpected bill, remember who is in the boat. Kapag uncertain ang future at malabo ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap, remember kaagapay who is in the boat. Kapag may relationship ka na hindi mo alam kung saan papapunta, remember who is in the boat. Kapag may season na pakaramdam mo, wala ka ng direction sa life mo, remember who is in the boat. Hindi natin alam kung kailan darating ang next storm. At probably marami pang dumating, we really don't know. Pero alam natin kung sino ang kasama natin. At baka yun ang reason bakit hindi agad pinipigilan ng Diyos ang bawat bagyo sa buhay natin. Because there are things we learn about God inside the storm that we would never learn on calm waters.
Sa calm waters, madaling sabihin na I trust God, di ba? Kapag normal lang situation, lahat ay okay naman, madaling sabihin na nagtitiwala ako sa Panginoon. Pero kapag may problema na, doon na susubok kung saan talaga nakalagay yung trust natin. Kapag okay ang lahat, madaling sabihin na thankful ako, I'm feeling thankful. Pero kapag hindi okay ang lahat, doon natin natututunan na ang faithfulness ng Diyos ay hindi nakadepende sa kung gaano kaganda ang situation natin. Ang gusto ko linawin, hindi natin kailangan romantically i-enjoy ang suffering. Hindi natin kailangan sabihin na thank you Lord sa problema. Di naman ganun. Pwede kang mapagod, pwede kang malungkot, pwede kang umiyak. Pwede mong sabihin na, Lord, nahihirapan po ako. But while you are hurting, you can hold on. While you are waiting, you can also trust. And while you are afraid, you can still pray to God. And while you are inside the storm, you can still believe that Jesus is with you in the boat. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kaagapay, maybe God is not asking you to figure everything out today. Maybe He's simply asking you to stay in the boat with Him. Huwag kang tumalon dahil lang malakas ang alon, huwag kang sumuko dahil sobrang tagal ng bagyong pinagdaraanan mo. At huwag mong isipin na dahil hindi mo pa nakikita ang ending, wala nang happy ending ang story mo. Keep trusting, keep praying, and keep moving forward. At kung kailangan mong umiyak, umiyak ka. Pero pagkatapos mong umiyak, bumangon ka uli. Because the storm may be part of your story, but it is not the entire story. Darating din ang moment na magiging calm ang waters, magiging peaceful ang lahat. At kapag dumating yon, baka mapalingon ka at sabihin mo, Lord, hindi ko alam kung paano ko to nalampasan. Pero masasabi mo rin sa kanya, ngayon, alam ko na kung bakit hindi mo ako pinabayaan. The greatest miracle probably in Mark chapter 4 wasn't simply that Jesus stopped the storm. It was the disciples discovered who Jesus was in the middle of the storm. Maybe that's what God wants you to discover too. Hindi lang niya kayang tanggalin ang problema na meron tayo, kundi kaya niyang bigyan tayo ng peace habang hindi pa nawawala ang problema. Kaya ngayong araw, kung may bagyo ka, wag lang natin itanong na kailan ba matatapos to. Ask yourself also, sino ba ang kasama ko habang hinihintay kong matapos to? And the answer is Jesus. So take a breath, relax your shoulders, release what you cannot control and tell God, Lord, hindi ko alam kung gaano katagal ang bagyong to, pero alam kong kasama po kita. At dahil kasama kita, hindi po ako susuko. Pray tayo kaagapay. Lord Jesus, salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa gitna ng bagyo. May mga bagay na hindi namin naiintindihan. At mga pagkakataong natatakot kami sa kung ano ang possible na mangyari. Pero tulungan mo kaming maalala na hindi kami nag-iisa. Kapag masyadong maingay ang paligid at overwhelming ang problema, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Kapag natatakot po kami, Panginoon, palakasin mo ang aming faith. At kapag hindi namin kayang kontrolin ng situation, tulungan mo kaming isurrender ang mga ito sa iyo. Lord, give us peace while we wait, courage while we walk, and faith while we face the storm. We choose to trust you. In Jesus' name, amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang thriving Thursday po sa inyo mga kaagapay, diba? At dahil Thursday ngayon, bago tayo magbatian, magkwentuhan, awit na muna tayo. Okay, handa na mga kaagapay? O daddy, kamusta ka? Handa ka na po?
4: Subukan.
5: Ayun, yung maliit na subukan ang gusto ko dyan kay dad. Yan ang ating tono mga kaagapay. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive.

0: Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
1: Galing talaga ni Daddy Paul, no? Ang ganda pa rin ng boses mo, Dad. Salamat sa Panginoon.
0: In Jesus' name.
1: Hindi, bawal mayabang. Alam ko na sasabihin mo. Okay. Anyway, magandang umaga po sa inyo on a thriving Thursday. Kung kayo pa yung nakikinig, gamit po ay inyong transistor radio, transistor radio, o di kaya yung PM radio, o di kaya eh naghahanap, nag-tune in kayo, hinahanap nyo kung saan na daan kayo dito. Nakikinig po kayo sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo nga po yung narito sa Luzon, nakukuha nyo po yan mula po sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at nakikinig gamit din po ang transistor radio o ang PM radio, eh malamang nakukuha nyo po yung ating program. Mula po yan sa ating mga mababait at mga committed na kaagapay dyan po sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream natin ngayon mula pa rin hanggang hulo, or nakikinig kayo sa 702 app natin, or maaaring pwede YouTube ang gusto nyong gawin, whatever, nakakatuwa po na malaman at tayo naririnig sa buong mundo at nagiging encouragement sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar, di ba? Tuwing naalala ko po na nandiyan kayo sa iba't ibang bansa, naalala ko po talaga yung mga Israelita nung nandun sila sa panahon ng Babylonia, di ba? Parang ganun eh. So nakikita natin, yet, at doon yung desire na magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Diba po? So, dalangin natin ang lagi ang programa ng DJS mula umaga hanggang gabi. Patuloy na nagiging encouragement, nagiging kalakasan, nagiging guide, gabay sa bawat isa sa atin. So, hold on lang kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At kagaya na sinasabi natin lagi, isulat na lahat ang mga pagpapalang naranasan sa Diyos mula Lunes hanggang ngayon, hanggang Biyernes, para it prepares our heart to worship the Lord as we fellowship with other believers on Sunday. Diba? At patuloy na magpuri sa Panginoon. So magpong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami, palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong mga lugar kung saan man kayo naroon upang sa gayon, sa pamamagitan ng matandang tipan at bagong tipan, ang mga bagay na ito'y ipaalam sa atin na talagang siya lamang naman kay Kristo ang katotohanan, at dahil si Kristo ang siyang katotohanan, sino pa ang makapipigil sa Kanya at makatatalo sa Kanya? Siya ang katotohanan at ganap na katotohanan. Ano pa ang ating masasabi? Ay di wow, wow, wow. Amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin, 7 things you can do to prevent a stroke. Ayan, nandito na tayo sa last leg. Ito po ang pinag-usapan natin throughout this week kasi ang third week ng August ay Brain Attack Awareness Week. Ito ay Proclamation number 92 na pinirmahan ng Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang purpose, ma-educate ang publiko sa stroke prevention, ma-recognize ang mga early warning signs nito, at ma-promote ang tamang medical response para magligtas pa ng mas maraming buhay. So we discussed on this, we started last Monday, ang una nating pamamaraan

Tama ang ating bigat ayon sa ating edad at taas. Siyempre, nabigyang emphasis din ang kahalagahan ng exercise, di ba? Tulad ng paglalakad, biking, paglalaro ng tennis, badminton, at ang sikat na sikat ngayon, pickleball, di ba? At kahapon, nag-focus tayo na tigilan na ang pag-inom ng alak dahil ito po yung nakamamatay. Kasi gayon din, kung nakakadama ka ng mga palpitation at kinakampo sa paghinga, kailangan nang pumunta agad sa doktor para mabigyan ng tamang lugna. So ngayon naman, ano, eto na, ang bida. Bida para sa akin. Treat diabetes. Ayan, gamutin ng diabetes. Sa mga taong may diabetes, ang mataas na blood sugar ay sumisira sa blood vessel sa paglipas ng panahon na maaari magkaroon ng clots sa loob nito. So ang goal, panatiliin ang blood sugar ay nasa healthy range. Paano to gagawin? I-monitor ang blood sugar palagi ayon sa iyong doktor. Mag-diet, mag-exercise at uminom ng gamot upang mapanatili ang blood sugar sa normal range. Kulang pa to, no? Huwag kakain. Refrain from carbo, yung mga matatamis. Refrain from sweets. Dadagdagan ko na, ha? Refrain from sweets, soft drinks. Marami pa yung mga matatamis lahat. Iwasan na po yun. Pero masaya ngayon kasi may mga foods na non-sugar, di ba? No sugar added na pwede. O, di ba? Pwede. So, healthy eating na tayo. And also, ito pa, quit smoking. Ito na yun, kahapon, quit drinking. Ito, smoking. Tigilan ng paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapabilis ng clot formation sa mga iba't ibang paraan. Ito ay nagpapalapot ng iyong dugo at nagpapadami ng plaque sa iyong mga arteries. Kasama sa healthy diet nito, regular exercise, at ang pagtigil sa paninigarilyo ang pinaka-powerful lifestyle change na magre-reduce ng risk ng stroke. O tingnan mo yan. So ang goal, tumigil sa pagsisigarilyo. Paano? Disiplina yan talaga eh. Pero magtanong sa iyong doctor para sa pinakaangkop na pamamaraan ng iyong gagawin, pagtigil. And number two, huwag susuko. Maraming mga smokers, ilang beses na sumubok sa pagtigil ng smoking. Nag-fail pero naging consistent and persistent sila. Last week po, ilang pamilya sa church ang may mga kapamilya na namatay. Kahit po sa aming family, sa Flores family, namatay po yung older brother, yung good pinaka-best friend niya sa mga kapatid niya. Namatay po. At napunta po kami doon sa kanila. At ano, yun yung dahilan bakit po kami pumunta ng Tagaytay noong isang linggo sa gitna po ng malakas na ulan. We have to be there. Kaya totoo na maraming namamatay. Totoo na maraming namamatay sa stroke. Totoo na marami. So nakikita natin yun. So ang katotohanan po, hindi talaga tayo makakatakas kamatayan. Alam mo ba kung ano yung mga dahilan ng kamatayan dito sa Pilipinas? According sa Philippine Statistics Authority, number one, the cause, ischemic heart disease. So puso na yan, ha? Number two, neoplasma, cancers, yun. Number three, cardiovascular diseases, stroke. Number four, pneumonia. Number five, diabetes. Kaya nga, nararapat na ang bawat isa sa atin ay maging focus sa pangangalaga ng ating kalusugan upang maiwasan ang stroke at kamatayan. Sa clinic po, sabi nga ng ophthalmologist namin, hindi natin nakikita yung ating blood vessel dahil may skin. Pero pag sinilip mo yan sa loob ng mata, dun mo makikita ang mga blood vessels. So doon din namin nakikita kung may high ano tawag namin dito, hypertension retinopathy. Doon din namin nakikita kung merong diabetic retinopathy. So mga issues 'yon, mga diseases 'yon na dapat pangalagaan, dapat iwasan, di ba po? I-prevent kasi mas mabilis tayong mag-stroke. Kaya nga ang tanong ko kaagapay, kamusta nang iyong kalusugan? Pinapahalagahan mo ba ito? At pinangangalagaan. Kasi yan ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Pangalagaan at pahalagahan yung mga ipinagkatiwala niya sa atin. Kahit ang ating

0: ating kalusugan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Ganda uli anak, yung sinabi mo. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. God is invincible. Wow. Hindi mo siya kaya, ang Diyos ay matatag at isang ganap. Hindi mo siya masusukat dahil hindi mo siya nakikita, ha, mundong ibabaw. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo, mag-aral na po tayo. Invincible, hindi mo kayang talunin o ibagsak. Colossians 1:15 said, Jesus Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at higit sa lahat ng mga nilikha. Wow, wow, wow, amen. Hebrews 11:27, dahil sa faith, nagawang iwanan ni Moises ang Egypt. Hindi siya natakot sa galit ng hari. Nagpursigi siya sa, kasi parang nakita na niya ang Diyos. Na invincible sa iba, sa kanya hindi, dahil by faith. No one has seen him, walang sino mang nakakakita sa kanya. John 1:18, wala pang nakakita sa Diyos pero yung nag-iisang anak, Diyos siya at kasama ng Ama, pinakilala niya ang Diyos. 1 Timothy 6:16, at siya lang ang hindi mamamatay at nasa kanya ang liwanag, siya na hindi kayang titigan. Wala pang nakakakita sa kanya at walang makakakita sa kanya. Wow, wow, wow, amen, amen. 1 John 4:12, wala pang nakakita sa Diyos, pero kung nagmamahalan kayo, nasa atin na ang Diyos at naging perfect sa atin ang pagmamahal niya. Wow. Unseen one who never dies. Hindi siya nakikita na walang kamatayan. 1 Timothy 1:17, purihin natin ang nag-iisang Diyos. Hindi natatapos ang paghahari niya. Hindi siya mamamatay at hindi siya nakikita. Dakila talaga siya at dapat lang purihin magpakailan pa man. Amen, amen, wow, wow, wow. Jealous, siloso, ayaw niyang may iba pa. Do not worship other gods. Huwag na huwag. Exodus 25:34-14. Huwag kayong yuyuko o magwo-worship sa kanila. Dahil akong si Lord mo, ang Diyos mo lang at wala nang iba pa na wino-worship. Parurusahan ko ang mga gumagawa ng masama at hindi lang ang magulang kundi pati anak nila at mga apo at pati na mga apo sa tuhod. God is a consuming fire. Ang Diyos ay isang tumutupok na apoy. Deuteronomy 4:24, kasi parang apoy si Lord na nakatutupok. Si Lord, dahil isang siloso siya, Judge, hukom, Almighty Judge, makapangyariang hukom. Job 24:17, natatakot sila pagdating ng liwanag. Pero ang gabi, ginagawa nilang kaibigan, tinatago nila ang masasamang gawain sa pusikit na dilim. They has been set for judging the world. Nakaumang na ang paghatol sa mundong ibabaw. Acts 17:31, kasi itinakda na niya kung kailan kailangang hatulan ang mundong ibabaw ng isang patas na paghatol at ipagagawa niya ito sa taong pinili niya. Pinatunayan niya ito sa mga taong binuhay niya mula sa kamatayan. Judge in righteousness, paghatol ayon sa katuwiran. Psalm 7:11, ang Diyos ay hukom na gumagawa ng tama araw at araw-araw handang magparusa sa masasama. Judge of all the earth. 39, hukom ng buong lupa. Hukom ng buong lupa. Genesis 18:25, sure ako na hindi niya idadamay ang mga mabubuti sa parurusahan sa mga masasama. Hindi kayo gayon. Dapat patas mag-judge sa mundong ibabaw. Hindi po ba? Gayon nga. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Totoo yun, dad, no? Nagsimula
1: Amen.
0: doon si dad doon sa invincible. Invincible si Lord. All powerful, hindi yan matatalo. Tapos
1: Talaga.
0: umikot na siya sa God is jealous, God is marami ng mga description ng Diyos. Ang nakita ko nga din doon, God is a jealous God. Sino nga namang hindi magseselos? Eh di ba, ang tao, ginawa na ng Panginoon ng lahat para sa tao, pero ang tao, ayan, naalala ko po, yung ang amin pong study ngayon sa BSF, Bible Study Fellowship, ay Book of Romans. So, I'm starting to do my assignments. Pero nabigla ako dito, dati share ko lang, no? Sabi niya ganun, for the wrath of God, Romans chapter 1 to eh, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, yun ang sabi mo dad, no? And unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Dito ako nabigla. Sabi nga nun, for what they can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world. Pero in the things that have been made, so they are without excuse. For although they know God, they knew God, they did not honor Him as God or give
1: Correct.
0: thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened.
1: Correct.
0: Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for the images resembling mortal men and birds and animals and creeping
1: Correct.
0: things. Diba?
1: So blasphemy may talaga yun.
0: Opo, nung binabasa ko to, sabi ko, grabe ang tao, no? Kilala mo na ang Diyos, nag-reveal na siya who He is. Sabi nga, the heavens declare the glory of God. The firmament shows His handiwork. Yet man still chose to be blind. Diba?
1: Talaga.
0: Hindi
1: Tinanggihan pa ang Diyos.
0: tinanggihan yun, diba? So, at hanggang nung dumating ang Panginoong Jesus, tinanggihan pa rin ang Panginoong Jesus.
1: Yeah, ay lalo na yun.
0: Yun yung matindi. Kaya pag tiningnan mo ang revelation, minsan magtataka ka, Lord, bakit ganito na yung punishment mo? Bakit ganito na yung wrath mo? Eh grabe, sobrang-sobrang haba na yung pag-abot ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa atin, di ba? Kaya nga, habang may buhay pa, habang nakakahinga pa tayo, kailangan ayusin na po natin yung ating kaugnayan sa Diyos. Di ba? Kailangan na nating ayusin yan kasi yan ang call ng Diyos sa atin eh. I love you. So ang gusto ng Diyos, do you also love me so we can be in fellowship one with another? So yun po
1: Correct.
0: yung ating panawagan. So mga kaagapay, just be sure na totoo yung ating kaugnayan sa Kanya. Di ba po, that one time in our life, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tumingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. At simula noon, sinabi natin sa Diyos, Panginoon, simula ngayon, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. At susunod ako sa layunin mo sa aking buhay. At sa biyaya ng banal na Espiritu, susunod ako at lalakad ako sa katuwiran. Yun po ang tunay na karanasan sa Panginoon. Hindi lang po siya salita. May nangyayari ding pagbabago sa atin.
1: Love relationship.
0: Opo. So, pray na po tayo. Let us pray. Lord, salamat po. Napakaganda ng mga description kung sino ka sa aming buhay. Ikaw ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang aming Savior. Ang aming Diyos ay banal, the holiness, immutability, hindi ka nagbabago, Panginoon. You're invincible, you're all-powerful. And in the finite mind that we have, we cannot understand you. But Lord, thank you for sending Jesus Christ to reveal to us who you really are. And from then, Panginoon, for what He has done on the cross for us, accepting what He has done on our behalf, pwede kaming manumbalik sa iyo, dakilang Diyos, ma-enjoy yung fellowship sa iyo, at lumakad sa iyong kalooban para sa aming buhay. And now we can now say in truth, yes, the Lord knows the plans for my life. Diba? Panginoon, yun po yung dalangin namin. So Lord, maging ganun po nawa ang desire ng iyong mga anak, ng aming mga kaagapay. Today, Lord, thank you po sa amin pong mga kaagapay na today is your special day. Si Day Cheryl Tuazon, si Nestor Baladad, si Donna Elevena, si Alma Lumanas, si Ferline Lumibaw, at ganun din kay Nanay Dinya Dalapa. Salamat po. Thank you, Lord, for her life. Continue to bless her, O Lord. Panginoon, marami pong salamat sa mga kaagapay namin na seniors na, Lord. Kasi nakikita namin, Panginoon, yung kahalagahan na ang amin pong mga karanasan, ginagamit mo bilang pagpapala sa iba, lalo na po sa mga kabataan. Lord, wag po nawa kaming ma-deceive na wala na po kaming halaga bilang mga seniors, kundi makita namin na you have given us such treasures of experiences of your goodness and your faithfulness na pwede namin pong i-share, i-testify sa mga younger generations who come after us as we continue to declare your goodness and your faithfulness. So Lord, sa mga kapwa ko senior na mga kaagapay, dalangin ko po, Panginoon, pagpapala at patuloy na wisdom sa kanila. At doon po sa mga seniors na probably dumadaan sa mga challenges ng frustration, yung mga ganon, Panginoon, I pray, may your joy be their joy. And may we continue to dwell in the truth that you never change and that you still have a purpose for our lives. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, dahil sa Genesis 18:25, sure ako na hindi niyo idadamay ang mga mabubuti sa pagpaparusa sa mga masasama. Hindi kayo gayon. Dapat patas ang pag-judge ninyo sa mundong ibaba. Panginoon, dahil sa katotohanan ngayon, dahil tinanggap namin at pinagtiwalaan namin ang Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay, alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
0: So, mga kaagapa, yun yung magandang tanong eh. May kaugnayan ka na ba sa Panginoon? May kaugnayan ka na ba sa Diyos? Of the ungrateful? Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus? Kasi minsan, pwede mong gawin na, o sige, magpapakabuti ka, o di kaya, anak tayo ng mga Kristiyanong mga magulang, mga nagtatag ng iglesia natin nung sinauna. But it doesn't work that way, di ba? Ako, anak ako ng pastor. But I gave my life to the Lord when I was 13, nung naintindihan ko na what salvation is all about. So, mga kaagapay, that's a personal choice that we have to make. And we have to be sure that once upon a time in our life, we gave our life to God. We accepted what Christ has done on the cross for us, for our salvation. And now is living in the light of God's word and God's truth. That's a choice we have to make. Ito po sa Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Amen. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni luluwalhatid pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Virgena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagbalain po kayo mga kaagapay, mga faithful mga gabay barkada. Pagbalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalan kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunis na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Wikapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: Static, dynamics, at mechanism, ano nga ang salin nito sa wikang Filipino?
3: Static sa English,
2: tigilan sa Filipino.
3: Mechanism sa English,
2: palasigmuan sa Filipino.
3: Dynamic sa English,
2: isigan sa Filipino.
3: Tandaan, tigilan, palasigmuan, at isigan sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, happy happy Webes. Mga kaagapay at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At samahan mo nga kami sa Webest Edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Taboa.
3: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Shoutout po sa mga listeners and viewers natin na naka-tune in na sa ating programa. And praise God, Abs!
1: Yes!
3: Umaraw na!
1: Finally!
3: Medyo galit na galit ang araw ngayon. Matindi ang sikat ang araw. Pero okay na rin yan. Para syempre, bumaba na rin ang pagbaha sa ilang lugar. Mm-hmm. At makapagpatuyo na ng sinampay ang ating mga kababayan na naapektuhan nga po ng habagat dito nga po sa Mega Manila at ilang bahay lagi nga po ng Northern Luzon.
1: Totoo yan. Kaya we praise God sa ganitong weather, no? Maaraw-araw na. Diyan baka agapay, kumusta po ang weather sa inyong location? Uh-huh. Update nyo naman po kami dito sa ating ongoing streaming. At syempre, padaan nyo na rin ang inyong mga pabati. At pa-shout out kung ikaw yes. ay nanonood, kung bitin ka, no? Kung gusto mo makita pala kami.
3: Ayan.
1: Kung gusto mo kami makita ni Kael, pwede kayo mag-tune in sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel at yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Ayan, mm-hmm. I-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at update nyo na rin kami ano ang pinagkakaabalahan ninyo. Ano po ang ginagawa ninyo ngayong maaraw na?
3: Ayan.
1: Dito, no? Sana po ay maaraw na rin po sa inyong location.
3: Correct ka dyan, Abs. At syempre, dahil maaraw na naman, tuloy-tuloy tayo para ibigay ang best sa mga kaagapay natin.
1: Yes.
3: Kaya, shoutout muna sa mga patuloy na nakikinig sa ating programa via radio.
1: Yes.
3: Ayan, ang gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio at maging sa Car Stereo habang ikaw ay madaming ganap sa buhay. Pero salamat ha.
1: Yeah.
3: Talagang ginagawa mong kasama, katuwang sa buhay. Ang syempre pakikinig dito po sa ating programa mula pag sign on pa lang. At pakikinig sa mga iba't ibang programa mula pa kaninang umaga up until today. This time sa IU Webes and nariyan ka. Pero sana patuloy hanggang sign off po.
1: Yes. Kaya nga isa yan sa mga bagay na na-appreciate natin sa ating mga kaagapay.
3: Correct.
1: Talagang solid sila, no? Makinig sa ating mga programa simula umaga, tanghali hanggang gabi. Tapos baka yung iba, nag-download pa yan ng ating 702 DZAS mobile app at talagang pinapakinggan tayo hanggang madaling araw.
3: Correct.
1: Diba?
3: At parang yun wala natin tulugan.
1: Diba? Wala nang kawala at yung mga listener. Kaya salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programs natin ng inyong agapay ng sambayanan. At yun nga, Webes na ulit.
3: Oo.
1: Grabe ang bilis ng panahon, no? Ay, mga araw pala.
3: Oo.
1: Diba? Ang daming naganap talaga nitong week na to. Talaga roller coaster ride sa dami-dami nating mga pinagdaanan. Mm-hmm. Pero we praise God. At nandun pa rin yung joy, no? Yung pagiging masayahin natin.
3: Correct.
1: Despite the challenges na kinakaharap natin at maging ng ating bansa, no?
3: Yes.
1: At nandun pa rin ang faithfulness ng ating Panginoon. At yun nga, no, talaga napahugot tayo. Webes na naman, Kael. Patapos na naman ang week. Malapit na naman. At bukas, syempre, holiday, yan. Diba? Looking forward tayo na medyo maaga-aga ang ating pahinga.
3: Long weekend.
1: Yes, diba? At yun nga, bago pa man din mag-long weekend kaagapay, isamahan mo kami ngayong Webest Edition ng Inspirations Unlimited kung saan hatid natin ang lahat ng best, pinaka, lahat ng most, greatest, ultimate, top, lahat ng superlative na naiisip ninyo kaagapay, pinag-uusapan natin tuwing Thursday edition ng Inspirations Unlimited. Diba?
3: Correct ka dyan, Abs. At syempre talaga naman yung joy na nararanasan natin because we have the joy from the Lord and the joy of the Lord is our strength.
1: Yes,
3: diba? Kahit na,
1: amen.
3: Sabi nga natin mahirap ang mga pinagdaraanan natin, may mga kanya-kanya tayong mga silent battles, but alam mo kaagapay, keep on keeping on. Hindi naman lingid sa Panginoon ang iyong pinagaraanan. And we are here. Diba? Kaagapay mo kami. Kasama mo kami sa journey and life. Kaya eto nga sabi ni Ate Cecilia Gatbonton. Good afternoon. Sana nga all mga po masaya. At syempre nasasagod ang panalangin. Alam mo Ate Cecilia, patuloy lang tayong magtiwala sa kabutihan ng Panginoon. He will do something amazing sa buhay po ninyo.
1: Totoo yan. At talagang kung i-anchor natin ang ating faith hindi sa ating sitwasyon, kundi sa character ng Panginoon. Diba? Dahil tunay na hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. At yun nga, no, nakakatuwa lang dahil nga napapag-usapan natin itong joy, itong saya na hindi nagwe-waver.
3: Correct.
1: Kumbaga anumang panahon, anumang sitwasyon or pagkakataon, yes. Diba? Nananatili itong joy na to dahil ito yung nakaangkla sa ating Panginoon. Pero yun nga, no, Kael, nandun tayo sa realidad na may point talaga sa buhay natin na nagbabago yung definition natin ng masaya. Ikaw ba, nagbago ba as time goes by? Nagbago ba yung definition mo ng masaya?
3: Alam mo, Abs, habang nagkakaedad tayo, mas lumelevel up at mas nagkakaroon ng depth yung definition ng joy.
1: Lalim na na, depth.
3: Oo.
1: 'Di ba? Yun nga, dahil dati, happy na tayo kapag may bagong damit. Diba, paggagala tayo, kaya naman magko-concert or kaya late night food trip. Ayan, 'di ba? Happy-happy tayo diyan. Pero ngayon, minsan ang simpleng makabayad ng bills, 'di ba? O kaya naman bagong palit yung punda ng inyong silya at kama, 'di ba? Napaka-comforting noon sa akin. Siguro ano na 'to, parte na 'to ng pagiging 30.
3: Correct, at ng ating adulthood, 'di ba?
1: Yes, totoo. O kaya naman kapag ikaw ay nakapag-grocery.
3: Ayan.
1: Diba, nakapag-restock ka ng iyong mga favorite na snack sa ref, diba? Marami kang binibining.
3: Talagang snack, no? Parang nakatarget lang na tayo pagdating sa grocery store.
1: Priority na yan ngayon, diba? Hindi lang yung ulam sa araw-araw. Gusto rin natin yung meron tayong
3: chicha.
1: Diba? At yun nga, no? Ito rin, isa to. Feeling ko, aagree ka dito. Yung makauwi ng maaga.
3: Ay, totoo
1: yung
3: yan.
1: Yung on time, para makapagpahinga.
3: Correct.
1: Diba? So talagang ngayon, luxury na natin siya kung ituring eh.
3: Totoo
1: diba?
3: Yan. Kaya kaagapay, alam mo ah, kaya funny talaga ang adulting. Kaya,
1: yes.
3: Kasi yung mga bagay na dating parang boring lang, diba? Kasi akala natin nung una, simpleng bagay lang naman yan. Pero ngayon, we value even more, diba? Sobrang, this time, fulfilling na siyang gawin, i-accomplish. At ito, Abs, yung may savings ka.
1: Ayan.
3: Diba? Complete ang tulog mo. Kaway-kaway naman dito. Yung mga nakaka, siguro, minimum of 8 hours of sleep.
1: Ayan.
3: Talaga.
1: Hindi tayo kakaway.
3: Oo. Kung ikaw yun kaagapay, we salute you because talagang hard-earned nyo yan na pagpapahinga. And of course, diba, kapag may stock na pagkain sa ref, dyan sa inyong mga cabinet.
1: Sa drawer.
3: Totoo, diba? Or wala kang kailangang habulin na deadline kasi na-accomplish mo, diba? For example, ngayon, dahil siguro some of us ay hanggang till Thursday, today lang ang work, na-accomplish mo na kaagad yung pangbukas mo.
1: Hindi
3: for sure, makakapag-long vacation ka, diba?
1: Totoo yan. At talagang deserve.
3: Deserve, diba? Kaya, kaagapay for today's question of the day, pag-uusapan po natin yung little wins na very adulting, pero alam mo ha, surprisingly, nagpapasaya po sa atin.
1: Kaya interesting at talagang excited tayo sa mga magiging sagot na ating kaagapay para sa ating question of the day na, ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya na sa'yo ngayon?
3: Oo.
1: So, kaagapay, feel free, iwan mo ang iyong magiging sagot ha dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At itagbo na rin ang inyong friends, loved ones, family, kapitbahay, ano pa, ka-work, diba? Para sama-sama tayong magkwentuhan this afternoon.
3: Kaya patuloy po ang encouragement po namin sa inyo. Mag-comment ka na at i-share na ang ating streaming both on Facebook at sa ating YouTube channel. At alam mo, Abs, ang dami nating kaagapay na nakilahok sa ating question of the day.
1: Yes.
3: Unahin ko na si Vine Roma Santa. Ito yung kanyang sinabi. Aba, nakaka-adulting talaga to. Mag-alaga daw ng mga pets na mabilis dumami sa panahon ng Tagutom.
1: Pets.
3: Pets na mabilis daw dumami.
1: Oo. Ano ang naisip ko kasi parang manok, pero pet ba?
3: Why not, diba? Depende sa definition niya, diba?
1: Pero yun, thank you po. Ate Vine, sa inyong answer. At ito naman, mabati sa atin, si Kuya Isagani Basaliote. Happy National Radio Day.
3: Yes.
1: Praise God. And thank you po. Dahil isa po kayo sa aming mga kaagapay na talaga walang mintis.
3: Correct.
1: Ang pag-tune in sa mga programa po ng DZAS. At ito si Ate Janet VC. Ayan, may sagot din siya sa ating question of the day. Mm-hmm. Sabi niya, peace of mind.
3: Ay, totoo yan. Oo. Mm-hmm. Diba?
1: Luxury na talaga to. No? Kapayapaan talaga ng isipan. Kasi naman, diba, kung titignan mo talaga yung paligid natin, napakadaming bagay na pwede magnakaw ng ating kapayapaan. Pero, mm-hmm, it's also a reminder for us na wag iangkla yung peace na meron tayo sa mga bagay na fleeting, mm-hmm, o sa mga bagay na hindi permanente. Uh-oh. Kasi the only thing na permanente is yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoon.
3: Correct. Agree diba? Tayo dyan, Abs. At ito, sumagot na rin si Kuya Jerry Peñalosa.
1: Hello po.
3: Sabi niya, ang isa sa daw sa pinakamasaya, ito yung walang maintenance.
1: Wow! Praise God!
3: Alam mo, kahit daw yung kanyang online payment app, di ba, need daw ng maintenance.
1: Ayun!
3: Diba?
1: Oo. At saka yung mga bank yan, apps, di ba, kailangan yan. Maintaining balance.
3: Yes. G lang kasi meron pero walang cash. Pero blessing every gising.
1: Yes.
3: Di maliligo para mag-OCC work kasi stranded daw na este daw, retired na pala. Oo. And you've been great part of our FEBC ministry, Kuya Jerry.
1: Yes.
3: Lalo na po sa Tanikalang Lagot. Alam mo siya, nagko-produce po niyan.
1: Yes. Kaya thank you po sa inyong answer, Kuya Jerry. At talagang totoo to, no? Isa to sa mga bagay talaga na masasabi mong investment. Mm-hmm. Kapag, alam mo yon, tumanda kang walang maintenance. Kasi isa to sa mga bagay talaga nagagastusan mo pag ano diyan na lumalabas kasi yung mga sakit sa kasukasuan.
3: Correct.
1: Na kailangan mo talagang, alam mo yun, batayan, maintainan, ganyan.
3: Alam mo, kaya dapat habang mas maaga pa, mas i-value natin ng health para kapag nagkaedad na rin tayo, kung wala mang maintenance, less na yung mga kinakailangan.
1: Totoo, diba? Kaya thank you po, Kuya Jerry. At ito, si Ate Ivy Fernandez. Ito, siguro makaka-relate dito yung mga mahilig magluto.
3: Ay, ayan.
1: At talagang tambayan ang kusina.
3: Mm-hmm.
1: Ayan. So, ang pinaka-adulting daw na bagay na nagpapasaya daw sa kanya ngayon ay kitchenware.
3: Ayan.
1: Anything about kitchen. Mm-hmm. So, alam nyo na kaagapay, no? Pagre-regaluhan pala si Ate Ivy.
3: Oo.
1: Kahit anong kitchenware, mapapasaya na siya.
3: Oo.
1: Diba? Ikaw.
3: Pero alam mo, medyo na-challenge ako kahapon kasi may binili ako sa isang online shop na alam mo yung parang slicer ng gulay ng vegetables. So, may iba't ibang design.
1: Oh.
3: Pag kinakat mo siya.
1: Mm-hmm.
3: Kaso, I'm trying to fix that kitchenware. Hindi ko talaga maikabit yung mga blades. So, imbis na ma-enjoy ko siya.
1: Walang tutorial? Walang manual?
3: Pinapanood ko, pero ang dali lang doon sa video. Pero pag ako, parang hirap na hirap.
1: Mm.
3: So, I'm trying pa na matuto.
1: Dalhin mo rito. Gawin natin.
3: Para kasi ang dali lang kasi 'di ba ang yung pag gagayat natin ng gulay.
1: Oo.
3: Gusto natin minsan may design,
1: 'di
3: ba? Yung
1: para iba-iba may giting-giting, may wave-wave, pabilog.
3: So 'yun, kumpleto na siya sa isang set. So 'yun ang ating i-workout in the coming days.
1: Yes, update mo kami ha. Pakita mo yung mga magagayat mo.
3: Sure.
1: Roon.
3: Ito nga, nag-hello sa atin si Ate Mercy Alagad Guerra na enjoy niya daw ang Everyday Journal. Hello po sa inyo at kay Maria Arceli Lucanias. Makapasok daw araw-araw sa work nang walang aberya at walang sakit. May food daw na ihain sa lamesa. Mm-hmm. And thank you, Lord.
1: Yes. So, nakakatuwa naman talaga. Makikita mo na appreciative ang ating mga kaagapay sa kanilang mga bagay na nararanasan or na-experience, no? Kahit mga maliliit na bagay. Ito si Ate Baby De Sakula. Sabi niya, ako naman po, excited ako na lagi makinig sa salita ng Panginoon. At sobrang saya ko na yung pamilya ko ay walang sakit at
3: praise
1: laging
3: God.
1: Masaya.
3: Mm-hmm.
1: Ayun, oo, totoo yan. Isa yun sa palagi talaga nating panalangin na talaga ipinagpapasalamat sa Lord kapag ang ating buong pamilya ay maayos ang kalusugan. Diba?
3: Mm-hmm.
1: Kaya, thank you po, Ate Baby.
3: Eto naman, nag-comment si Jonathan Clerigo para sa kanya, nakapanood ako ng concert ng musical influences niya last year. The second concert was the reward ko before my 35th birthday.
1: Oy.
3: Ay, alam mo, isa din to sa mga dream ko, Abs. So, makapanood ng musical play, musical theater, at saka yung banda, di ba?
1: Oo, ikaw anong favorite mong band?
3: Madami, oo.
1: Hindi mo may isa-isa?
3: Madami kasi. Alam mo naman tayo, fan tayo ng listening to music.
1: Yes. Oo nga naman. Music lover ka kasi.
3: Correct.
1: Ito naman si Ate Estela Maris Laron. Sabi niya, isa sa mga bagay daw na nagpapasaya sa kanya ngayon ay yung mag-hiking. Ayun, nakakatuwa naman. Talagang hanga din ako sa mga taong, alam mo yun, nakakapag-alat talaga ng time to do. Mga ganito, di ba? Kunyari, mag-hiking, tumatakbo, di ba? Para to maintain yung body nila na active. Di ba?
3: Yes, ito naman, si Abraham Gulf.
1: Yun.
3: Sabi niya, tigpesos daw na kape sa isang branch doon ng coffee shop.
1: Uy.
3: Eto mukhang, alam na alam to ni Ab.
1: Oo.
3: At yung mga sugar-free na bres. Alam mo, doon pala ang Kuya Abraham, magkakasundo na kayo ni Ab. Pwedeng siguro, di ba? One time, di ba? Alam mo na, Abs.
1: Oo, talagang suki tayo ng iced coffee, di ba?
3: Yes.
1: Isa yan sa mga bagay na nagpapabrighten ng araw ko. At siguro, araw din ng iba, lalo na din si Kayla. Yan, magkakasundo talaga kami dyan. Iced coffee is life. Ito naman si Jean Araya, Santa Ines. Sabi niya, family bonding ang nagpapasaya sa kanya. Gayun din naman si Ate Telma Caritativo. Sabi niya, running and jogging.
3: Oy.
1: At ito ah, meron siyang shiner pang isa na nagpapasaya sa kanya.
3: Oh.
1: Stainless pans.
3: Ah, kasi nga baka ano din to.
1: Mga kitchenware.
3: Kitchen,
1: at totoo nga din, no? Parang may nababasa din kasi ako
3: online.
1: Ano bang
3: mas mainam? Stainless pan or non-stick pan?
1: I think yung stainless daw.
3: Stainless na lang.
1: Oo, kasi parang nabasa ko sa research.
3: Wow.
1: Na parang mas okay daw talaga ang stainless pan dahil meron daw something dun sa non-stick.
3: Kasi ang medyo mahirap lang sa non-stick is yung kapag nagasgas siya.
1: Yes.
3: Diba?
1: Tapos talaga makikita mo na nag-chip.
3: Correct.
1: Or natatanggal na yung pintura. So, ingat-ingat din tayo sa mga binibili nating tawag dito, pants. Ano
3: yung
1: Tagalog ng pants?
3: Kawali.
1: Kawali, ayun. Thank you so much.
3: Ito naman, next natin si Rizel Atanasio Calumpiano. Ang kanya raw, nakakapagpasaya sa kanya, ito Abs.
1: Mm.
3: Walang sakit, walang tampuhan.
1: Yung.
3: Sa pamilya, lalo na sa mag-asawa, masaya na po ako at walang tambak na labahan.
1: Yun.
3: Ay, makakarelate kaya dito iba nating kaagapay na over... Alam, parang almost 3 weeks ata na medyo matindi ang pag-ulan, di ba? So, ito daw yung walang tupiin, hugasan, may pagkain. Okay na okay po, enjoy po dahil sa biyaya ng Panginoon.
1: Oh.
3: Talagang maraming ipinapasalamat at ikinasisiya si Ate Rizel. Sabi naman ni Marcelina Rivera, ang pinapatugtog ako ng, pinapatulog ng mahimbing ng Lord. Kasi minsan, hindi daw ayos ang kanyang tulog at mga apo niya. At syempre, yung naramdaman niya yung pasensya daw ng Panginoon. Hindi lang siya basta biskwit,
1: presensya,
3: no? Talagang may presensya at pasensya.
1: Diba? At ito si Ate Margie Claveria, sabi niya, ang nagpapasaya daw sa kanya these days, panay-order daw siya ng herbal sa online shop. So yun, mahilig sa anything herbal si Ate Margie.
3: Yes. Ito si Juveline Justo Bermudez, yung safe daw na makauwi sa bahay, ang aming mahal sa buhay, araw-araw, thank you Lord. Totoo yan, no?
1: Mm-hmm.
3: Talagang blessing din yan, lalo na sa ang dami nangyayari sa kakalsayahan ngayon.
1: Totoo yan. At ito, nakakatuwa din yung sagot ni Ate Elsie.
3: Ate
1: Elsie Buison. Ang nagpapasaya sa kanya, pagkain. Ayan, si Ate Dolores gamba naman, lagi akong sasamahan ng Panginoon Jesus sa bawat sandali ng buhay ko. At magkakaroon daw siya ng peace of mind. So yan yung mga bagay na pinangahawakan niya.
3: Mm-hmm.
1: Nakasama niya ang Lord every step of the way.
3: Correct. Kagapaya, pwede ka pa rin sumagot ang ating mm-hmm. question of the day. Ano po ang pinaka-adulting na bagay ang nagpapasaya po sa inyo ngayon? Ito mm-hmm. Nag-comment si Ate Joanne Arevalo de la Puente. You know what? You remember her, Ab? Siya yung unang nanalo ng ating jacket sa ating anniversary.
1: Oh, hello
3: diba?
1: Po.
3: Siya ang jumakpat. Sabi niya, buying kitchenwares and bed sheets and pillowcases.
1: Ayan.
3: Halatang mommy si Ate Joanne. Ito yung kanyang pangangailangan.
1: Diba? Nakakatuwa naman din kasi talaga eh, no? Na mag-shopping ng mga bed sheet at pillowcases. At kahit yung mga gamit pang kusina.
3: Yes.
1: Diba? Baka yung iba eh, parang therapeutic yun sa kanila. Mm. At ito si Ate Merle Catalan, sabi niya, yun pong mga expenses sa bahay na po-provide po ni God.
3: Amen.
1: Yan, Jehovah Jireh. Protection, guidance, and wisdom from our Lord Jesus Christ. Ayun. At lagi siya, no? Always grateful siya sa ating Panginoon. Amen. At ito si Alcor, EJF.
3: Yes.
1: Sabi naman niya, syempre sa mga bagay na nagpapasaya sa akin, yung mga halaman ko. Ayun, sila nagpapasaya sa akin at family at maging ang kanyang mga apo.
3: Ayun.
1: O, diba? Kompleto. So, plantita. Plantita si Ate Alcor, no, na mahilig sa halaman.
3: Correct. Uy, alam mo ha, may kaduktong pa yung sinabi niya. Mm. Sabi niya, ako yung bawat oras ko, sabi ko dapat siya lang ang nasa isip ko kasi parang kulang pag di ko siya iniisip. Mm-hmm. Parang naisip ko na ayaw ko yung pakiramdam daw na nagagalit. Kaya sinasabi niya sa kanyang puso na syempre na ibigay din kay Lord.
1: Mm-hmm.
3: Si Robby Morillo, yung naging maayos na ang buhay ng mga anak ko, dinahira financially at nakakatulong na sa kapwa.
1: Wow,
3: diba? Alam mo,
1: Abs,
3: rewarding yan sa magulang kapag napapalaki ng maayos ang kanilang mga anak.
1: Totoo yan, diba? Isa yan sa parang achievement na nila, no?
3: Kuring-kuring
1: talagang kapag nakita nilang nasa maayos na kalagayan na ang kanilang mga anak. At ito si Ate Andrea Likup, sabi niya, intimate relationship daw sa Lord.
3: Mm-hmm.
1: At pinili niya kahit di karapat dapat. At part ng kanyang gawain kahit may nararamdaman na dahil sa edad.
3: Yes.
1: Oo. Thank you po, Ate Andrea, no, sa patuloy na pagpapagamit sa Lord. Diba? Dahil totoo naman, eh, wala namang age ito.
3: Correct.
1: Diba? Walang retirement. Hindi magre-retire.
3: Correct. Retire lang.
1: Oo.
3: Diba?
1: Ito si Ate Corazon Makahiya. Sabi niya, yung isa ako sa kanyang pinili bilang anak. Totoo
3: mm-hmm.
1: yan. Diba? Isa tayo sa pinili ng Diyos upang kanya maging anak. Talaga, it's a privilege talaga and a blessing. At sa mga bagay na alam mo yun, maipagpapasalamat mo na buti na lang.
3: Kay buti mo.
1: Oo. Yes! Oh, diba? Kay buti niya, ba diba? At kinatagpo niya tayo.
3: Amen.
1: In our mess. Diba?
3: Correct.
1: Thank you po, Ate Corazon.
3: Si Belen Villanueva, yung 60 na po ako, still alive through God's grace and praise God, diba?
1: Yun.
3: And si Sherwin Orcajo Tano, sabi niya, yung provide daw ni Lord yung kanyang mga pangangailangan, yung nagising ng maayos ang pakiramdam kahit hindi kumpleto ang tulog.
1: Yun.
3: Oo, talaga namang, talagang praise God pa rin kahit
1: Oo.
3: Talagang hindi tayo nakakakuha, gain ng sapat na tulog. Kasi nga, madaming ganap. Si Maribel Gonzalez Oribelio, sing praises to God, full of joy na po talaga kay Lord.
1: Mm-hmm.
3: Thank you, Jesus, for the joy in our heart. Pero ano kaya yung kinakantang worship song ni Ate Maribel, di ba? Kasi sabi niya, yun nagbibigay sa kanya ng kasiyahan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So baka i-share niya yan maya-maya lang.
3: Yes.
1: At ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal, magandang hapon daw, mga kaagapay. Shout out daw sa kanyang client sa housekeeping. Thank you po and may God bless you more.
3: Uh-oh.
1: You are being a channel daw ng big blessing para sa iba.
3: Yes.
1: At sumagot din siya sa ating question of the day. Ah. Sabi niya, para po sa akin ay yung nakararaos daw or nakakaraos sa araw-araw na may galak sa puso kahit walang permanenteng trabaho.
3: Mm-hmm.
1: Living by faith po talaga. And God is good all the time.
3: Yes.
1: Thank you po. At ito si Batang Goodreads. Wow, ang ganda naman ang name niya. At talagang swak na swak ang kanyang name dito sa Facebook sa kanyang sagot. Sabi niya, magbasa ng libro. Diba? Obvious.
3: Obvious na obvious.
1: Thank you po.
3: And hello din. Good afternoon kay Ate Belen Abante. Yung mga babayaran ko daw yung mga bills at tuition daw ng kanyang mga anak na nasa kolehiyo at walang magasakit daw sa mga mahal sa buhay. Mm-hmm. Salamat Ate Belen. At maging si Mila De Leon Reyes, yung unti-unti daw nabibuild up yung business.
1: Yes.
3: Please pray for me and my family. At kapag nabuild na po iyan, message po kayo sa amin at i-picture po namin kayo sa Entrepreneur Special.
1: Yes. At ito si Ate Viring Villanueva. Sabi niya, maging malakas ang spiritual life at matatag daw ang kanyang kalusugan.
3: Uh-huh.
1: At si Ate Len Dizon, ayan, sa mga music lover. Ito, nagpapasaya sa kanila. Listening daw sa music.
3: Uh-huh.
1: Ayan, thank you po. At si Cyrene De La Cruz Ebo, sabi niya, dati things na personal needs ko, ngayon mga needs ng boys ko.
3: Uh-huh.
1: Minsan, pag nakakaluwag-luwag, kahit may mga things na di naman nila need, pero nakakapagpangiti sa kanila. Oo, iba na yung ano no, yung joy ng mga magulang talaga,
3: correct,
1: especially ng mothers, mm-hmm, no. Talagang kapag ito'y nakakapagdala ng saya sa kanila mga anak, eh alam mo yon, double yung saya,
3: yes,
1: ng magulang, hindi ba?
3: Mm-hmm. And lastly dito po sa ating poster si Jeneline Titoy Trinidad, sabi niya, yung nakakapagbayad ng bills kahit paunti-unti, lalo na kapag ginahabol ka ni Judith, di ba, Abs? And praise God kasi naman, eh, si Lord ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan, lalo na sa mga bayarin natin, di ba?
1: Amen. At ito, last muna natin babasahin mula sa ating YouTube channel. Ayan, si Sis Elena. Ayan, bumabati siya sa atin at pakibati daw. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Phoebe Santiago. Ayan, pagpalain po lahat ang lahat daw ng platform ng DZAS. Thank you po at listening siya sa Nueva Ecija. Sumagot din siya. Sabi niya masaya ang maglingkod at magpatuloy sa Panginoon.
3: Uh-huh.
1: At sa mga alaga namin, mga pusa, aso at ang bago naming tuta, nakakatuwa sila.
3: Yun.
1: Every day. Oy, oo. Talagang joy ng ating mga, alam mo yun, fair parents.
3: Uh-huh.
1: Fur pala, fur. Fur parents. Talagang yung mga pets natin sa bahay, talaga nagbibigay sila ng saya. So kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming question of the day na ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya sa iyo ngayon. Kaya naman, iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Yan mga kaagapay, patuloy po kayo nakatune in sa inyong mga radio at wag na po mag-i-scroll up sa inyong social media. Muli po magbabalik ang Webes edition ng
2: Inspirations and

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mm-hmm. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
2: Kel Garcia naman po ang inyong companion. Maraming salamat po sa mga listeners natin via radio. And we appreciate you for taking the time na patuloy kang nakikinig sa ating mga programa. And shout out din sa ating mga online viewers sa Facebook and sa ating YouTube channel. Kumusta po ba kayo today? Mukhang ano ha? Mukhang abs, masarap na maghalo-halo kasi mainit ang panahon.
1: Oo,
2: di ba?
1: Agad-agad, no?
2: Agad-agad talaga. After yung maulan, maghalo-halo na tayo.
1: Pero may kilala ako, nag-ice coffee, pero maulan.
2: Kaya, diba?
1: Kahit malamig ang panahon.
2: Diba? Diba?
1: Pero yun nga, meron tayong iniwan na question of the day para sagutin na ating mga kaagapay. At ito ang ano ang pinaka-adulting na bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon. Kaya naman patuloy po ang encouragement namin sa inyo. Iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa page ang inyong kasagutan.
2: Yes.
1: At yung mga pa-shoutout ninyo at mga ipapabati sa amin on air, feel free na iwan dito sa ating comment section.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, sa tungo na tayo dito sa ating ongoing streaming dahil marami-rami ang ating babatiin. Unahin ko na si Kuya Vincent Garcia na laging present talaga sa atin, no, sa ating program, Watching the

0: Laba. Ay talagang ayun. Ginrab niya na yung opportunity ka eh.
1: Yes, sinusulit talaga ni Ate Len.
0: At listening siya from Nueva Ecija.
1: Yes, ito naman si Cecilia Gatbunton. Hello po sa inyo. Si Miriam Encinares, ayan, hello po. Si Ate Guy Santos naman, maaraw at nakatuyo na ng mga sinampay.
0: Wow!
1: Ang nagpapasaya sa kanya bilang ang nagkakaedad na ay mabayaran lahat ng mga bills.
0: Mm-hmm.
1: May budget sa pagkain, may pambili ng maintenance. Siyempre, makapag-share sa others.
0: Yes.
1: At may panggora bills daw. Kasi alam mo to si Ate Guy, madalas itong gumala with friends.
0: Totoo.
1: Eh, tignan mo naman yung anniversary. With friends siya, di ba? Oo, na bumisita.
0: At talaga isa tayo sa recipients.
1: Yes.
0: Ng kanyang pa-blessing sa atin. Di ba? Na leche plan. Kaya thank you so much po, Ate Guy Santos. And God bless you po. Si Ate Emma Sawit Isit. Sabi niya, hello, good PM. Nang lang daw siya nakapanood sa ating live streaming. Dahil lagi daw siyang nasa radyo lang dati.
1: Uy, thank you ah, Ate Emma.
0: Ay, opo. Praise God. At nakadaan kayo dito sa ating ongoing streaming. At agree siya na God is good all the time. Eto, bumabati rin si Ate Lorna Deguit. Sabi niya, blessed Huwebes daw sa ating lahat.
1: Ayan, maging si Ate Telma Manjares. Blessed afternoon. Maganda daw ang panahon at nakapagpatuyo na siya ng mga sinampay na damit. At maging si Divina Guerra Peña, sabi niya, ayan, nakatapos na daw lahat ng tiklupin. Yun daw ang pinakasiguro adulting na nagpapasaya sa kanya.
0: Yes, at si Ate Sonia Eusebio Casera, ito bumabati rin sa atin ng good afternoon. At syempre, shoutout natin ang Norsagaray UGCC, Unchangeable God Commission Church. Shoutout din daw kay Reverend Pastor Diomedes and Pastora Tess Jose. Ayan. Happy listening po sa inyong lahat. Si David Rick Samar. Ayan. Isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon ay window shopping ng mga appliances.
1: Ayan.
0: And furniture. Ayun.
1: Adulting talaga yung mga ganyan.
0: Oo. At talaga nakakatuwa din. No? Pag ano, titignan mo yung mga bagong ref. Diba? Kasi nakikita natin yan online. Yung mga nag-i-stock. Para nakakainganyo bumili.
1: Correct.
0: Pero syempre, kailangan pasok sa budget.
1: Yes. Ito naman, si Nenet Morada. Sabi niya, blessed Thursday, mga kaagapay.
0: Mm-hmm.
1: Si Kelly Laqueros. Sabi niya, good afternoon. Ang pinaka sa mga pinaka adulting na bagay na nagpapasaya sa kanya ay yung empty laundry basket.
0: Yan,
1: totoo yan.
0: Diba?
1: Na talagang ayaw natin yan, Abs, yung magiging gabundok.
0: Oo, wala na nakabinbin, no?
1: Correct.
0: Talagang achievement yan pag wala na mga nakabinbin na labahin.
1: Correct.
0: Diba? Kumbaga magtutupi ka na lang. Ito si Ate Carmen Termulo. Good afternoon daw. Si Ate Lorna Deguit, sabi niya magtanim po ng gulay sa gilid ng bahay.
1: Yan.
0: Oo, isa yan sa mga life hacks na pwede nating adapt, no? Kasi talaga napaka-helpful.
1: Correct.
0: Kapag meron tayong tanim, lalo na kunwari ang tanim mo ay malunggay.
1: Oo.
0: Oo, tapos naisipan ng mama mo na mag-luto.
1: Tinola.
0: Oo, diba?
1: Oo.
0: Yung pala naisip mo, tinola.
1: Ano ba iniisip mo sa malunggay?
0: Sabi ko, sinigang, pero sa ko, wait, hindi. Mali.
1: Mali.
0: Buti sinabi mong tinola.
1: Oo.
0: Ayun. Ba't nga ba sinigang? Anyway, eto naman. Isunod na natin si Ate Beth De La Cruz. Ayan. Blessed Thursday daw sa ating lahat. Tapos sabi niya, ako masaya araw-araw na habang naglalaba, nakikinig daw siya sa atin.
1: Yun.
0: At nakakaalis daw ng pagod. Ay, praise God po. Tapos sabi niya, salamat at umaraw na ngayon, nakapagpatuyo na kami ng aming mga sinampay. Salamat sa Diyos sa panahon. Lahat ng program daw ng DZAS mula umaga hanggang gabi, talagang masaya siya, no? Binabahagi ang salita ng Diyos. Ayan. Thank you so much po, Ate Beth, sa inyong pakikinig palagi dito
1: yes.
0: sa DZAS.
1: At ito ah, shoutout din tayo kay Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio. Magandang hapon. At kay Eunice K. Nieva. Ito, Ab, sa kanya.
0: Oh.
1: Ang nagpapasaya sa kanya ay, sa kanya bilang adult is, nag-iipon ka na ng money. Hindi para sa luho na wants, kundi sa needs. Like pag-iipon po sa pampagawa ng bahay.
0: Mm-hmm.
1: Yan talaga, no? May pinag-iinvestan. Sabi pa ni Ate Emma Sawit

0: Isit. Nakakapagpasaya sa kanya ay yung kapag gising niya sa umaga ay makapakinig daw ng unang salmo. Yun. Pagkatapos ay hardin ng panalangin at makapag-rolling po ng paninda niya through tri-bike. Ay, praise God. At maubos daw ang paninda niya in spite of her old age, turning 66. At salamat, ha, Ate Emma, at patuloy ka na gusto makeup at sinasama mo ang mga programa ng DZAS. Yeah, yes. Salamat po.
1: Nakakatuwa naman, malapit ng kanyang birthday sa September na. Ito si Ate Flora Velasco. Ayan, mga bagay daw na nagpapasaya sa kanya ngayon ay devotional daw every 4 a.m. Yan, gigising siya ng ganung kaaga. And cooking, ganyan din gardening at joyriding with my senior sisters in Christ. Wow naman. Mm-hmm. So meron siyang kasakasama kapag sila ay nag-joyriding. Ito naman si, ano to? Marvin siguro? Yes. Marvin Pollock. Sabi niya, good afternoon. Sa akin ay bike packing with camping,
0: yun,
1: walking at healthy always. Yan. Thank you, Lord. Pabati daw ng belated happy birthday sa kanyang mother, si Ate Alma Estremadura.
0: Oh, ayun. Okay.
1: Happy birthday po and God bless you po, Mommy Alma.
0: Ayan, hello, hello din tayo kay Alcor, maging kay Perlita, Takneng Novelo. Uy, eto mag-zumba at mag-pickleball.
1: Oh, wow.
0: Minsan-minsan, ito na. Dati trending ang zumba-zumba. Ngayon naman, pickleball na much trending, no?
1: Oo. Na-try mo na ba yan?
0: Yung alin?
1: Yung pickleball.
0: Oo.
1: Kasi talaga?
0: Karamihan ng mga churchmates ko, nagpi-pickleball na. And sinasama siya dun sa sports ministry. Dahil ako din naman sporty. Sila, enjoy na enjoy nila. At lalo na yung mga kababaihan sa church. Ang dami. And even yung mga friends ko din, may mga coach pa nga eh.
1: Wow!
0: So, ayan mo, hindi pa atin, hindi pa ito yung time. Darating tayo dun.
1: Pero nagba-badminton ka, hindi
0: badminton,
1: ba?
0: Yes.
1: Nakakatuwa naman. Ito si Ate Miriam Encinares. Ayan, ang mga nagpapasaya daw sa kanya, yung kanya mga apo. Ayan, nakakatuwa naman. At ito si sino pa to? Si Solon. Solon Volante. Sabi niya, ang maka-attend daw sa lahat ng activities ng church. Ngayon na si Ate Eunice K. Nieva. Sabi niya, nagpapasaya po sa akin. Nabasa mo na ba ito? Hindi pa. Kala ko kasi bigla ka tumitingin. At ito daw, sabi niya, nagpapasaya daw sa akin nilang adult. Ayan. At pananampalataya ay nagpo-provide daw ang Lord in terms of financial. Ayan. At napupunta daw sa needs at hindi daw sa wants, ha?
0: Yun ang mahalaga.
1: Ayan. At nag-iipon daw para matapos ang kanilang dream house. At ito, isulod ko na rin, syempre, ang sagot ni Ate Ana Balen or Balan. Ito. Ang bilis kasi. Wait la. Ana Balantes Loyola. Ayun. Sabi niya, sa akin nagpapasaya is kasama ang mga kababaihan pag fellowship.
0: Ayun.
1: Namin. At pag nandito daw yung husband niya, ay nakakapasyal kami. Praise the Lord sa provision kasi every 2 years lang siya nauwi. Kaya talagang nakaka-happy daw sa kanilang family pag kumpleto sila.
0: Oo naman. Ayun.
1: Thank you po.
0: Siyempre, ito si Ate Perlita Takneng Novelo, ang mga papurisong daw.
1: Wow!
0: Ang nagpapasaya sa kanya. Ano kaya ang papurisong yan? Kwento mo ha, Ate Perlita. Si Ate Marilyn Oraya, nanonood sa atin. Si Zenaida Ranieses Velasco, my favorite radio station, DZAS. Salamat!
1: Ayun! Thank
0: si
1: you
0: Jason,
1: so much po.
0: Si Jason Tipon, watching from... Uy, Kawayan City, Isabela.
1: Wow.
0: DZMR, yung ating sister station.
1: Hello po.
0: Hello po sa mga taga Isabela. Mm-hmm. Salamat po sa pag-tune in at sa pakikinig ng ating mga programa.
1: Ayun. At si Ate Zenaida pala ay from Pagsanhan, Laguna. At ito si Ate Guy Santos. So, sabi niya, minsan ay papasyal daw siya or sila dito.
0: Yes. Ayan, welcome na welcome. Oo. At syempre, alam mo Ate Guy, talagang ready si Ab na ituro po kayo dito po sa DZAS.
1: Yes, diba? Talagang itutour namin kayo rito. At ito si Ate Miss G. Miss G. Gonzalez. Sabi niya, nagpapasaya sa kanya ay ang magkape at magmuni-muni sa tabing ilog.
0: Uy,
1: sa amin.
0: Pang music video to, ah.
1: Oo. talagang priceless yung mga ganitong moments, no? Kasi syempre, hindi naman araw-araw eh, nasa tabing ilog ka lang. To enjoy the view.
0: Medyo bumaba ng tubig sa tabing ilog.
1: Parang iba usapan na yun. Pero yung mga ganito, no? Yung parang meron kang time with the nature.
0: Correct.
1: Diba? Isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin to unwind.
0: Yes. Si Luz Aguilar, good afternoon, kaagapay. Sa kanya daw ay patuloy na paglilingkod daw kay Lord. Salamat po. At may pahabol si Ate Nenette Morada. Masaya ako lagi, no stress at all, kasi lagi si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan.
1: Yes.
0: At makapag-share daw ng Word of God sa iba para maranasan din nila ang naranasan niyang pag-ibig sa Diyos. Amen.
1: Amen. At ito si Ate Lorna DeGuit, paki-greet daw ang kanyang son-in-law na si John Robe Gabriel Talusa na blessed happiest birthday daw today.
0: Uy, diba? Happy birthday!
1: Birthday na birthday niya today. Ayan. God bless you po, Kuya John. At ito, si Kung Kang Cornets. Sabi niya, nagpapasaya po sa akin pag wala akong nararamdamang sakit.
0: Uh-huh.
1: Ayan, nararamdaman ko po lalo ang presensya ng Lord. Ayan, salamat po Panginoon sa buhay.
0: Ayan, salamat.
1: Thank you po.
0: Si Gina Pambit, sabi niya, watching from Gabaldon, Nueva Ecija. At maging si John Macabanti Franco. God bless daw sa atin.
1: Yes, at ito sa ating PM. Isa sa mga babasahin natin galing kay Ate Nancy Dolores. Sabi niya, ang bagay daw na nagpapasaya sa kanya ay yung maaga daw siya makauwi.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, dati ang saya kapag gumagala hanggang madaling araw.
0: Oh.
1: Inaabot ng madaling araw, no? Ngayon, kapag may nag-invite sa akin ng 8 p.m., ang unang tanong ko, anong oras tayo matatapos? Hala, parang maraming makaka-relate dito. At sabi niya, pinaka-happiness ko na yung makauwi ng maaga.
0: Totoo.
1: Maligo, magpalit ng pambahay, humiga at sabihin, good job today! Ayun. So, ang kanyang pinagpapasalamat or ikinasasaya niya na is yung maaga makauwi.
0: Yes. Pero ang galing, no, I want to appreciate Ate Nancy kasi talagang sinasabi niya at the end of the day, good job today.
1: Diba? Parang ikaw yan,
0: yes.
1: Diba?
0: Si Ate Rosalinda Gomez Buiko, sabi niya, watching from United Arab Emirates, hello po, maging si Eunice K. Nieva, pabati po ang Nieva Mercado family and Christian Faith Baptist Church from Sampaloc, Tanay, Rizal.
1: Wow.
0: Ay, hello po. Kalalawigan ko pala ito si Ate Eunice. Ingat po kayo. Ito sa Magot Abs, si Kuya Jerry Angeles.
1: Mm-hmm.
0: Ito yun sa kanya, yung meron daw discount.
1: Ayan, discount.
0: Pinaka-adulting happiness niya yung makabili ng bagay na may discount. Hindi ko kailangan, pero... Uy, 30% off.
1: Wow.
0: Diba? So technically, nakatipid daw siya. Talagang ginastify ni Kuya Jerry ang kanyang gastusin.
1: Oo,
0: sabi niya, dati kapag may sale, iniisip ko, bibili ba ako?
1: Ayan.
0: Ngayon, ang tanong ko, magkano ang matitipid ko kung bibilhin ko to?
1: Ayan.
0: At somehow, justified na daw ang purchase.
1: Mm-mm. Para magkakasundo kayo.
0: Totoo yan.
1: Ni
0: Hayaan
1: Jerry.
0: Mo, Kuya Jerry, magkita tayo one day, no? Diba?
1: Oo, ito lang si Kuya Vincent, no? May joke siya, ang badminton daw ay good minton.
0: Kaya nga, actually good naman talaga siya.
1: Oo.
0: Diba? It never been bad.
1: At si Ate Eunice, sabi pa siya daw tayo sa Tanay Rizal, may ATV po.
0: Uy.
1: Kami. At campsite. Uy,
0: uy, ano ba yan?
1: Anxiety.
0: Sa inyo ba yan, Ate Eunice?
1: Bakit naman iaalok o hindi?
0: Mali mo, di ba? So, kung welcome, edi mali mo one day sooner, di ba?
1: Yes. At ito si Ate Ana Balantes Loyola. Sabi niya, nakikinig po ako lagi ng unang salmo at reflection. Favorite ko po makinig lalo na daw sa umaga habang ako'y nagluluto. Kaya salamat po sa DZAS. Umaga pa lang puno na ng biyaya ng word ng Lord. Thank you po. Si Ate Lorna DeGuit, thank you din daw sa ating mga kaagapay dito sa Inspirations Unlimited. Ayun.
0: Yes.
1: Thank you po.
0: Ito naman si Princess Ann Reyes Mendoza. Sabi niya, hello po, blessed afternoon. O ipaka-greet daw ng happy birthday.
1: Yun.
0: Ang kanyang bunso na si... Alia, ayan, birthday daw niya today.
1: Happy birthday!
0: Ayan, siya daw ang happiness niya.
1: Oh.
0: Salamat po!
1: Yes, at ito pa, si Ate Ann Holo. sabi niya, ang bagay daw na nagpapasaya sa kanya ay may pera pa daw siya bago magsahod.
0: Oo, yung nakaabot o nakatawid.
1: Yes, so yung may extra pa.
0: Correct.
1: Diba? Sabi niya, walang mas nakakatuwa kaysa dumating ang dalawang araw bago ang sahod. Tapos may laman pa rin ang wallet at bank account mo. Diba? Parang, para daw sinasabi niya na, wow, responsible adult na ako.
0: Yan.
1: Diba? Praise God. Diba? Talagang maganda ang pagkakaturo ng kanyang parents kung paano maging masinop.
0: Correct.
1: Masinop. Masinop sa ating financial resources. Yes. At ito naman. Sa ongoing streaming.
0: Ayan, sabi ni Ate Len Agdon Reyes, nagpapasaya sa kanya ay yung nakikita niyang malakas, masaya ang aming pong mga anak sa biyaya po ng Panginoon at nakakapag-work po sila ng maayos. Glory to God and praise God.
1: Totoo yan. At grabe, ang bilis talaga ng oras, Kael.
0: Oo nga eh.
1: No, di natin na malayan na patapos na ating program, pero grabe yung pasasalamat natin ha, sa ating mga kaagapay.
0: Correct.
1: Salamat po sa inyong pakikipagkwentuhan at pagsama sa amin simula pa kaninang 3 hanggang ngayon sa mga oras na ito. At talagang nawa no, na-remind tayo kaagapay na habang tumatanda tayo, yes, nagbabago rin talaga yung definition natin ng pagiging masaya or yung happiness. Dati, di ba, excitement lang ang hanap natin. Pero ngayon, peace of mind, stability, or kaya sapat na tulog, or kaya paid bills. Di ba, yun yung mga bagay na parang ikinasasaya na natin. No? At syempre, ito yung mga bagay na worth celebrating for. And maybe that's the part, ano din eh, parte yun ng pagiging ano eh, adult, di ba? Part of growing up, di ba? Learning to appreciate simple things we used to overlook, 'di ba? At syempre hindi naman kailangan in grande lagi ang blessing, 'di ba? Para maging grateful tayo kasi sometimes God's goodness can be seen in the ordinary, 'di ba? Mm-hmm. Kahit sa mga maliliit na bagay na nararanasan natin sa araw-araw, kailangan maging thankful tayo. Be grateful, 'di ba?
0: At syempre kaagapay, don't feel guilty for finding joy in the little adulting wins.
1: Yes.
0: Celebrate po natin ang mga ito. Be grateful for them. Kasi kahit yung sa mga ordinaryong bagay po sa ating buhay, reminder din po ito ni God that He is faithfully taking care of us one day at a time. Minsan po adulting is realizing that peaceful, simple, and God-centered na buhay is already a blessing po na marapat lamang po na ipagpasalamat po natin sa Kanya. And what a day to end our program.
1: Totoo. Kaya naman, nagpapasalamat na rin tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Benjo Morano, gayon din sa ating RTV team, sa ating mga interns, at sa mga kasamahan natin sa Bukhawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at alam mo Ate Eunice Kenieva sa Anito Hills pala yan, sa campsite sa Tanay Rizal. Hayaan na po, one day sooner ay mabibisita namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kaagapay, maraming salamat din po sa iyo na naging katuwang ng aming programa sa moment na ito. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webest Edition ng
1: Inspirations Unlimited.
0: Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

May tindahan ng lola ko noong araw at kapag inutusan niya akong bumili ng paninda, kasabay ng bilin niya ay isang listahan ng mga item. Isang pack ng bawat isa para di ko malimutan at may listahan rin siya ng mga may utang sa tindahan. Ikaw ba may listahan ka? Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin ang message ni God mula sa mga simple experience ng ating buhay. Hindi lang si Lola Istingko ang nagpapaalala na dapat meron tayong listahan. Una na itong sinabi ng Diyos kay Moses. Bukod sa, syempre, sa listahan ng Ten Commandments, meron pang naunang instruction ang Diyos na ilista, magsulat. Minsan nakakatamad magsulat, no? Parang mas madali na lang mag-chat sa cellphone o mag-text. Pero ang paalala sa atin ng Diyos ay magsulat. Allow me to read to you the passage mula po sa Exodus 17, verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. So merong battle na magaganap at maliwanag kay Joshua na siya ang susugod sa kalaban habang si Moses naman ay aakyat sa burol at mananalangin. Verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama nina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11, kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. At nasa verse 14 na po ang mahalagang bilin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Sa Exodus 17, kaagapay, nakita natin ang isang matinding labanan, gera yon. Habang nakikidigma si Josue at ang mga Israelita laban sa Amalekita, si Moses naman ay nakatayo sa burol. Hawak ang tungkod ng Diyos. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang Israel. Kapag bumaba ang kamay dahil sa pagod, lumalamang ang kalaban. Ang hirap nga naman, di ba, na nakataas yung kamay mo sa loob ng maraming oras. Pero sa tulong ng kanyang mga kasama na sina Aaron at Hur, naitaas ang kamay ni Moses hanggang sa magtagumpay sila sa laban. Napakagandang larawan ito ng buhay ng ating faith. Ano? May mga laban na hindi talaga kayang napapanalunan sa pamamagitan ng lakas, sa talino, sa diskarte. May mga tagumpay at most of our victories ay galing po sa Diyos, or all of our victories ay galing po sa Diyos at sa suporta ng mga taong nilalagay niya sa atin, surrounding us. Nung nanghina si Moises, nandun sina Aaron at Hur para alalayan siya. At patunay na hindi niya kailangan lumaban mag-isa. Pagkatapos ng isang tagumpay, merong instruction si God. Isulat ang mga pangyayaring ito upang hindi nyo malimutan. Noon pa man, sa panahon pa man ng ating mga Bible heroes gaya ni na Moises, mabilis nang makalimot ang tao. Alam na alam ng Diyos ang ating default. We are all forgetful. Kapag dumating ang susunod na problema, madalas nating nakakalimutan kung paano tayo tinawid ng Diyos noon. Kapag may bagong pagsubok, parang wala na tayong naaalalang nakaraang katapatan ng Panginoon. Minsan kasi, di ba, clouded na ang ating isip. Nakafocus na lang doon sa kasalukuyan. At kailangan ng bawat isa sa atin na merong binabalikan. We often forget that the Lord has provided in the previous years. Kaya pinapasulat ng Diyos ang kanyang mga gawa. Have a diary, have a notebook. Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo.
para sa mga panahong manghihina ka. Ako, tayo, para sa mga araw na magdududa tayo, so that we can pass on the faith to the next generation. Alam niyo po, ang mga Amalekita ay hindi sila madaling kalaban. At alam naman nating lahat na ang pinanggalingan ng mga Israelita, sila ay mga slave. They are bound to do things na inuutos sa kanila. Hindi sila mga warrior. Hindi sila malalakas kagaya ng mga Amalekita na ang kanilang mga katawan ay sanay sa pakikipaglaban. That's why the Lord told Moses isulat para hindi makalimutan na ang tagumpay nito ay hindi lamang sa sariling lakas kundi sa tulong ng Panginoon. And this is also a challenge to us. Magkaroon tayo nga ng prayer notebook. Kung wala, di pwede kang magsimula. Mas maganda kasi yung nagsusulat, yung mismong sulat ng iyong kamay. Yung writing externalizes your thoughts and enhances memory and learning. Gamit ang kamay, it activates more areas of brain rather than yung typing, because there is a deeper connection na nakakatulong sa iyo to retain information longer. At the same time, hindi ito nabubura, hindi kailangan ng malawak na memory ng cellphone, at meron kang babalikan. Kapag binuksan ang pahina ng alaala, mababasa nating muli. Tinulungan ako ng Diyos noon at tutulungan niya rin ako ngayon. Sa passage na to, mapapansin din natin na hindi itinayo ni Moses ang altar para parangalan yung sarili niya o yung mga sundalo. Sa mga susunod na verse noon sa Exodus 17, sinabi po ni Moses, si Yahweh ang aking watawat. The Lord is my banner. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang instruction ng Lord, Exodus 17:14, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Sinabi pa niya that make sure that Joshua will be able to hear this. Sa 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Make sure that Joshua will be able to hear this. Si Joshua, na nasa gitna ng labanan, siya rin yung nahirapan physically, emotionally, mentally. Siya ang hahawak ng tool para manalo sa kalaban. Siya ang nakaharap sa mga Amalekita. Siya ang na-stress. Bagamat si Moses na-stress din, pero yung physical stress, ano? Although meron din physical stress si Moses, pero mas mabigat ang pakikipaglaban. Siya ang nakakita ng sugatan, ng pagod, ng kamatayan, ng takot, at ng panganib. At higit sa lahat, nakita niya ang tagumpay. At dahil siya ang nakakita ng tagumpay at siya ang nasa gitna ng tagumpay, siya rin ang maaaring matuksong isipin na ang tagumpay ay bunga ng kaniyang kakayahan bilang isang malakas, na mandirigma. Kaya bago pa man mangyari yon, in-ensure ng Diyos kay Moses, ipaanlala mo ito kay Josue. Ano nga ba ang tatlong bagay na kailangan maalala ni Joshua? Maalala mo kaagapay, it was never his battle to begin with. It was never our battle to begin with. It was God's. Second, the power of prayer. Si Joshua ay binalutan ng panalangin ng kaniyang pamilya at ng buong bayan. Habang siya ay nasa pakikidigma, may nangyayaring intercession sa gitna. Nandun si Moses, nandun si Aaron at Hur. Naroon ang tungkod ng Diyos bilang paalala ng kaniyang kapangyarihan. At higit sa lahat, God is with them. The Lord never left their side. Possible, nakikita lang ni Joshua mga kalaban at mga sundalong kaharap niya. Pero ang bigger picture ay mayroong nakakakita sa kanila. Hindi sila lumalaban mag-isa.
Ganito rin tayo, we need to be reminded that we are never alone in this battle and that the ultimate weapon in every battle is prayer. Ito ang kailangang maalala ni Josue sa buong buhay niya. Kailangang maalala mo sa buong buhay mo, sa bawat laban, sa bawat krisis, sa bawat hamon ng pamumuno, ang unang sandata ay ang pananalangin at ang pagtitiwala sa Diyos. Napakalakas ng kalaban, napakalakas ng mga Amalekite. Sanay na sanay sila sa pakikidigma, habang ang Israel ay walang sapat na kakayahan upang manalo. They could not overcome without the help of God, without the support of people asking for God's help and mercy. Mangunguna ang Diyos sa lahat ng iyong laban. Hindi ito sa gawa ng tao lang. And Joshua has to be reminded because he will be the next generation leader. The baton will be passed on to his leadership. Dapat din itong alalahanin ng mga taong nasasakupan niya. Kasi yung battle with the Amalekite magpapatuloy. Pero ang paalala ng Diyos, siya lang ang maghahatid ng katagumpayan. Darating ang araw, mawawala si Moises. Darating ang araw, ang tungkod ng pamumuno ipapasa sa kanya. At siya na ang magiging leader sa next generation. Ikaw din, kaagapay. Darating ang panahon, mawawala ka. Darating ang panahon, ang pamumuno ay ipapasa mo. And they will be the next leaders of this generation. Ano ang mababasa nila sa iyong buhay? Ang laban magpapatuloy, magbabago ang mga kalaban, magbabago ang mga sitwasyon, ang henerasyon. Pero ang prinsipyo ay mananatili. Ang Diyos ang tunay na mandirigma. Ang Diyos ang tunay na nangunguna. Aming Ama, marami pong salamat. Dahil kayo po ang nangunguna lagi sa amin. Ikaw ang watawat ng tagumpay ng aming mga pagsubok sa buhay. Thank you, Lord, for giving us hope. Thank you, Lord, for just letting us know that you are always with us. Ano man ang mangyari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagsusulat ay hindi lamang paglalagay ng information. This is also a spiritual discipline to be reminded of the goodness of our Lord. Sa bawat tagumpay na meron ka, balik mo ang karangalan sa Kanya. Kasi siya lamang talaga ang tunay na pinagmumulan ng ating lakas. Marahil may mga laban ka rin na kinakaharap ngayon o pagod na pagod ka na, kagaya ni Moises. Kailangan mo rin ng Aaron at Hur na magpapalakas sa iyo. Kailangan mong balikan ang mga alaala ng Diyos ng Kanyang katapatan sa iyong buhay. Hindi lang yan kwento ng nakaraan, yan ay iyong vitamins. Nagpapaalala na ang Diyos na kumilos noon, siya pa rin ang Diyos na kumikilos ngayon.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Good morning sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. And yes, kaagapay, ito po si Kayla Escalante, ang inyong Thursday date ngayong umaga. Kaya naman samahan po ninyo ako hanggang alas 11 ng umaga para po sa isang makabuluhang kwentuhan. Nako, very exciting and interesting kaagapay ang ating topic for today, restoring Filipino values and culture. Kaya kaagapay, muli po, samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga at maya-maya nga po ay meron po tayong mga makakakwentuhan dito po sa ating programa. Pero bago po natin sila makilala, binabati ko po muna ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok na dito sa Family Matters. Hello po sa mga tagapakinig natin, sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o sa inyong mga car stereo, sa mga kaagapay nating ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe. Ingat po kayo mga kaagapay at kinig ka lamang dyan. Hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi mo pa yan na i-download tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. At i-download and take note, libre. Ma-i-download po ninyo ng libre ang 702 DZAS mobile app para mapakinggan po ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Of course, ang ating team online, di po natin nakakalimutang batiin. Happy listening po sa mga nakikinig at nanonood sa ating live streaming sa Facebook. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong umaga at huwag nyo rin pong kalimutang itag ang inyong mga kakilala para po sama-sama po tayong mapagpala at ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong Thursday morning. And of course, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel para po updated po kayo sa mga ganap po ng inyong agapay ng sambayanan. Pero ano pa man, kaagapay, ang inyong kapamaraanan, muli, samahan po ninyo kami hanggang 11 a.m. para po sa isang makabuluhang kwentuhan. Dito nga sa ating ongoing Facebook live streaming ay ilan na ang nag-a-attendance check. Bumabati na ng good morning si Maine Lesko at si Nanay Faustina Frankie Habla ay bumabati na rin ng good morning. Nakikinig daw siya sa kanyang radio, sa kanyang transistor radio at sumilip lang sa ating Facebook live streaming. Good morning po, Nanay Faustina. Maging si Ate Carmen Termoloy, bumabati na rin ng good morning. Si Ate Rosalinda Ohano Manzano ay bumabati na rin ng good morning. Si Mami Vicky Gabornes, salamat po sa inyong pag-share ng ating episode. Hello din po sa ating mga tagapakinig from YouTube live streaming. Si Ate Carmen Ramos ay nag-hello sa atin. Maging si Ate Karen Damian mula dyan sa Japan. Hello po sa mga kaagapay nating overseas Filipino worker na malayo man ay palagi pa rin nakatutok dito sa ating programa. Welcome pumuli dito sa Family Matters at gaya nga po ng sinabi ko kanina ay meron po tayong mga makakakwentuhan, mga makakasama po dito sa ating programa para po sa ating makabuluhang kwentuhan. Muli ang ating topic kaagapay, restoring Filipino values and culture. At bago po yan ay meron po tayong announcement
Mula po ito sa PCEC, Christian Educators Network, ang kanilang ika-apat na national convention na meron pong temang Championing Godly Education 5.0. O kaagapay, hindi po ito 2.0, hindi po 3.0, kundi 5.0. Ito po ay gaganapin sa darating na September 7, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa MGC New Life Christian Academy dyan po sa Taguig City. At para po sa iba pang detalye, makikita po ang QR code dyan po sa ating screen o kaya po ay bisitahin po ang kanilang Facebook page. At para po bigyan pa tayo ng detalye tungkol po dito sa ating nalalapit na National Convention ng Christian Educators Network ay atin pong makakasama today ang Deputy National Head ng Christian Educators Network International at Principal po ng Our Lord Savior Academy. Walang iba kundi si Pastor Elvin Sabu.

0: agapay natin, nakasama natin ngayong umagang ito. Purihin ang Panginoon sapagkat gumaganda na yung ating weather condition. Kitang-kita dito sa taloktok ng One Corporate Center.
1: Ayun praise po. God po sa magandang weather. Kayo ba kaagapay, kamusta ba ang weather dyan sa inyong mga lugar? Pero pag-usapan po natin, Pastor, ito pong nalalapit na National Convention ng SEDNET. Ano po ang ating ma-i-share tungkol po dito.
0: Ayan, mga kaagapay, lalo na po sa ating mga kasamang guro, ano po, na kagaya po namin ni Pastor Luis, kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa darating na September 5, 2026, no po, at ito po ay gaganapin sa JCSGO Christian Academy. Ito po ang ika-anim na National Convention ng Christian Educators Network International na may pinamagatang po tema na Championing Godliness 2.0. At yan po ay Speak Jesus in the Classroom, Miss Kayla, ang ating magiging pag-uusapan sa buong convention po. Makakasama rin po natin dyan ang ating former Chief Justice, Maria Lourdes Sereno, at marami pang mga ibang mga huhusay na mga tagapagsalita, mga Christian educators, mga pastors, at mga manggagawa po sa larangan ng edukasyon. Kaya po, ito po ang tanong, ito ba ay para lang sa mga guro? Ang sagot po namin ay hindi naman. No? Ito ay open para sa lahat kasi kahit yung mga magulang natin, ang kaagapay natin na nagnanais na matuto din, paano sila ma-equip, lalo na sa panahong tulad nito, yung mga balita, no, sa mga paaralan na ano natin, natutunghayan, ay napakahalaga po na mabigyan ng ano po, ng pansin at bigyan ma-equip po tayo sa mga katotohanan ng mga salita ng Diyos, paano natin ito gagamitin sa ating mga pag-aaral sa ano po, sa paaralan, no? So kaya po, Speak Jesus in the Classroom now. So Championing Godliness 2.0.
2: Yan, siguro sa akin maidadagdag ko, nabanggit mo na lahat eh. Pero yun, sa akin siguro marami tayong mga ano, yung mga policies na pinatupad, no, sa ating DepEd at sa maraming mga, pero I believe na itong convention na to ay malaking tulong hindi lang po sa mga kaguruan kundi sa bawat isa sa atin kung gusto talaga nating matulungan yung itong susunod na henerasyon. Tayo yung magiging example at the same time yung magbibigay sa mga kaguruan, yung mga atin doon, ng malaking ano, I believe na yung Panginoong Jesucristo, malaking impact talaga to, na hindi lang doon sa mga kagkatulad namin, mga kapasuran, kundi sa lahat ng mga magjo-join. I believe na marami tayong maiuuwi. Siyempre, unang-una na dyan yung Panginoon. At kailangan, lalo na sa mga nangyayari sa atin, sa panahon natin ngayon, na I can relate doon sa mamayang pag-uusapan din sa susunod na ano, no? About yung respect, no? Maturuan natin yung mga estudyante natin patungkol doon. So, yun po, iniimbitahan po namin yung bawat isa po na nanonood ngayon, if you're free sa araw po ng September 5, that is Saturday, Pastor, no?
0: Saturday.
2: You are welcome po na umattend. And I believe na hindi magiging aksidente rin na pagpunta nyo doon. So yun po, maraming salamat po.
1: Yun po. Again, no, kaagapay, ulitin po natin yung details. Ito po ay sa darating na September 5 sa JCSGO Christian Academy sa Quezon City, ang Championing Godliness 2.0 na meron pong temang Speak Jesus in the Classrooms. Meron po ba itong registration fee?
0: Apo, may registration fee po tayo. Actually, it's 800 pesos po, pero inclusive na po yan ng lunch. At para pa kayo makapag-register, bisitahin nyo lang po yung aming Facebook page na SEDNET Official. At pagkatapos ay i-click nyo po yung link doon, yung ating pong registration link, para po kayo ay makapili na ng mga breakout topics, kasi nagkakaubusan na, Miss Kayla, ng mga topics. Pero we have 22 topics, huwag kayong mag-alala, no? Kasi ano po, ina-expect natin na at least 1,000 educators will be gathering for this event po, no? Kaya ayun po, mag-register po tayo. Tapos good news din sa mga estudyante naman, no? Kasi Miss Kayla, gusto rin nating invite yung mga education students, no, sa mga colleges, kayo po ay free na if you want to join, no? Dahil we want also you to be included po dito, no? Just upload your ID, school student ID, if you are ano, studying now Bachelor of Arts, Bachelor of Science in Education, anumang education course ang tinatahak mo, feel free po to register. You are free na po. Well, dahil meron na po tayong sumagot po niyan, no? Sa biyaya ng Panginoon. So ayun po yung blessing ng convention po na ito. Ipag-anyaya po natin at sama-sama po tayo, isulong po natin ang maka-Diyos na edukasyon sa ating pong minamahal na bansang Pilipinas.
1: Praise God po. So sa mga future educators ay libre po ito.
0: Opo, opo. Sa mga future educators, yes.
1: Pero Pastor, very quick lang po, no? Ano po ba, para po din sa kaalaman po ng ating mga kaagad, ano po ba ang ginagawa po ng SEDNET?
0: Ayan, no? Ang Christian Educators

0: Network International po ay ano po, Christian Education Commission ng Philippine Council of Evangelical Churches. Ang ating pong ginagawa is we shepherd the teachers' hearts, no? Mm-hmm. Ang ating pong sentro ay yung puso ng mga kaguruan po natin. So, kaya gumagawa po tayo ng mga professional training, seminars, no? At iba-iba pang mga activities. Actually, hindi lang po mga guro ang inaabot natin at mga paaralan, kundi mga magulang din sa pamamagitan ng pagbibigay, Pastor Luis, ng parenting seminar. Kamakailan lang ay naging tagapagsalita ka, tama? Sa isang parenting seminar. Yes.
1: Kasama si Doc Sam.
0: Yeah, kasama. O nga pala, shoutout sa ating Executive National Head, Dr. Samuel Sumawang, no? At sa buong SEDNET team. At ganun din po sa mga estudyante naman sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga student leadership seminar or trainings.
1: Last time, nandun tayo sa Tarlac, no? We gathered yung mga different student leaders, no?
0: Tama, oo nga. Para... Shout out din kung meron man tayo nakikinig ngayon sa Tarlac, no? Mga estudyante natin dyan, oo. So, yun po ang ginagawa ng Christian Educators Network.
1: May add ko lang, Pastor, yung hindi lang siya patungkol doon sa private school, kasama dyan, even yung mga public school, talagang pinupuntahan natin para at least maging aware sila, like yung merong generous students curriculum na para maturuan natin yung mga estudyante, even yung sa mga public schools, na yung kahalagahan ng pagiging mapagpasalamat, ano, maging grateful sa pang-araw-araw nilang buhay.
0: Yan ang gamot ngayon sa bullying, yan ang gamot ngayon sa violence, pagkang mga estudyante natin are grateful, di ba? Siguradong ano, kumbaga we'll be cultivating a culture, a new culture in our schools.
2: Praise God po sa ginagawa po ng SEDNET, no, para pa rin po sa ating susunod na henerasyon. Yes. At nabanggit ko nga po kanina ang ating topic, restoring Filipino values and the culture, dahil dami nga po nating na pabalitaan ngayon na iba't ibang mga balita, iba't ibang kwento. Maganda, no, na ma-remind ang bawat isa sa atin na paano nga ba natin mare-restore ang Filipino values and the culture. Pero bago po tayo tumungo sa ating topic for today, ay mabuti po, no, mainam po na simulan po natin yan sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Kakaagapay mula po ito sa Philippians chapter 2 verses 3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. At sa magandang balita, Biblia naman, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Napakagandang reminder sa atin na gusto ng Panginoon na i-value din natin yung ating kapwa, hindi lamang ang ating mga sarili. Mm-hmm. At bilang nandito po ang ating mga bisitang pastore, ano po ba ang inyong i-share na insights tungkol po dito sa ating binasang Bible verse?
1: Yeah, totoo yun. If we go back doon sa sinabi ni Jesus Christ din, ano, ano ba yung dalawang utos, mahalagang utos? Siyempre, first is to love God.
2: Yes.
1: And then second, yung love other people. Even though, yung loving neighbors is very important. So, isang bagay na makukuha natin, siyempre sa atin bilang mga Pilipina, doon yung pagiging hospitality natin. Ano? Siguro, hospitable natin. So, sa atin, isang paalala, magandang paalala doon sa binasan natin na scripture, no, sa Pilipos, na kung saan it reminds us na kung papaano natin dapat ituring yung ating mga kapwa. Kasi lalo na, if we are Christians, no, we're saying that we are Christians, dapat nakita to kung paano natin, hindi lang kung paano natin minamahal yung ating sarili, lalong-lalo na kung paano natin tratuhin at respeto yung ating mga kapwa. So, yun po.
0: Ang ganda ng sinabi dyan, tama ka, Pastor Luis, ng sinabi ni Apostol Pablo, dahil yung salita dito na pagpapakumbaba sa panahon natin ngayon, di ba, parang lalo na sa mga leaders natin, para bang ang hirap-hirap na yung bang tanggapin minsan yung mga katotohanan na nagkakamali tayo, no? Na minsan may mga kailangan tayong mga desisyon na dapat ay pinag-iisipan muna nating maigi, tapos kapag ka nagkaroon tayo ng mga nakarinig tayo mga bashing o constructive criticism, we're not able to accept. Instead na tanggapin, ay nandoon, i-ano pa natin, i-justify pa natin, di ba? Yung mga bagay na dapat sana, kung mapagpakumbabalan tayo, mas lalong makikita sana sa atin yung halimbawa na ipinakita din mismo ng Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, di ba? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging taong tulad
1: Pilipos
0: natin.
1: Din,
0: Philippians din. So, napakaganda po na na maunawaan po natin yung pagmamalasakitan at yung pagpapakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Wala pong kalugihan. Amen. Diba? Sa pagpapakumbaba.
2: Wala pong talo kung tayo ay magpapakumbaba na hindi hindi naman kailangan patulan lahat.
0: You have to learn to choose your battles.
2: Yes, choose your battles. Na mahalaga pa rin kung paano natin maipapakita ang humility, ang pagpapakumbaba natin sa ibang tao na hindi lang para sa ating sarili, kundi syempre nga sinasabi natin na we are Christians and yet lahat na lang pinatulan natin, di ba po?
0: Lalo na sa social media, Kiskeila, di ba? Lahat tayo nagiging judger.
2: Maganda na maging testimony din natin. Ingatan natin yung ating testimony sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba. At yan nga yung ating topic, Restoring Filipino Values and the Culture. No, magandang reminder to sa atin, kaagapay, na hindi lang natin sinasabi na itong values natin bilang pagka-Pinoy, kasi ang yaman na mga magagandang values sa ating mga Pilipino. Pero panawagan ito sa atin bilang Kristiyano na mamuhay nga tayo, na naipapakita natin yung ating values and the faith. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ngayon mga kayo po bilang mga pastor and mga principal, sa inyo pong sariling POV, sa inyong sariling point of view, ano na po ba yung nangyayari ngayon sa mga Filipino values na natutunan natin?
1: Siguro ano, malaki kasing impluwensya din ng social media, kaya minsan yung mga kabataan natin, kumbaga paano nila tratuhin yung ibang tao, paano nila tratuhin even yung kanilang mga parents, malaking factor yun sa panahon natin. Unlike dati, wala namang mga ganyan. Kumbaga, we're going outside tayo mga nung kapanahon na natin, lumalabas tayo. Kumbaga, parang iba for me, iba yung impact ng social media. And syempre, kung doon nga sa may tinatawag na ecological yung churi ni Brof and Henner, na kung saan there are different systems na talagang nakaka-affect sa ating mga kabataan ngayon, At sa atin bilang mga kumbaga unti-unting nawawala yung pagmamano nga lang, pagsasabi ng po at opo, minsan hindi mo na makita sa karamihan sa mga kabataang Pilipino yan So yun yung isa sa bagay na I believe na nagiging factor kung bakit nagiging parang nawawala na yung pagkamakapilipino natin bilang mga nasa Pilipinas.
0: Yung mga kulturang Pinoy na taglay-taglay natin. Ako, Miss Kayla, Pastor Luis, napakahalaga na mapag-usapan natin ito. Yun nga ang tanong na, nagbabago nga ba talaga? Nagde-deteriorate nga ba? O nagsishift lang tayo or nag-a-adapt din sa mga trends na nangyayari sa ating lipunan, Kasi when we speak of values, ito yung bagay na daladala mo na pagkalabas mo sa mundong ibabaw na ito, nakuha mo siya sa pamilya mo marahil, sa community where you belong, So yung mga admirable values ng mga Pilipino like respect, hospitality, bayanihan, at yung halaga ng pamilya, gratitude, humility, and yung pagmamalasakit, yung mga words na ito, na dati ay parang talaga namang normal na sa atin. Pero ngayon, kailangan mo ulit i-reintroduce, kailangan mo ituro ulit. So pumapasok yung values education dito, Ayan, shout out sa mga values education teachers, Ayan ang natin, isang role na mahalagang natin magawa. At more than educating them is ipakita natin, may isa pamuhay din natin, tayo yung maging role model ng mga values na ito.
2: Maganda po 'yon, yung word na role model. Kasi ang hirap naman na turo tayo ng turo ng values Totoo education, po. Pero iba 'yung nakikita ng mga estudyante. And with sa nabanggit niyo po 'yan, with all the things na ating napapanood, napapakinggan ngayon na iba't ibang balita. Paano po natin sa inyo pong palagay, paano natin totoong mare-restore and maipapasa ang values na ito sa next generation?
0: I think yun nga, babalik ako dun sa ano ba talaga yung problema natin ngayon, Ang naging problema natin yung values education, kasi we have GMRC law, By the way, ako din ay isa sa mga nagte-train din kasi for the new curriculum in GMRC, Good Manners and Right Conduct and Values Education. And hindi lang ito kasi simple na paglalagay ng curriculum, pagpapalit ng curriculum, paglalagay ng bagong subject. Although dati naman na sa mga kabat siguro natin, sanay tayo na may GMRC na subject, di ba? Pero more than that, yan nga, napakahalaga na yung values education ay maging ano, makabuluhan sa atin, no? In a sense na talagang una, yung nagtuturo, dapat alam niya yung tinuturo niya, no? Kasi you cannot give what you don't have. Yes. Saan nanggagaling po yung sinasabi ko? Halimbawa, meron akong mga halimbawa sa training and seminar, Miss Kayla, na yung Pastor Luis, na yung pinagtuturo ng Values Education, alam niyo kung sino po? Yung pinakapasaway na faculty member, no? Kasi magturo ka ng Values Education kasi ikaw, para bumait ka. Kasi sabi nila, para magkaroon ka ng values. But I think hindi po tama yung ganoon, no, na kaisipan, dahil yun nga, you cannot give what you don't have. And hindi po porket Values Education lang to, kasi yun yung tingin nila doon sa Values Education, eh parang ano lang yan, basta alam mo kung ano yung tama o mali, alam mo yung dapat o hindi, di ba? Eh pero sa panahon nga po natin ngayon, I don't know kung kayo ganun din, will you agree din sa dito sa aking ano, no, opinion, eh para bang yung tama nagiging ano mali at yung mali nagiging tama, no? At alam naman natin, right will always be right even if no one's doing it, and wrong will always be wrong even if everyone's doing it, no? So napakahalaga po na ma-instill sa atin una yung Values Education. And susunod doon, yung values formation. Naalala ko, ito yung thesis ko din kasi, no? Sa MA, na napakahalaga po yung formation. At magsisimula po yon sa atin, sa mga magulang na nakikinig ngayon, sa mga guro. Whole school approach, ika nga, tawag namin sa school, no? Kagaya ng mga nakakalungkot na mga balita, lalo na po ako bilang guro by profession, no? Bilang pastor, ikinalulungkot natin yung mga nangyari nito mga nagdaang araw. Hindi na nga po nakakapasok yung mga bata dito sa Metro Manila dahil sa puro sunod-sunod na ano, eh, di ba? Suspension. Tapos biglang ganito pa yung mababalitaan sa kabilang ano naman, no? Mga lugar. So, ayun po. Napakahalaga na yung values formation ay maisulong po natin. Kaya yung virtue-led life, yung pinopromote natin, no? Hindi lang values-led life, kundi yung virtues na ma-form sa mga estudyante natin.
2: Pastor Luis.
1: Ay, siguro sa akin, maganda yung sinabi ni Pastor Ibrahim. Siguro magdagdag, mabilis lang ito, maidagdag ko lang din. Siyempre, magbabalik tayo doon sa, even sa Constitution, eh, na siyempre sa Panginoon Diyos manggagaling yung lahat. Kumbaga, itong mga, yung values na yan ay dapat nakikita, tama ang sinabi mo kanina, nakikita doon sa bawat isa sa atin. And paano naman ituturo yon, yung values education yon, without knowing kung sino talaga yung pinagsisimula nun. Walang iba ko yung ating, kundi yung ating Panginoon Diyos. No? So, sa ano, perspective ng pagiging isang pastor, mahalaga na maituro natin sa kanila. Sabi nga sa Psalms, di ba, na yung salita ng Panginoon Diyos ang siyang magiging gabay ng ating mga estudyante, even ng mga teachers natin. So, mahalaga na integrated ito din sa kung paano natin dinidiscuss yung values education. Kasi yan naman ay nakalagay din sa Constitution. So, yun. Siguro yung aking maidadag. Kasi nabanggit mo na kanina yung mga gusto ko rin sabihin. Ayan. So, Quares kasi kaming values educators.
0: Yes.
1: Din, no? Education yung aming mga major.
2: So, ayan. Maganda rin, no, na maganda talaga na may word of God, yes, no, sa pagtuturo. Amen po. Praise God. Agree. Yeah. Dito pa sa ating Facebook live streaming ay may mga bumabati lang po. Basahin ko lang po. Si Ate Elsa Kabage ay thank you daw sa Panginoon at umaraw na. Si Ate Joanne de la Fuente ay nandiyan na rin po, nakatutok sa atin. Si Ate Linda Lianera, si Jose Ventanilla ay nakikinig mula daw sa kabilang panig ng mundo. Hello po sa mga kaagapay nating OFW. Si Eduardo Nolasco, si Perlita Takneng Novelo, si Tristan Wyatt Gulay, at si Ate Merlin ay nakikinig sa atin. Hello, Ate Merls. Prayer po namin ng iyong mabilis na recovery. Si Alvin Garcia, nakatutok daw silang mag-anak mula umaga hanggang gabi via DZAS app. Yan, maganda rin po, no, na itong ating episode today ay mapakinggan ng buong pamilya.
0: Tama po.
2: Dahil napakagandang topic, Restoring Filipino Values and Culture. Si Leonida Rubio ay salamat daw sa Panginoon at sumikat ng araw sa Bacoor, Cavite.
0: Praise God.
2: Si Arlene Estremadura, pinapabati ang kanyang mother na si Nanay Alma Estremadura ng belated happy birthday mula po sa Paranaque City. Ayan po, happy listening po sa mga kaagapay nating nakatutok, at patuloy nyo lamang pong ipadala ang inyong mga komento mensahe at patuloy na i-share ang ating episode for today. At natanong ko na nga ang ating mga guest tungkol dito sa panimula natin sa ating topic. At sa ating pagbabalik ay ating pang pag-uusapan pa itong ating mga Filipino values na kailangan nating matutunan. Pero sa ngayon, we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo mapapakinggan po ang isang awitin at ang ating feature, ang Happy Bahay, Happy Buhay, kasama po si Ate Bong and si Kuya Bong and Ate Claire Pineda. Pero huwag kang maglilipat ng istasyon, kaagapay. Again po, ang ating topic, napakaganda, restoring Filipino values and culture. Magbabalik po ang Family Matters.
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
4: Hi, good morning! Welcome to HBHB Usapang Mommy. Today, let's talk about building a happy home. When we say building a happy home, it doesn't mean that we have to build a perfect house na may mga perfect routine or kailangan may perfect mom or perfect parents. But it's about being intentional with the little moments that your children will remember forever. So here are three simple habits that can help you create a happier home. Number one, eat together whenever you can. Meron pa bang mga pamilya na kumakain ng sabay-sabay ngayon? Yung talagang kailangan lahat nasa table, hindi magsisimula kapag may kulang na isa. Ang sarap lang, diba? Kasi ganun kami dati, sana ngayon ganun pa din. One meal together each day can open conversations, talagang mas strengthen yung relationship nyo, and can make your children feel secured. Number two, put your phone down. Grabe, ngayon parang hindi na tayo mapanatag kapag hindi natin hawak ang ating mga cellphone or gadgets. Pero let's be intentional. Put your phone down, hindi lang kapag kumakain kayo, pero kapag kasama nyo yung asawa nyo, yung mga anak ninyo, diba? Your children don't just need your presence, but they need your 100% attention. So even 15 minutes of uninterrupted time can mean the world to them. Number three, speak life over your kids. Never underestimate the power of words. Yung sasabihin mo na, anak, proud ako sa'yo. Anak, ang ganda mo ngayon. Bagay sa'yo yung makeup mo or yung damit mo. Or, I love you. Bye. Mag-ingat ka. I'm praying for you. Your words can become their inner voice. Tandaan, a happy home isn't made of expensive things. It's built through intentional moments, loving words, and a family who chooses talaga each other every single day. That's the heart of Happy Bahay, Happy Buhay. Lagi nating tandaan na mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. This is Claire Pineda for Happy Bahay, Happy Buhay!
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asawang

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Rin po ay nakikinig dito sa programang Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli po ang ating topic for today, Restoring Filipino Values and Culture. Muli po, patuloy po ninyong i-share ang ating episode. I-send ang mga link na ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga group chat para sama-sama po tayong matuto dito sa ating pinag-uusapan. Kasama pa rin po natin ang mga kaagapay natin from SEDNET, si Pastor Elvin Saburin and Pastor Luis Miguel Gutierrez. Good morning po muli, mga pastor.
2: Morning! Good morning!
1: Opo, kanina po ay nasimulan na po natin ang ating kwentuhan at kayo naman po ating pag-usapan yung mga values na napapansin nating unti-unti nang nawawala. Oo, at paano natin ito maipapasa sa susunod na generation. Off-air nga kaagapay, nagkukwentuhan kami nila pastor nung kaibahan na nung napapansin nating kaibahan na pagdating sa pagkatuto sa values, kaya maganda no na talagang ma-remind ang bawat isa sa atin tungkol sa usaping ito. At simulan na po natin ang una na to na papansin natin, yung kawalan ng respect.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po mga Pilipino, talagang vina-value natin yung respect sa mga nakakatanda, mm-hmm. sa ating mga magulang. Example nga natin dyan, pagmamano, paggamit ng po and opo. Mm-hmm. At alam mo ba, kaagapay, na kanina sinearch ko kung sa iba bang lengguwahe, sa mga foreign language, ay meron gumagamit din ng po and opo. At alam mo ba, kaagapay, na ang Tagalog lang, ang Filipino, Pino lang ang gumagamit ng po and opo sa kanilang sa ating language. Kaya talagang mataas yung pag-value natin sa respeto. Pero mm-hmm. ngayon nga, nakikita natin sa online na minsan tila ba nawawala na yung respeto. Minsan nagagamit natin ng sobra yung freedom of speech, mm-hmm. ng mga pastor, para maging excuse sa pag-disrespect. Baka po sabihin nila, pastor, ganito po yung mangyari, no? Ng susunod na generation. Parang kasi ang napapansin natin, gusto nila yung freedom na makapagsalita.
2: Opo.
1: Paano po natin mapra-practice yung kalayaan na magsalita nila na hindi po nawawala yung respect?
2: Mm. Yeah, Pastor Luis.
3: Siguro yung pagdating doon sa ano, sometimes we disagree, mm-hmm. though this degrading din mm-hmm. ibang mga tao. Mahalaga na
4: maunawaan natin na yung mga kabataan ngayon talagang totoo 'yon. Gusto nila na may mga ganung pagkakataon na mararanasan sila, no. Pero sa akin siguro kapag pagdating sa yung respeto kasi hindi siya kahinaan eh, pero mm-hmm. it's character,
2: mm-hmm.
4: no? Part ng character natin bilang mga tao. So for me, may mga pagkakataon na talagang, lalo na yung mga kabataan, gusto nila ma-express yung kanilang mga sarili. Mm-hmm. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, no? Hindi lahat ay acceptable, lalo na kung pagalimbawa pagdating sa mga i-degrade natin yung isang tao,
1: mm-hmm.
4: no? So yun yung isa sa nakikita ko doon. Mm-hmm. Ikaw naman, Pastor.
2: Ako, yung respeto po kasi, 'di ba, ini-earn talaga yan, no? Yung mm-hmm. yung respect. And kailangan, again, babalik po ako doon sa nabanggit ko kanina, yung pagpapakita ng halimbawa ng pagrespeto. Halimbawa na lang, Miss Kayla at Pastor Luis, mm-hmm. no? Sa mga traffic rules na lang natin eh. 'Di ba? Nakita mo nang kagabi kasi, naalala ko yung nagbiyaya ko pauwi, tapos pula yung ilaw. Tumakbo. Nag-go pa, 'di ba? Yung respetong ganun, tapos makikita ng mga bata na mm-hmm. na ganun din yung ginagawa natin. So kaya nawawala po yung respect ngayon kasi mismong yung mga nakatatanda na dapat alam natin yung gagawin. Mm-hmm. Titingin muna kung may authority ba diyan, mm-hmm. 'di ba? Pag walang authority, sige, gagawin ko yung yung gusto ko, 'di ba? Mm-hmm. Yung pagiging consistent po natin doon sa pagpapakita natin ng respeto para tayo din naman ay respetuhin at makita natin mm-hmm. sa mga bata ito. Napaka halaga po noon, no? And again, hindi inuutos ang pagrespeto eh. Kundi ibinibigay 'yon, no? Kung talagang karespeto. At sa social media, makikita din natin 'yon, 'di ba? By the way, ano ba yung mga words na na inano natin, sinasabi natin, kaya sa Generous Students Curriculum nga na ini-implement ng si Christian Educators Network sa SEDNET, no? Meron tayong tinatawag, Miss Kayla, na generosity in words.
4: Mm-hmm.
2: Yan, hindi lang generosity in belongings and money, no? Hindi lang yung kung ano meron ka ibibigay mo, no? Kung sa mga nangangailangan, kundi yung pagiging generous in words din eh, ano ba, ito bang sasabihin ko, makakapanakit ba ng kapwa to pagka sinabi ko, di ba? Alam naman natin, sabi ng Bible, yung dila natin, maliit lang yan, pero nakakasunog ng kagubatan, di ba?
4: Yeah.
2: So, ano kaya, makakasakit ba ito? Magiging blessing ba ito sa mga taong makakarnig? Or hindi na lang sa labi natin, hanggang, sa mga fingertips, di ba? Kasi kung ano naisip natin, itinatype natin, kinocomment natin, na para bang, yan nga, no? Alam natin lahat ng mga bagay-bagay, no? So, kailangan tayo muna, lalo na po mga Kristiyano, mga mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesus, ang makita sa atin na talagang ipinapamuhay natin yung pagiging marespeto, magalang bilang isang Pilipino.
1: So, babalik pa rin po tayo, no, sa pagiging role model.
2: Yes, yung po talaga. I think lahat nga po ito na mga pag-uusapan natin, no, doon. Makapagbigay tayo ng mga halimbawa lang, paano natin nga ba maipapakita, no?
1: Pagdating naman po sa tahanan. Kasi maganda rin naman po talaga na connected yung magulang at ang anak. Pero yung pagdating po sa boundaries, paano po magiging balance yung relationship ng magulang at anak na hindi po nakocompromise yung respect?
2: I think, you know, una, dapat talaga alam natin yung pagiging magulang natin sa anak natin. Yung iba, Miss Kayla, napansin ko, pag malaki na yung anak, pinababayaan na. No? School heads, ganyan. No? Magpapatawag kami ng meeting sa school, mga parent-teacher conference. Sa elementary, ang daming umaattend. Sa high school, bahala na, malaki na yan. So, para bang natatakot na rin yung mga magulang ngayon na mag-discipline ng kanilang mga anak. No? Kaya, sa mga schools na hinahandle namin, meron kami mga parenting seminar na tinatawag, no? Na nagkakaroon tayo ng ine-educate din natin paano ba maging magulang in this 21st century, no? And with this, meron nga study dyan, Miss Kayla, na ang generation ngayon tinatawag na strawberry generation. Yan ay ayon sa seminar ni Dr. Sam, no? Strawberry. Ibig sabihin, hindi naman natin sa sinasabing mahina o malambot, kundi para bang ito yung panahon, yung mga generation natin ngayon, na kung saan talagang lahat ay pinaprocess nila yung mga nangyayari, and at the same time ay yun nga, sobrang ideal sa mga sa mga bagay-bagay, no? So as parents, para hindi mawawala yung respeto ng anak natin sa mga magulang, wag natin ding iasa lahat sa school yung trabaho, kundi as a parent talagang maglaan tayo ng panahon sa mga anak natin, gaano man tayo kaabala. Ayan, oo. Lalo na yung mga nasa overseas yung parent, di ba? So, pwede namang mag-video call kung kaya, no? Basta, tayo, maging generous naman tayo sa time na ibinibigay din natin sa ating mga anak para naiintindihan. Kasi ikaw, naging discipline officer ka din, di ba? Naging guidance officer ka din.
4: For 5 years,
2: oo,
4: no?
2: At madalas yung mga na-encounter mo na mga problema ng mga bata.
4: Na ano ko yun, naalala ko sinabi mo kanina kasi may ganung case din, may mga ilang case na parang yung parents sumuko na parang they don't want na makialam. So pagbaga, if you want na patalsikin o paalisin yung bata sa paaralan, then kayo na mag-desisyon noon. Kumbaga, nawawala na din at the same time authority doon sa mga
2: yung
4: magulang.
2: Yung anak na kinatatakutan ng mga
4: magulang. Ano na nangyayari ngayon? Yes, totoo yun. Pero yun nga, mahalaga na maunawaan natin na malaking epekto rin sa mga bata yun na parang minsan kumbaga hindi na nagiging respectful din sa mga magulang nila. It is because parang yun nga, yung magulang na parang dahil syempre kasama na doon yung pagiging busy, no? Pero dapat tayo bilang mga magulang, even sa Deuteronomy sinabi yun na dapat palaging makikita sa atin na tayo ay una, inilalapit natin sila sa Panginoon. Pangalawa, syempre dapat makikita sa atin bilang mga magulang yung pagkakaroon ng pagpapakita ng magandang halimbawa kung paano respetuhin yung isang isang tao, isang kapwa. Mm-hmm. Pero yun, gaya nga nung sinabi ko kanina, na totoo yun, nangyayari na yun sa mga magulang nila, parang halos talagang gusto nang sumuko dahil doon sa ano, katigasan ng ulo ng kanila.
2: Hindi ko na alam ang gagawin ko. So kaya kami naman po nagpapaliwanag na sila lang din po ang makakalutas ng kanilang mga problemang kinakaharap. Kami po ay nandito lang para magbigay ng kaliwanagan sa mga nangyayari.
4: Kumbaga parang minsan inaasa na lang sa school lang lahat.
2: Yun, yun naman po ang nagiging problema rin naman
4: kayo
2: namin.
4: Na yan, kayo na yan. Kumbaga, i-ano namin, ano, kayo na yung pangalawang magulang, so pangatawa. No? Parang mga ganun. May mga
2: parang in-expect nila na pag in-enroll sa mga school, paglabas ng bata, eh maayos na yan. Diba? Tapos tatanungin, yan ba tinuro ng teacher mo sa'yo? Diba?
4: Nasisip pa yung guro.
1: Ayan. Sabi po dito ni Ate Ronita Fabarero, patuloy lang ang pagtuturo sa mga bata ang salita ng Diyos.
2: Amen.
1: Tayo muna ang maging mabuting halimbawa sa mga bata para sundin nila tayo at ipag-pray din daw ang mga anak.
2: Amen,
1: amen po. Ate Ronita, salamat po sa inyong komentong iyan. At ano nga po, no, reminder sa ating mga anak, sa ang napakaganda po nung lagi ko naririnig sa mga mas nakatatanda na habang nasa poder ka ng iyong magulang, to matuto ka talaga na irespeto sila. And I think even na hindi ka na nandun sa poder ng iyong magulang,
4: ito,
1: yung respeto pa rin talaga ay dapat ay nandun pa rin.
2: Tama po.
1: Opo, yan na una kaagapay, minsan hindi natin nakikita na yung respeto. Pangalawa naman, family connection. Isa rin po to, no, na mahalagang maramdaman din talaga ng mga bata na yung communication, yung connection, yung quality time. Yes. Pero ngayon nga po na ano na technology, social media. Minsan akala natin sapat na yung magkakasama. Pero ano nakikita natin kapag nasa pagkainan, ang hawak pa rin ay cellphone.
2: Yes. So, yeah, no?
1: Naakala natin yung technology ang magkoconnect sa atin, pero hindi natin na papansin minsan na yun na yung nagiging reason bakit tayo disconnected.
4: Yeah.
1: Ano po yung sa inyo po bilang mga pastor at educator, ano po yung inyong tips sa ating mga magulang na nakikinig ngayon para hindi po mawala yung connection bilang isang pamilya?
4: Yeah. Siguro pauna-una. Tama po yung sabi nyo, yung being together is not the same dun sa pag-being connected.
1: Yes.
4: Totoo yun na talagang maraming mga pamilya ngayon. May mga pamilya na kung saan, although magkakasama sila physically, but yung pagdating doon sa ano, yung connection ay nawawala na. Naalala ko, actually magandang wake-up call to kasi mayroon akong 4-year-old na bata. Isipin mo, 4-year-old pa lang yun. Meron yung time na nag-cellphone ako, sabi niya sa akin, stop mo na yung phone mo. Usapin mo ako, let's play. Kumbaga, ano yun, parang nasaktan ako doon. Kasi sabi ko, nga, no? Kumbaga, even though alam ko naman na ibang mga parents talagang they don't have choice. Kasi nga, dahil sa busy sa trabaho, kaya pagod. Oh. Pero maging bagay yung 5 to 10 minutes na magkaroon ng time para sa kanila. No? Yung, even though alam naman natin na yung social media malaking talagang impact doon sa bawat isa sa atin. Pero malaki yung challenge din sa atin bilang mga magulang or kaya bago magsisimula ka pa lang magmagulang o kaya nandoon ka pa lang sa stage na nagsisimula ka pa lang na ano ng level ng pagiging bagong parent, no. Malaki yung ano na malaking tulong siguro magbigay tayo ng ilang minuto. Malaking I believe yung 10 minutes malaking ano na yun, malaking tulong na yun para doon sa ating mga anak para maramdaman nila na ano connected tayo sa kanila. Sometimes din meron din akong isang case din sa ano sa school, no, sa school sa all sa ano, kung saan meron ding isang bata doon na talagang nagkaroon ng problema. The reason kung bakit siya nagkaroon ng problema and dumating sa punto na ang may mga binibigay sa kanya yung father niya na mga material na bagay pero yung connection wala.
1: Wala.
4: Nasaktan ako doon eh. And then, yung mga parang ayun na yun nagiging ano ngayon, yung nagiging sitwasyon ngayon ng mga parents natin. Kaya ito isang magandang ano eh wake up call sa atin bilang mga magulang. I know na marami sa atin yung talagang no choice na minsan. Halimbawa, ikaw na lang yung mag-isa nagtatrabaho at busy sa trabaho at maraming ginagawa. Pero tandaan natin na yung mga anak natin ay binigay sa atin ng Diyos na part ng ating responsibilidad na kalingain sila, magkaroon tayo ng time sa kanila. So, yung ganung minuto, I believe malaking impact na yun, malaking tulong na yun sa mga anak natin.
2: Yan. Tsaka ma-educate din, Pastor Luis, no? Yung mga magulang natin na yung pagmamagulang hindi po natatapos sa pagiging paglumaki na yung anak na nag-i-stop na, no? Na parang wala na tayong, mapapansin nyo, no, maliit pa yung mga anak ninyo, ang dami yung memories, di ba? Dami yung na-establish na mga activities together, pero as they grow up, hindi na natin nasusubaybayan. Minsan, magtataka kami, Miss Kayla, yung may problema, kompleto naman yung pamilya, nandyan yung tatay, yung nanay, pero deep inside sa ng bata, di ba? Oo, wala doon. So kaya, napakahalaga na ano yung mga magulang natin, equip din natin po yung sarili natin. Paano ba tayo yung magle-level up din yung ating parenting mula doon sa pagiging child ng formative stage hanggang sa adolescent stage, hindi na po humihinto ang pagiging ano magulang, no? At sa biyaya ng Panginoon, hingi tayo ng karunungan paano, kasi iba-iba talaga yung situation ng mga very complex yung pag-usapin ng mga families natin nowadays. Pero doon nagsisimula lahat.
4: Naalala ko din, meron may sinasabi ko nga kanina ako, pagdating sa Prefect of Discipline, ano, maalala ko may mga ibang estudyante rin kung bakit sila nagmi-misbehave sa bahay nila. It's because walang connection doon sa bahay. So parang doon sila kumukuha ng atensyon doon sa pagiging makulit, papansin. Because hindi sila pinapansin sa bahay. So walang iba, pagpunta ng school niyan, doon na nag-ano. Kaya minsan talagang malaking ano yun sa atin bilang mga guro na talagang unawain din minsan yung mga bata kung bakit, ano yung pinaghuhugutan nitong mga to. So there are some cases na talagang ganun yung ano yung situation ng mga bata na hindi napapansin, na neglect doon sa tahanan.
1: Magandang reminder po, no, sa mga magulang na hindi lang material na bagay yung kailangan na mga bata, kundi yung totoong connection na nagmumula una sa pamilya. Dahil yun nga yung kwento ni Pastor na nagpapapansin para mapansin, no? Gagawa ng mali, gagawa yun ng ikapapansin para mapansin.
2: Totoo.
1: Imagine naman yon yung kailangan pang gumawa ng bata ng mali para lang mapansin ng magulang.
2: Diba? Magkaroon ng panahon yung magulang niya sa kanya.
1: Para magkaroon ng time. So magandang reminder yon sa ating mga magulang na hindi ibig sabihin na magkasama kayo physically ay okay na yon. Disconnected naman emotionally. Hindi gano'n nag-work. Dapat ay connected talaga yung pamilya, yung isang pamilya.
4: Totoo.
1: Pangatlo naman, kaagapay, yung spirit ng bayanihan. O, tayo din mga Pilipino ay talagang ano sa atin to eh, parang normal na sa atin to yung magbabayanihan kapag nangangailangan. Pero lalo na nga sa mga sakuna, no, bagyo, lindol, alam natin yan na yan ang isa sa mga maipagmamalaki natin mga Pilipino. Pero minsan, meron na tayong mentality na hindi ko na concern yan. Kaya niya na yan. Hindi ko na siya tutulungan. And gaya nga ng binasa natin Bible verse kanina na natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagtutulungan, kapag tayo ay may concern sa ibang tao. Ngayon po, mga Pastor, paano po natin maipapakita ito sa ating kapwa nang again meron pong balance? Kasi ang tendency naman baka yung tutulungan ay masyado nang umasa dun sa tulong. So paano po ito magiging balance?
2: Ngayon nakakatuwa po yung mga ano natin, no, generation ngayon, dahil bukas talaga sila pagdating sa pagtulong. Yung pag nakita natin sa social media or may post na nabasa, para bang ang dali nila na, uy, nakakaawa naman si ganito, si ganyan, di ba? Na iaabot kagad yung pagtulong. Siguro lang ay, ano, maunawaan lang din natin na sa panahon din natin ngayon, makilatis din natin, anong ba yung, ano, yung legitimate source of all these things. Kasi iba, ginagawa nila for the sake of magkaroon din ng content, no? Yung mga, hindi naman po natin sa nila lahat, pero may mga instances na gano'n na parang tumulong pero para lang magkaroon ng mag-monetize din siya at kumita. Wala namang masama doon sa kumita, pero dapat sana yung genuine nga na binabanggit natin na malasakit talaga. So sa pagbabayanihan natin, ang nais nating paabot sa mga magulang din po natin na nakikinig ngayon, na ano po, suportahan lang din natin yung ating mga anak, no? Kasi minsan tutulong ka diyan, ganito ganyan, laging apprehensive ang ano approach sa mga magulang natin. So we have to support them, pero at the same time ay in nga, we strike a balance lang din sa pag-abot natin ng tulong na kinakailangan, lalo na sa mga ano, no, mga nangangailangan ngayon itong ano, masama ang panahon, di ba? Ang daming mga kababayan, unfortunate natin mga kababayan, nangangailangan ng mga ano, pag-extend ng kamay, no, mm-hmm. para makakain, magkaroon ng tirahan. So, mm-hmm. ayun po, nasa pag-uusap ng pamilya.
4: Mm-hmm. Totoo 'yun. Hindi naman sa lahat din ng pagkakataon, kumbaga parang pera or material na bagay 'yung ano, yes. actually malaking tulong na rin 'yung panalangin eh. Pero mm-hmm. siyempre, hindi lang laging panalangin kasi kung kaya mo namang ibigay, halimbawa meron ka naman sa bulsa mo, or kaya ano, pwedeng maitulong, malaking bagay na 'yun. Totoo 'yun na although nakita natin hindi katulad dati, no, talagang ano talaga. Pero even sa scripture na sinasabi doon that we need to carry ano each other's burdens. Mm-hmm. Mahalaga na maunawaan natin. Matulungan din natin 'yung ating nasa loob ng tahanan, mga anak natin, na paalala sa kanila yung kahalagahan ng pagtulong sa ating kapwa. Mm-hmm. Pero again, hindi ito lang patungkol sa pera, patungkol to sa mga bagay na pwede na, like yung encouragement, yung simpleng pangangamusta, pwede rin yun na matulungan yung community sa ganong klase ng mga ano ginagawa natin. So tayo bilang mga, siguro bilang mga magulang din, mahalaga na ipakita natin yung magandang halimbawa kung paano tayo tumulong sa ating kapwa. Kung nag-fade man ito ngayon, naniniwala ako na merong restoration yan. As long as yung family ay sama-sama, yung community sama-sama, and even tayo bilang mga Kristiyano, nakikita dapat sa atin kung paano tayo tumulong. Hindi tayo tumutulong ng
2: for the show lang.
4: No?
2: Pero for the content.
4: Pero tumutulong tayo because yun naman talaga yung dapat nating gawin, na tumulong sa ating kapwa, kung paano natin mahalin at pahalagahan yung ating kapwa. So dapat nakikita sa atin yon bilang mga nakakatanda, nakikita yan ng ating mga bata, para ano, sa susunod na henerasyon hindi siya mawawala. O hindi siya mag-fade, no? So atin dapat nakikita yon ng ating mga mabata sa atin. So babalik uli ako doon sa binabanggit niyo kanina, yung pagiging role model. Is very important. Yeah. So yun po.
1: Pero paano po maiiwasan yung mentality na ano ba yung mapapala ko diyan sa pagtulong na yan? Parang laging merong in return.
4: Sa akin siguro yung magsimula sa mga ano, yung ginagawa natin na patungkol sa paano maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo.
2: Cultivate an attitude of gratitude.
4: Yes. Gratitude is very important sa atin mga kabataan ngayon, ano, na mahalaga na maiano natin to, maisabuhay natin, maituro natin din sa kanila kung paano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng gratitude, no, para in the future, at least anuman yung status mo sa buhay, eh may kakayahan, kaya may capable tayo na makatulong sa ating kapwa sa anumang kaparaanan.
2: May example po kami niya, Miss Kayla. Halimbawa, sa school we do a community outreach. Halimbawa, in-expose namin yung mga bata, students, halimbawa sa orphanage, yan, or sa Hope for the Aged, mga ganyan na mga community. Tapos pagdating doon, nagiiyakan yung mga estudyante, doon nila nare-realize na how blessed they are, and ano yung kinakailangan nila extend. So napakahalaga din po na aware yung mga estudyante natin. Ano ba yung need ng aking community, at hindi siya isolated lang, yun nga, nasa cellphone lang, kaya hindi alam kung paano tutulong, hindi alam kung anong gagawin, ano. So dapat ayaan natin sila ma-expose din sa kung ano yung nangyayari ngayon sa ating ano community.
1: Ganda po nun, no, na mapakita, ma-realize ng mga bata na sila ay mapapalad, na yun nga lang pong meron kang ano, meron, ganda rin po nung attitude of gratitude. Yung meron kang kakayahan na tumulong, parang
2: it's a salamat, blessing. Totoo,
1: na meron diba? Akong kakayahang tumulong.
2: Kaysa ako yung tinutulungan, hindi naman sana, di ba? Pero napaka-blessed na tayo yung nagkakaroon opportunity to help.
1: Yes, opo. So magandang maiturong mindset yan sa ating mga kabataan. Sabi po dito ni Rolando Aquino, ang ganda naman po ng topic. Nakaka-relate po ako. Praise God. And happy listening daw kay Ate Rafaela Aquino. Si Ate Nora Cancela, nakikinig from Caloocan. Maging si Ate Marivic Dichoso. Si Ate Nati Lacampuenga naman ay nakikinig daw sa kanyang radyo. Maging si Ate Mirna Apangchan. Mula daw pagising ay nakikinig na siya sa 702 DZAS. Ako, praise God po.
2: Amen.
1: Na napagpapala po kayo sa ating usapan ngayong umaga. Muli po ang ating topic kaagapay, restoring Filipino values and culture. Tayo nga po ay nasa pang apat na punto. Recap lang ako, no, mga pastor. Una po ay yung respect. Pangalawa ay family connection. Pangatlo ay spirit ng bayanihan. At ang ating pang-apat po ay malasakit. Ang genuinely caring about others. So, yun yung totoong malasakit. Mm-hmm. Ito naman po, ang problema natin minsan, nakikita natin na nangangailangan ng tulong yung isang tao pero pinipili natin na i-ignore na lang. Eh, paano po ba natin ito ma-deal yung mga gantong kawalan ng balasakit?
2: Yun talagang una, dapat ano eh, may realization yung mga students natin, mga anak natin, mga bata sa paaralan. Ginagawa natin yan by ano eh, by exposing them in activities na talagang magpapakita na ito yung need, no? Parang ano to eh, magkakapatid to ng bayanihan eh. Pag nakakita ka ng ano ng need, 'di ba? Nandoon yung hindi ka naman pwedeng tumulong ng ano lang, parang pagpapakitang tao lang, no? Kaya napakahalaga na ano na ma-embed natin. Kaya sa curriculum ini-embed din natin yung malasakit eh, in a sense na ano talaga yung paano ba dapat tumulong, dapat ba kahit ano, kailangan may camera, kailangan ba, 'di ba, kailangan naka-live stream, no,
4: part ng ano ng program or sabihin natin ng curriculum.
2: Oo, 'di ba? Oo, ganun, no. So si Good Samaritan nga, 'di ba, sa Bible, yung parable ng Good Samaritan, 'di ba, wala pang live streaming nung panahon niya, 'di ba? Yeah. Kung makikita natin doon ay ano, napakahalaga na yung mga aral patungkol sa kahalagahan ng genuine concern and affection ay malaki yung nagagawa siguro sa pagpapaunawa natin sa ano, sa mga estudyante natin.
4: Sa akin may dagdag ko, malaking bagay din yung ano nung sa mga schools na meron tayo yung Christian living. Mm-hmm. Kasi doon din natuturo sa kanila yung paano magkaroon ng empathy no sa tao, kung paano sila maging compassionate sa kanilang mga kapwa. Mm-hmm. Malaking bagay 'yon kasi you're putting yung sarili mo, yung fit mo doon sa shoes ng ibang mga tao. Mm-hmm. At nakita ko rin yung impact nito doon sa ating mga estudyante no. Mm-hmm. Na kahit yung mga naka-graduate na, malaking bagay sa kanila yung kung paano natin pinapakita, tinuturo sa kanila, ini-inculcate sa kanila yung gantong klase ng mga bagay ano. Yung empathy kasi minsan nawawala na rin yun eh, no?
2: Talaga,
4: connected ito eh doon sa malasakit, yung empathy na dapat natuturo natin sa kanila. Mm-hmm. Yung kahalagahan nito na always put yung sarili natin doon sa sitwasyon ng ibang mga tao. Even though, sabi nyo nga kanina na talagang busy ako, hindi ko na kailangan ano yan, hindi ko na kayang gawin yan, parang panghalagaan niya. Pero malaking bagay. Siguro, ako masasabi ko na kahit sabihin natin malayo man halimbawa yung may sitwasyon na nakakaranas nung paghingi ng tulong, isang bagay na mahalaga din doon yung panalangin natin sa kanila. No, panalangin natin sa kanila, the same panalangin natin sa ating sarili na tayo ay mabago din. So sa ganung mga sitwasyon na we extend, no, ano, we give extra mile doon sa ano, sa pagtulong natin din sa ating mga kapwa.
2: Pag nakita ng pangailangan, 'di ba, extend yung help sa ano.
4: Marami namang ways kung paano tayo tumulong eh sa ating kapwa. Makakatulong tayo sa kanila.
1: Mm-mm.
4: So, yun po.
1: Oo, magandang reminder sa atin, kaagapay, na baka sa paligid natin ay merong nangangailangan ng kindness or ng help natin. Even nga po, no, yung halimbawa, kakain po tayo sa labas, yung mga simpleng pagbukas lang ng pinto para sa mas nakatatanda or pag-ngiti sa crew. O, di ba po? Yung mga simpleng act of kindness ay napakalaking bagay na po yan para maipakita natin yung malasakit natin sa ating kapwa. At ngayon po, ang ganda po nga ng ating pinag-uusapan sa lahat ng ito ay syempre po ang mahalaga ay application.
2: Yes.
1: So magandang pag-usapan naman po natin ngayon kung paano po ito magsisimula sa ating sarili. Una po yung respect po. Paano po kaya natin ito masisimulan sa ating mga sarili?
2: Ayun, dapat una tayo muna ang magpakita na tayo ay marunong respeto. Let's value others, 'di ba? Learn to value other people regardless of our position, kasi lahat naman ng ibinigay sa atin ng Panginoon ay galing sa Panginoon, 'di ba? Parang kami lang ni Pastor Luis back before we became ano, school heads, kami din ay naging guro, kami din ako po ay nagsimula sa Sunday school, Miss Kayla. Oo. So unti-unti na kaya alam natin yung buhay talaga ng isang guro. So, ano po, huwag nating tantsahin yung mga tao, isukatin sila ayon sa kung ano lang yung ano nila, posisyon, di ba? Kung anong mayroon sila, kung gaano karaming dugtong sa kanilang pangalan. Kung hindi, yung respeto, ipakita natin kahit sino pa yan, kahit ano pang trabaho niya o ginagawa sa lipunan. Dahil lahat po tayo ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At syempre, talagang yan po ang pinakamalaking pagpapalanan sa Panginoong buhay na ibinigay sa atin. So, yung respeto, napakahalaga na maibigay na sa kapwa.
4: Sa akin siguro, maikli lang. Siguro, ilagay lang natin lagi yung sitwasyon natin doon sa sitwasyon ng isang tao. Na kung gusto mong marespeto ka din, syempre, you need to treat other people with respect. So, isang bagay yun na dapat makita natin. Tsaka syempre, tayo bilang mga magulang, mga guro, dapat nakikita rin natin yun, nagsisimula hindi lang sa ating sarili, nagsisimula rin yan sa tahanan. No, sa tahanan, kung paano natin tuturuan yung ating mga anak. Sa school, yung mga teachers natin, dapat tinuturo rin ito no, sa ating mga estudyante. Na hindi lang ito patungkol sa, ano, kumbaga parang hindi naman na, lahat naman na hindi marespeto, hindi. Kailangan, maano natin.
2: Wrong is always wrong. Even no one's doing it. And everyone's doing it.
4: Malaking challenge yun sa atin. Kasi doon nga po nakaano yung ating pagiging Pilipino sa pagkakaroon ng ano respeto sa ating kapwa. So, yun po.
1: Yun po. Pangalawa naman po sa ating family.
4: Yun, sa akin siguro, ano, gaya nga na binanggit ko kanina, magbigay tayo ng time sa ating mga anak. Put our phone down. Kapag, hindi lang ito sa anak, no? Actually, sa lahat. Oo, kasi kaya minsan din, pag nagkakaroon ng mga mental health concerns dahil yan dun sa ano eh, walang makausap or something na, iba kasi yung ano eh, kapag, imagine niyo kapag kinakausap mo isang tao na naka-phone, 'di ba? Parang hindi naman talaga ewan ko, parang for me no, parang nakita natin yung pagiging genuine doon sa isang tao na nakaharap mo. So, we need to put our phone down every time na magkakaroon tayo ng maganda kasi yung may ano eh,
2: may connection,
4: connection talaga. Sa lahat ng pagkakataon sa bahay natin, ano, hindi lang sa pagkain, sa lahat ng ating gagawin, dapat nagagawa natin ito. Magbigay tayo, kumbaga we need to sacrifice yung time na yun. Kasi hindi natin mababalik na yan eh. Hindi na natin mababalik yung ano na yun, yung mga panahon na yun.
2: So, generous in ano attention.
4: Generous in
2: our time, yes. Di ba? Oo.
1: So, yun po. Ang pangatlo po, paano po natin masisimulan sa ating mga sarili ang pagpapakita po ng bayanihan?
4: Ayaw, what's up?
2: Ayun po. Muli, kailangan tumingin tayo sa paligid natin. Sino ba yung nangangailangan ng tulong, di ba? At huwag mag-atubiling, mag-abot ng tulong. Ngayon, ang mga nangangailangan, meron na rin tayo nakikita sa social media, di ba? Napakaganda na doon na ipepresent yung need at nakikita natin ang mga kababayan natin tumutugon doon sa need. So, sa mga ano bagong henerasyon ng mga Pilipino, kabataang Pilipino, ay wag ano, yun nga, kaya generosity, culture of generosity yung pinopromote namin, Miss Kayla, sa Christian Educators Network at sa mga schools na member schools, no? Dahil dito nagsisimula ang lahat. If you become generous, no? Yung pagigbabayanihan ay nagiging hindi na burden or something na parang tutulong ako, eh, tulog ko na lang sana. O kaya, ano na lang sana, akin na lang sana to, hindi ko na lang sana ginawa to. Hindi po, no? Kundi maunawaan nila na walang, ano, walang kapalit, walang katumbas na halaga ang makatulong tayo sa ating kapwa. Wala mang bahay na bubuhatin na kagaya ng in-picture natin, di ba? Sama-sama magbubuhat, maglilipat ng bahay. Pero, yun nga, yung ating kapwa, yung ating komunidad, kinakailangan ng bawat isa na makita natin ang pangailangan at tumulong kung anong pangailangan.
4: Siguro i-add ko dun sa ano, hindi lang ito patungkol sa labas ng bahay, dapat sa bahay din nakikita rin yun kung paano natin tulungan yung ating pamilya. Hindi yung parang maghilaan or kaya magano. Kumbaga parang we carry each other's burden, no? Sa tahanan, sa church, at saan mang lugar.
1: At pangapat po, paano naman po sa pagpapakita po ng malasakit sa kapwa?
2: Ayun, sa pagdating sa malasakit sa kapwa, talagang ano, napakaganda na magkaroon tayo na ma-establish din natin yung relationship natin with our ano kapwa, no? Dahil sabi nga eh, no relationship eh, no impact, no? And then mararamdaman lamang yung ating genuine concern kung talagang nandoon yung constant na pakikipag-communicate natin and intentional tayo and consistent tayo sa ginagawa natin at hindi lang tayo for the show, di ba? Na kagaya din ng ibang nakikita din natin ngayon. So sa mga kabataan, para ma-establish natin yung tunay na malasakit, tayo muna ang magmalasakit una sa sarili din natin, no? Don't be too hard on yourself, no? Kung may mga struggles din, we have to just acknowledge it,

0: puso ng iba eh. Dahil siguro sa mga ibang mga karanasan, past experience. Pero sa atin, malaking bagay yung ating paglapit sa Panginoon, yung panalangin sa Panginoon na in everyday life, no, kada lalabas tayo doon sa tahanan natin, sa bahay natin, or even nasa work tayo, ay ipakita sa atin ng Panginoon na ma-encounter natin siya through doon sa malasakit. Pagmamalasakit natin sa ating kapwa.
1: Amen. At kanina pa nga po natin sinasabi yung attitude of gratitude.
2: Yes.
1: Pero baka po may mga kagapay tayo na nagsasabi na paano pa ba magiging mapagpasalamat kung ang dami ng negativity sa paligid. Paano po ito?
2: Ayun, palagi tayong tumingin doon sa positibong mga kaganapan kaysa doon sa mga negatibo. Kasi wala naman po mabuting maidudulot sa atin, Miss Kayla, at sa mga kaagapay natin, Pastor Luis, no? Walang mabuting maidudulot sa atin yung mga bagay na negatibo. Hindi, sabi nga nila, we don't glorify resilience daw nowadays, no? At kasi talagang napakahirap na ng ating naranasan. Pero yun nga po ano na lang po ang paghuhugutan natin ng pag-asa at lakas kung lagi tayong nakatutok dun sa mga bagay na hindi maganda na nangyari sa paligid natin. Hindi naman natin tinitake for granted yan or move on na lang tayo dito sa mga bagay nito. Pero it's something na galing sa puso nating nagpapasalamat. Una, sa Panginoon, ibinigay niya yung lahat niya, buhay, buong buhay niya para sa atin, di ba? So, mula naman sa atin, ang mga nakatanggap na yan na biyaya ng Panginoon, yun, yung ita-translate natin yung ano na yun, yung grace na yun na na-receive natin from Him. So, to cultivate an attitude of gratitude, kailangan nating alisin yung pagiging entitled to all things, no? Yung totoo naman, marami tayong bagay na parang sinasabi, deserve ko to, deserve ko yan, pero pag tinignan sa Panginoon kasi wala tayong deserve. By grace lang niya, di ba? Kaya tayo nakapagpapatuloy po. No? So, yung entitlement mentality, alisin po natin dahil yan ang pinakamatalaking hindrance po sa ano pagkakaroon ng gratitude, gratefulness sa ating mga puso.
0: Yan, sa akin siguro yan. Pasimulan mo sa ano, sa panalangin din. No, magsisimula ka sa panalangin kasi minsan napapasukan na tayo ng mga negativity sa ating sa ating isip. Pag-isip mo pa lang sa umaga, di ba?
2: Pag-isip mo sa umaga, pagtingin mo ng device.
0: Pero malaking bagay yung magsisimula tayo sa Panginoon, yung connection natin with the Lord.
2: Amen.
0: Kasi tayo, lalo na, we are doing yung part ng mission field natin, yung school, yung mga schools na hawak na meron tayo. Pero mahalaga na meron tayong connection with the Lord. Na siya rin yung mangungusap sa atin pagdating sa mga bagay na marirealize natin na ito yung mga bagay na dapat nating ipinagpapasalamat sa Panginoon na we are blessed because meron tayong kahit paano nakakain sa umaga, yung mga ganon. So, ma-practice natin yung mga ganon. And I agree sa sinabi mo, Pastor, kanina na we focus doon sa ano sa mga positive na sabi rin yung sa Romans, diba? Oo. Sa Romans 12, oo. So, yan. Yun yung isang bagay na yung bagay na pwede kong masabi ngayon as we end.
1: Opo. Nang pagising, pagmulat pa lang
0: pasalamat na mata,
1: pasalamat na sa Panginoon na may panibagong buhay.
0: Kasi minsan pagising mo, minsan negative na ka.
1: Reklamo agad. Ay, Monday na naman.
2: Ano po, Miss Kayla, dapat makinig sila sa 702
1: DCAS. Yes.
2: Yeah. So, bukas pa lang ng radyo nila, di ba? Magandang balita na kagad ang mapapakinggan nila.
1: Ako po nga, makinig agad. No? Talagang i-feel lang yung ating mind ng mga positive.
2: Amen.
1: At maging mapagpasalamat ka. Napakagandang reminder sa atin. At panghuli, paano po tayo magiging example sa ating kapwa? Lalo na po sa next generation.
2: Amen, no? Siguro magsisimula ito sa mga tahanan po natin, no? At ang paaralan, kami po na mga nasa paaralan, magtutulungan po tayo, kaya sinasabi namin partnership yung ano, yung home and school palagi, no? At of course, dapat maisa pa muwi sa komunidad. Para po tayo maging huwaran, tayo po mismo ay yun nga, no? We have to see to it na we practice what we preach, di ba? Kung magaling tayong mag-comment sa mga recent issues online, di ba? At sa bansa natin, see to it na ikaw ba ginagawa mo yung responsibility mo? Naalala ko yung commercial noon, Miss Kayla, na ano man yung nakikita sa paningin ng sa matanda, sa paningin ng bata ay nagiging tama, no? So kaya napakahalaga na tayo sa sarili natin yung pag yun nga may mga natutunan natin na mga Filipino values at nilang natin sabihin iba na kasi noon noon tsaka ngayon magkaiba. Totoo naman magkaiba po, pero hindi po yung dahilan para hindi ma-carry out ng mga generation ngayon itong mga values na to. I do believe na ito mga kabataan, nais lang nilang makita din sa atin yung consistency natin. And I keep on saying consistency kasi

0: Minsan talaga we fail to show them kung ano yung sinasabi natin. Mas minsan magaling tayo magsalita kaysa gawin ko ano yung sinasabi natin. So, ayun po. Let's live out the message. Parang sa ano din po yan, sa napapakinggan nating mga words ng Lord sa ating buhay, yes. Di ba? Nababasa natin. So that we can also be a blessing. Our lives, no? Can be a blessing to our ano, next generation. And hindi nila ma-miss itong mga Filipino values na we value much.
1: Ayan. Sa akin siguro yung sa ano sa yung sa, nabanggit kanina yung palakasin sa paaralan. Yung mga bilang mga teachers, mga educators, kailangan ma-inculcate natin sa ating mga estudyante. May bigay talaga natin sa kanila yung kahalagahan nito kasi nakakalungkot isipin na kapag lalo na sa mga susunod pang henerasyon na mawawala itong mga bagay na to. We can integrate naman yung values na to in different subjects eh, no? Tama po ba, Pastor, na mai-integrate natin sila kung paano ano like isa pa doon yung halimbawa yung pagkakaroon ng integrity, di ba?
0: Yan.
1: Yung integridad na sa lahat ng gagawin natin ay dapat kahit wala nakatingin, wala nakakita, ay ginagawa mo kung ano yung tama.
0: Tama.
1: So yan, sa mga sa school siguro isang bagay yon na mas mapalakas pa natin yung sa mga GMRC sa values education, hindi lang siya basta subject pero ilagay natin as educators na ito'y para sa ating mga kabataan na may dadala nila sa mga susunod pang mga henerasyon.
2: Amen. Opo. At Pastor Luis, Pastor
1: Elvin.
2: Elvin. Sorry po. Opo, sa lahat po ng ating napag-usapan, ano po ang inyong pwedeng iwan challenge and reminder po sa ating mga listeners and viewers?
0: Ayan. Sa akin po, sa mga kaagapay natin, number one, values are taught before they, values are caught before they are taught, no? Nagtitumitingin po sila bago nila internalize yung mga bagay-bagay. Kaya dapat po, makita sa buhay natin ang halimbawa po, mabuting halimbawa ng pamumuhay na meron pong mga kasama po itong mga pinapahalagahan natin ng mga values bilang isang Pilipino. Ganon din, we must move from knowledge to practice. Hindi lang alam natin kung ano yung tama at mali, kundi ginagawa natin ang tama at mali. As a principal, I do believe po na values formation happens through modeling, teaching, practice, correction, and reinforcement. Itong mga bagay po na to, and as Christian educators, yan yung binabanggit po natin sa SEDNET, no? We also recognize that character formation becomes deeper when these values are anchored sa salita ng Panginoon.
1: Yes.
0: So kung gusto natin magkaroon ng magandang henerasyon sa mga susunod na panahon, kailangan nating maging halimbawa, mabuting ehemplo ng values na gusto nating makita sa kanila ngayon.
1: Yeah, sa akin siguro yung bansa natin ano, hindi lang naman siya nangangailangan ng mga better laws at yung mga better systems na meron eh. Kailangan doon yung talagang sa puso and yung sa values na yon ang mahalaga mapaghuhugutan natin. And yung restoration ng Filipino values ay nagsisimula yan sa bawat isa sa atin. Agree ako doon sa mga binabanggit natin pasimula pa lang kung paano tayo magsalita, kung paano natin i-model ito, how we treat our family at the same time, ano? Doon pala makikita na yung values. How we help our neighbors, yung mga kababayan natin, and how we show nung malasakit doon sa bawat mamamayang Pilipino. If you want na magkaroon ng change sa next generation, we must first become the example na dapat sundan ng mga susunod na henerasyon. So, yun po. And last na po siguro yung ano, syempre yung ating connection sa ating Panginoong Diyos, mahalaga. Kasi lahat ng mga ito ay magsisimula sa tulong at biyaya ng Panginoon sa ating pong buhay.
2: Amen. No? Magandang reminder sa atin na maging ilaw at asin tayo. Yes. Lalo na ang dami nga po natin, no, kaagapay na papakinggan, napapanood ng mga iba't ibang balita. Tayo bilang mga Kristiyano ay hindi lang natin ipe-preserve yung ating values and culture sa pag at gaya nito na nag-uusap kami nila Pastor. Pero by living it, no, kung paano natin isinasapamuhay ang ating mga buhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po Pastor Elvin and Pastor Luis, sa puntong ito ay maari po ba na isa po sa inyo ay ipag-pray po ang ating mga kaagapay?
0: Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon nito na kami po ay napakapag-usap patungkol po sa napakahalagang paksa na nangyayari sa aming lipunan. Ito po yung deterioration of our Filipino values, yung kung paano po kami nilikha, Panginoon, at nilalang ayon sa iyong layunin, Panginoon. Mm. Unti-unting nakikita namin na nawawala po ang mga pinapahalagahan na ito na dati ay foundational po ito at nakikita sa aming lipunan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng mga napag-usapan po namin sa oras na ito, na ang bawat isa ay bigyan mo po sa amin ang maging hamon po sa amin ang lahat ng ito, Panginoon. Mm-hmm. Na kami po mismo na mga nakatatanda, mga nakauunawa sa mga katotohanan na ito ay hindi lang namin mailagay sa aming isipan ito, kundi maipamuhay namin consistently, makita mm-hmm. sa buhay po namin, we become role model, Panginoon, sa mga kabataan ngayon, O Diyos. Dinadalangin din po namin yung mga kabataan, mga anak, Panginoon, mga estudyante, nasa kasalukuyan, kayo pong patuloy na gumabay sa mga kabataang ito, na patuloy, O Diyos, na makita ka, Panginoon, sa kanilang buhay, at makilala ka nilang lubos, Panginoon, yes, upang sila ay makapamuhay, maging bahagi ng aming itinatatag, Panginoon, na isang makadiyos, yes, na lipunan, Panginoon, isang lipunan na nagmamahal sa iyo, Panginoong Diyos. At ganun din yung mga magulang na nakikinig ngayon, dalangin po namin, O Diyos, na kayo pong patuloy na magbigay ng katatagan sa kanilang mga puso, sa lahat ng mga hinaharap na kanahamon sa buhay, O Diyos. Ikaw ang maging katatagan nila, maging kalakasan nila, at Panginoong Diyos, kayo din magbibigay na karunungan sa kanila upang sila din ay maging mabuting halimbawa, ehemplo sa kanilang mga anak, at maging bang bawat ito sa amin na bahagi ng lipunang aming ginagalawan. O Diyos, patuloy po namin idinudulog sa iyo, kayo ang patuloy na managumpay sa amin, mm-hmm. Panginoon. At kayo po ang patuloy na gumamit sa mga buhay namin as an instrument of your grace alone, Panginoon. For without you, we can do nothing, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray.
2: Amen. Amen. Maraming salamat po sa panalangin iyan. At muli po ang inyo pong pag-imbita po sa ating mga kaagapay sa inyo pong nalalapit na event.
0: Yan po, muli po ay inaanyahan po natin ang ating mga kaagapay. Kami po ni Pastor Luis ay isa rin po sa mga makikita niyo po doon, no? Pastor Luis, ang topic mo nga sa breakout session.
1: Speaking Jesus through positive discipline.
0: Ayan, at mauubos na po ang slot niya, no? So, ano na po. Oo, ang balita ako. So, muli po pinopromote natin ang ating pong Christian Educators Network International 6th National Convention sa darating na September 5. Napaka-special po na September 5 sa akin kasi birthday ko po yun. Kaya sabi ko, pag pumunta kayo doon, pa-birthday nyo na po sa akin. So, inaanyahan po namin kayo September 5. Diyan po gaganapin sa JCSGO Christian Academy Seed Dome sa Cubao, Quezon City. Ayun po. Kung sa mga detalye, punta lang po, bisitahin ang aming SEDNET official Facebook page. At mag-PM po kayo doon kung kinakailangan nyo po ng assistance. So, we're looking forward na makasama po namin kayo as we champion godliness and speak Jesus in the classrooms.
2: Amen. Mali ka, Agapay. Magandang problema po yun. No? Nakakaubusan na. Ibig sabihin ay marami po ang nagre-register. Pero again, ka, Agapay, pwedeng-pwede pa po kayong humabol. Bisitahin nyo po ang SEDNET official Facebook page. Makikita nyo po doon yung link ng registration link po ng nalalapit na Championing Godliness 2.0 Speak Jesus in the Classroom. Napakahalaga po niyan ngayon, ka, Agapay. At muli po ang registration fee na 800 pesos per head. Talagang dami pong matututunan dito sa convention na ito. Kaya muli ka, Agapay, ay pwede pa po kayong humabol sa national convention na ito. Muli po, maraming salamat po, Pastor Elvin and Pastor Luis, sa pagbisita po ninyo dito sa Family Matters. At sa ating pagtatapos, kaagapay, nagpapasalamat din po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena. Salamat din po sa ating RTV team, andyan si Jabez Manshot, ang ating interns. Salamat din sa assistants ni Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, Ara Negad at Lourdes Magtunaw. And of course, salamat din po sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. At sa iyo, kaagapay, na tumutok at nakipagkwentuhan sa amin ngayong umagang ito. Salamat po. At patuloy po ninyong i-share pa rin ang ating episode. Pwede po yung ma-replay ng bawat pamilya para po, again, sa ating topic na restoring Filipino values and the culture. Salamat po sa iyo, kaagapay, na tumutok, at salamat muli sa ating mga nakaagapay ngayong araw na to, si Pastor Elvin Saburin and Pastor Luis Miguel Gutierrez from SEDNET, ang Christian Educators Network International. Muli, ako po Ang inyong nakaagapay ngayong Webes ng umaga, ito po si Kayla Escalante at ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 21 ng Agosto. Jeremias chapter 49-50.
3: Tungkol naman sa mga Ammonita, ganito ang sinasabi ni Yahweh, wala bang mga anak na lalaki si Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Kung gayoy, bakit inagawan ng mga sumasamba kay Milcom si God at nanirahan sila sa mga lunsod nito? Kaya nga, darating ang panahon na maririnig ng mga taga-Raba ang sigaw ng digmaan. Ang lunsod na ito'y iiwang wasak at susunugin ang mga nayon, at mababalik sa Israel ang lupaing inagaw sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh, tumangis kayo mga taga-Hesbon, sapagkat wasak na ang Ay. Umiyak kayo mga kababaihan ng Raba, magsuot kayo ng damit panluksa at manangis kayo. Magpabalik-balik kayo na hinahampas ang sarili, sapagkat ang Diyos-Diyosan ninyong si Milcom ay dadalhing bihag kasama ang kanyang mga pari at mga pinuno. Huwag ninyong ipagyabang ang inyong mga lakas, kayong walang pananalig. Nagtiwala kayo sa inyong mga kayamanan. Ang sabi ninyo, walang maaaring lumaban sa amin. Padadalhan ko kayo ng katatakutan. Kayo'y itataboy ng lahat ng nasa palibot ninyo. Bawat isa'y tutugisin at walang magtitipon sa mga pugante. Subalit pagkaraan nito, ibabalik kong muli ang kayamanan ng mga Ammonita.
4: Ang sabi ni Yahweh. Tungkol sa Edom, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
3: Wala na bang masumpungang marunong sa Teman? Hindi na ba nagpapayo ang mga tagapayo doon? Napawi na ba ang kanilang karunungan? Mga taga-Dedan, tumakas kayo at magtago. Ipararanas ko sa inyo ang kapahamakang inabot ni Esau nang siya'y aking parusahan. Kung namimitas ng mga ubas, tiyak na may naiiwan. Kung sumasalakay sa gabi ang mga magnanakaw, kinukuha lamang nila ang magustuhan. Subalit, inubos ko ang kayamanan ni Esau. Inilantad ko ang kanyang mga taguan, kaya wala na siyang mapagtataguan kahit saan. Nilipol na ang kanyang mga anak, mga kapatid, gayon din ang kanyang mga kapitbahay. Ako ang kakalinga sa inyong mga anak na naulila sa ama. Ang inyong mga babaeng balo ay makakaasa sa akin. Sapagkat sabi ni Yahweh, kahit ang hindi nararapat parusahan ay paiinumin din sa baso ng kaparusahan. Kayo lamang ba ang hindi paparusahan? Hindi. Dapat din kayong uminom. Isinumpa ko sa aking sarili na ang Bozra ay magiging katatakutan. Isang disyerto, tampulan ng paghamak at gagamitin sa pagsumpa. Ang lahat ng nayon sa palibot nito ay mananatiling wasak habang panahon. Akong si Yahweh ang nagsabi nito.
4: Narinig ko ang pahayag na ito ni Yahweh. Pinapunta niya sa mga bansa ang isang sugo upang sabihin, magsama-sama kayo at salakayin siya. Humanda kayong makipagdigma. Ikaw ay gagawin niyang mahinang bansa, tampulan ng paghamak ng lahat. Dinaya kayo ng inyong kapalaluan at kataasan. Walang natatakot sa inyo, tulad ng akala ninyo, kayo na nakatira sa mga guwang ng kabatuhan at nagkukuta sa mataas na kaburulan. Ngunit gumawa man kayo ng inyong pugad sa dakong mataas, gaya ng agila, kayo'y aking ibababa. Ito ang salita ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh, ang Edom ay magiging malagim na tanawin. Mangingilabot at masisindak ang lahat ng magdaraan doon. Siya'y ibinagsak gaya ng Sodoma at Gomora at mga kalapit na bansa. Walang sino mang maninirahan doon. Masdan ninyo, tulad ng leyong nang gagaling sa kagubatan ng Hordan at patungo sa luntiang pastulan, hahabulin ko ang mga taga-Edom at sila'y magtatakbuhan. Pamamahalaan sila ng sino mang pinunong aking pipiliin. Sino ang katulad ko? Sino ang aking kapantay? Sinong pinuno ang makakalaban sa akin? Kaya pakinggan ninyo ang buong layunin ni Yahweh laban sa Edom at lahat ng kanyang balak laban sa taga-Teman, pati ang maliliit na bata ay kukunin at masisindak ang lahat. Sa tindi ng pagbagsak ng Edom ay mayayanig ang daigdig, tatangis ang lupa at maririnig hanggang sa dagat na pula. Ang kaaway ay lulusob sa Bozrah parang isang agila na biglang mandaragit. Sa araw na iyon, matatakot ang mga kawal ng Edom tulad ng pagkatakot ng isang babaeng malapit ng manganak. Tungkol sa Damasco, ito naman ang sabi ni Yahweh, nagugulo ang Hamat at ang Arpad sapagkat nakarinig sila ng masamang balita. Hindi sila mapalagay dahil sa pag-aalala. Sila'y tila nag-aalimpuyong dagat. Natakot ang Damasco at tumakas. Sinaklot siya ng pangamba gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng manganganak. Napakalungkot ngayon ang bayang dati puspos ng galak at awitan, ang dating masayang bayan. Kaya nga, mabubuwal sa kanyang lansangan ang mga binata at magiging malamig na bangkay ang lahat ng kanyang mandirigma sa araw na iyon. Tutupukin ko ang pader ng Damasco, maging ang mga palasyo ni Haring Ben-Hadad. Tungkol sa Kedar at sa mga kaharian ng Hazor na nasakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, ganito ang sabi ni Yahweh, magbangon kayo, salakayin ninyo ang Kedar, lipulin ninyo ang mga naninirahan sa silanganan, kunin ninyo ang kanilang mga tolda at mga kawan, ang mga kurtina, ang mga kasangkapang naroon at ang mga kamelyo. Sabihin ninyo sa mga tao, nakakapangilabot sa lahat ng dako. Kayong mga taga-Hazor, tumakas kayo at lumayo. Magtago kayo sa mga liblib na lugar, sapagkat may balak laban sa inyo si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. May nabuo na siyang layunin laban sa inyo. Sabi ni Yahweh, bumangon kayo at salakayin ng isang bansang namumuhay na payapa at sagana, na walang kandado ang mga pintuang bayan at nag-iisang namumuhay. Sasamsamin ang kanilang mga kamelyo at mga baka. Pangangalatin ko sa disyerto ang mga nagpaputol ng buhok. Darating ang kapahamakan sa lahat ng panig, sabi ni Yahweh. Magiging tirahan ng mga asong gubat ang Hazor at ito ay mananatiling tiwangwang. Wala nang taong maninirahan doon o makikipamayan sa kanila. Tinanggap ni Propeta Jeremias ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Elam nang magpasimulang maghari si Zedekiah sa Huda. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Babaliin ko ang pana ng Elam, ang pangunahing sandatang sa gisag ng kanilang lakas. Paiihipin ko ang hangin mula sa lahat ng panig ng kalangitan at pangangalatin ko sila sa lahat ng dako. Masisindak ang mga taga-Elam sa harap ng kanilang kalaban. Padadalhan ko sila ng kapahamakan dahil sa matinding galit ko. Ipadadala ko sa kanila ang tabak hanggang malipol silang lahat at itatayo ko sa Elam ang aking trono. Lilipulin ko ang kanilang hari at mga pinuno. Ngunit darating din ang panahon na ibabalik ko ang kayamanan ng Elam. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ay ipinahayag ni Yahweh ang mangyayari sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ipahayag mo sa mga bansa, wala kang ililihim. ikalat mo ang balita na sakop ng Babylonia. Nalagay na sa kaiyan si Bel. Nanlupaypay na si Merodak, mga Diyos-Diyosan sa Babylonia. Sapagkat isang bansang mula sa Hilaga ang sumalakay sa kanya, gagawing isang disyerto ang kanyang lupain at walang tao o hayop na maninirahan doon. Sinabi ni Yahweh, pagdating ng panahong iyon, lumuluhang magsasama-sama ang mga taga-Israel at mga taga-Huda at hahanapin nila ako na kanilang Diyos. Ipagtatanong nila ang daan patungo sa Zion. Pupunta sila roon upang makipagkaisa kay Yahweh sa isang kasunduang kanilang tutuparin habang panahon. Ang aking bayan ay parang mga tupang naligaw sapagkat pinabayaan sila ng kanilang mga pastol. Kaya lumayo sila at tumakbong papunta sa kabundukan. Tinahak nila ang bundok at burol at nakalimutang magbalik sa kulungan. Nilapa sila nang nakatagpo sa kanila. Ang sabi ng kanilang mga kaaway, wala kaming kasalanan sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh, ang tunay na pastol at siyang pag-asa ng lahat ng kanilang mga ninuno. Takasan ninyo ang Babylonia. Lisanin ninyo ang bansang iyan. Kayo ang maunang umalis, gaya ng mga barakong kambing na nangunguna sa kawan. Sapagkat susulsulan ko ang malalakas na bansa upang salakayin ang Babylonia. Magmumula sila sa hilaga upang bihagin siya. Sila'y mga bihasang mandirigma at walang mintis kung pumana. Sasamsaman ng mga gamit ang mga taga-Babylonia at mananagana ang lahat ng makakakuha. Ito ang sabi ni Yahweh. Bagamat kayo'y nagkakatuwaan at nagkakasayahan, kayong kumuha ng aking mana, bagamat nagwala kayong gaya ng babaeng baka sa damuhan at humalinghing na parang kabayong lalaki, malalagay sa ganap na kahihiyan ang inyong ina na nagsilang sa inyo. Siya ang magiging pinakahuli sa mga bansa, isang tigang na lupain na parang disyerto. Wala nang maninirahan sa kanya dahil sa poot ni Yahweh. Siya'y isang lunsod na wasak. Lahat ng magdaraan doon ay magtataka at mangingilabot sa nangyari sa kanya. Humanay kayo sa palibot ng Babylonia. Humanda kayong mga manunudla. Patamaan ninyo siya at huwag magsasayang ng palaso sapagkat siya'y nagkasala laban kay Yahweh. Humiyaw kayo ng pagtatagumpay laban sa kanya. Siya'y sumuko na. Bumagsak na ang kanyang mga pader at nadurog. Ito ang ganti ni Yahweh. Maghiganti rin kayo sa kanya. Gawin ninyo sa kanya ang tulad ng kanyang ginawa. Pigilin ang bawat manghahasik sa Babylonia. Gayon din ang bawat mang-aaning may dalang karit. Sa matinding takot sa tabak ng manlulupig, bawat isa ay tatakas at babalik sa sariling lupain. Ang Israel ay parang kawa ng tupa, hinahanap at hinahabol ng mga leyon. Ang hari ng Assyria ang unang lumapa sa kanya, at ngayon ang haring si Nebuchadnezzar ng Babylonia ang huling kumagat sa kanyang mga buto. Kaya nga, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Paparusahan ko si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia at ang kanyang bayan, tulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria. Ibabalik ko ang Israel sa kanyang pastulan at manginginain siya sa bundok ng Karmelo at sa kapatagan ng Bashan. Sa kaburulan ng Ephraim at Gilead ay mabubusog siya. Darating ang araw na lubusang mapapawi ang kasamaan ng Israel at ng Huda, sapagkat patatawarin ko ang nalabi na aking iniligtas. Ang sabi ni Yahweh, salakayin ninyo ang lupain ng Merataim, pati ang mga taga-Pekod. Patayin at lipulin ninyo silang lahat. Gawin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Narinig sa buong lupain ang ingay ng digmaan at ang matinding pagwasak. Ang Babylonia'y kinatakutan sapagkat pinukpok niya at dinurog ang mga bansa. Ngunit ngayon, ang pamukpok na iyon ay putol na at sira. Nagimbal ang mga bansa sa nangyari sa kanya. Naghanda ka ng bitag para sa iyong sarili at ikaw ay nahulog. Ngunit hindi mo alam. Natagpuan ka at nahuli sapagkat lumaban ka kay Yahweh. Binuksan ni Yahweh ang taguan ng mga sandata at inilabas ang mga sandata dahil sa kanyang puot. Sapagkat may gagawin si Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa lupain ng Babylonia. Paligiran ninyo siya at salakayin. Buksan ninyo ang kanyang mga kamalig. Ibunton ang mga nasamsam. Lipulin ninyo sila at huwag magtitira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanyang mandirigma. Kahabag-habag sila, sapagkat dumating na ang araw, ang panahon ng pagpaparusa sa kanila. Naririnig ko ang yabag ng mga tumatakas mula sa lupain ng Babylonia upang ipahayag sa Zion ang paghiganti ni Yahweh para sa kanyang templo. Sabi ni Yahweh, tawagin ninyo ang lahat ng mamamana upang salakayin ang Babylonia. Magkuta kayo sa palibot niya. Huwag ninyong pabayaang may makatakas. Gantihan ninyo siya ayon sa kanyang ginawa. Gawin sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. Sapagkat buong pagmamalakin niyang sinuway si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya nga, mabubuwal sa kanyang mga lansangan ang mga kabataang lalaki. Lilipulin sa araw na iyon ang lahat ng kanyang mandirigma. Sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, ako'y laban sa iyo sapagkat ikaw ay palalo. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa iyo. Ang palalo'y madadapa at babagsak at walang magbabangon sa kanya. Susunugin ko ang iyong mga lunsod at tutupukin ito ang lahat ng nasa palibot mo. Ganito ang sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Magkasamang inapi ang mga taga-Israel at mga taga-Huda. Hawak silang mahigpit ng mga bumihag sa kanila at ayaw silang palayain. Ngunit makapangyarihan ang kanilang manunubos. Ang pangalan niya ay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya ang makikipaglaban para sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan. Ngunit kaguluhan ang ipadadalan niya sa mga mamamayan ng Babylonia. Sinasabi ni Yahweh, nakaamba ang isang tabak laban sa mga hukbo ng Babylonia, laban sa naninirahan sa Babylonia at sa kanyang mga pinuno at mga matatalino. Ito'y nakaamba sa kanyang mga bulaang propeta at naging mga mangmang sila. Ito'y nakaamba sa kanyang mga mandirigma upang lipulin sila. Nakaamba ang tabak laban sa kanyang mga kabayo at sa mga karwahe at sa lahat ng hukbo upang panghinaan sila ng loob. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay sasamsamin. Matutuyo ang lahat ng kanyang katubigan. sapagkat ito'y lupain ng mga Diyos-Diyosan na luminlang sa mga tao. Kaya nga, ang maninirahan doon ay mababangis na hayop at mga asong gubat, gayon din ang mga dambuhalang ibon. Wala nang taong maninirahan doon habang panahon, at hindi na ito pamamayanan ng alinmang lahi. Kung paanong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora at ang mga lunsod na karatig nila, sinasabi ni Yahweh na wala nang maninirahan doon o makikipamayan sa kanya. Masdan mo, may dumarating mula sa hilaga, isang bansang makapangyarihan. Maraming hari ang nagbabangon mula sa malayong panig ng daigdig. May mga dala silang busog at sibat. Sila'y malulupit at walang habag. Nakasakay sila sa mga kabayo. Ang kanilang mga yabag ay parang ugong ng dagat. Nakahanda sila laban sa Babylonia. Nabalitaan na ng hari ng Babylonia ang tungkol sa kanila at siya'y nanlupaypay. Sinaklot siya ng pagkabalisa at ng sakit na tulad ng nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Masdan mo, gaya ng isang leyong lumalabas sa kagubatan ng Jordan upang sumalakay sa isang matibay na kulungan ng mga tupa, bigla ko silang itataboy. At pipili ako ng mangunguna sa bansa. Wala akong katulad. Wala akong kapantay. Walang haring makakalaban sa akin. Kaya pakinggan ninyo ang binabalak ni Yahweh laban sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ang mga batang tupa sa kawan ay aagawin. Masisindak sa mangyayari sa kanila ang kanilang mga pastol. Mayayanig ang lupa sa ingay ng pagbihag sa Babylonia, at ang kanyang pagtangis ay maririnig ng mga bansa.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw mga kaagapay! Ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ang inyong kaagapay sa panalangin, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Sa mga oras na ito, saan ka man naroroon, nasa trabaho, nasa bahay, o nasa biyahe, marahil ikaw ay may pinagdaraanan. Inaanyayahan kitang sandaling huminto, huminga ng malalim at pakinggan ang mensaheng inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito po ang programang Unang Salmo.

Mga kaagapay, may mga araw na magaan ng buhay. Pero may mga araw din na parang sunod-sunod ang problema at hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas. Kung ikaw ay dumaraan sa pagsubok ngayon, ang mensahe ng Diyos para sa iyo ay ito. Hindi walang kabuluhan ang iyong pinagdaraanan. May layunin ang bawat pagsubok. Sabi sa James 1 verse 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Mga kaagapay, madaling magpasalamat kapag maayos ang lahat. Pero paano kapag may problema sa pamilya, kapag kapos sa pera, kapag may karamdaman, kapag nawalan ng trabaho, or kapag matagal nang hinihintay ang sagot sa panalangin? Minsan napapatanong tayo, Lord, bakit kailangang mangyari ito sa akin? Pero ipinapaalala sa atin ni James na ang pagsubok ay maaaring gamitin ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. Turuan tayong magtiis at hubugin ang ating pagkatao. Una, ang pagsubok ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kapag maayos ang lahat, madaling sabihin na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero sa panahon ng problema, doon nasusubok kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag hindi na natin alam ang mga mangyayari bukas, natututo tayong kumapit sa Diyos ngayon. Kapag hindi natin nakikita ang solusyon, natututo tayong maniwala na may Diyos na nakakakita ng buong larawan. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, huwag agad isipin na iniwan ka ng Diyos. Maaaring hindi mo nakikita ang ginagawa niya. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Pangalawa, ang pagsubok ay nagtuturo sa atin ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay hindi lamang paghihintay. Ito ay pagpapatuloy kahit mahirap. Ang patuloy na panalangin kahit wala pang sagot. Ang patuloy na paggawa ng tama kahit hindi ito madali. At ang patuloy na pagtitiwala kahit hindi pa malinaw ang hinaharap. Mga kaagapay, baka ang sagot sa hinihintay mo ay hindi pa dumarating dahil may itinuturo muna ang Diyos sa iyo. Maaring tinuturuan kanyang maging matatag, maaring tinuturuan kanyang maghintay, at maaring tinuturuan kanyang mas magtiwala sa kanya kaysa sa sarili mong plano. Pangatlo, ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang hubugin ang ating karakter. Habang hinihintay nating baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, maaring binabago naman niya tayo. Ang taong madaling sumuko ay natututong magtiyaga. Ang taong madaling magalit ay matututong maging mahinahon. Ang taong umaasa lamang sa sariling kakayahan ay matututo na umasa sa Diyos. Kaya kaagapay, itanong mo sa iyong sarili, Lord, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamamagitan ng pagsubok na ito? Maaring hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa buhay. Pero, maaari nating piliing magtiwala sa Diyos.

dahil ang pagsubok ay hindi nangangahulugang katapusan na. Minsan, ito ay bahagi ng proseso kung paano tayo ginagawang mas matatag ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniiwan sa panahon ng aming mga pagsubok. Tulungan mo kaming makita ang iyong layunin sa bawat bagay na aming pinagdaraanan. Kapag kami ay nanghihina, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay naiinip, bigyan mo kami ng pagtitiis. At kapag gusto naming sumuko, ipaalala mo sa amin na kasama ka namin. Hubugin mo ang aming karakter. Panginoon, gawin mo kaming mas matatag, mas mapagpasensya, mas mapagkumbaba, at higit na nagtitiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga problema, pangarap, pamilya, trabaho, at kinabukasan. Kahit hindi na namin nakikita ang kasagutan, tulungan mo kaming patuloy na maniwala na may magandang layunin ka sa buhay namin. Pinupuri, pinapasalamatan kita. Tinataas ko ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Mga kaagapay, bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating araw, tandaan natin ito. Ang pagsubok na nararanasan mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Maaring hindi mo pa nauunawaan kung bakit kailangan mong pagdaanan ito. Pero patuloy kang kumapit, patuloy kang manalangin, at patuloy kang magtiwala. Dahil habang hinihintay mo ang sagot ng Diyos, maaring hinuhubog naman niya ang iyong puso, pinapalakas ang iyong pananampalataya, at inihahanda ka para sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Muli, ito po si Lourdes Magtunaw ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ito ang inyong Unang Salmo.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Ang krisis sa basura sa ating bansa ay hindi lamang usapin ng maruming kapaligiran. Isa itong malalim na suliraning panlipunan, pangkalikasan, pangkalusugan at pamamahala na may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Ito ang paksang tatalakayin natin ngayong araw sa programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sa mga lungsod at pamayanan, karaniwan nang nakikita ang mga basurang nakakalat sa kalsada, baradong kanal, tambak na basura sa mga estero at mga ilog na unti-unting napupuno ng plastik at iba pang itinapong materyales. Kamakailan lang sa isang panayam, ipinagdiinan ng Pangulo na maituturing ng kritikal ang garbage situation ng bansa sa kasalukuyan. Matapos ang pagsambulat ng sandamakmak na basura, kasunod ang ilang araw na pag-ulang ibinuhos ng Southwest Monsoon o habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon, na nagdulot din ng malawakang pagbaha. Dahil dito, malinaw na ang krisis sa basura at ang problema sa baha ay hindi magkahiwalay na usapin. Magkaugnay ang mga ito at nangangailangan ng magkakaugnay na solusyon. Hindi sapat na sisihin lamang ang mga taong nagtatapon ng basura kung saan-saan. Hindi rin sapat na sisihin lamang ang pamahalaan dahil hindi nito nalilinis agad ang mga estero at kanal. Ang tunay na hamon ay ang pagbuo ng isang buo, maayos, at tuloy-tuloy na sistema ng pamamahala ng basura, mula sa bahay kung saan ito unang nalilikha hanggang sa lugar kung saan ito nire-recycle, kinocompose, dinadivert, tinatrato o tuluyang itinatapon sa isang landfill o waste facility. Kung may bahagi ng sistemang ito na hindi kumagana, ang basura ay mananatiling problema at patuloy na babalik sa ating mga komunidad. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng epekto ng maling pamamahala ng basura ay ang pagbaha. Sa tuwing umuulan ng malakas, mabilis na napupuno ang mga kanal at drainage system ng mga plastic, bote, sachet, styrofoam, pagkain at iba pang basura. Kapag hindi makadaloy ng maayos ang tubig, naiipon ito sa mga kalsada at kabahayan. Sa mga lugar na malapit sa ilog at estero, mas lumalala ang problema dahil ang basurang dumadaloy mula sa mga komunidad ay naiipon sa mga daluyan ng tubig. Hindi ibig sabihin ito na basura lamang ang sanhi ng lahat ng pagbaha. May iba pang mahalagang salik tulad ng matinding pag-ulan, topografiya, kakulangan o maling disenyo ng drainage system, pagkawala ng mga natural na daluyan ng tubig, urbanisasyon at pagbabago ng klima. Ngunit hindi maikakaila na ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig ay isang problemang maaring maiwasan kung maayos ang waste management system. Kaya ang paglaban sa baha ay hindi lamang dapat nakatuon sa dredging, flood control structures, pumping stations at drainage improvement. Kailangang isama rito ang mahusay na solid waste management. Kung patuloy nating itinatapon ang basura sa kanal at ilog, kahit gaano karaming imprastruktura ang itayo, patuloy ding babalik ang problema. Kailangang tugunan hindi lamang ang basurang nakikita natin, kundi pati ang sistemang patuloy na lumilikha at nagpapakalat nito. Ang isang epektibong sistema ng pamamahala ng basura ay nagsisimula sa pinanggagalingan sa bawat tahanan, paaralan, simbahan, opisina, negosyo, palengke at komunidad. Hindi maaaring maging responsibilidad lamang ng garbage collector ang basura. Ang bawat mamamayan ay may pananagutan sa basurang kanyang nililikha. Dito pa lamang ay kailangang magkaroon na ng wastong segregation. Hindi dapat pinagsasama-sama ang lahat ng uri ng basura at saka lamang pag-iisahin sa huling hantungan. ang nabubulok, recyclable, residual, at hazardous waste ay nangangailangan ng magkakaibang paraan ng pangangasiwa. Ang segregation ay nangangailangan ng disiplina. Hindi sapat ang pagkakaroon ng iba't ibang basurahan kung lahat naman ng basura ay pagsasama-samahin pagkatapos. Mula sa tahanan, kailangang maayos ang collection system. Hindi rin sapat ang pagkakaroon ng mga ordinansa kung hindi ito na ipatutupad. Kailangang magkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng sambahayan, barangay, kolektor, local government units, negosyo at waste facilities. Kailangang may pananagutan ang bawat bahagi ng proseso. Mahalaga rin ang Materials Recovery Facilities o MRFs kung saan maaaring pag-iwahiwalayin, i-recover at ihanda para sa reuse o recycling ang mga materyales. Ang mga recyclable na papel, karton, bote, metal at ilang uri ng plastic ay maaari pang magkaroon ng bagong gamit. Samantala, ang biodegradable waste ay maaaring gawing compost at maggamit bilang soil conditioner o fertilizer. Sa ganitong paraan, nababawasan ang dami ng basurang kailangang dalhin sa landfill. Ang isang epektibong waste management system ay hindi dapat nakasentro lamang sa pagtatapon. Ang layunin nito ay mabawasan ang basurang kailangang itapon sa huli. Dito pumapasok ang recycling. Marami sa mga bagay na itinatapon natin ay maaari pang gamitin, i-recycle, i-recover o gawing panibagong produkto. Ang papel, karton, metal, salamin at ilang uri ng plastic ay maaring mapakinabangan muli kung maayos na naihiwalay at napoproseso. Mahalaga rin ang composting, lalo na dahil malaking bahagi ng household waste ay organic, biodegradable o nabubulok. Sa halip na mapunta sa landfill at magdagdag sa dami ng basurang kailangang itapon, ang food scraps at iba pang organic materials ay maaring gawing compost sa tamang paraan. Maaring itong makatulong sa soil improvement at mabawasan ang volume ng basurang dinadala sa disposal facilities. Dito pumapasok ang konsepto ng waste diversion. Ang layunin ay bawasan ang dami ng basurang kailangang itapon sa landfill sa pamamagitan ng reuse, recycling, composting, recovery at iba pang angkop na pamamaraan. Ang landfill ay mahalagang bahagi pa rin ng sistema dahil may residual waste na hindi maaring i-rescue, i-recycle o i-compost. Ngunit hindi dapat maging unang destinasyon ng lahat ng ating basura. Ang isang mahusay na sistema ay dapat may malinaw na daloy. Bawasan ang basura, ihiwalay ito, gamitin muli kung maaari. I-recycle ang maaaring i-recycle, i-compose ang nabubulok, i-divert ang maaaring ma-recover, at itapon lamang ng maayos ang natitirang residual waste. Gayunman, kailangang maging makatotohanan ang pagpapatupad. Hindi sapat ang pagkakaroon ng mga programa sa papel. Kailangan may infrastruktura, enforcement, market para sa recovered materials at tuloy-tuloy na edukasyon upang gumana ang mga ito. Sa harap ng lumalaking dami ng basura, maaring pag-aralan ang mga teknolohiyang tulad ng waste to energy. Sa prinsipyo, maaring magkaroon ng pakinabang ang teknolohiya kung ito ay maayos na idinisenyo, pinamamahalaan at kinokontrol. Maari nitong bawasan ang volume ng ilang waste streams na kailangang dalhin sa landfill at makapag-produce ng enerhiya sa ilalim ng tamang kondisyon. Ngunit, kailangang malinaw, ang waste to energy ay hindi dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang waste reduction. Hindi dapat maging mensahe nito na ayos lamang gumawa ng mas maraming basura dahil maari naman itong sunugin o gawing enerhiya. Kung ang isang sistema ay nakatuon lamang sa pagtatapon ng napakaraming basura sa isang teknolohiya, maaring mawala ang mas mahalagang layunin, ang pagbabawas ng basura sa pinanggagalingan. Kung gagamit ng waste to energy, kailangan ang mahigpit na environmental safeguards, maayos na emissions monitoring, transparent na regulasyon, wastong waste characterization at mahusay na pamamahala ng residues at ash. Kailangang tiyakin na ang teknolohiya ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kalusugan at kapaligiran. Higit sa lahat, dapat itong maging bahagi lamang ng mas malawak na waste management hierarchy. Hindi kapalit ng waste reduction, reuse, recycling, composting, at iba pang waste diversion strategies. Teknolohiya man ang gamitin, basura pa rin ang ugat ng problema kung patuloy tayong nilikha ng napakaraming basura. Kung patuloy nating dadamahin ang basurang ginagawa natin, patuloy ding lalaki ang problemang kailangan nating lutasin. Kaya kailangang pag-isipan hindi lamang kung paano natin itatapon ang basura, kundi kung paano natin mababawasan ang basurang ating nililikha. Ang tunay na solusyon ay nagsisimula bago pa maging basura ang isang bagay. Hindi kayang lutasin ng isang makina ang isang problemang pangunahing nagmumula sa ating consumption patterns, disposable culture, at kakulangan ng disiplina at sistema. Sa huli, ang krisis sa basura sa ating bansa ay hindi malulutas ng isang proyekto, isang programa, isang teknolohiya, o isang ahensya lamang. Kailangan ang pinagsamang disiplina at sistema. Kung may sistema ngunit walang disiplina, hindi ito gagana. Maaring may basurahan, collection schedule, recycling facility, composting program, at landfill. Ngunit kung patuloy na nagtatapon ng mga tao kung saan-saan, babagsak ang sistema. Ngunit kung may disiplina lamang at walang maayos na sistema, magiging mahirap din para sa mga mamamayan na gawin ang tama. Maaring mag-segregate ang isang pamilya sa bahay, ngunit kung pagsasamahin lamang din ang lahat ng basura sa collection point, mawawalan ng saysay ang kanilang pagsisikap. Maaring mag-recycle ang isang komunidad, ngunit kung walang market o facility na tatanggap sa recyclable materials, mahirapan itong maging sustainable. Sa makatwid, kailangang magtulungan ang mamamayan at pamahalaan, bahay at barangay, negosyo at industriya, kolektor at waste facility. Ang bawat bahagi ay may tungkulin. Ang segregation ay dapat magsimula sa source. Ang collection ay dapat maging maayos at predictable. Ang transportasyon ay dapat may tamang sistema. Ang recycling at composting facilities ay kailangang gumana. Ang waste diversion ay dapat masukat. At ang residual waste ay dapat mapunta sa legal at maayos na disposal facility. Mahalaga ang papel ng pamahalaan. Kailangan magkaroon ng malinaw na polisiya, maayos na enforcement, transparent procurement, mahusay na infrastructure at koordinasyon mula sa national government hanggang local government units at barangays. Ang waste management ay hindi maaaring maging programa lamang tuwing may kalamidad o tuwing nagiging viral ang larawan ng tambak na basura. Hindi maaaring puro clean-up drive lamang. Ito ay isang tuloy-tuloy na public service na nangangailangan ng long-term planning at political will. Ang krisis sa basura sa ating bansa ay isang seryosong problema, ngunit hindi ito problemang walang solusyon. Ang kailangan natin ay isang integrated at tuloy-tuloy na sistema mula sa pagbabawas ng basura sa pinagmumulan, wastong segregation sa bahay, maayos na collection, recycling, composting, waste diversion, recovery, at hanggang sa ligtas at responsabling pagtatapon ng residual waste sa angkop na waste facility. Ang waste management ay dapat magsimula bago pa ito maging basura. Ang Biblia ay hindi direktang nagsasalita tungkol sa modernong problema ng solid waste, plastic pollution, landfill, recycling, o waste to energy. Wala rin partikular na talata na nagsasabing paano dapat pamahalaan ng isang bansa ang basura. Gayunman, malinaw ang mga prinsipyong biblikal tungkol sa pangangalaga sa nilikha, pagiging mabuting katiwala, disiplina, pananagutan, at pagmamahal sa kapwa. Mga prinsipyong mahalaga sa pagharap sa krisis sa basura ngayon. Una, itinuturo ng Biblia na ang mundo ay pag-aari ng Diyos. Sinasabi sa Awit Kabanatang 24, talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Bilang may likha, ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang nilikha. Siya ang may likha at tayo ay mga tagapangalaga lamang ng kanyang ipinagkatiwala sa atin. Sa Genesis 1:26-28, binigyan ng Diyos ang tao ng natatanging tungkulin na mamahala sa kanyang nilikha. Ngunit ang pamamahala o dominion ay hindi pahintulot na abusuhin o sirain ang mundo. Ang awtoridad na ibinigay ng Diyos sa tao ay isang responsabling stewardship. Sa Genesis 2:15, inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan upang ito ay bungkalin at ingatan. Ipinapakita nito na ang tao ay hindi lamang binigyan ng karapatang gamitin ang nilikha. Tinawag din siyang maging katiwala at tagapangalaga nito. Kaya ang walang ingat na pagtatapon ng basura sa kanal, ilog, dagat o pampublikong lugar, hindi lamang tayo dumilikha ng maruming kapaligiran, kundi nagiging sanhi rin ng pagkasira nito. At ito ay salungat sa prinsipyo ng responsabling stewardship. Nilalabag din nito ang prinsipyo ng pagiging mabuting katiwala ng nilikhang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ikalawa, ang problema sa basura ay usapin din ng pagmamahal sa kapwa. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng Biblia ay ang utos ng Panginoong Hesus na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mateo 22:39. Ang prinsipyong ito ay may direktang aplikasyon sa problema ng basura. Ang maling pagtatapon ng basura ay hindi lamang personal na desisyon. May epekto ito sa ibang tao. Ang basurang itinapon sa kanal, estero, ilog o pampublikong lugar ay hindi lamang problema ng nagtatapon. Maari itong makabara sa daluyan ng tubig, magpalala ng pagbaha, makapagdulot ng panganib sa kalusugan at makaapekto sa kabuhayan ng ibang tao. Kaya ang simpleng pagtatapon ng basura ay maaaring magkaroon ng malawak na epekto sa komunidad. Sa makatuwid, ang tanong ay hindi lamang saan ko maaaring itapon ang basurang ito. Mas mahalagang itanong, ano ang magiging epekto ng pagtatapon ko nito sa aking kapwa? Ang pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugan ng pagkilala ng ating mga kilos ay may consequences. Ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay nangangahulugang iniisip natin hindi lamang ang ating sariling convenience, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ikatlo, tinatawag tayo ng Biblia sa disiplina at pagpipigil sa sarili. Galatia 5:22-23. Ang isang taong may pagpipigil sa sarili ay hindi basta ginagawa ang anumang gusto niya. Iniisip niya ang epekto ng kanyang kilos at pinipili ang tama kahit walang nakakakita. Mahalaga ito dahil ang krisis sa basura ay hindi malulutas ng teknolohiya lamang. Kailangan ng pagbabago sa ating mga gawi, ang pagbawas ng hindi kinakailangang konsumo, tamang segregation, muling paggamit ng mga bagay, recycling, composting at walang pagtatapon. Mahalaga ito sa waste management. Ang isang tao na may disiplina ay hindi magsasabing maliit lang naman itong basura. Hindi rin niya iisipin na may maglilinis naman yan. Sa halip, kinikilala niyang may pananagutan siya sa basurang kanyang nililikha at pananagutan niya ang kanyang sariling basura. Sa huli, ang krisis sa basura ay hindi lamang problema ng kalinisan o pamahalaan. Kapag inilapat ang mga prinsipyong ito sa kasalukuyang krisis sa basura, makikita nating hindi lamang ito usapin ng kapaligiran. Ito ay moral at espiritual na usapin din dahil nakikita rito kung paano natin ginagamit ang mga resources na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at kung gaano natin pinahalagahan ang ating kapwa. Dahil ang ating paraan ng pagkonsumo, paggamit, pagtatapon ay may direktang epekto sa buhay ng ibang tao. Ang krisis sa basura sa ating bansa ay maaring malaki, ngunit hindi ito imposibleng lutasin. Kailangan lamang nating baguhin ang pananaw na ang basura ay problemang dapat lutasin pagkatapos natin itong itapon. Ang waste management ay dapat magsimula bago pa ito maging basura. Kaya ang solusyon ay nangangailangan ng parehong disiplina ng bawat tao at maayos na sistema ng lipunan at pamahalaan. Ang koneksyon ng basura at baha ay malinaw na paalaala na ang ating mga gawain sa araw-araw ay may epekto sa buong komunidad. Ang basurang itinapon sa kanal ay maaring maging bara. Ang bara ay maaring maging baha. Ang baha ay maaring maging pinsala sa bahay, kabuhayan, kalusugan at buhay ng tao. Kaya ang solusyon ay hindi isang proyekto lamang, isang teknolohiya lamang, o isang programa lamang. Ang solusyon ay isang buo at gumaganang sistema, suportado ng disiplina at pananagutan ng bawat isa. Mula sa bahay hanggang sa barangay, mula sa negosyo hanggang sa industriya, mula sa collection truck hanggang sa recycling facility, composting center, landfill at iba pang waste facility, dapat magkakaugnay ang bawat takbang. Walang silbi ang mahusay na segregation kung hindi ito susundan ng maayos na collection. Walang saysay ang recycling kung walang processing at market. Walang saysay ang waste diversion kung hindi nasusukat at naipatutupad. At walang teknolohiyang makapagliligtas sa atin kung patuloy nating pinipiling gumawa ng mas maraming basura kaysa sa kaya nating pamahalaan. Sa huli, ang prinsipyo ay simple ngunit mahalaga. Bawasan ang basura, ayusin ang sistema, disiplinahin ang sarili, at panagutan ang bawat takbang. Hindi pwedeng isa lang, kailangan ang lahat. Dahil ang isang bansang marunong mamahala ng basura ay hindi lamang naglilinis ng kapaligiran. Ito ay nagpoprotekta sa buhay, nagpapababa ng panganib sa baha, nag-iingat sa kinabukasan, at nagpapakita ng tunay na malasakit sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angla.

0: SoundCloud.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Ito ang 702 DZAM.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang mapayapang Biyernes, kaagapay. Magandang araw sa iyo. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Liobrera po. Ako po ay masaya na kayo ay aking nakakasama sa lahat ng pagkakataon para sa pananalangin sa ating Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702DZS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung kailangan mo pa kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din sa ating 702DZS app. Simulan natin ang umaga sa pamamagitan ng pagdulog sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, aming Ama, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo, nagpupuri kami sa inyo. Dinadakila ka namin, Panginoon, napakabuti niyo sa aming mga buhay. Sa kabila ng marami naming kakulangan, Panginoon, nananatili po kayong tapat sa amin. Di niyo kami pinababayaan at lagi naming nararanasan ng inyong biyaya at pag-ibig. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi na rin ang iyong paglilinis sa mga nagawa naming kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa oras na ito ay nilalapit namin ng bawat kaagapay namin, anumang sitwasyon ang pinagdadaanan ng bawat isa. Sa mga oras na ito, Panginoon, hayaan ninyo na maranasan ng bawat kaagapay namin ang kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Lalo na po yung bawat tahanan, bawat pamilya, Panginoon. Anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, alam po namin na ang pag-ibig ninyo ay walang hanggan. Para maranasan namin lahat ito, Panginoon, nais nyo na kami po ay laging nakatingin sa inyo, nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat at pinagkakatiwala namin sa inyo maging ang aming broadcast ngayon. Kayo po, Diyos, ang mabigyan ng papuri at pagluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ako po ang inyong nakakasamang hardinero ngayong araw, Pastor Ronald Liobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan din natin kaagapay ang ating sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay mayroong hinaharap ngayon na nais mong idulog sa Panginoon, sabihin mo na yan sa ating comment section at para maisama natin yan sa ating mga prayer items mamaya. Panahon din ito para tayo ay magbigay papuri at pasasalamat sa Panginoon sa kanyang faithfulness, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Isama mo na rin yan sa iyong answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na magtiwala talaga sa Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, kaagapay, samahan mo ako. Alam niyo, kapag sinabing hiwaga o misteryo, ano-ano kaya ang pumapasok sa isipan natin? Madalas ginagamit ito sa mga horror or suspense movie. Ginagamit din ito sa mga teleserye, mga misteryosong bida sa palabas. Ang sabi sa Kolosas Kabanatang 1, sa mga talatang 26 at 27, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon,

ating mga puso ngayon. Ito ang kaluwalhatian ng kanyang presensya, na ipahayag nga ang hiwagang ito sa mga hinirang ng Diyos. Tama ka, Agapay. Ikaw na nagbigay buhay sa Diyos ay isa ka sa kanyang mga hinirang. Ikaw na pinaghaharian ng Panginoon. At dahil dyan, ikaw ay magiging tagapagdala ng kaluwalhatian ng presensya ng Panginoon, tagapagdala ng hiwaga ng Diyos. Subalit ang tanong, ano-ano itong mga hiwagang ito at paano natin dalhin ang mga hiwagang ito? Ang ating pag-uusapan, kaagapay, ay ang mga mahalagang bagay tungkol sa hiwaga. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 3, talatang 18, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Una, inalis na ang talukbong ng ating mukha. At dahil dito, wala nang makapipigil sa ating pagsunod sa Diyos. Amen? Ikalawa, nakikita na sa ating buhay ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kagapay, ito ang kalooban ng Diyos sa atin, ang makita sa buhay natin ang kanyang kaluwalhatian. Reflect the heart and the image of God. Dahil ang kanyang presensya, at kung dala-dala natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, kayang mabago maging ang ating kapaligiran. Why? Because where the presence of God is, there is favor. Amen? Ikatlo, nagkaroon tayo ng makadiyos na pagbabago. Transformed into the image of God. The progression is represented by the praise from glory to glory, by which we understand not earthly splendor, but spiritual excellence and perfection. A marvelous change, isang makalangit na pagbabago, sapagkat maraming uri ng pagbabago dito sa lupa. Mga pansamantala at mapagpaimbabaw na pagbabago. Ang sabi sa Roma, kabanatang 8, talatang 29, sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Likeness of Christ. The character of Christ. Character is very important. Subalit alam mo, kaagapay, kadalasan ang magandang karakter ay hinahanap natin sa iba na dapat hanapin muna natin sa ating sarili. Yan ang dahilan kung bakit madalas kinikriticize natin ang ibang tao. Choose character better than achievements. Many of us, achievement and fulfillment is the priority but not character. Kaagapay, ano ang iyong layunin? Layunin mo bang yumaman subalit sa maling kaparaanan? Layunin mo bang makapasa sa pagsusulit mula sa pandaraya? Naway piliin mo ang magandang character kaysa sa katagumpayan. Ang nakalulungkot, minsan binibilang nating blessing yung mga galing sa pandaraya. Galing sa nakaw at galing sa kasakiman. Halimbawa, nakatanggap ka ng sobrang sukli. Hindi mo na ibinalik at ang sabi mo sa iyong sarili, salamat Panginoon, blessing ito. Hindi po blessing yon. Nakapasa ka sa exam, subalit nangudigo ka naman, nangupya ka. At sasabihin mo, thank you Lord sa blessing. Kagapay, kahit kailan, hindi naging blessing ang galing sa pandaraya o sa pagnanakaw. Roma, kabanatang 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tama ka, Agapay. Nasa kalooban ng Panginoon ang ating dakilang pag-asa. Kaya naman, kailangan natin itong maunawaan.

Sa sandaling ito kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin na nagpadala dito po sa ating comment section. Tayong lahat ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, minsan pa kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi, Panginoon, ng inyong paggabay. At Lord, alam namin na sa iyong banal na kalooban, katatagpuan ninyo at tutugunin ninyo ang aming mga kahilingang panalangin. Sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin sa inyo si Lorena Gutierrez. Ang kaniyang panalangin ay healing and normal laboratory results for Lorena Marie. At siya po ay mag-undergo ng 9th chemotherapy session. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Gonzalo Tejada, healing and recovery for her 82-year-old father who is hospitalized due to severe pneumonia. Panginoon, amin din dinadalangin sa oras na ito si Myrna Lumukso. Ang kanyang panalangin ay good ultrasound and laboratory results and good health for her family. Amin din pong inilalapit o Diyos si Mary Jean Bruno, healing from chest pain and continued good health for her family. Ganun din kay Marivic Manyalak, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay maging stable yung kanyang blood pressure and healing from anxiety disorder. Ganon din kay Violeta Lunar. Ganon din po, Panginoon, kay Violeta Lunar. Panginoon, ang kanyang panalangin ay yung kanilang financial status, Panginoon, na magkaroon sila ng magandang pagkakakitaan. Lord, bless you po sila at buti ninyo ang kanilang pangangailangan sa mga oras na ito. Pinagpipray din namin sila Grimas Del Mundo, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay sa kanyang anak na si Captain Noel Del Mundo at lahat ng crew ng barko na kanilang sinasakyan, protection, guidance, and safety abang sila'y naglalayag, Panginoon. Amin din pong ipinagpe-pray sa oras na ito, Panginoon, si Elena Orfresio, Panginoon. Kagalingan po ng kanyang kapamilya mula sa kanyang sakit na liver, Panginoon. Kagalingan po ng kanyang liver, Lord, yung sakit ni Abraham Orfresio, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po ang aming kapatid na ito. At ipinagkakatiwala namin sa inyo ang agarang paggaling at kalakasang pisikal ng aming kapatid na Abraham Orfresio. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Edchi Diamante. Panalangin po namin para sa kanya ay kagalingan at kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rasquillo. Panginoon, Lord, kayo po ang magkakaloob nito. At sa lalong madaling panahon ay siya po ay makatanggap ng kagalingan mula sa inyo. Ganon din po, pinagpipray namin si Grace Martinez Peha, Lord. Ang aming panalangin ay maging maganda po ang result ng kanyang blood chem, maging maayos ang lahat, Panginoon, para sa kanyang kalusugan. Provide nyo rin ang kanilang pangangailangan, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy kong ipinagpipray ang aking mga kamanggagawa, aking mga kapatid, Panginoon, si Pastor Ronnie Algario, Sister Josephine Algario, Panginoon, ang kanyang may bahay. Pagpalain niyo po ang kanilang ministry, ang HCFC Fairview, Panginoon, ang kanilang pinangungunahan. Ganon din si Sister Vicky Gabornes, Panginoon, ang buong Gabornes family. Amin din po ipinagpipray ang family ni Sister Carmi Gabasa, ang buong Gabasa family. Si Reverend Jolly Bangay Tagala, Panginoon, patuloy niyo siya ingatan.
ang kanyang ministry, Panginoon, na magpatuloy ito sa lugar ng Apayaw at maglagay kayo ng mga tao na susuporta, Panginoon, sa ministry, lalo na po sa kanilang church building. Amin din po yung pinag-pray sa oras na ito si Brother Leo Abisamis, Panginoon. Patuloy niyo sa ingatan at pagpalain. Proteksyonan sa lahat ng kanyang ginagawa dyan po sa kanyang trabaho sa Texas, USA. Amin din pinagpipray, Panginoon, si Brother Engineer Romeo David, ang kanyang buong pamilya, si Sister Marie, kanyang asawa, si Engineer Romar na nasa barko ngayon, si Jerome, si Kevin Jer, and Joanna Grace David, at ang buong David family, Panginoon, patuloy niyo silang ingatan. Akin din pong pinagpipray, Panginoon, si Tita Abby Dailo, yung kanyang health, yung kanyang kalusugan, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ang kanyang mga anak at mga apo, patuloy niyo sila ingatan, pagpalain. Pagpalain niyo rin ang business ni Tita Abby, yung kanyang apartment, Lord. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na mag-ingat sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Amin din pong pinagpipray si Pastor Jose Tulios, ang kanyang family at ang kanyang ministry. Ingatan niyo po, Panginoon. Lord, i-bless mo rin si Tita Telma Manjares. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Napatuloy na kaagapay namin at nakakasama dito sa FEBC sa pananalangin. Pinagpe-pray din namin si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez sa kanilang buhay paglilingkod, naway patuloy kanilang maranasan ang inyong paggabay, ang inyong biyaya at ang inyong pagmamahal sa kanilang buhay. Patuloy ko rin itinataas sa inyo sa panalangin si Sister Nora Cancela, Panginoon. Ingatan niyo po siya lagi, tambuong Cancela family. Sister Corazon Hollandes, huwag niyo silang pabayaan, Panginoon. Akin din po ipinagpipray sa oras na ito, Sister Lillian Guerrero, Lord, ang kanyang buhay paglilingkod, ang kanyang mga ginagawa ay pagpalain ninyo, ingatan niyo ang kanyang buong pamilya. Ganon din kay Pastora Cecil Enriquez, yan po sa Jesus Saves Ministries, dyan po sa Pampanga. Patuloy niyo siyang gamitin mightily at ingatan niyo po ang kanyang kalusugan, Panginoon. Pinagpe-pray ko rin Sister Veronica Barion, Lord, ng TBS Marketing Department. Patuloy niyo siya ingatan, pagpalain niyo po ang department na kanyang pinangungunahan. Kayo po ang mapapurihan sa kanyang buhay, paglilingkod, dyan po sa Philippine Bible Society. Lord, laki itinataas ang aking mga kamanggagawa sa Calvary Christian Church, dyan po sa La Union. Sa pamumuno po ni Pastor Joseph Padilla, Pastor Israel Llobrera, at yung mga manggagawa nila, kasama na rin si Sister Sheila Das Mendoza at ang buong Mendoza family. Lord, ingatan nyo rin ang aking kapatid na Sister Teresetta De Fontorum, dyan po sa Agoo, La Union. Pagpalain nyo po ang kanyang pamilya, kagalingan sa mga karamdaman nila, Panginoon, at i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat po sapagkat kayo ang tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Hindi kayo nagkukulang, at sa takdang panahon, sa inyong banal na kalooban, mararanasan namin ang katugunan ng aming mga panalangin. Maraming salamat po. Pinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

Pa'y magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pang-ulong hatinig. Pang-ulong hatinig.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
4: tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
5: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansa.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.

0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang araw, ngayon ay Biyernes, 21 sa buwan ng Agosto 2026. Ako ang inyong tagapagbalita, Phil Lagtapon.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Unahin sa mga balita ngayon. Orly Gutesa inaming napilitang magbigay ng maling testimonya dahil sa takot. Malacañang nagbabala sa banta ng paid witnesses sa sistema ng hustisya. At sa kalakalan, pagtanggi sa trabaho dahil sa masamang panahon, walang penalty ayon sa DOLE. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Binawi ni Orly Gutesa, umano'y dating security aide ni dating Acubicol Representative Zaldico, ang nauna niyang testimonya na nag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y paghahatid ng mga baleta ng pera. Sa bagong sinumpaang salisay, sinabi ni Gutesa na wala siyang personal na kaalaman sa umano'y paghahatid ng baleta sa property ni Co at sa isang address sa Forbes Park na iniuugnay kay Romualdez. Ayon kay Gutesa, inimpluwensyahan umano siya ni na Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor para gawin ang kanyang naunang pahayag. Sinabi rin niyang inalok umano siya ng pera at educational scholarships para sa kanyang mga anak habang nanaig naman sa kanya ang takot at pangamba. Ayon kay Gutesa, isinama niya sa unang affidavit ang mga bagay na hindi naman niya personal na nasaksihan. Samantala, itinanggi ni na Marcoleta at Defensor ang mga paratang laban sa kanila. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng ombudsman na nagsabing mayroon pa itong 28 saksi na maaaring magbigay ng direkta at mahalagang impormasyon kaugnay ng kaso.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nagbabala ang Malacañang na maaaring makasira sa sistema ng hustisya ang umano'y pagbabayad sa mga testigong magbibigay ng maling aligasyon laban sa ibang tao. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakababahala ang ganitong mga ulat dahil maaari itong magpalaganap ng maling impormasyon at makaapekto sa pananaw ng publiko sa katotohanan. Ito ay kasunod ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang mga naunang aligasyon na naghatid siya umano'y ng mga maleta ng pera na sinasabing kickback kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresistang si Zaldico. Sinabi ni Castro na alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat tungkol sa pagbawi ni Gutesa, ngunit wala pa itong naging pahayag tungkol dito. Giit ni Castro, nais ng Pangulo na nakabatay sa batas at tunay na ebidensya ang mga investigasyon at hindi sa mga gawa-gawang pahayag. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na hindi nakasalalay sa iisang testigo lamang ang kanilang investigasyon kaugnay ng mga alegasyon. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag magpadala sa pera kapalit ng maling pahayag dahil maaring hindi lamang isang tao kundi pati ang kanyang pamilya at reputasyon ang maapektuhan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, isiniwalat ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang 6,909 items ng ebidensya sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban sa kanya. Ayon sa ICC, isinagawa ang disclosure mula Enero 7 hanggang Hulyo 31 ngayong taon. Sa kabuuan, 2,279 ang classified bilang incriminating material o mga ebidensyang maaaring gamitin ng prosecution laban kay Duterte. Samantala, 4,573 ang isinailalim sa Rule 77 kabilang ang mga material na maaaring i-review ng defense bilang paghahanda sa paglilitis. Ang natitirang 57 ay potentially exonerating material o mga impormasyong maaring makatulong sa depensa. Kabilang sa mga material ang mga kaugnay sa umano'y pagpatay o pagpaslang na iniuugnay sa Davao Death Squad, mga operasyon laban sa high-value targets at barangay clearance operations noong kampanya kontra ilegal na droga. Nananatiling confidential ang mismong mga ebidensya at hindi inilalabas sa publiko. Nakatakda namang magsimula ang trial sa dating Pangulo sa ICC sa November 30.
0: Bagong araw, ulas, panahon.
1: Umina at naging low pressure area o LPA si Bagyong Neneng bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 480 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes at nasa labas na ng PAR. May lakas na aabot sa 95 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nilalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulo-pulok pag-ulan at pagkidlat o pagkulog pagidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagkulog pagidlat dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.4 degrees Celsius hanggang 31.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at lulubog bandang alas 6:16 ng gabi.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Pinahihintulutan ng Department of Labor and Development o Labor and Employment o DOLE ang mga pribadong empleyado na tumangging pumasok sa trabaho kapag may agarang panganib dahil sa masamang panahon. Sa ilalim ng Labor Advisory Number 14 Series of 2026, hindi dapat matawan ng administrative sanction ang mga empleyadong hindi pumasok o tumangging magtrabaho dahil sa ganitong panganib. Gayunman, no work no pay pa rin ang umiiral maliban kung may mas pabroblableng polisiya ang kumpanya, collective bargaining agreement o leave credits.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Lumakas naman ang piso laban sa dolyar nitong Webes matapos ang 5-day losing streak. Nagsara ito sa 61.67 pesos kada dolyar, mas malakas kumpara sa 61.815 pesos noong Miyerkules. Samantala, umangat ang PSEI noong ng 80.12 points o 1.30% para magsara sa 6,238.46 matapos ang 3 consecutive days na pagbaba. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa iba pang piling foreign currencies. Para sa Canadian dollar, 44.80, sa Singaporean dollar, 48.67 at 16.47 naman sa Saudi Riyal.

0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw. House Prosecution hinikayat si VP Sara Duterte Carpio na suportahan ang speedy trial. Suporta sa mental health program sa mga paaralan tiniyak ng Kamara. At sa palakasan, Strong Group Pilipinas na naiglaban sa Chinese Taipei Blue sa Jones Cup.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Hinimok ng House Prosecution si Vice President Sara Duterte Carpio na iparating sa kanyang defense team ang hangarin niyang mapabilis ang impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., may ilang aksyon o hindi pagkilos umano ang defense team na nagdulot ng pag-aantala sa proceedings. Binigyang halimbawa ni Tolosa ang hindi agad na pagsunod sa direktiba ng presiding officer na magpulong ang magkabilang panig para pag-usap ang mga common exhibits bago ang testimonya ni Sailin May Del Campo. Gayunman, sinabi ni Tolosa na pabor din ang prosecution sa speedy trial. Aniya, binawasan nila ang mga testigo upang maiwasan ang paulit-ulit na testimonya at paglalahad ng ebidensyang hindi kinakailangan. Samantala, sinabi ni Tolosa na patuloy pang pinag-aaralan kung tatawagin bilang testigo si Ramil Madriaga kaugnay ng mga aligasyon sa paggamit ng confidential funds. Tungkol naman sa pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na ang speedy trial ay hindi nangangahulugang mabilis na pagsuko sa isang predetermined narrative, sinabi ni Tolosa na kung ang ibig sabihin nito ay prejudge na ang kaso, maaari itong makaapekto sa integridad ng impeachment court. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang personal na pag-atake sa prosecution, lalo na kay Attorney Lorna Capunan, kabilang ang pagtawag sa kanyang Marites, ay hindi makatutulong sa defense o sa proceedings.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Tiniyak ni Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ang patuloy na suporta ng Kamara sa mga programang pang mental health sa mga paaralan. Ito ay habang tinatalakay ng Kamara ang panukalang 2027 national budget. Sa 2026 budget, may 2.37 bilyong pisong pondo para sa school-based mental health program ng Department of Education. Ayon kay Adyong, maaaring gamitin ng pondo para suportahan ang hiring ng mga guidance counselor at iba pang non-teaching personnel na tutulong sa mga regular na assessment ng mga estudyante, pati sa pagtugon sa bullying at karahasan sa mga paaralan. Sinabi rin ni Adyong na kailangang malaman ng Kamara kung gaano kabilis nagagamit ang pondo at na ipatutupad ang mga programa. Sa budget hearings, hihingi rin umano ang mga mamabatas ng update mula sa DepEd tungkol sa paggamit ng pondo at hiring ng personnel. Kasunod ito ng school shooting sa Zamboanga City noong Martes na ikinasawi ng isang estudyante at ng isang umano'y suspect. Narito, nauna rito, tatlong estudyante rin ang nasawi sa school shooting sa Tacloban noong Hunyo. Ayon kay Adyong, dapat ipagpatuloy ang mga programang makatutulong sa mental health at kaligtasan ng mga estudyante.
1: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Samantala, nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko, lalo na sa mga content creator, na maging maingat sa pag-post at pag-repost ng mga larawan at video na may kinalaman sa mga bata. Ayon kay CWC Executive Director Angelo Tapales, dapat unahin ng kapakanan ng bata bago ang kwento o content na inilalabas online. Kasunod ito ng pagkalat ng mga hindi na-edit na video mula sa school shooting sa Zamboanga City na nagpakita ng ilang detalye tungkol sa suspect at mga biktima. Hinimok ni Tapalis ang publiko na huwag i-click, i-share o i-repost sa mga sensitibong video dahil maaari itong magdulot ng stigma, bullying at muling pagtroma sa mga batang biktima at survivor. Aniya, ang pagre-repost ay panibagong publication dahil napapalawak nito ang audience at napapahaba ang pananatili online sa isang material. Nagbabala rin siya sa posibilidad ng copycat behavior o paggaya sa karahasan. Hinimok din niya ang mga magulang na maging maingat sa pagpo-post ng mga sensitibong larawan at video ng kanilang mga anak na maaaring pagsamantalahan ng mga sexual predator at iba pang mapangsamantala. Samantala, ayon sa PNP, 50 school-related incidents na kinasasangkutan ng mga batang nasangkot sa mga kaso ang naitala mula Hunyo 16 hanggang Agosto 19. Kabilang dito ang 26 bomb threats, 12 shooting threats, 4 na stabbing incidents, 4 na kaso ng illegal na pagmamay-ari ng baril, 2 death threats at 2 shooting incidents.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bataan dahil sa malawak na pinsala dulot ng tropical cyclones Luis at Maymay at ng Habagat. Sa wisa ng Resolution Number 365 Series of 2026 na ipinasa kahapon, Agosto 20, layunin ng deklarasyon na mapabilis ang disaster response, ayuda at rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Nasagip ng mga otoridad ang 12 guro na na-stranded habang tumatawid sa isang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro. Ayon sa pulisya, nagtangkang tumawid ang mga guro sa Naswak Elementary School gamit ang bamboo bridge na nasira dahil sa habagat. Biglang lumakas ang agos kaya hindi na nila na ipagpatuloy ang pagtawid. Agad nagsagawa ng rescue operation ang mga otoridad at ligtas na nasagip ang lahat ng 12 guro.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Visayas region o Visayas grid kagabi. Ayon sa NGCP, umabot sa 2,640 megawatts ang available capacity habang nasa 2,350 megawatts ang peak demand. Ayon sa NGCP, naglabas ng yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin para matugunan ang kinakailangang reserve grid.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Hinalo ng Strong Group Pilipinas ang Chinese Taipei Blue 117-74 sa 2026 William Jones Cup nitong Webes sa New Taipei City, Taiwan. Nanguna si Isaiah Piñero sa panalo matapos magtala ng 22 points, 13 rebounds at 5 assist. Nagtapos ang Strong Group sa 5-1 na record pero hindi umabante sa semifinals dahil sa format ng torneo. Makakaharap nito ang Jordan sa 5th place game.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinalo ng Gilas Pilipinas Boys ang Syria 72-63 para umabante sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. Nanguna si George Adrian Green sa Gilas na may 18 points habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points. Makakaharap ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals.

0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw. No work, no pay bill para sa mga senador na kabinbin sa Kongreso ayon kay Senate President Sherwin Gatchaliana. Malacañang itinangging magiging election budget ang pambansang pondo. At sa ibang bansa, Southern Peru niyanig ng magnitude 6.7 na lindol.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na patuloy na nakatatanggap ng sahod ang mga senador na lumiban sa sesyon dahil wala umanong umiiral na no work no pay mechanism para sa mga senador. Ayon kay Gatchalian, sakop dito ang mga senador na nasa ibang bansa o lumiliban sa sesyon sa iba pang dahilan. Gayunman, hindi tumatanggap ng sahod at operational fund ang mga pormal na sinuspinde ng Sandigan Bayan. Hindi pinangalanan ni Gatchalian ang mga senador na tinutukoy niya. Sinabi rin niyang may nakabinbing panukalang batas para ipatupad ang no work, no pay sa mga public servant kabilang ang mga senador, kongresista, konsehal at iba pang halal na opisyal. Sa ilalim ng panukala, maaring hindi makatanggap ng sahod ang mga opisyal na hindi pumapasok sa trabaho. Gayunman, ito ay panukala pa lamang at hindi umiiral na batas.
1: Pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, tiniyak ng Malacañang na may mga hakbang para maiwasang magamit bilang election o campaign budget ang panukalang 2027 national budget bago ang 2028 elections. Ito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos kwestiyonin ni Senador Panfilo Lacson ang ilang budget item na maaari umanong magamit sa politika. Kabilang dito ang 180 milyong pisong alokasyon bawat rehiyon para sa pagtatayo ng Ligtas Pinoy Centers sa 17 rehiyon na aabot sa 3.06 bilyong piso. Ayon sa Department of Budget and Management, dalawang evacuation center ang nakalaan sa bawat rehiyon sa halagang 90 milyon pesos bawat isa. Ipinaliwanag ng DBM na hindi pa nakasaad sa proposed budget ang eksaktong lokasyon dahil isinagawa pa ang proseso ng pagpili ng mga site alinsunod sa Ligtas Pinoy Centers Act. Ayon naman kay Castro, malinaw na ang bilang ng mga center, halaga ng pondo at implementing framework habang tinatapos pa lamang ang pagpili ng mga lugar. Ipinagtanggol din ng palasyo ang mga programang ayuda kabilang ang walang gutom at 4Ps bilang tulong sa mga pamilyang nangangailangan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naglabas ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 155 show cause letters sa mga kumpanyang posibleng hindi tumutupad sa kanilang obligasyon sa ilalim ng Extended Producer Responsibility o EPR Law. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, minimonitor ng DENR ang compliance ng mga kumpanyang sakop ng batas, kabilang ang kanilang plastic waste recovery rates. Sa ilalim ng EPR Law, kailangang mabawi o ma-recover ng mga kumpanyang sakop nito ang itinakdang bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Noong 2024, umabot sa 59.98% ang audited recovery rate para sa mga rigid plastics at 56.33% para sa mga flexible plastics, parehong lampas sa 40% target. Pero naman sa 2026, itinakda ang recovery target na 60%. Sinabi ni Castro na maaaring patawan ng milyon-milyong pisong multa ang mga kumpanyang hindi susunod sa kanilang EPR obligations. Samantala, iniulat ng DENR na may mga kumpanyang lumampas naman sa itinakdang recovery targets. Kasunod ito ng mga ulat tungkol sa plastic waste na bumabara sa mga daluyan ng tubig at pumping stations na nakakaapekto sa pagbaha sa ilang lugar.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Tumama ang isang magnitude 6.7 na lindol sa southern Peru kahapon. Ayon sa US Geological Survey o USGS, na itala ang sentroon ng lindol 38 kilometers hilagang kanluran ng Upahuacho sa ilalim ng 66 kilometers. Wala pa namang naitalang nasawi o malaking pinsala. Samantalat, itinaya naman ng Geophysical Institute of Peru sa magnitude 7.2 ang lakas ng lindol.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nakontrol na ng mga bumbero ang pinakamalaking wildfire sa Belgium sa loob ng isang siglo matapos ng 7 araw na operasyon sa High Fence Nature Reserve. Umabot sa 3,000 na hektarya ang nasunog.

0: mula ito sa 1 Korinto 16, talata 13 hanggang 14. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating naging balitaan ngayong Biyernes, 21 sa buwan ng Agosto 2026. Hatid sa inyo ng FEBC Network News para sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Phil Lagtapon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 4 minuto bago mag-alas 7 ng umaga.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang charger ay pantablay. Pantablay. Ang email naman ay sulatroniko. Sulatroniko. Ang hyperlink, kawingan. Kawingan.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
3: Kung para sa iyo, para sa iyo. Kung hindi naman, huwag nang ipilit at baka makasama lang. Madaling sabihin, hindi ba? Pero napakahirap mag-let go, lalo na sa mga bagay, tao o pangarap na gustong gusto mo. Pero naniniwala akong if it's meant to be, mapapasa iyo ito kahit ilang hurdles o obstacles pa ang pagdaanan mo. Kahit ilang taon pa ang ipaghintay mo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa pagpupursige sa buhay at trabaho. May kakilala akong ilang beses ni-reject ng taong napupusuan niya. Pero nagpursige, patuloy na nanalangin at kahit masakit, hindi nagpa-apekto sa mga payo na mag-give up na, ihinto na ang fighting pilit niya at ibaling na lang ang feeling sa iba. Pagkatapos ng 7 taon, ang inaasam na oo ay natamu din. Ngayon, mahigit 2 dekada na silang mag-asawa. Meant to be. Meron din akong kakilala na nagsimula bilang sekretarya sa isang radio station. Pangarap niya na maging broadcaster pero ang sabi sa kanya hindi daw pang-announcer ang boses niya. Nagsumikap, nag-ensayo at lahat ng opportunities para mahasa bilang voice talent, writer at producer tinanggap niya. Ngayon, hindi lang siya announcer, station manager pa. Hindi madali ang naging lakbay, pero ang pangarap na pinagsumikapan, natamu rin. Meant to be. Ang sabi sa Isaiah 14 verse 27, "For the Lord of armies has planned, and who can frustrate it? And as for His stretched out hand, who can turn it back?" Kapag inadya ng Panginoon, walang makapipigil dito. Kaya kung mayroon siyang layunin para sa iyo at ikaw ay susunod, mangyayari at mangyayari ito. In the meantime, what do you do while waiting for God's will to unfold in your life and career? Una, keep your options open. Minsan may mga gusto tayo pero hindi naman pala yon ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya magandang maging bukas tayo sa kalooban niya. Kung may mga plano na hindi matuloy, umiyak ng saglit, damhin ang sakit at frustration, pero mag-pivot at isiping may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Pangalawa, keep your eyes on the prize. May panahon din na hindi naman pinapag-give up ng Diyos sa atin ang pangarap, kundi inihahanda niya tayo para dito. Kapag hinog sa pilit, kahit anong bunga, hindi ito magiging masarap, madalas nga mapait o mapakla pa. Many times, our dreams are not yet being fulfilled because we are still in the preparation stage. Enjoy the journey as you await reaching the destination. Keep your eyes on the prize. At panghuli, keep asking and listening to God. Piliin mo ang iyong pakikinggan. Minsan, may mga taong magsasabi sa iyo, sumuko ka na at ibaling na lang ang lakas sa ibang pangarap at ibang plano. Pero hanggat hindi ang Diyos ang nagsasabi sa iyo na mag-let go, just be still and don't make any life-altering decisions. Patuloy na maghintay, magtanong, at makinig sa Diyos. Keep your options open, keep your eyes on the prize, and keep asking and listening to God. Walang makapipigil sa plano ng Diyos para sa iyo. Kung kanyang kalooban at bukas ka para sundin ito, tiyak na makakamit mo kung ano ang para sa iyo. Delays and detours may happen, but what's meant to be will eventually happen. Hintay lang at kapit lang. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng Sambay Na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilipinas!
7: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Oras na!

0: Good morning, Kaagapay. Welcome dito sa ating inaabangan palagi na oras na Pilipinas tuwing ganitong oras at araw mula sa iyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ngayon po ay August 21, 2026. Walang paso kasi Ninoy Aquino Day, pero tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Makabuluhan na naman ang higit isang oras natin. Samahan niyo po kami, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Hindi webest ngayon, pero best day ever. Siyempre, pa rin to. Every day naman yan.
1: Every day. Mm-mm. Pero every day should be Thursday. Sobra naman yun.
0: Malilito kami niyan, Bishop, sa programming araw-araw Webes. Yan, pero salamat din po sa ating mga kaagapay sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikiisa sa ating ginugunita sa araw na ito. And hello sa mga estudyante natin at sa mga masisipag na manggagawa na may extra day off, long weekend.
1: Yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Enjoy.
1: Oo.
0: At bukas nyo lang yung inyong mga radyo, yan, yung inyong mga FB.
1: Weekend na nga, ano?
0: Oo.
1: Diba? Anyway.
0: Diba? So, hello muna.
1: Tara, uwi na tayo.
0: Teka lang. Marami tayong kakausapin ngayon. At i-welcome muna natin yung mga kaagapay natin sa Facebook Live.
2: Good morning.
0: Ngayon din naman sa ating YouTube channel.
1: At sa GCTV Digital na.
0: Yan. Oh, so,
1: live din tayo dyan.
0: And of course, sa ating radio app. Sa radio at PM radios at sa ating mga sasakyan. Saan ang punta ninyo?
2: Yes.
0: Maluwag-luwag ba ang traffic?
1: Baka lumalabas sila ngayon ng Maynila.
0: Pwede. Saman nyo kami. Saman nyo ang mga programa ng DZAS. And ngayong araw na ito ay talagang magbibigay diin po tayo dun sa mga alaala ng ating bayani na si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. So babalikan natin later yung bahagi ng ating kasaysayan na yan. Mm-hmm. And of course, marami din tayong mga pag-uusapan. Panauhin natin ang National Historical Council of the Philippines. Mm-hmm. Meron din tayong political analyst. At
1: yes,
0: meron din tayong real-life na hero.
1: Tama.
0: Na makakausap mamaya. Kaya wag po kayong bibitaw. Pero ngayon, pag-usapan muna natin at tignan ang paalala galing po sa ating kawikaan.
3: Kawikaan, kayamanan.
4: Kawikaan, kayamanan.
0: Alright, ang atin pong pag-aaralan ngayon galing sa Matthew 5:16. So hindi mo na to kawikaan, pero galing pa rin sa Bible. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit.
1: Amen. Let your light so shine before men that they might see your good works and glorify your Father which is in heaven.
0: Mm-mm.
1: Liwanag.
0: Correct.
1: Oo, liwanag na nasa atin. Pero hindi po yan liwanag ng moralidad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yan liwanag ng good manners and right conduct, kundi liwanag ni Kristo na nasa atin. Okay? At sa lahat po ng mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo, naroon sa ating buhay ang kanyang espiritu na nagbibigay liwanag, no, sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung kaya, dahil dyan, then we can let our light shine before men.
0: Ano-ano yung mga factors, Bishop, para mag-dim yung ating ilaw? Yung ilaw na nasa sa atin po.
1: Paano magdilim?
0: Minsan ganun eh, hindi masyadong maningning.
1: Hindi naman po let your dim, no, be seen. No, let your light. Kanya nga lang, alam mo ang liwanag po ay liwanag ng salita ng Diyos. Meron doong talata sa Psalm 119, ang sabi the entrance of thy words giveth light. So, kaya ang lahat ng mga mananampalatay, pinagyayaman sa ating kalooban, sa ating kaisipan, dapat ng salita ng Diyos, ng kanyang kalooban, ng kanyang kautusan, ng kanyang kaluguran, at yun ang ating ipinakikita sa sambayanan.
0: Yun.
1: Sa pamilya, sa bawat isa. Yan ang liwanag ni Kristong nasa atin, ang liwanag ng kanyang katotohanan.
0: Mm-mm.
1: Alam mo ba yung kantang This Little Light of Mine?
0: Alam ko po, pero mas magandang awitin ninyo.
1: Hindi. Alam mo, pambata yun eh.
0: Pang Sunday
1: school. Ang munting ilaw ko.

0: katuwiran ng salita ng Diyos na nasa ating puso.
1: Ano yung first thing to do, Bishop, pagka yung ilaw mo aandap-andap? Kasi tao tayo napapagod.
0: Na baka Christmas tree yun.
1: Nadi-discourage, di ba? Oo.
0: Well, ang unang-una, talagang dapat po eh, katulad eh, aandap-andap. Eh, palagi kang makinig ng hardin ng panalangin.
1: Correct.
0: Oo, eh, meron doong devotion eh.
1: Oh,
0: eh, pagyamanin tayo niyan.
1: Doon mo expose yung sarili mo.
0: Yes.
1: Hindi yung malungkot ka na nga, papakinggan mo pa yung mga kantang sawi. Adel, lalong madadampen yung spirit mo,
0: yes,
1: di ba?
0: At lalo na, ang ating pong buhay ay reflection yan ng buhay ni Kristo sa atin.
1: Mm-mm.
0: Ganun. Eh, kaya pag pinagyayaman natin ang ating sarili sa kanyang salita, sa kanyang ehemplo, sa kanyang kalooban, ano bang makikita sa ating buhay?
1: Yes. So, yan.
0: Ayun.
1: At sumasa atin ang banal na Espiritu. Yan ang ating pinagbulay-bulayan. Matthew 5, verse 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, hindi para sa glory, sa credit natin, Bishop.
0: No.
1: Diba?
0: No, wala.
1: Huwag ganun.
0: Alam mo, ang biyayang nasa atin ay nagpapakilos sa atin. Not for our own glory. Kaya nga pag grace, glory ng Diyos yan.
1: Oo. Nawa yung mga ginagawa natin maging daan to point people to Jesus.
0: Exactly.
1: Diba? At hindi tayo maging credit
0: grabber. Actually, hindi kinakailangan maging bishop na katulad ko para magliwanag ka ng liwanag ni Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sino. Kaya
1: kahit
0: mamaya
1: ordinaryo.
0: Yung kakausapin natin.
1: Opo.
0: Oo. Liwanag ng kanyang katotohanan sa buhay natin. Kahit maliliit na bata.
1: Mm-mm. Pwedeng maging liwanag.
0: Of course.
1: Oo, yan ang ating mabilis na pinagbulay-bulayan lang. Pero Bishop, bago lang magalit yung ating mga Katsim Positive, di ko pala sila natawag kanina. Sorry po. Okay, so thank you muna sa ating co-pilot ngayon, si Jonathan Reyes.
2: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
1: Maraming salamat din kay Phil Lagtapon.
3: Ready for action.
1: Thank you rin sa ating kamanggagawa, si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
1: Kay Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: Thank you rin. Makakasama natin mamaya-maya si Dessa Girl.
6: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
1: At sa ating bagong-bago na si Ara. And of course, sa ating RTV, si Angelica Calayag.
7: Aagapayan ka, kaibigan!
1: Salamat din ang marami sa ating engineering at Bukawa Tech.
0: Yes, so, binabati ko rin yung nag-ayos ng ating set.
1: Yun, no? Diba?
0: Ang ganda, no?
1: Naiba ang napapanood nyo ngayon kasi nandito tayo sa ating studio sa 38th floor. Sabihin nila, FEBC rin yan. Opo, nandito po yung ating mga offices. Yan.
0: Nakakita nyo naman, ano? Ang ganda na arrangement dito.
1: May pamagpa kami dito. So, ayan po, ano? And mamaya, meron po tayong pagbibigay diin at pagbabalik tanaw sa naging buhay ng kung bakit tayo holiday ngayon. Ninoy Aquino Day. And later din po, marami pa tayong pag-uusapan. Pero ngayon, bigyandaan muna natin si Dessa Magtunaw.
8: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
9: Good morning, kaagapay! Dessa the Explorer po, ang inyong nag-iisang radio tour guide. For today's video, hindi tayo magbabalik sa bundok o dagat dahil maglalakbay tayo sa mundo ng ekonomiya. Ready ka na ba? Tutuklasin natin ang top 5 most powerful economies ng buong mundo kung saan ang pera, innovation, at global influence ay nagtatagpo para baguhin ang takbo ng ating buhay. Tara, simulan na natin ang journey sa mga bansang ito. Unang-una sa listahan, ang United States o ang Estados Unidos. Ito ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na may GDP na humigit kumulang $30.62 trillion. Dito, ramdam mo ang lakas ng teknolohiya, banking at service na humuhubog sa global finance. Mula sa Wall Street hanggang Silicon Valley, ang US ay sentro ng operasyon.

0: opportunities at innovation. Bawat desisyon ng bansa ay may epekto sa buong mundo. Isang tunay na powerhouse na hindi basta-basta makakalampas. Sunod naman ay ang China. Kilala sa napakalaking export power at malaking role sa global supply chains. At sa bawat pabrika at port, ramdam mo ang determination ng bansa na maging global leader sa manufacturing at trade. Dito, makikita ang kombinasyon ng tradisyon at modern na business na nagbubuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap ng mundo. Germany naman ang pumangatlo. Yan ang nangunguna sa Europa. Kilala ito sa mataas na kalidad ng industry, sasakyan, makina at technology. Habang iniimagine natin ang mga kalsada ng Berlin, ramdam natin ang precisions, innovation at efficiency na dahilan kung bakit matibay ang European economy. Sa Germany, ang negosyo ay parang sining, perfect at maayos. Hindi rin papahuli ang India at Japan. Ang India na mabilis na lumalago dahil sa malaking populasyon at lumalaking consumer market. Ang dalawang bansang ito ang patunay na sa modern world, lakas at innovation, nagmumula ang combination ng mga talento, technology at oportunidad. Kaagapay, ang limang most powerful economies ay hindi lang numero sa papel. Bawat bansa ay may kwento ng innovation, pagsusumikap at pangarap na humuhubog sa global economy. Mula US hanggang Japan, ramdam natin ang lakas, impluensya at oportunidad na patuloy na nagbibigay hugis sa mundo. Nakita natin ngayon na ang tunay na kayamanan ay nasa idea, dedication at connection sa global community. Hanggang sa susunod na adventure, keep exploring at maging curious sa mundo sa paligid mo. Lourdes Magtunaw po, winawagaywayang bandila at kwento ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
1: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita Bandila.
2: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
3: Thank you, Desa Girl. At bago lang tayo dumako sa ating mga special interview ngayon, ay reminder lang kaagapay, just in case hindi pa po kayo nakakasagot sa ating audience survey, yung listener survey, paki-click na lang po, paki-scan itong QR code na nasa screen nyo ngayon. At meron lang po tayong tatlong katanungan dyan, mabilis lang pong sagutin. At wala pang isang minuto, matatapos nyo na. So malaking bagay po itong ating audience survey para po ma-improve yung ating pong programming. Hindi lang sa DZAS kasi ginagawa rin natin to, Bishop, pati sa mga regional stations
4: yes.
3: po natin.
4: Eh paano kung hindi sila marunong gumamit ng QR code?
3: QR code. Meron po tayong link. Ayan, ayun, ilalagay po natin dito sa ating FB Live ngayon. Pakiclick nyo na lamang po at mapupunta na po kayo doon mismo sa ating pa-survey. Okay, quick break muna tayo at sa atin pong pagbabalik, ay meron po tayong talakayan tungkol po sa naging buhay at sa legasiya ng ating bayani na si Senator Ninoy Aquino.
4: Okay.
1: Pag-usapan natin.
3: Nagbabalik po ang oras na Pilipinas mula dito sa iyong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. At dahil napaka-significant po ng araw na ito, it's Ninoy Aquino Day, mahalaga po na balikan natin ang buhay ng ating bayani, si Senador Benigno O. Ninoy Aquino Jr., isang mamamahayag, syempre po mambabatas at isang opposition or opposition leader na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. So every year, August 20, ay ginugunita po natin ang kanyang buhay, even yung kanyang sakripisyo at legasiya or pamana. Hindi lamang po bilang bahagi ng ating kasaysayan, kundi bilang pagkakataon para pagnilayan din ang kahalagahan ng demokrasya, kalayaan at ng paninindigan. So via Zoom, Bishop R.A. kasama natin ngayon, history researcher mula sa NHCP o itong National Historical Commission of the Philippines, si Ms. Iya Quijano. Ms. Iya, magandang araw po.
5: Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa studio at sa mga tagapakinig po. Maligaya or welcome po sa ating Ninoy Aquino Day.
3: Yan.
4: Ayun. Okay. Alam mo, napaka-significant ng inyong komisyon ngayon.
3: Mm-mm.
4: At maganda na pag-usapan natin ang yaman, no, ng ating pamana. Di ba, Heidi? Mula kay Senador Ninoy Aquino. Iya, ano ang ipinagpapahalagahan natin sa araw na ito? Briefly, can you describe?
5: Yes, August 21 po, 1983, nangyari ang isang madilim na kabanata sa ating kasaysayan. At bumaba si Senator Benigno Ninoy Aquino ay lumipad mula Estados Unidos, bumalik ng Pilipinas. At pagbaba niya po sa tarmac ng Manila International Airport, ay siya po ay pinaslang. So, kumbaga parang nakuhanan po, nakita po ng sambayanan ang kanyang pagpaslang. So, itong araw po na ito, ang ginugunita po natin ang sakripisyo o ang naging papel ni Ninoy Aquino at ang kanyang pagka paslang at pagkamartir sa kasaysayan at demokrasya ng Pilipinas.
4: Okay, bali ba ang ating pinagdiriwang ay ang kanyang kagitingan?
5: Yes po, opo.
4: Nang ipinaglalaban na dapat na demokrasya, kalayaan, at yung bang pagpapahayag, no? Hindi lang ang saloobin, kundi nang dapat na pinagpapahalagahan ng bawat Pilipino. Tama ba?
5: Tama po, sir. Lalo po at siya ay, bago pa siya naging mambabatas, naging mamamahayag po siya. So, siguro isa po yun sa aspeto ng buhay ni Ninoy na minsan lang nating matalakay ang kanyang buhay bilang mamamahaya.
3: Mm-hmm. Okay. Pero syempre, Miss Iya, ano, hindi na lahat ay alam kung sino si Ninoy. Oh. Diba?
4: Ikaw, Heidi, alam mo pa ba?
3: At dati, alam na alam natin, nasa 500 pesos, diba?
4: Oo.
3: Pero lalong-lalo na, Miss Iya, yung mga kabataan natin ngayon ay baka hindi na kilala si Ninoy, ang kilala ay si Cory o kaya si Chris. Mm-hmm. At ngayon si Bimby. Oo. Diba? Kasi nagte-television na rin.
4: Ilang taon na nakaraan yan, hindi ba, Iya? Ikaw ba'y buhay ka na nun?
5: Ay, hindi pa po. Pero, ano po? Ako eh, ang naabutan ko na po ay si Pangulong Ramos.
3: Mm-hmm.
5: So, pero ano naman po, panahon ko po yung mga nalulung din sa kwento ni Ninoy at ng martial law dahil bilang isang bagets na pinanganak po noong 1990. So ito po yan, matagal po ang kwento namin tungkol dyan sa martial law at kay Ninoy. So sino nga po ba si Ninoy, mm-hmm, maliban sa isa siyang mambabatas o maliban sa siya ang ating ginugunita ngayong holiday. So isa po siyang, tulad sinabi po kanina, mambabatas at mamamahayag, isa at tagapagtanggol ng demokrasya. So siguro pinakakilala po siya bilang kritiko ng administrasyong Marcos noong at ng martial law. Nung panahon ng martial law, sila po ni Ka Pepe Jokno ay dalawa sa pinakatanyag na kritiko ng administrasyong iyon. Nakulong pa nga po sila eh. Actually, magkatabi po sila ng selda noon sa Laur. Pero hindi po sila nagpadala sa takot o nagpadala o hindi rin po sila nagpadala sa kung ano pang mga bulong-bulungan. Dahil para sa kanila po, ipaglalaban po nila demokrasya ng Pilipinas at ipaglalaban nila ang kalayaang mamahayag. So, noong 1983 nga po, noong August 21, yun nga po, siya po ay napaslang. At kumbaga naging, hindi naman ang naging catalyst mismo, pero kumbaga doon na po nakita ng taong bayan na maski ang isang taong kasing taas at kasing kilala ni Ninoy Aquino ay mapupunta sa ganitong karahasan. So kumbaga, naitulak na po ng naitulak hanggang sa tayo po ay nagkaroon ng People Power Revolution 3 years later.
4: Okay. Alam mo, Heidi, kung meron akong maaalala kay Ninoy, yung kanyang uri ng pananalita. Mabilis. Mabilis siyang magsalita, matatas. Ibig sabihin, kung mabilis siya ang magsalita, mabilis din siya mag-isip.
3: Napaka-eloquent nga daw ni Ninoy. Kung babalikan natin yung mga speech niya. 1983 siya pinaslang. Mm-mm. 6 years old ako, Bishop.
4: Oh.
3: Ikaw, ilang taon ka na ba noon? Pero ano ka na ba noon? High school, college, nagkatrabaho?
4: May asawa na ako, may anak na ako noon.
3: Siya na po ang nag-reveal, di ba? Medyo nahiya na po ako ng konti. Malay na malay ka na noon, Bishop.
4: Oo. Pero pag-usapan natin yung sikat na sikat na kanyang
3: sinabi.
4: Yung the Filipino is worth dying for. O hindi ba, Iya?
3: Ano yung nagtulak sa kanya, Miss Iya, para banggitin yung kataga na yon na up to now, talagang tumatak at hindi nakalimutan ng sambayanan kapag sinabing Ninoy Aquino?
5: Actually, personally po, yung the Filipino is worth dying for na lagi nating narinig. At nung panahon din po nung namatay ang kanyang asawa, sunod-sunod din po yung nakikita natin noon na banderitas, saka yung mga t-shirt. Ako po, may t-shirt ako noon na the Filipino is worth dying for. Kumbaga, sinabi na po ni Ninoy dito na hindi niya to ginagawa para sa kanya lang, hindi niya to ginagawa para sa kumbaga sa kapakanan niya mismo, sa politiko, ginagawa niya to para sa demokrasya, ginagawa niya itong paglaban niya para sa kabutihan ng Pilipinas, dahil ang bawat Pilipino, kahit na pa siya ay napunta delikado na eh, kasi
4: para sa akin, it wasn't a political statement. It was something.
5: No, it wasn't.
4: It was something that was very consistent with our lupang hinirang. Ang yes. Mamatay ng dahil sa iyo. Di ba? Oo.
5: Kumbaga naging embodiment niya na po yung lupang hinirang natin at ng ating mga nakaraang bayani na hindi po ito politika, hindi ito kulay, hindi ito dahil para sa akin, para ito sa bayang Pilipinas, para ito sa inang bayan, para ito sa lahat ng Pilipino at pinaglalaban ko. So, yun po.
3: Okay. So, talagang napaka-graphic nung images, Bishop, di ba?
4: Yes.
3: Na makikita naman natin sa ating archives nung in-assassinate nga siya, di ba? Yun bang mga belongings niya, Miss Ina, na restore ba natin yon? At pwede pa ba yung makita ng publiko? Parang part of history at maalala din talaga yung mga kadugtong na mga pangyayari dito sa mga memorabilias na ito?
5: Opo. Alam ko po yung suot niya noong araw na siya ay napaslang. Duguan pa yon. Alam ko po naka-display siya ngayon sa Tarlac. So, sa kanya pong hometown.
4: Yes.
5: Ang van naman po ng Absecom kung saan siya dinala, for restoration po kasi siya ng mga nakaraang taon, pero I believe it is already with the Martial Law Museum. Hindi lang po namin sigurado kung kailan po mabubuksan yung Martial Law Museum dahil marami pa po yata silang memorabilia na kailangang i-restore. So with regards naman po sa kanyang speeches and papers, we have so many people online digitizing these papers and these speeches. I believe sa YouTube nga po, merong isang channel doon, in-upload po lahat ng kanyang talumpati. At meron din po ang ating mga movement tulad ng August 21 movement.
4: Mm-hmm.
5: Meron din po yung mga kasamahan po nila, kunyari si Rene Sagisag na interview po namin, Sumalangit Nawa. So meron din po kaming holdings dito sa NHCB. Meron po kaming mga libro tungkol sa martial law. At kay Ninoy dito po sa NHCB. At malaya pong bumisita ang kahit na sino sa aming opisina Mondays to Fridays po.
4: So anong pagdiriwang ang mayroon ang National Historical Commission ngayon?
5: Ginagawa po kasi namin pag ganitong paggunita, very solemn. So nag-offer po kami ng mga bulaklak, and then usually po sa ang pag-offer po namin ay sa tarmac. So I think may ongoing po sila sa tarmac ngayon. Kumbaga, since nasa NHEP na rin po yung People Power Commission, minabuti po namin na dahil lang araw na ito ay, syempre pag tinignan po natin, very dark din naman yung naging sanhi. Hindi po tayo magse-celebrate ng very bongga, yung term, pero very solid to remember his sacrifice and his memory.
4: I hope you don't mind yung uri ng aking pagtatanong, Iya. Subalit, sa ating bansa ngayon ay napakataas ng mga issue ng politika. Okay? Pero itong pagunita natin ng kagitingan ni Ninoy, ito'y para sa akin ay hindi dapat maging issue ng politika. Ito ay pagising sa ating kamalayan, sa ating kaisipan, sa ating kalooban na dapat ito ay nasa saloobin, no? Nasa puso ng bawat Pilipino. Yung pagnanais na maiangat kung ano ang kapakanan, no, ng ating para sa ating bayan, patriotism, no,
5: yes,
4: ang kalayaan, pagpapahalaga sa ating democratic principles, hindi ba? So ito'y dapat hindi maging issue ng politika.
5: Yearly naman po, hindi naman po siya issue ng politika, pero yearly naman din po nagbibigay po kami ng commemorations. Yun lang po. Ginagawa po talaga namin siyang solemn since even before pa po talaga. Kasi ano po to eh? It's a very dark reason.
4: Yes.
5: But it's also a catalyst. Yun nga. Na hindi tayo papayag na basta-basta ganun na lang yung ganun din na lang yung demokrasya. Kaya ginagawa po talaga namin siyang solemn to remember both. Opo.
4: Sinasabi sa ating mga Pilipino na tayo daw pagdating sa bagay na yan, mahina ang ating memorya, Heidi. No? Ano ang ginagawa ninyo para ang mga kabataan ngayon ay magising sa bagay na ito?
5: Yearly po, maliban sa commemorations po natin ng EDSA at ng Ninoy Aquino Day. Nagkakaroon din po kami ng mga, kumbaga nagsuschool to school po kami. So, nito lang pong February, nagkaroon po kami ng conference on martial law. So, sa Ateneo, nagpapasalamat po kami sa kanila. At ang inimbitahan po namin, hindi lang mga basta scholar, kundi yung mga nandoon po talaga nung panahon ng martial law. So, kinuwento po nila yung kanilang, kumbaga yung anong nangyari po sa kanila noon. At ang audience po namin ay yung mga estudyante. So, kumbaga parang yung mga estudyante din po. Ang dami ng nalalaman and then ang dami na nilang tanong. So, parang naano naman po kami sa NHEP na parang interesado pa rin talaga ang mga bata malaman po ano yung nangyari nung panahon na yon. At hindi rin po kami tumitigil dun sa pag-memorialize through markers. Mm-hmm. So actually, marami pong markers ngayon si Ninoy.
4: Ayun.
5: At meron din po si Cory. So ayun po.
6: Okay.
5: At siguro si Pepe Jok na rin po ay nagkakaroon din po kami ng mga papers tungkol sa kanya po.
6: Mm-hmm. Siguro for my last question kay Miss Iya, is there a thing or two na parang gusto natin talagang mas ma-remember si Ninoy? At ano iyon, Ma'am Iya?
5: Inaanyayahan ko po ang DepEd at CHED na huwag niyo pong tatanggalin sa curriculum ang martial law or history dahil malaking issue yan ngayon. Dahil kapag hindi po ito naaral ng ating kabataan, sila mismo, hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanilang sinaharap or sa kaharapan na. So, kaya kung pwede po sana, tumuhingi po kami ng tulong, hindi lang po sa DepEd at SCHED, kundi pati po sa Sambayan ng Pilipino. Tulungan niyo rin po kami sa NHEP na palaganapin pa ang story ng, ang kwento ng martial law.
4: Tama. Mm-hmm. Sa bagay na yan, abay, napaka-significant ang ating presensya bilang media.
6: Mm-mm.
5: Opo.
4: Oo.
6: Kaya nga, naglalaan tayo ng ganitong mga pagkakataon para bigyang diin ang ating kinocommemorate ngayon. And Miss Iya, ano yung talaga yung parang pinaka for you na naging pamana ni Ninoy sa Sambayan ng Pilipino?
5: Yung ako po personally, dahil anak din po kasi ako ng isang nabuhay nung panahon na yun.
6: Mm.
5: Yung walang takot niyang pag-critic sa isang bagay na alam niyang mali na.
6: Mm-hmm.
5: So, kumbaga na-imbibe po yun ng tatay ko at naipasa niya rin po yun sa akin bilang anak at bilang isang malayang Pilipino.
6: Mm-hmm. Kumbaga, hindi bulag. Pupunahin yung mali pero babatiin din yung mabuti.
5: Opo. Dapat ganun talaga. Oo.
6: Thank you, Miss
4: Iya. Very good. Maraming salamat, Iya.
6: Sa inyo din dyan sa NHCP. So, kung meron mang mga importanteng mga kaganapan sa araw na ito, i-follow na lang yung mga official social media page ng NHCP. At meron din silang mga YouTube videos na talagang magbabalik tanaw dun sa mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Miss Iya, God bless you and enjoy your holiday na.
5: Okay. Thank you po. Kayo rin
4: salamat
5: po dyan.
6: Isang history researcher mula sa National Historical Commission of the Philippines, si Miss Iya Quijano. Quick break muna tayo, Bishop, dahil
4: yes,
6: maganda nga na after nating mag-look back, ano ba yung mga nangyari noong araw na ito, noong 1983, ikokonekta naman natin yan sa ating kasalukuyan. Mamaya po ay makakausap naman natin ang isang political analyst makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Pilipinas. Magbabalik ang oras na Pilipinas. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
7: Si Lope K. Santos, ang Pilipinong manunulat, ang nagpasimula ng alpabetong abakada. Galing ito sa alpabetong Latin. Mayroon itong 20 titik. Ito ay opisyal na ginamit ng Pilipinas noong 1940.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.
8: Ito ang 702 DZAS.
9: 702 DZAS.
8: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pilipinas. Pag-usapan natin.
4: At mula sa pagtalakay sa buhay at pamana ni Ninoy Aquino, mahalaga ring tingnan ang mga mas malawak na kahulugan ng kanyang panahon no sa ating demokrasya. Itong mga panahon natin ngayon, Heidi, ang demokrasya ay hindi lamang tungkol sa eleksyon o pagpili ng mga leader. Kasama rito ang kalayaan sa pagpapahayag, pakikilahok ng mga mamamayan, pananagutan ng mga nasa pamahalaan at pagkakaroon ng boses sa mga usaping nakakaapekto sa ating bansa. Kaya ang pagunita sa Ninoy Aquino Day ay nagbibigay rin sa atin ng pagkakataong pag-isipan ang papel ng bawat Pilipino sa isang demokratikong lipunan kung paano tayo nakikilahok, nagpapahayag ng ating mga saloobin at kung paanong ginagampanan ang ating mga responsibilidad bilang mga mamamayan. Kaya Heidi, talakayin natin ito at makakasama natin si Professor Mark Lino Decena. Siya ay isang political science lecturer mula sa San Beda University at sa PUP. Magandang araw sa iyo, Professor Mark.
10: Ay, mapagpalayang umaga sa inyo, no? Lalo na ngayon pinagdiriwang natin ang araw ng kamatayan ni dating Senador Bidigo Aquino Jr. Magandang umaga po.
6: Prof, no mga panahon na yon, kayo po ba ay may malay na sa mga nangyayari sa ating
4: kasi
6: bayan?
4: Kasi sabi ni Heidi, noon daw ano na taon pa lang siya.
6: Opo eh.
4: Oo.
10: Kung nagatandaan ko, ako ay grade 3 noon eh.
6: Grade 3.
10: Pinaslang si dating Senador Ninoy Aquino. At kung kami nakatira sa Pasay eh, sa likod ng airport.
4: Eh, lubos kaya, pa lang, napakatanda ko na sa inyong dalawa.
10: Nagmumobilize at yun nga, nabalitaan namin na talagang siya ay pinaslang in broad daylight sa Manila International Airport ng 1988.
6: Na yun na po ngayon, kaya ipinangalan sa kanya ano, ang Ninoy Aquino International Airport. Yan. Yung sa naiyawan kasi nangyari yon. Ayan, sa tarmac.
4: Oo. Pagpapahalaga sa demokrasya.
6: Mm-mm.
4: Yan ang para sa akin ay kabubuan ng lahat ng ginampanan ni Ninoy Aquino at yung kanyang kagitingan ano, na nakita natin na humantong sa kanyang pagiging bayani. Tama ba ito, Professor?
10: Yes. Matatanda natin nung si Ninoy ay nasa Amerika at siya ay naging isang exiled politician sa panahon ng Pangulo Ferdinand Marcos. Meron kasing ugong-ugong noon na si Marcos ay hindi maganda yung lagay ng kanyang kalusugan. At kung may mangyaring masama sa kanya, ang pinagpapalaga at pinagpapalagay ng marami ay magkakaroon talaga ng kaguluhan sa Pilipinas. No? Malalagay sa alanganin yung ating demokrasya. Kaya nagpas siya ang dating Senador Ninoy Aquino na bumalik sa Pilipinas at kausapin ang dating Pangulong Marcos. Magkaroon ng peaceful transition of power kung sakaling may mangyaring masama kay Marcos. No? So, ang ganda ng buhay niya doon, no? Kasama yung kanyang pamilya at hindi siya naging maramot. Talagang sabi niya, kinakailangan bumalik tayo ng Pilipinas kasi kung hindi ngayon, kailan, at kung sinong gaganap na ang ating demokrasya ay maisalba sa peligro ng mga panahon. Kaya masasabi natin na talagang yung sakripisyo ni Senador Ninoy Aquino ay napakahalaga, no? Na dapat natin lalahanin para patuloy natin pagyamanin yung kultura ng demokrasya sa ating bansa.
4: Oo. At sakripisyo na alam mo kasi mayroong kaisipan na parang ang demokrasya ay nagsisimula at natatapos sa eleksyon. Parang ganun lang. Pagkatapos ng eleksyon, nawawala na yung kalayaan sa pagpapahayag, pakikilahok ng mga mamamayan sa mga issues ano, ng lipunan, pananagutan ng mga nasa pamahalaan, no? Yung pagkakaroon ng boses sa mga usaping nakakaapekto, no, sa ating bansa, lahat naman tayo damay diyan, 'di ba? So kinakailangan kapag demokrasya, panatiliin na ito, no, ay pinag-iingatan. Tama ba, Prof?
10: Totoo yan, no? Kagaya lang sinasabi natin, yan ang pinaka-common misconception sa politika. Kala ng tao na ang demokrasya, it's all about election. Tapos isang halalan. No? Pero bilang isang mamayan, ay marami tayong dapat gampanan para pagyamanin yung ating demokrasya. No? Dapat tayo ay makilahok sa mga makabuluhang advokasya. No? Dapat patuloy tayong magtaguyod ng mga tamang impormasyon. Lalo na ngayon, ano, tayo po ay binabaha ng napakaraming impormasyon at minsan hindi natin maintindihan kung itong mga impormasyon na ito ay totoo or ito'y gawa-gawa lamang or for the purpose of manipulation.
4: Binabaha na nga tayo ng baha, binabaha pa tayo ng ganyan.
10: Totoo yan. Ano? Lagi kong sinasabi na ang demokrasya, paraan ng demokrasya na pag-aalaga ng demokrasya sa ating bansa ay parang yan ay isang sasakyan, no? Isang jeepney. No?
4: Oh.
10: Ang mga hinahalal natin sa gobyerno, sila yung nagmamaneho ng jeepney na sinasakyan natin. Oh. Pero tayo yung nagmamay-ari ng mga sasakyan na yan.
4: Tama.
10: Kaya kinakailangan, huwag nating paubaya sa kabila, no? Yung pagtitimon lamang sa sasakyan, dapat bantayan natin. Tignan natin, no? Suriin natin kung tama ba yung kanilang ginagawa. Sapagkat mahirap pong makarating sa direksyon na gusto natin puntahan kung tayo po ay nagpapabaya doon sa mga nagmamaneho ng ating sasakyan.
4: So ang sinasabi mo, Professor, ang demokrasya ay pagpapahalaga sa loobin at damdamin at boses ng mamamayan. Ibig sabihin, kasi merong isa pang kaisipan na kapag ikaw ay kritiko, para bang rebelde ka na. Ano?
10: Totoo yan, ano? Yun ang isa rin sa tinitingnan natin pagka pinag-usapan ang demokrasya. Pag ikaw ay nag-oppose, ang akala ng marami, ikaw ay kalaban ng pamahalaan, no? Pero dahil sa mga ganyang tunggalian, no? Mas lalong napapagyaman natin yung ating demokrasya, no? Nasabi nga natin, ang demokrasya, kinakailangan ay dapat nagmamasid, tayo ay magtutulak ng mga makabuluhang diskurso, at the same time, hindi tayo tatakot na kunahin kung mayroong mga pagkakamali sa ating pamahalaan, basically. Yan ang pinaka-essensya ng demokrasya.
4: Oo. Prof, ano ang limitasyon, no? Kung mayroon tayo maaaring pamantayan, ano ang limitasyon ng pagpapahayag, yung pagiging kritiko? Meron ba yon?
10: Meron yan. Hindi naman po lahat ng karapatan ay absolute. No? Sinasabi natin eh. Siyempre, kapag tayo ay nagdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino, lalo na ngayon sa panahon na talagang masyado pong polarize ang ating society, politically speaking, no? Yan ay hindi na rin po nakakatulong para sa pagpapayaman ng ating demokrasya. Tayo po ay nagkukumbinsi, no, sa mga tao na labanan ang gobyerno, gumawa ng bagay na makakasira sa imahe ng ating bansa. Basically, yan po ay big no in the enrichment and enlargement of democratic culture in our country, basically.
6: Okay. Pero Bishop R.A. and Prof., meron po kasing kaisipan na parang hindi din naman nakaganda para sa atin yung demokrasya na yan.
4: Oh.
6: Diba? Mas mabuti pa noong martial law kasi parang wala din naman daw pong nagbago at mga parang mga nasa matataas na antas ng lipunan lang ang mistulang parang nabiyayaan at... Diba, Bishop?
4: Parang hindi raw bagay sa atin ang demokrasya at sobrang kalayaan.
6: Mm-mm. Anong masasabi niyo po doon, Prof. Mark?
10: Alam mo, isa sa pinakamakabuluhang diskurso yan sa politika. No? Sapagkat matatandaan ko, yung panahon ni President Ramos ay dumalaw sa ating bansa ang unong ministro ng Singapore na si Lee Kuan Yew. At kilala natin si Lee Kuan Yew. Siya po yung parang principal architect na prosperity ng bansang Singapore. No? Sabi niya ganun, wala namang naidulo sa inyo maganda ang demokrasya sa inyong bansa. Bakit kayo mga Pilipino ay nagpapakamatay para sa demokrasya? No? Maaring talagang kung titignan natin, susurigin natin, medyo hindi naging maganda ang resulta pagkatapos ng 1986 revolution sapagkat talagang nagkaroon ng tinatawag natin pagpapalawig ng kapangyarihan ng mga political families sa ating bansa. Pero kung titignan natin, ang 1986 revolution ay napakahalaga ng contribution niyan sa pandaigdigang sitwasyon ng mga panahon na yan. Yung ating people power revolution, pagkamatay ni Aquino, basically nagdulot siya ng 1986 revolution, ito po ay ginaya. No, naging template ng mga ibang bansa para ipaglaban yung kanilang demokrasya. No? Nakita natin yan sa East Europe, no? Talagang dahil sa pinagyaman natin ng demokrasya, pinagtanggol natin ng demokrasya, nakuha natin yung pagrespeto ng buong daigdig sa atin bilang isang bansa. No? At naging dahilan yan kung bakit bumagsak ang komunismo sa Europa. No? So basically siguro sa panahon natin ngayon, yan ang pinakamahalagang suriin natin. Pagkatapos ng kamatayan ni Ninoy Aquino, yung bang democratic values na pinahalagahan ng ating mga bayani, no? Bago pa mangyari ang 1986 revolution, bago pa mangyari ang pagpaslang kay Ninoy Aquino, yan ba ay napapahalagahan natin ngayon? No?
4: Yeah.
10: Fundamentally, dapat natin itanong sa ating sarili na mas malaya ba tayo nakapagpapahayag ngayon ng ating saloobin kumpara ng mga panahon na yan? Ano? Or mas matatag ba ang mga sitwasyong political natin ngayon? At masasabi ba natin na mas napapanagot ba natin ang mga public officials natin na nag-aabuso ng kapangyarihan? So yan ang ilan sa mga tanong na dapat nating balikan, suriin mo. Sapagkat yung pag-alala sa kamatayan ni Ninoy Aquino, hindi lamang yan dapat ritual. Dapat ito ay sinasabuhay natin, no, sa lahat ng salik ng ating pamumuhay politikal sa kasalukuyang sitwasyon sa atin.
4: Lahat naman ng uri ng governance, Professor, may problema talaga eh. Wala namang perfecto. Pero iba yung sinasabi natin. Siyempre, democracy. Palagi ko naalala yung sinabi ni Abraham Lincoln na a government of the people, by the people, and for the people. At napakaganda niyan sapagkat siyempre, di ba, sa aking kaisipan, yung government of the people, yan ay tumutukoy sa ating hudikatura. Yung government, yung sinasabing by the people, yan ay legislatura yun, no? Eh, representante, no? And government for the people, yan ay ehekutibo. Tama ba yung sinabi ko, Prof?
10: Basically, no, sa demokrasya, ito yung mga mahalagang institusyon ng ating pamahalaan, no? The judiciary, the executive, and the legislative. No? Pero mahalaga, dapat itong mga institusyon na ito ay nagsasabuhay ng prinsipyo ng check and balance.
4: Ayun.
10: Sa ganyan, walang anumang institusyon sa kanilang tanto ang nagmamayari ng higit na kapangyarihan. No? Eh, sa kasalukuyang panahon, nakikita natin sa ibang bansa ay ginagawa ng mga leader doon, especially yung mga punong ministro o presidente, ay higit silang nagtataglay ng kapangyarihan. No? Yan tawag sa libro na executive aggrandizement. No? Talagang pinipurge nila yung mga ibang political institutions na nagpa-practice ng accountability, basically. Kaya nakikita natin yan sa Estados Unidos, nakikita natin yan sa mga bansa sa kontinenteng Africa, at ilang bansa rin dito sa Asia, basically. So dapat meron pa rin tinatawag na check and balance, meron pa rin prinsipyo ng accountability. At higit sa lahat, mahalaga yung prinsipyo ng transparency para talagang ma-nurture natin yung espiritu ng demokrasya.
4: Ayun. Meron pa nagkomentaryo, Prof, na yung bagal daw ng ating pag-usad, eh dahil ganyan, eh, sobra tayong demokrasya. Anong masasabi mo dyan?
10: Well, part yan ng, sa tingin ko, yan ay part ng paglago pa rin ng ating demokrasya. Pero sabi nga natin, minsan sa sistema ng demokrasya, ginagamit yan ng mga ilang politiko, no, para i-serve yung kanilang self-serving interest, no. Basically, sila ay merong pinatawag na parang delaying tactic, no, upang hindi umusad yung proyekto ng ehekutibo, mga initiative ng ehekutibo. Ganun, the same time, nagkakaroon ng deadlock, political deadlock among these three institutions na nagpapabagal dun sa mga reforma na dapat ay maisapatuparan na, no, ito ay mabigyan ng kabuluhan within a given political time as well.
4: Issue lang naman yan ang tamang pagpili sa mga nangunguna, hindi ba? Hindi naman problema yung sistema. Ang problema yung pamimili natin.
10: Ito yan, ano? Ito yan. So dapat talaga tayo mga botante, no? Lalo na sa mga kabataan natin ngayon, no? Sinasabi ko nga, yung mga kabataan natin ay hindi lamang sila ang pag-asa ng pangbansang demokrasya sa malapit na harap. No? Mga kabataan natin, sila ang lakas ng ating demokrasya ngayon. Sapagkat sa 2028, malaking bahagda ng mga botanteng Pilipino ay manggagaling sa sektor ng kabataan. Kaya nananalig tayo at naniniwala tayo na magiging matalino ang pagpapasya ng mga kabataan sa 2028.
6: Mm-hmm. And Prof. Bishop R.A., sorry hindi ko to natanong kanina sa NHCP, pero bigla lang pumasok sa kaisipan ko ngayon, baka may pag-aaral din dito si Prof. Mark. Bakit po inabot pa ng 3 years bago naganap yung EDSA People Power Revolution kung na-assassinate itong parang frontman, ano? Parang magkakadugtong kasi yan sa ating history. Ano pa po yung mga nag-transpire? Bakit parang 3 years, eh? Mahaba-habang panahon pa po iyon.
10: Alam mo, mga Pilipino, likas na mapag-tiis minsan.
4: Ayun, because of patience.
10: Natin yung revolution natin noong 1898, inabot ng ilang daang taon.
6: Mm-hmm.
10: Bago nagising na antig ang ating pambansang kamalayan, no.
6: Mm-hmm.
10: Pero sabi nga ni Ninoy Aquino, nakakatiyak siya, kaya sinabi niya yung salitang the Filipino is worth dying for. Nakakatiyak siya na mga Pilipino at the end of the day mas pipiliin nila yung isang demokratikong pamahalaan, no, sa gitna ng tinatawag natin na political persecution, kasi may takot din yung mga Pilipino nung time na yan. Kaya talagang si Marcos ginamit yan na mausay yung poder ng kapangyarihan, no, para talagang, no, mapatahimik yung mga iba't ibang sektor ng ating lipunan na bumabatikos sa kanya.
6: Mm.
10: Actually, si Ninoy, ilan lang yan sa mga politicians talaga na lumantad at talagang nag-decide siya na labanin itong diktatoryang pamahalaan ng ating bansa na nagahari ng time na yun.
6: Kasi naging political prisoner din siya po, ano, Prof?
4: Tama yung, para sa akin, tama yung sinabi ni Professor. No, tatlong taon pa ang inabot. Yeah, para bang kasi, siyempre,
6: talaga tayo.
4: Oo, nagkaroon pa ng snap election at pagkatapos noon, doon nagising. Kaya, di ba, Professor, ang cry, no, ang sigaw ng mamamayan, eh, tama na.
10: No? Tama
6: sobra
10: na.
6: Sobra na, tigilan na.
10: Sobra na,
6: palitan.
4: Lubang matiisin tayo.
10: So, doon sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, nag-transpire din doon yung injustice na nararamdaman ng mga Pilipino. Nakita nila talaga na kung ito ay ginagawa sa isang makapangyarihang tao, paano pa kaya sa mga ordinaryong tao?
4: Ayun.
10: So ito yung naging mitsa, naging tipping point no, para ma-realize sa mga tao na there is so much injustice in this country. No? Kaya talagang yung pagkamatay ni Senador Ninoy Aquino, nagdulot yan ng mass mobilization ng tao sa kalsada. At yan nga ay,
4: yung
10: mass
4: injustice.
10: Mobilization na yun ay naging tipping point dun sa EDSA noong 1956, yung snap election at saka yung EDSA revolution noong 1956.
6: Opo.
4: Kaya magandang pinag-uusapan natin, ito ginugunita natin ang lahat ng bagay na yan para wag natin kalilimutan yung kalayaan sa pagpapahayag, pakikilahok ng mga mamamayan, pananagutan sa mga nasa pamahalaan natin, ano? Pagkakaroon ng boses ng bawat isa.
6: Pero sana, Bishop, di ba, and Prof. Mark, wag din naman natin abusuhin yung kalayaan na yun.
4: Of course.
6: Oo, di ba? And lalo na ngayon nga sa age ng social media, yan talagang ang tindi talaga ng mga paninira, 'di ba? Dahil nga sa meron naman tayong freedom of expression.
4: Ang sabi nga ng tatay ko, ang kalayaan ko ay humihinto
6: kapag,
4: no, kapag nagsisimulaan na ang karapatan ng iba.
6: Oo.
4: 'Di ba, Professor?
10: That is true, no. So kaya basically, no, yung lalo na sa kalpuyang panahon ng social media.
6: Opo.
10: Talagang nakikita natin na very powerful ang mga social media platforms. No? May dalawang gamit yan. Ang social media platforms ay nagpapayaman ng democratic participation ng mga tao. Basically, dahil sa social media, nagagampanan natin yung ibang civic duties natin. No? At the same time, ang social media ay ginagamit din para tayo ay manipulahin. No? Ay gamitin ng mga ibang politiko at nagdudulot ito ng matinding hidwaan, no, among people in the society. Nakikita natin yan sa Estados Unidos, nagaganap yung political polarization at sinasabi nga nila dahil sa social media minsan nawawala na yung ating pagiging nationalistic . Bumabalik tayo dun sa primitive instinct na tribalism, no? Mas pinapahalagahan natin yung identity natin sa mga political groups na kung saan na ayon ng ating mga paniniwala, ang ating mga principles, instead na tingnan natin ano ba ang higit na mas nakakabuti sa ating bansa. No? At nakikita natin yan sa kasalukuyan ngayon talaga. Nagtatranspire yan sa political landscape natin itong mga pangyayari ito na matindi po ang political polarization, matindi ang political tribalism sa ating bansa.
6: Parang up to now nga, paano pa rin pa kaya natin ma-overcome yung parang meron talagang polarization at masyadong parang konektado sa apelyido ng pamilya, yung pagkakabahabahagi rin po nating mga Pilipino, ano, Prof. Mark?
10: Yes, that is true, no? Sabi nga natin na tayong mga Pilipino ngayon ay na-define sa ating affiliation in terms of political color, basically may dilawan,
6: may pinklawan,
10: Verde, may DDS, may loyalista, may pinklawan, no? Pero babalik pa rin tayo sa tanong no? Na dapat ang tinitignan natin ay yung paano natin bibigyan ng mas matinding pagpapahalaga ano ang mas nakakabuti sa ating bansa bilang isang mamamayan. At sa tingin ko naman, siguro sa mga magdadaang panahon, ma-overcome natin yung mga ganyang bagay. At the end of the day, marirealize natin na doon pa rin tayo magra-rally behind sa cause ng ating bansa. No?
4: Ayun.
10: Sa inukahalagahan ng state building o kahalagahan ng nation building.
6: Basically. Pero ano ah, surprisingly, ewan ko kung na-encounter nyo to, Prof., may sightings na magkasama si First Lady Liz Araneta Marcos at si Ms. Chris Aquino. Ano ba yon? Sign na ba yon ng healing na matagal na rin po nating ina?